0: Definitely yung Bill of Rights natin.
1: At wag din namin iisipin na kung hindi pumayag na umarap itong si Vice President, kahit na yung depensa, kung hindi siya iharap, karapatan niya yon, dapat natin igalang yon. Kaya lang, risk niya yon kung sakaling kahit sa defense, hindi siya iharap. Tama po ba?
0: Yes, and it's a very big risk. Kasi right now, right, sa sitwasyon natin ngayon, siya lang talaga yung makaka-counter doon sa mga ebidensyang nilatag ng prosecution. Kung hindi siya maging testigo ng defense, edi yung mga ebidensya na hinain ng prosecution ay magiging unchallenged. Walang kontra. In other words, pwede na nating paniwalaan yon na totoo. That yung mga ebidensyang hinain ay totoo at pwede na tayong magkaroon ng conclusion based on that.
2: Oh.
0: Kasi walang kontra eh.
2: Attorney.
0: Eh si Vice President Duterte lang ang makakakontra sa kanila.
2: Attorney, paano yung ano? Like, I mean, yung kanyang sinumpaan bilang Vice President, no? Bilang public servant, no? Dapat isaalang-alang din yun, ano? Kasi dapat maging tapat siya sa kanyang sinumpaan, sa kanyang oath, no? As against yung sa Bill of Rights, no?
1: Kasama sa sinumpaan niya yung Bill of Rights, eh. Kasama yung sa Constitution natin. Okay. Tama ba, attorney?
0: Yes, when you take an oath, your oath is to protect and respect the Constitution.
2: The Constitution, okay.
0: The Bill of Rights is part of the Constitution. So it's not one or the other. Sabihin na natin gano'n. Hindi ka pipili na oath mo or Bill of Rights. Hindi.
2: You kasi take saklaw, an oath saklaw.
0: To respect the Bill of Rights.
1: Ayan. Now, papunta tayo ngayon. Speaking of Constitution, debate ngayon yung pinalutang ni Senator Judge Erwin Tulfo, yung threshold. Diba? Unang tanong, ano ba talaga sinasabi ng Constitution? As far as you are concerned, attorney, dapat ba, pwede, meron bang room para ibaba yun, given the circumstance, o talagang dapat strict tayo, 16 ang threshold?
0: So, ganda ng tanong, Pastor. No? So, ang nakalagay specifically sa Constitution ay two-thirds of all members of the Senate. So, yung exact phrase is of all members of the Senate. So ang pinag-uusapan natin ngayon is paano ba natin i-interpret yung salitang all.
2: All. Tama. Tama.
0: So meron tayong mga gumagabay sa atin yung tinatawag na rules on constitutional interpretation. No? So si Presiding Officer Escudero, ang ginamit niyang rule, yung tinatawag na verbal legis o yung plain meaning of the text. So ang sabi niya, ang all, plainly, ang ibig sabihin ng all ay lahat.
2: 24.
0: Lahat ng members.
1: Mm.
0: Which is?
1: 24.
0: 24. Diba? Yun ang ano, yun ang normal na pagkakaintindi natin. Mm. All means 24. Kaya ang sinabi niya, nung day one, ang conviction threshold ay 16. Kasi two-thirds of 24 is 16.
1: Mm-hmm.
0: So, ang interpretation niya, ang ginamit niyang rule ay yung tinatawag na verbal legis, which is, ito yung normal, ito yung standard natin. So, balit, meron din isang rule of constitutional construction or interpretation na nagsasabi na kapag ini-interpret mo yung saligang batas, hindi dapat nagbubunga sa isang absurdong sitwasyon.
2: Okay.
0: Or isang unreasonable na sitwasyon, yung interpretation mo. Now, yung punto naman ni, dito na papasok yung punto ni Senator Erwin Tulfo. Kasi sinabi ni Senator Tulfo, di ba, na dahil sa mga nangyayari ngayon na dalawang senador hindi mo mahagilap, yung dalawang senador nakakulong, tapos posible pa na mas madagdagan pa yon, nagiging posible tuloy yung sitwasyon na 15 lang na senador ang pwedeng maiwan na makaboto. Which means, imposible na maabot yung conviction threshold kasi 15 lang yung maboto.
1: Eh, so, 16 ang kailangan.
0: Eh, 16 ang kailangan. So, napaka-imposibleng maabot yun dahil nga 15 lang yung pwedeng bumoto. So, Si Senator Tulfo ngayon is describing an absurd situation na maaaring magbunga doon sa ruling na ginawa ni Presiding Officer Escudero. So dito na ngayon pumapasok yung constitutional issue. Aling interpretation rule ang dapat nating sundin? Yung sinasabi ni Presiding Officer Escudero na plain meaning of the text, ito yung standard na ginagamit natin lagi. Mm. Or dapat ba natin i-consider yung punto de vista ni Senator Tulfo at gamitin natin yung rule of interpretation na hindi dapat magbunga sa isang absurdo at unreasonable situation yung interpretation natin. And therefore, pwede natin sabihin na ang ibig sabihin ng all ay yung mga nandoon lang ng trial.
1: Eh kasi, example, 24, attorney, example, si Bato, ang alam ko, hindi nakasumpa as a senator judge.
0: Yeah.
1: Will he be counted?
0: Hindi siya makakaboto, pero yung voting threshold, 16 pa rin.
1: So ang magiging debate rito kung literal o liberal ang magiging interpretasyon doon sa all.
0: That's one way of putting it, no? Literal ba or liberal. Hindi literal? Kasi yung sinasabi, hindi, not necessarily liberal kasi sabi ko nga sa inyo, Pastor, yung rule of interpretation na sinasabi kong hindi dapat absurdo, that doesn't mean na liberal interpretation.
1: Okay,
0: iba kasi pag sinabi mong liberal interpretation, that's a different rule altogether.
1: Hmm. Opo.
2: So attorney.
0: Ang sinasabi ko dito.
1: Oh, sige po.
0: Ang sinasabi ko dito, may dalawang rules of interpretation na pagpipilian natin kung ano ba yung dapat gamitin. Yung sinasabi ni Pastor na literal, yung verbal edges, o itong tinatawag na no absurdity or unreasonable situation rule.
2: Okay, attorney. So, sa ngayon, sa sitwasyon na bringing up ni attorney Tulfo,
1: Senator Tulfo.
2: So, kumbaga, parang 20 lang ang present, diba? So, 2/3 of 20, parang ganon?
0: Yes. So, that's the other interpretation na pag sinabi nating all members, ang ibig sa pang interpretation natin doon is all of the members who are present in the trial or during trial.
2: Ang point naman, common sense ha, ibig sabihin, pwede ka ba mag-judge, mag-render ng judgment kung hindi mo naman nasubaybayan, nalaman ang lahat ng proceedings, no?
0: Yeah, that's part of the consideration, Pastor Rene, no? Na ang trabaho nila is mag-assess ng ebidensya. Right? So dapat nandun sila.
2: Yes, oo. Eh paano itong mga
0: nilalatag yung ebidensya?
2: Itong mga friends of court na iimbitahan ni presiding officer, no? So
1: Halimbawa, kayo attorney, kung kayo imbitahan amicus curiae, kasi kayo, isa lang, halimbawa kayo imbitahan, ano papayo nyo?
0: what do you mean? Hindi ko maintindihan yung tanong.
1: Hindi, kung kayo ang isa sa tilawag na
2: friends of the court.
1: Ano ang pamilihin nyo? Yung literal na 16 o maging medyo lumagan yung threshold na yun? Curious lang ako. At tayo lang naman nag-uusap dito eh.
2: we are putting you on the spot, attorney.
0: Hindi, okay lang. Let me just clarify na it's not a choice between literal and liberal interpretation.
1: Okay.
0: But yung liberal interpretation, that's a different rule.
1: Okay.
0: Hindi yan yung sinasabi ko.
1: Okay.
0: Ang sinasabi kong pagpipilian is yung literal, yung plain meaning, text interpretation, at ito yung standard na ginagamit natin lagi. Or
1: yung absurdity.
0: Yung isa pang rule, ang haba kasi nung Latin, Pastor, hindi ko ma-memorize. Pero
1: kahit magdating kayo, hindi rin na yung matatandaan.
0: So ang shortcut natin doon is yung no absurdity rule para sa akin, kung tatanungin niyo ako, ang mas pumapanig ako dun sa no absurdity rule.
2: Oh, yan.
0: Because at I want to apply common sense.
2: Yes, exactly. Oo.
0: Common sense lang.
2: At least may peace of mind na kami, attorney. May peace of mind na kami.
0: Kung wala ka dun sa trial, paano ka makakaboto ng tama?
2: Oo,
0: right?
2: Tama.
0: So, dapat pagbilang natin ng conviction threshold is kung sino lang yung mga senators na nandun sa trial mismo.
2: Mm. Agree ako doon, attorney.
0: Hindi dapat fixed at 16.
1: Mm. Ang point naman kasi doon ay yun nga eh. Parang interpretation din nga ng Biblia yan. Attorney, when the plain sense makes sense, seek no other sense, for it will be nonsense. Yun ang basic sa plain reading of the text.
2: Okay.
1: Pero may isa rin,
0: that's correct.
1: May isa rin approach na hindi contradictory din diyan sa plain sense. Halimbawa, yung sinabi na, teka, yan, may orange warning. Halimbawa, sinabi ni Christ, kung ang kanang mata mo magdala ng sayo sa kasalanan, dukutin mo. Now, it would be absurd to take it literally.
2: Hyperbole, no?
1: Kasi it's a hyperbole. So, yun yung sinasabi niyong para lang maintindihan ang ating tagapakinig, yung no absurdity.
2: Yeah.
1: Kasi nga, ipa-apply yung plain sense, yung common sense.
2: Uh-oh.
1: Pero, attorney, wala labas kung susundin yung no absurdity, 13, sapat na.
2: Oo.
1: Diba? Yun ang
0: right now,
1: 2/3 and 20.
0: Kung titignan natin, kung halimbawa, yung apat ang wala, diba? Apat yung hindi natin mahagilap ngayon, yung dalawang nakakulong at yung dalawang nawawala. Yung isa, bigla na lang nawala, nagpunta ng France. So, in other words, ang baseline natin para bilangin yung conviction threshold
2: 20.
0: Ay 20. So, 2/3 of 20 would what? Be 13?
1: 13. Actually, sa calculator, 13.33333.
0: So, yun ang magiging voting threshold pag bilangin. 2/3 of 20, kasi 20 lang yung present ngayon sa trial.
1: Ngayon, merong isang ako nabasa, no? Isang attorney nagsabi. Kasi, although ito, hearsay ito, na nag-apply daw ng asylum si Senator Legarda sa France. Now, kung totoo yun, sabi niya, abandonment yun, so hindi na siya counted doon sa 24. What do you think of that opinion?
0: Very complicated yun kasi ang question doon is kapag ba siya ay nakuha, na-grant yung asylum niya or even just applying for asylum, is that grounds to disqualify her as a senator? In other words, automatic ba yun? Or dadaan ba yan sa proseso na i-disqualify siya o i-remove siya ng Senado? Para lang hindi siya mabilang dun sa 24.
1: Kasi nga,
0: so,
1: all members.
0: Marami pang ano yun.
2: Daming complications.
0: Layers yung issue na yun na mahirap sagutin na ibibilang ba siya o hindi? Because it involves many more complications.
2: Baka tumagal pa ang impeachment because of those issues.
0: Not only those issues, Pastor Rene, talagang tatagal yung impeachment dahil ang haba eh.
1: Oh,
0: apat yung articles eh.
2: Pangalawang article pa lang, no?
1: Ay, nako. <Yeah. laughs> Alam nyo, attorney, last question na lang, no? Ano ang dapat naming maging pananaw bilang mga mamamayan? Kasi siyempre, hati tayo ng opinion, no? Yung mga tao. Anong panawagan nyo sa anumang side kung sakaling hindi yung pananaw nila ang maging desisyon ng impeachment court? Ano ang panawagan ninyo sa ating mga mamamayan?
0: Ako kasi, Pastor, I'm sure alam nyo na, I just stick to what the Constitution says, no? At the end of the day kasi, dapat lahat tayo sumusunod sa saligang batas. Now, magkakaroon ng pagkakaiba ng interpretasyon, but meron tayong mga rules na sinusunod pagdating doon sa interpretation. Gaya ng sinabi ko sa inyo, meron yung plain meaning, meron yung liberal, meron din yung no absurdity rule. Marami pa yan, no? So, ang payo ko lang sa ating mga kababayan is we have to be acquainted with what the Constitution says para hindi tayo nadadala lang kung ano yung mga sinasabi ng
2: tama,
0: kung,
2: tama.
0: Kung sino-sino lang, di ba?
2: Oo.
0: At nakakatulong yung ating pag-uusap ngayon, I would say, lalong-lalo na yung sinabi mo, Pastor Eric, na parallel sa how to interpret the Bible. Talagang na-appreciate ko yun kasi that's precisely what I'm trying to say.
2: Literal at figurative, no?
1: Oh, parang ganon. Okay. So, well, attorney, alam nyo, salamat. At ang goal naman natin dito ay maintindihan natin, lahat tayo, para alam natin lahat ng issues, hindi to push for one aspect, di po ba? One opinion dito. At salamat, attorney. Sana sa ulitin ulit, available po kayo, attorney, sa ating panayam.
2: Okay. Sige, tayo
0: all
2: po.
0: The time. Maraming salamat.
2: Maraming salamat po, attorney. Sa yan susunod, po. Sa ulitin.
1: Yan, dapat ulitin talaga natin to.
2: Bitin eh.
1: Okay. Salamat, attorney Michael Henry Yusinko, political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center. Again, we are a nation ruled by law. So, anuman ang ating pananaw, pakinggan natin mabuti, no? Yung mga, lalo na pag nagharap na yung mga amicus curiae, para maintindihan natin both sides.
2: Yes.
1: I think double-edged to, Pastor. Matuto rin ng tao how to understand yung batas, no?
2: Kailangan.
1: Anuman.
2: Kailangan.
1: Pero kung sakali mag-iba, Pastor, halimbawa, hindi talaga binaba ang threshold, dapat natin tanggapin.
2: Yes.
1: Kung binaba, dapat din natin tanggapin.
2: Ang magde-decide pa rin yan, yung mga senator judges. Ay, pagbubutuhan nila yan, di ba?
1: Opo. Ako, sige, Pastor Rene.
2: Sige, tayo manalangin, no? Aming Diyos, Ama, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang soberanong Diyos. Ikaw po ang may hawak sa aming bansa.
1: Amen.
2: Sa lahat ng mga senator judges namin, maging kay Vice Presidente, no? Sa mga lawyers ng prosecution at ng depensa.
1: Amen.
2: Sa iyong mga kamay na kasalalay ang desisyon patungkol sa issue na to, sa 16th threshold, no? Ikaw ang Diyos na inaasahan namin na magbibigay sa kanila ng ibayong karunungan.
1: Amen.
2: At katalinuhan sa pagtataya ng mga ebidensya, sa pagtataya ng mga patutuo ng mga saksi. At nawa, Panginoon, tunay na ang magiging desisyon ay para sa ikabubuti, sa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino.
1: Amen.
2: Hindi sa kanilang personal na interes.
1: Siya nga, no? Po.
2: Salamat, Panginoon, kung paano mo gagabayan ang aming mga senador sa napaka-critical na desisyon na kanilang gagawin patungkol sa kaso ng aming Vice President. Itinatagubilin po namin sa iyo. At sa amin naman, patuloy kaming mananalangin, patuloy kaming magmamatyag, no, para subaybayan at tingnan kung ano ang dapat na mangyari, no. At salamat sa lahat ng gagawin mo. At ito alam namin, anuman ang mangyari, ito ay gagawin mo para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan.
1: Amen.
2: Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Naku, salamat, Pastor Renet. Nagkasama
2: Naku,
1: tayo muli.
2: Naku, talaga. So, susunod uli. Ay, baka mag... Wag naman. Kasi...
1: Babang kwento kung bakit. Pero salamat na rin. It's a privilege na makasama ka ngayon.
2: Oh, talagang ako ay ganun
1: Pinas.
2: Din ang aking pakiramdam. As I said, mutual feeling yan, no? Kaibigan, kapatid.
1: Maganda yung prayer mo na magmatsyag, mga kababayan, mga kaagapay. Tandaan po natin ito. Tayo po as a Christian nation, as a whole, with all due respect sa mga kababayan nating Muslim. Pero tandaan po natin ito, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan.
2: Mm-hmm.
1: Ano man po ang ating kinakampihan o ating pananaw, tandaan po natin, ultimately, ang dapat manaig ay ang batas ng Diyos at ang batas ng tao.
2: Amen.
1: Mula po sa buong pangkat ng oras na Pilipinas, kasama ang Team Positive na umalalay po sa atin sa maigit sa isang oras, si Benjo, si Phil, si Lorde, si Shikaina, si Shaira, si Ara, si Jabez, at ang ating pong Bukawe Tech People. Ako po si Pastor Eric Cortez.
2: At ako naman po si Pastor Rene Futalan ng Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Nagpapaala lang,
1: pinagpala ang bayan na ang
2: Diyos, Diyos ay ang Panginoon.
3: Oras na, Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na, Pilipinas.
4: tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
5: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay buboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Alam mo bang ang bawat tanong mo sa AI ay may katumbas na presyo? Trace natin ha. Kapag nagtanong ka sa AI, dumadaan ang request mo sa data centers. Mga pasilidad na gumagamit ng malalakas na computers para makapagbigay sa'yo ng sagot. At ang computer na ito, kumukonsumo ng kuryente. Ang mga computer kailangan palamigin dahil umiinit ang servers. At depende sa technology ng data center, maaaring gumamit ng tubig at dagdag na enerhiya para sa cooling. Meron ding carbon footprint mula sa electricity at sa paggawa ng servers, chips at iba pang infrastructure na magpapatakbo sa AI. Ang AI chips, dahil laging umaandar, sobrang init nito kaya doble kayod ang cooling system. At ang AI hub ay kayang mag-consume ng 5 million gallons of water daily. Pero hindi ibig sabihin ito na bawal na tayong gumamit ng AI. Ang mahalaga ay responsableng paggamit. Kung alam mo na ang tanong, maging malinaw. Iwasan ang paulit-ulit na requests kung hindi naman kailangan.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
8: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
9: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
11: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
12: Servisyong OFW!
13: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW!
14: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
15: Isang pinagpalang umaga, mga kapatid sa Panginoon at mga kaibigang nakatutok ngayon sa serbisyong OFW. Araw po ng Wednesday ngayon at tayo po ay magkakasama-sama upang pag-usapan ang mga nararapat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, mga impormasyong makakatulong sa atin sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa at maging yung pamilya na nandito sa Pilipinas. Abay, good morning, good evening at good afternoon sa mga nasa Middle East, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Ngayon ay panibagong araw para sa pagpapasalamat sa Diyos dahil sa binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na mga ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Siyempre para sa ating mga pamilya, sa ating pamilya at sa ating bansa. Tayo ay muling maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers sa mga naghahangad at na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaagapay, aba, hindi man sama ang kumita ng malaki, pero ang hamon ay kung paano magiging mabuting tagapamahala sa mga perang na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon, number one, at yung kumpanyang ating pinagtatrabahuan na ginagamit ng Panginoon. Ano? Kaya financially, kailangan talagang marunong tayong mag-budget, marunong tayong maghanda ng ating pag-uwi. Dahil alam nyo naman, mga kababayan, ano, kinakailangan, sabi nga nila, ngayon pa lang, hinahanda mo na yung pag-uwi, paalis ka pa lang, hinahanda mo na, ibig sabihin, pinaplano mo na ang iyong pag-uwi. Savings, siyempre, budgeting, emergency fund, at yung pamamahala sa pag-utang, at long-term planning. Ayon kasi sa BSP, kabilang sa financial health, ang pagbabalanse ng income at expenses, prioritize ng needs at pagmamanage ng utang at financial shock. Uy, may ganun pala, no? Mga nagugulat ka sa lakas sa pinansyal na pagkagulat dahil sa, alam mo naman, sa paggastos, pagbuo ng reserves at pag-iipon ng asset. Bahagi yan, mga kababayan. Basically, ay hindi po masama ang pagkakaroon ng pera. Ang emphasis ng Biblia ay kung paano natin ito ginagamit at kung paano sa lugar, paano ito gagamitin sa tamang lugar sa ating buhay. Ako po si Pastor Joe Biasong. Maglilingkod sa inyo. Halika'y halina't samahan nyo kami dito lamang sa Serbisyong OFW. At kami po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad, ID Biro.
16: Mag-abroad, ID Biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad, ID Biro.
15: Ayan, totoong-totoo mga kababayan na ang mag-abroad ay di biro. Ano ho? Nais natin kasi dito sa programa tuwing araw ng Wednesday, maaaring minsan may interview, may time naman na kagaya ng ganito, talakayan tungkol sa mga bagay na importante para sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya kumusta naman kayo mga kababayan? Ha? Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At dito pinapaliwanag po natin ang mga iba-ibang factor para sa pagdedesisyon kung mag-a-abroad nga ba o kung sa Pilipinas na lang magtatrabaho para itaguyod ang pamilya. Gusto rin natin maipakita rito ha, yung realidad kasi may mga hindi realidad na expectation kapag na pag mag-a-abroad tayo. Kaya gusto nating pag-usapan yan. Kumusta tayong lahat? Mga kababayang overseas Filipino workers, ang aking panalangin ngayong araw na ito, sa oras na ito, na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan ng Panginoon ang inyong kalusugan. Oy, lalo na ha, kalusugan ay kailangang ingatan natin sa biyaya ng Panginoon dahil yan lamang ang puhunan ninyo sa ibang bansa, ang inyong kalusugan. Maging yung mental na kalusugan, emotional at financial, higit sa lahat, ang inyong espiritual na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Bago tayo magpatuloy, daro ko muna tayo sa ating devotion, ang mabuting balita, patatagpuan sa 1 Peter chapter 4, verse 10. 1 Peter chapter 4, verse 10. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ang kakayanang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ulitin ko po, 1 Peter 4:10. Bilang mabuting katiwala, at tayo yan, mga kababayan, ng iba't ibang kaloob, maaaring talento, skills, kaalaman, kasanayan, ang sabi ng Biblia, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayanang tinanggap. So may nagbigay kasi tinanggap mo eh. May tumanggap kaya may nagbigay. Tinanggap ng bawat isa sa inyo. Lahat ng tao ay mayroong kaloob, tinanggap. Siyempre kung tayo ang tumanggap, may nagbigay. May nagbigay at walang iba, mga kababayan, kahit sabihin mo ang iyong edukasyon nakuha mo sa isang eskwelahan na maganda, ang iyong kasanayan nakuha mo sa isang kumpanya, mga kapatid, na-discover lang ng kumpanya na ikaw ay magaling sa ganitong bagay, nasanay ka sa isang kumpanya, na-train ka roon, natuklasan nilang magaling ka roon, hindi sila nagbigay. Tandaan po natin. Hindi sila nagbigay, natuklasan lang nila ang mga bagay na nasa iyo. Kaya nung nakita mo na yun ay ikaw, may nagbigay sa inyo, tinanggap mo, may nagbigay, dahil ikaw ang tumanggap, may nagbigay sa iyo. Walang iba, alam natin yun. Diyos ang nagbigay ng kaloob sa bawat isa sa atin. Kaya naman, maging paalala ito, maging finances man yan, kalusugan man yan, huwag nating itatanggalin sa ating pagkaunawa na ang Diyos ang ating source. isang minuto lang, dalawang minuto, tatlong minutong wala tayong hangin, tapos tayo. Anong ibig sabihin yan? Matuto tayo maging grateful sa Diyos sa mga bagay na tinatanggap natin. Mawawala ang ating mga bagay na nasa atin kung matanggal ang iyong kalusugan. Di ba? Mawawala ang kaalaman kung ikaw ay nagkaroon ng problema sa isip. Lahat yan bigay ng Diyos. Kaya huwag tayong maging parang ikaw. Hindi. Ikaw ay ikaw dahil may nagbigay. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong mga salita. Nami pong naiunawaan na ang lahat ng tinanggap namin ay tanging kaloob lamang ninyo at dapat pangalagaan namin ang mga kaloob na ito. At hindi kami magmalaki, magmalabis, magmapuri dahil sa galing namin, kundi dahil may nagbigay, walang iba kundi ang Diyos. Lagi mo itong ipaalala sa aming isip, Panginoon, kung kami nakakalimot. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ayon, mga kabatid at mga kababayan, yan ang ating panalangin sa Panginoon. Tama-tama kasi yung ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ang ating talking points, ano, at para lalo na sa mga OFW na at para sa mga would-be OFW, mga future OFW. Ang tanong, paano nga ba iiwasan? O introduction natin. Paano nga ba iiwasan? Paano iwasan ang malaking sahod? Parang hindi dapat iwasan, di ba? Pero ang problema, walang naiipon syndrome. May syndrome na tinatawag. Kumbaga, may sakit. Meron tayong palatandaan ng sakit. Yung malakas kumita, pero walang naiipon. Ayan, ako, marami tayong tatamaan dyan. At marami tayong guilty. At okay lang na maging guilty, kailangan lang nating aminin. Wala hong masama sa pag-amin dahil yan ay pinapatawad ng Panginoon. Sa pag-amin, kasama na ang pagbabago ng isip, natutunan mo, na-realize mo na mali. At pag na-realize mo, that's the time, mag 360 degree na pagbaliktad o pag-ikot at sabihin mo, mali pala yun at ngayon haharapin ko na kung anong tama. Pero ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang bago at napakahalaga na usapin sapagkat ang pagpapasok ka sa trabaho, siyempre, kikita ka, maaga kang gigising, papasok sa trabaho, magtitiis ng homesick, magsisika para may ipaipadala sa pamilya. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. Pero ngayong araw na ito, gusto natin pag-usapan ng isang bagay na napakahalaga, ang malaki na sahod, pero bakit minsan, ilang siguro kung minsan ito, kundi marami, walang ipon? Baka sabihin natin, malaki naman ang kinikita ko, pero pagkatapos ng remittance, bills, utang, gastusin sa pamilya, at personal expenses, ang tanong natin, saan napunta? Parang saan napunta yun? Parang ang laki, katatanggap ko lang kagabi. Wala na uli ngayon. Ayan. At higit sa lahat, siyempre mga kababayan, merong naiwan ba para sa kinabukasan? Okay, mga kagapay, may mga misconception tungkol sa OFW life. Alam niyo yung misconception na matagal pa naman ako dito, di ba? Next month may sweldo naman. Ako, na yan ho ang talagang ang misconception na kapag ang OFW, automatic mapera. Isa yan. Pero hindi natin nakikita ang picture, ang buong picture. Ang isang OFW maaring kumita ng mas mataas kaysa sa dating income niya. Yan naman ang realidad. Mas malaki ang kita niya ngayon kaysa dati. Diba? Pero maaring mas mataas din ang iyong responsibilidad. Nako, sana hindi kasama dito yung nung siya ay nag-abroad, naghinto yung ibang nagtatrabaho sa Pilipinas kasi may kumikita na. Wag naman po, sana hindi kasama yon. Ano? Dito po pumapasok ang isang importanteng konsepto. So magbibigay po tayo, magsulat po tayo ngayong umaga Pero bago tayo magpatuloy ay babatiin natin muna yung mga nakatutok na ngayon. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning Pastor Joe, Pastor Rene, nakikinig po sa radyo. Ah, hindi ko po kasama si Pastor Rene ngayon, pero anyway, Sister Rosalinda, Yuporcina Bernardino, blessed Wednesday morning. Blessed to you all. Emmy Pagio Chodoro is watching. Sabi niya, Pastor, good morning. Watching from Illinwood, Washington State. God bless po sa lahat. Epipanyo Salvador, good morning. Share na po while listening on PM Radio. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so tatalakayin natin o tinatalakay na natin ngayon ang tungkol sa syndrome na ito o karamdaman na ito, mga kababayan, na itinuturing na malaking sahod pero walang naipon syndrome. Una, yung tinatawag na lifestyle inflation. Akala lang natin yung inflation ay nangyayari lang sa ekonomiya. Diba? Ang taas ng inflation, hindi tayo makahabol. Tapos ang income maliit. Hindi po, nangyayari din po yan. Habang tumataas ang income, tumataas din ang spending. Yan ang inflation na tinatawag. Kumbaga, sa ating, nung nasa Pilipinas ka pa, alam mo kung magkano ang income mo. Pero mas malaki ang expenses mo. Di ba? Ngayon, nung nag-abroad ka, lumaki ang sweldo. Eh, siyempre, dahil lumaki ang sweldo, lumalaki din ang gastos. Lumalaki din ang expenditures kasi iniisip mo naman na malaki naman ang sweldo. Ayan. Nang tumaas kasi, nang tumaas ang ating salary, bumibili tayo ng mas magagandang phone. Nako, eh totoo yan mga kababayan. Kasi gumanda na ang iyong trabaho, gumanda na ang iyong income, kaya umakyat na rin ang iyong standard, ang iyong style, ang lifestyle. Dati sapat na ang simpleng accommodation. Nung tumaas ang income, abay naghanap ka na ng mas malaking bahay na matitirhan, malaking bahay ang hinanap. Dati once in a while kumakain lang sa labas, once in a while. Ngayon regular nang kumakain sa labas. Kahit kayo na sa local employment, mga kapatid, kung ganyan po ang lifestyle, ay talagang mahirapan na makarecover o makawala doon sa itong ating pinag-uusapan na lifestyle inflation. Kaya ang unang lesson, hindi sapat na taasan ng income. Kailangan ding taasan ang financial discipline. Lalo na kung malakas ang income, hindi ho yan sa kahit taasan ka pa ng income, hindi ka makakaipon or sabihin mo kulang pa din. Paano? Kasabay kasi ang pagtaas din ng iyong kawalang, pasensya na po, kawalang disiplina sa paggastos kasi alam natin na mayroon kang malaking sweldo. Kung halimbawa tumaas ng 20,000 pesos ang equivalent, hindi ibig sabihin kailangan ding tumaas ng 20,000 ang iyong lifestyle, ang lifestyle natin. May dagdag kang income pero magkano dito ang para sa future? Nung araw, naniniwala ako mga kapatid na ito'y nagbago na, unti-unti nagbago na, naalala ko nung araw, yung mga seaman. Ang tawag natin dyan sa kanila dati parang may lukim, ang tawag doon, mayroong naninilaw. May karamdaman ata na may hepa ata itong kumpare kong ito, may hepa. Hindi hepa sa katawan kundi naninilaw sa ginto. Naalala niyo ba yung mga panahon ng 80-90 na mga seaman natin kapag dumating, naku po, parang sa barrio piyesta. Parang nagpipiesta, sarado ang isang kanto sa kanilang bahay. Kasi si pare, si OFW ay nagpa bispedida. Lahat ng kaibigan, kamag-anak naroon, wala hong masama doon sa magkita-kita. Pero yung ganong gastusan, mga kapatid, hindi ho nararapat sa atin. Ha? Hindi ho nararapat yan. Hindi ho dapat gawin natin yan sapagkat napakalaki ng nagagastos. May mga kapatiran din kami, mga kapatid na seafarer. Dalawa ang seafarer naming kapatiran. Medyo sanay na

Wala ang pagiging intentional saving. Nagsisimula tayong maging intentional, magpapasya tayong mag-iipon at babawasan o tatanggalin ang mga hindi nararapat, mga unnecessary expenditures. Okay, number two, money tracking. Kung ngayon ay usong-uso ang tracking device sa mga sasakyan, nalulukit kung nasaan ka, saan papunta, pabalik na ba, paalis pa lang, na anong oras, saang lugar, natatrack. At mahal po yung sistema yan na kinakabit sa kotse. Mga brand new ang kinakabitan yan, mga mamahaling sasakyan. Kung mamahalin ang iyong sasakyan, kumbaga may income kang mahal, malaki, itrack mo, lagyan mo ng tracking para makasigurado ka kung saan ka pumupunta at saan o may gumamit, sino ang gumamit, saan papunta, ilang kilometro ang tinakbo. Isang dahilan kung bakit walang naiipon, dito may issue. Hindi alam kung saan napupunta ang pera. May mga taong alam ang salary nila. Down to the last centavo, yung salary talagang kinukumpute yan. Uy, ito ayos pala, may increase. Pero kapag tinanong mo, magkano ang total mong monthly expenses? Walang listahan. Diba? Totoo hindi? Kayo nga ang sumagot, mga kababayan, sa ating mga nanonood ngayon. Totoo hindi? Diba? Magkano ang total monthly expenses? Dito talaga, even ako parang ako ay guilty dito, ano? Bagaman kayo, wala na po akong income as if monthly na dumadating because I resigned already from my former work, job. Pero sa ngayon, ang tanong natin, magkano ang monthly expenses? Hindi ka sigurado. Kaya kailangan isang practical na paraan para matrack mo ang pera. Siyempre, itatrack mo kung saan napunta. At least meron kang listahan man lang kung saan napunta. At pangalawa, isulat ang lahat ng pumasok at lahat ng lumabas, including remittance. Oh, ito na, yung mga kalimitang mga kasama sa ating mga expenses, remittance. Yung bagang pinadala mo sa Pilipinas. Magkano yon? Pangalawa, bills. Food. Kasi kahit nasa ibang bansa ka, nagastos ka rin ng bills. Food, transportation, utang ng binayaran, nag-shopping ka rin, may subscription ka pa, at sa lahat ng maliliit, ulitin ko, maliliit lamang, pero kasama yan sa listahan ng iyong income. Dahil minsan, ang isang malaking expenses ang problema, hindi yung malaking expenses eh. Maraming maliliit na expenses ang nagsama-sama kapag nakita mo na ang actual expending pattern, saka mo malalaman kung saan ang kailangang i-adjust. Okay? So, kailangan mayroong money tracker. At yun ay sa pamamagitan ng ating paglilista ng inyong gastusan. Okay, number three. Dito rin pumapasok yung needs at saka wants. Kailangan ko ba ito o gusto ko lang ito? Maraming iba nalilito dyan. Pero napakasimple naman. Pag needs, talagang necessity. Pag wants, hindi mo kailangan ngayon. Diba? Need ba ito o wants? Hindi masama ang wants. Lalong-lalo na kung halimbawa, may mga promo-promo eh. 6 buy one and get 2. Diba? Parang sinasabi, nako, okay ito kasi makakatipid ako dito. Pero yung dalawang yun, bago masira yung binili mo, matagal yun bago magamit yung iba. So, hindi masama ang wants. Pero kasi hindi kasalanan ang bumili ng bagay na gusto natin. Pero kailangan nating malaman kung kailangan ba natin itong at kaya ba nating bilhin na kasi nakapackage. Alam mo, pag ako rin ay namimili online. Kalimitan na nadadaya tayo. Even ako minsan nadadaya. Minsan dyan. Guilty ako dyan. Halimbawa, bibilin mo ang isang item, mura lang, 17 pesos.

0: $1,000 per piece. Pero hindi mo siya mabibili ng per piece. Nakabundle siya. Buy one, tapos ang nakalagay doon ay 100 naman ang kanyang shipping fee. Diba? Pagdating doon sa actual na order mo, hindi pwedeng bumili ng isa. Kailangan tatlo. May shipping fee ka na, puwersa ka pang bilhin yung tatlo. Tinan nyo? Napaka-practical. Kaya ako tinitingnan ko kaagad yon. Nakakatoksong sabihin, uy, ang mura, 17 pesos lang. Pero ang problema, nire-require kang bilhin 6. Kaya umabot ka ng 200 din, o 150, o 200, kasama shipping fee, nagiging 290. Kalimitan, ganyan ang style ng mga online seller. Kaya ako, tinitingnan ko yung pag ginawa yun, automatic yan, kinakancel ko. Kasi hindi ko kailangan ng tatlo. Kailangan ko lang isa. Dahil hindi ko naman mauubos lahat yun, lalo na kung panglinis lang yun, di ba? Kaya mga kapatid, halimbawa din ang cellphone. May bagong cellphone, kaya mo din naman bilhin, pero wala kang emergency fund. May existing credit card balance ka pa. Meron ka pang tuition fee na paparating ng anak mo at may family expenses ka pa. Ang tanong, kailangan ba talaga itong bilhin o hindi? Kaya ba talaga itong bayaran o hindi? Magkaiba mga kababayan, kasi may mga bagay na kaya nating bayaran ngayon pero maaring maging sagabal sa mas malaking financial goals natin. Kaya hanga tayo, saludo tayo sa mga OFW na mga disiplinado pagdating sa expenses, nakakapagpaaral ng anak, nakakabili ng kanilang bahay, nagkakaroon ng savings. Kaya pag-uwi, hindi nagtatagal, nakakabalik agad ng bansa, maikli lang ang pag-abroad. May pasensya na po kayo doon sa mga ang tatagal nang nag-a-abroad. Ang tatagal nang nag-a-abroad, ang pinag-uusapan pa rin kung paano makabili ng bahay, paano makapagpaaral, tumutulong pa ang mga kapatid sa pagpapaaral pero nasa abroad yan. Malungkot yan mga kababayan, pero ikalungkot man natin, wala tayong magagawa sa inyong control. Wala sa amin, nasa inyong control. Huwag kayong papayag na pa-pressure sa mga kasamahan. Huwag kayong papayag na pa-pressure sa nakikita sa social media. Oh? Kaya ko bang bayaran? Hindi ba ito magiging problema sa huli? Lalo na kung maliit ang sweldo, household service worker. Diba? Kaya kahit pabalik-balik po tayo sa abroad. At hindi na masama na mag-abroad, ulitin ko. Yung pabalik-balik na walang katapusan, ilang taon ka na nag-a-abroad, ang pinag-uusapan pa rin pangangailangan sa bahay, pagkain sa bahay, na umiidad na, tumanda na. Ang pinag-uusapan pa rin pambayad ng renta. Something is wrong. Di ba't maganda makapag-isip-isip na tayo dyan? Okay, so, mga kapatid, ang pang-apat, pay yourself first. Ito isa pa rin sa problema. O bago natin iwanan, ang tinatawag nating financial prioritization. Napakahalaga niyan. Priority ba to? Ito ba'y want ko lang, once? O ito ay hindi prioridad, tanggalin mo na yan sa checklist mo. Hindi yan priority. Okay, number 4, pay yourself first. Nako, ito naman po yung nararapat naman. Dahil ako nagsisikap, nagpapagal dito sa abroad, baka ako naman, baka pwede ako naman. Isa sa magandang habit sa savings, huwag gawing, alam mo, may mga practices sa savings, di ba? Opposite sa ginagawa ng iba, ito ang maganda nating huwag gagawin. I mean, huwag gagawin. Number one, ito yung income, expenses, savings. Hindi magandang practice po yan. Pagdating ng income, gastos agad. Nung itotal niya, walang natira. Kaya walang savings. Dahil kadalasan, income expenses equals zero savings. Mas magandang mindset, mga kababayan, ano ho, yung income, pagdating na pagdating, nagpasya ka na, napag-usapan na inyo ng asawa mo ang tungkol sa pagsisave. Nasa inyong pag-uusap kung ikaw ba ang magsisave o siya. Pero mas maganda kung ang savings na iiwan sa abroad. Kasi pag naiwan sa abroad, hindi yan magagalaw eh. Magandang idea yan, mga kapatid. Maganda. May mga gumagawa niyan na nakikita natin, nakakausap natin, kaya nakapagpatayo ng bahay, kaya nakapagpaaral, kaya hindi nagtagal sa abroad. 8 taon, 7 taon, nakapag-abroad, umuwi na at nagnegosyo na. Okay. So, income equals income plus expenses zero. Pero ito magandang mindset. Oh, tandaan po natin ito. Income, savings, at necessary expenses. Discretionary spending. Diba? Yung kailangan lang gastusin. Income, savings, expenses. Kapag dumating ang salary, may bahagi agad na nakalaan sa savings. Yung mga magagandang savings ngayon, yung Pag-ibig MP2. Yan, talagang walang galawan kasi 5 years naka-lock in ang iyong savings. Bago po ako mag-resign sa trabaho, I was able to register sa MP2. Naka-limang taon yung savings ko. 5 taon din ako nagtrabaho and 5 months or 7 months. Pagkatapos ko magtrabaho ng 5 years and 5 months, nag-resign ako. May nakuha po ako doon sa MP2. Malaki pala ang tubo dyan, mga kapatid. I suggest sa mga OFW, mag-MP2 kayo bago kayo mag-abroad, bago kayo umalis ng bansa o ang pamilya mo, sanaying every month. Kung gagawin mong savings yan, wag ho sa bangko. Ako po'y nagbabangko din. Meron din akong savings account. Pero napakaliit po, 0.2%. Napakaliit ang tubo dyan. Pero sa MP2, malaki po ang 6 to 7% ang kita. Kaya lang, naka-lock in into 5 years. Walang galawan. Eh di mas maganda yon. Mas napepwersa tayong mag-ipon. Kung hindi mo kayang ipunin, paipon mo sa MP2, sa Pag-ibig. In 5 years, kung 2 years contract ka, 2.5 ka, o tamo, may na-save ka. Lalo na kung malaki ang ilalagay mo. Pwede ka magsimula dyan ng 500 pesos lamang, pero walang limit. Hanggang million yan eh. 100,000 hanggang million. At yan ay ginawa natin sa loob ng 5 years habang nagtatrabaho ako. Hindi man ganong kalaki pero meron din. At napakinabangan namin nakuha ko na para sa pagbili naman ng isang mahalagang na nakikita ko napakahalaga para sa paglilingkod at para sa pamilya. Mga kababayan, hindi kailangan napakalaki agad. Ang mahalaga, consistent. Kung may fixed amount na kaya mong itabi, ang suggestion nga natin, Pag-ibig, di ba? MP2 din naman kaya sa isang magandang tabihan para kumikita din. Pero mag-ingat kayo sa mga scammer, ha? Okay. So, kapag naging habit ang savings, hindi mo na kailangang intayin na humantong sa kasaganaan. Ayan. Hindi mo kailangang dumating sa pagkakataon na wala kang naipon at ang natitirang pera napakaliit o di kaya wala. Okay? So babasahin ko lang yung isang talata bago tayo mag-station break. Biblical connection, Proverbs chapter 21 verse 5. Sinabi ng Proverbs, ang masipag at maingat na pagpaplano ay humahantong sa kasaganaan. Proverbs 21 verse 5. Yan ang biblical principle ng pagsisave. Hindi lang masipag, maraming masipag, pero naghihirap pa rin. Pero kasunod, maingat na pagpaplano. Ng alin? Ng pananalapi galing sa kasipagan. Ang sabi ng Biblia, humahantong sa kasaganaan. Totoo po yan. Sulat po niyan, ha? Sulat niyan. Proverbs 21 verse 8. Ngayon, mag-station break muna tayo mga kapatid. Babalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala at ipagpapatuloy po natin itong ating tinatalakay na napakahalaga sa oras na ito. Babalik po ako.
1: Servisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastor ni Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Servisyong OFW.
0: It's 9:07 na po ng umaga. Nagpapatuloy po ang ating pagtalakay at balikan lang natin mga kapatid. No? Balikan lang natin na ang ating tinatalakay ay napakahalaga sa naniniwala ako makakatulong talaga ito sa atin sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa, no? Lalo na ako first time ito dahil ma-overwhelm kayo doon sa pananalapi na pumapasok sa inyo. Babalikan lang natin yung lifestyle inflation. Huwag kayong papayag na habang tumataas ang income, tumataas din ang inyong paggastos. Huwag kayong papayag na ganun. Dahil wala tayong pupuntahan pag ganun. Ha? Huwag ho tayong papayag na ganun. Number two, magkaroon ng tracker, money tracker. Ginamit kong example kanina, yung sasakyan, natatrack na po ngayon ang mga sasakyan. Dati, madali ang carnap, madali ngayon. Hindi po, pwede mo nang itrack kung saan napupunta ang sasakyan mo. Kasing kagaya ng pera, mabilis yung tumakbo ang pera. Pag hindi mo na-track kung saan napunta, magugulat ka na lang, wala na, pero feeling mo meron pa. Di ba? Ganyan ang feeling lang po yan. Yung feeling mo meron pa, pero wala na. Tapos maghihintay ka uli. Remember, ang sweldo po ng OFW ay once a month lang po. Hindi po yan every week. Kaya kung ang iyong asawa nagpapadala after a month, isang buwan tapos mag-aas ka uli ng panibago, wala na po yun. Kung nagbibigay ang OFW after magpadala ng lahat ng sweldo at may naipapadala pa sa iyo, maaring una yun ay naiipon niya, pangalawa maaring yun ay inutang na niya, ayaw ka lang mahindian pamilya, mga anak. Kaya maging ano rin tayo, hindi lang ang OFW maging responsible sa pag-track ng pera, kasi paglabas ng pera sa OFW, nasa inyo na ngayon ang accountability. Kaya yung pamilya, asawa, ikaw na ngayon ang nagtatrack kung saan ginastos. At yun ngayon ang pag-uusapan yung mag-asawa, dapat ito hindi lang sa OFW ito, kundi sa pamilya na siyang pinagdadalhan ng sweldo ng isang OFW. So itatrack natin dapat, ha? Saan napunta? Number three, yung needs versus once. Alam nyo naman na kailangan at gusto ko lang. Dapat yung discernment natin na gusto ko o kailangan ito. Kailangan marunong kayo mag-distinguish. Eh, kayo naman, napakatatalino niyo mga OFW. Hindi nga kayo makakapag-abroad kung hindi ka nakalusot o nakaalis dahil sa mga dokumentong prinisent mo. Maring aral ka pa, maring ikaw ay naging magaling sa pamamahala sa Pilipinas, maging sa abroad, dapat ganun din. So, needs at wants. Kailangan marunong din tayong magsalita sa ating mga anak. Kaya maganda mga kapabayan yung pinag-uusapan bago kayo umalis. Ano ang priority ng ating pamilya pag nag-abroad si daddy nyo? Pag nag-abroad si tatay, ano ang prioridad lang? Ang mga prioridad dyan, madali namang sabihin yan eh. Madali namang i-compute yan eh, di ba? Pag pinadala ang remittance, anong uunahin mo? Siyempre, bills. Pero sa principle kanina, pinakita natin na pagdating ng remittance, dapat kasunod magkano ang savings kahit maliit na amount yan. Tingnan niyo po ano ho, sa computation lang ng household service worker, nasweldo ng 24,000 o 22,000. Sabihin mo na lang ha, napakaliit. Yung 2,000, itabi mo as savings. O, compute mo po sa 24 months, 2 years. 2,000 sa isang taon ay 24,000. I-multiply mo lang ng 2, maging 48,000. Pag uwi mo, 2 years, you have 48,000. Tiyan nyo? 2,000 lang po yun. Nakatabi na. I-remit mo yun. Hindi sa asawa mo o di naman kaya kasi nag-usap naman kayo para doon sa savings. You have 48,000 pesos in 2 years. Kapag 10 taon mo naging practice yun, alam nyo na mga kapatid, mahina tayo sa math. Pero kapag ganyang eksakto-eksakto, kaya nating kumpyutin. Yung 10 years na 48,000 sa 10 years, magiging 480,000 in 10 years. Ang problema, dahil hindi tayo desidido na mag-ipon, in 10 years, resibo lahat ang ating naipon. Malungkot na mukha. Kaya, ang dami kong kausap mga kababayan, araw-araw ako may kausap. Kahit 55 na sila, 52 kahapon lang may kausap ako. Gusto pumunta ng Croatia. Magamat wala pa ho tayong may agreement na, pero wala pa hong simula ng recruitment. Ang Department of Migrant Workers took Croatia. Sipin mo, 55 na siya, mag-a-abroad pa siya. Ang tanong niya, Pastor, Sir, pwede pa ba ako mag-abroad sa edad ko? Masakit man sabihin, matanda na po kayo. Kung mag-a-abroad, kasi kalimitan, 50 pataas hindi na tinatanggap sa abroad. Depende kung kaibigan mo, kakilala mo, pero yung kumpanya, di kaya sa agency, hindi na po tinatanggap. Pero matagal naging OFW. Matagal naging OFW. Pag for good niya, dahil walang naipon, walang choice, kundi bumalik pa rin. Ang problema, may edad na, may karamdaman na. Diba? Magiging problema pag nirepatriate mo dahil may sakit. Anong pinakikita natin dito? Ang edad, hindi ho napipigilan yan. Pero ang pag-iipon, kayang pigilan ang mga gastos kung talagang desididong mag-ipon na may kakayanan ka namang mag-ipon dahil may sweldo ka sa ibang bansa. Ulitin ko, in 10 years, kung ikay nag-abroad ng 40, pagdating ng 50 years old mo, you have 480,000 in 2,000 per month. Sasabihin mo, Pastor, eh, madaling sabihin po yan. Pero mahirap gawin. Yun nga po, kailangan mong maging intentional kasi may proyekto ka, may gagawin ka sa amount na yon, may bibilhin ka sa amount na yon. Kaya tatanggalin mo ang mga wants at ipa-priority mo lang ang mga needs. Mahirap talagang gawin. Sino bang nagsasabing madali? Even ako, hindi ko mahirap gawin. Pero kailangan mong gawin. Kailangan natin gawin or else magpo-forgood ka na walang dala. Ay kung uuwi ka ng may dala, actually, yung mga may ipon, mga kapatid sa abroad, sila ang mga excited. Sila ang mga excited umuwi. Kalimitan naman ng mga hindi nakapag-ipon, kahit magtagal na sa ibang bansa, kahit mahal niya ang pamilya niya, ipagpapalit niya para lamang makapag-ipon. Kaya lang huling pagkakataon na. Huli na ang panahon. May edad na. Kaya mga kapatid, be intentional sa inyong pagsisave. Yan po ang ating yung prinsipyo na pinakikita dito. Number four, pay yourself first. Dito pinakikita yung savings. Ulitin ko, kanina yung prinsipyong pinakita natin, may other meaning yung pay yourself first. Di ba? May mga ganyan. Para bang, hindi, kinakailangan ko ding i-reward ang aking sarili kasi ganito, nag-abroad ako, kailangan ko. Hindi. Kaya worthy na bumili ako ng mamahaling cellphone. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi dito, isang magandang habit sa savings, huwag gawing income expenses savings, kundi income expenses at income savings and expenses or necessary expenses. Hindi lang expenses, necessary expenses and discretionary expenses. Ang ibig sabihin yan, nasa iyo ang pag-control. Kailangan lamang ang iyong gagastusin. Okay? So, mga kapatid, dito sa sinabi natin kanina, in conclusion, dahil tayo'y malapit na sa pagtatapos, i-highlight natin yung ano nito, yung biblical connection sa pagsusubi o pagtatabi. Ang masipag at maingat na pagpaplano ay humahantong sa kasaganaan. Gusto mo ng kasaganaan pag-uwi? Gusto mong kasaganaan kapag babalik ka na magpo-forgood? Ang napakagandang prinsipyo, diligence, hindi lang diligence, kundi plus planning. Ang planning dito, hindi yung kasipagan. Kailangan maging masipag ako, kailangan hindi po. Ang diligence is a separate from planning. Kagaya sabi ko nga sa inyo kanina, maraming masipag, pero nananatiling kapos. Pero may masipag at nagplano, kaya nag-overtime, dinobol ang extra work, nag-double shift, sipag ang tawag doon. Pero kung walang financial planning, maaaring ang resulta lamang hard work without financial progress. Ang tawag dyan, tumagal lang sa abroad pero walang napundar, walang naipon. Ang sasabihin mo siguro, Pastor, ano naman eh? Nakapagpaaral naman. Nakabili naman ng bahay. That's good. Yan, kaya ka umalis eh, dahil dyan eh. Diba? Pero, hindi natin nagawang magsubi kahit maliit. Ito ang iyong reintegration plan. Ito ang paghahanda mo sa iyong pag-uwi. Kaya tuloy yung ibang mga OFW, mga kapatid, sasang-ayon kayo dito na pag-uwi dahil wala ng trabaho, wala ng income, diba? Gusto man magnegosyo, wala. Dahil nakapagpaaral, okay naman. May bahay, okay naman. Ang problema, ay buhay pa tayo eh. Kailangan natin maghanap buhay. Paano yan? Wala na tayong panghanap buhay. Hindi na pwedeng bumalik ng abroad dahil may edad na. May maintenance na, may sakit na, kailangan ng gamot. Kasi kung may naisubi, at least yun ang iyong magiging savings at umi-income yun. Kung sa pag-ibig nyo po inilagay yun, malaki na po yun. Kung 20,000, ang income mo ay 22,000 na ginamit nating example. Para lang po ito sa mga para lang ito sa mga household service worker na napakaliit. Lalo na kung malaki ang sweldo mo, kung seaman ka, professional ka. So, sa mga household service worker, huwag niyong maliitin ang 2,000 pesos sa month. In 10 years, you have 480,000 in 10 years. Pag-uwi mo, kulang-kulang milyon ang pera mo. 480,000, kalahating milyon. Hindi niyo ho makukuha yun. Hindi niyo ho matatagpuan yun kung uuwi kayo na hindi nag-ipon. Kaya magandang suggestion, pag-ibig, MP2. 5 years, nakalock ang pera mo. Pag ikaw ay nag-retire, pwede naman kayo, hindi ka man mag-retire, pwede mo nang kunin in 5 years, malaki na po ang tubo nun. Malaki po, napatunayan ko po yan. Nagtabi po ako dyan 5 years. Malaki po ang tubo. Hindi lang kalakihan kasi ang aking nalagay, wala pang 50,000. Pero malaki po ang tinubo. Malaki ang tinubo na hindi ko makukuha yon sa bangko na ganun kalaki. Diba? So, after my hindi man retirement, kundi after my resignation, hindi ako wala. Hindi ako zero. May nilagay pa akong malaking amount doon. At ilang buwan, kumita pa din. Mga kapatid sa Panginoon, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, kadami mong dahilan. Tama, kababayan? Nawa, mga kapatid, na kuha natin ito. Without financial planning, maaring mang result ay hard work without financial progress. Kaya ang OFW journey ay hindi lamang kumikita, dapat may nabubuo ako. Meron akong nabuo na pera pag-uwi. Yan po ang ating paalala, mga kapatid sa Panginoon. Nawa po ay nakatulong po sa atin yan. Ha? At ang mga bagay, mga kababayan, na ating nararapat na gawin sa ating buhay habang tayo ay nag-iibang bansa, panatilihin natin ang ating pagiging matalino, pagiging marunong magpasya. Sa susunod po na Wednesday, ating pag-uusapan ang kalahati pa, dahil kalahati lang itong ating tinalakay. Napakaganda po ng talakay na ito, at nagpasya akong hatiin lang ito, at next ating tatalakayin ito muli. Nagpapasalamat po ako sa oras na ito, sa inyong pagsama sa amin. Nawa po mayroong kayong natutunan sa ating talakayan. Naisumbatiin lang natin yung ating mga nakasama natin kanina o ngayon. Si Nora Cancela, good morning Pastor Joe, Servisyong OFW, God bless. Philip Ko, blessed day po. Si Philip din, thank you for the financial literacy. Uy, totoo yan, financial literacy po ito. Tinatalakay po ito sa mga pidos. Si Juliet Di Soasido. Tama ba? Di Soasido. Good morning, Pastor Joe. Maraming salamat. Marami pong natutunan sa tinuturo niyo. God bless po. Si Barge JC, ako po, nilagay ko po sa MP2. Congratulations, ha? Barge JC, MP2. Nakuha kong retirement pay. Malaki ang dividendo o dividend rate. May SS pension pa. Mukhang hindi tayo naglalayo, brother Barge. Itong January ay pwede na ako magpension, pero nakuha ko na yung aking MP2. Yan, tama yan, no? Si Venus Aguinaldo, good morning. Tunay, mainam, nakikinig tayo sa mga payo tulad ng OFW. Isa lang po akong sa isang station, DCAS. Ayan. Naku, maraming salamat mga kababayan. Kailangan na natin magpaalam. Mananalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na aming natutunan. Nawa po, bigyan nyo sila ng desisyon, pagpapasya na kahit anong pressure ay hindi sila mag-aalinlangan na magsubi ng kanilang pananalapi. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito sa aming mga natutunan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga nanood, nakinig sa iba't ibang platform. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. May mga nahuli tayong bumabati pa. No? Ang aking may bahay, Banji Biasong, bumabati din at maging si Leonida Tela Sakada. Rubio, kumbaga sa radyo, ako nakikinig. Nakikinig mula umaga hanggang gabi. God bless your ministry. Done sharing na po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magpapaalam na po pansamantala hanggang sa araw ng bukas dito lamang sa Serbisyong OFW. Ito po si Pastor Joe Biasong. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin.
4: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
2: Serbisyong OFW.
5: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang. Kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
6: Good news to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
7: Usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di syempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Wednesday sa'yo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Kaagapay, kumusta ka? Ngayong Wednesday morning, ito po si Kayla Escalante ang inyong Wednesday. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan ng live na live sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong transistor radio, sa inyong PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho sa kanilang mga cars stereo. At syempre sa ating online streaming sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download ng ating mobile app, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre ang ating mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello, hello din po sa mga nanonood sa ating live streaming sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Aba, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, barkada, churchmate, at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday morning. I-share nyo na rin po mga kaagapay ang ating episode para naman po masubaybayan din tayo ng iba pa nating mga kaagapay. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, welcome po dito sa Family Matters sa Wednesday edition at samahan nyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan. At basa lang ako ng ilan nating mga kaagapay na present na dito sa ating Facebook live streaming. Siyempre si Pastor Romel Guevara ay nag-hello sa atin. Hello po Pastor Romel and kay Ate Susan. Kumusta po kayo? Kay Ate Cleo Alfonso, nakikinig na rin daw siya habang kumakain ng breakfast. Si Ate Karen Damian mula sa Japan ay nag-good morning na rin sa atin. Aba, good morning din po sa iyo Ate Karen at kumusta po ang weather dyan sa Japan. Kaagapay, ipadala nyo na rin po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe at babasahin po natin yan dito sa ating programa. Very exciting at I'm sure ay mabless tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga dahil ang dami nating naririnig no na mga balita, madami nating mga chaos na nararanasan in life. Pero paano nga ba makita yung kapayapaan, yung peace, paano natin mararamdaman yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon? Finding peace, kaagapay, yan ang ating topic for today. Kaya join ka na, Kaagapay. Tuto ka lamang dito sa ating programa. And of course, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Meron po tayong makakasama upang makakwentuhan. At very excited ako, Kaagapay, na muling makasama dito sa ating programa itong ating Kaagapay na ito. Siya po ay isang events and TV host, comedian, and someone na deeply passionate about building meaningful conversations and communities. Mga Kaagapay, atin pong i-welcome muli si Ate Eileen Cubello. Hello, Ate Eileen.
2: Hi, mga Kaagapay. Good morning. And I'm happy to be back dito po sa ating show na Family Matters. So, saan mang sulok ng mundo tayong lahat, good morning po sa inyo. And I'm very happy to be here.
1: Yon, welcome po dito po sa Family Matters again. Ate Eileen, para lang makita ng mga Kaagapay natin ng iyong kagandahan, isud lang daw po tayo ng konti.
2: Ganito ba?
1: Yan, ano po.
2: Okay.
1: Yan, very colorful si Ate Eileen ngayong yes. Wednesday. Ganyan ka-colorful ang topic natin for today. Oo, pero bago tayo magsimula, Ate Eileen, baka meron kang gusto i-shout out?
2: Wala naman. Gusto ko na i-shoutout yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Also, of course, nandito po sila Ma'am Rosalinda Ohano Manzano. Good morning po sa inyo. Ma'am Judith Valdez Jimenez, Miss Edna C. Tenko, Miss Sol Lazo, and of course, Miss Faustina Frankie Habla. Good morning po and sana po masiyahan kayo sa ating topic for today's conversation.
1: Yes, amen. Oo, ang dami na nga pong bumabate dito sa ating ongoing Facebook Live. Kaya Kaagapay, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga komento, mensahe at i-share ang ating episode for today dahil nga ang ganda ng ating topic, finding peace. Pero bago yan ay basahin muna natin ang salita ng Panginoon. Ito po ay mula sa John chapter 14 verse 27. Ako po ang si Ate Eileen po ang babasa ng NIV at ako naman sa Magandang Balita Biblia. Muli Kaagapay, mula po ito sa John chapter 14 verse 27.
2: All right. So Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid."
1: Sa Magandang Balita Biblia naman, Kaagapay, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Muli, Kaagapay, from John chapter 14 verse 27. Diba napakagandang promise yan ni Jesus na ibinigay niya during nung siya ay paalis na physically. Nangako siya ng kapayapaan at ang maganda dito ay yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ganun pala yun, no, na hindi nakadepende sa sitwasyon, sa tao, sa bagay, yung tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon.
2: True, pero aminin natin na ang hirap talagang hanapin ng peace.
1: Agree.
2: Sabi nga nila, kahit magkaroon ka ng malambot na kama, malamig na kwarto dahil naka-split type aircon ka, masarap yung kinain mo, no? The whole day, meron kang, kahit nga meron ka ng asawa, magandang trabaho o career, hindi talaga nito mabibigyan ng assurance yung isang tao o yung mga buhay natin that we would find or we would feel peace. Naranasan mo na ba yun, Kayla, na yung okay ka naman, pero pag gabi, hindi ka makatulog?
1: Yes. Opo, talagang mag-agree ako dyan na may mga ganyan talagang moments sa buhay natin. And I'm sure ang ating mga Kaagapay ay makaka-relate dyan. Kasi minsan, ang ingay ng thoughts natin.
2: True.
1: Oo, and the hardest part niyan ay hindi natin yun kayang patahimikin ng sarili lamang
2: natin. At ang daming factors kung bakit maingay yung thoughts. Pero ang ganda din kasi, yung nga si yung verse po na binasa natin kanina, it was not said by anyone, hindi ng mga disciples or ng mga Pharisees doon sa Bible. Si Jesus mismo yung nagsabi na napakaganda po. To be honest, nung bata ako, wala naman akong pakialam sa peace. Kasi parang ano ba yung peace? Parang gusto ko pera, di ba? Or love. Pero sa totoo lang, kahit meron ka po ng mga bagay na yun, pero kung hindi po payapa o hindi po kalmado yung puso natin, yung spirito natin, ang hirap-hirap pong magpatuloy. Pero ang ganda po nung sinabi ni Jesus na hindi niya sinabi na bibigyan niya daw tayo ng peace kapag okay at kalmado yung sitwasyon sa buhay natin. But Jesus will leave us peace in all circumstances that we have in life. So ibig sabihin, even dun sa mga point na magulo yung utak mo, o kaya may mga pinagdadaanan ka, o problema, o nasusubok ka ng buhay, maaari mo raw maranasan yung kapayapaan. Grabe, sobrang ganda nun.
1: Very comforting itong word na to mula sa Panginoon, no, na ang dami natin iniisip bilang tao, trabaho, relationship sa ibang tao, bills, kung mababayaran na ang mga due date. Diba? May marami tayong what if, marami tayong why, marami tayong paano to, pero yun nga yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon noon ang kanyang ibinibigay sa atin. Nasa kanya pala talaga manggagaling yung peace. At ito ay kakaibang peace.
2: Yes, yung sabi nga nila, peace, sabi sa Bible,
1: yes,
2: peace that transcends all understanding.
1: Imagine, yes, na hindi natin maintindihan minsan na ba ang gulo-gulo ng paligid, pero bakit ako panatag ako?
2: Yes.
1: Yun pala yung peace na nagmumula sa Panginoon.
2: True. At ito yung peace na hindi mo pwedeng dayain. Ha?
1: Yes.
2: Kasi may mga peace na kasi nag-meditate. Ang dami kasi, alam mo sis, nung nag-pandemic, di ba? Totoo naman, hindi ko alam kung naranasan mo yun. Kasi ako, na-experience ko yun. Parang nagkaroon ako ng mga anxiety, nagkaroon ako ng mga mild depression. Actually, during the pandemic, I was diagnosed with mild depression. Mm-hmm. Kasi nga, isolated ako. And obvious naman po, mga kapa, ano nga, mga kaaga. Kapanali. Mga kaagapay na, ang tawag, sasabihin ko sana, kapanatag. Iba pala yun, ano pala, brand ng milk. Pero anyway, nung pandemic nga po, syempre, lagi po akong mag-isa kasi nga 'di ba, merong ano, social distancing. Tapos parang obvious naman na I am an extrovert talaga. That's my personality. So hirap na hirap po talaga ako. And so, to make it short, kinailangan ko na ng tulong ng mga counselors, 'di ba? Kasi nung mga time na 'yon, hindi lang naman ako yung tinatamaan eh. Parang halos lahat tayo.
1: True.
2: Pero sabi ko nga, iba yung kapayapaan na ibinibigay ng salita ng Diyos. And baka sinasabi ng mga nakakanood at nakakarinig sa atin, eh bakit ka ba magbabasa pa ng Bible o ng Biblia? Eh pwede ka naman mag-meditate.
1: Mm-mm.
2: Yung iba naman pwede silang, ako pag nag-exercise ka daw, pwede kang maging kalmado kasi nga may mga hormones na umaayos sa katawan mo. Yung iba naman, proper nutrition, tamang tulog. Yung iba naman, mga, ang tawag ito, nagyo-yoga. I'm not against po of anything, ha. Pero ang point kasi dito, yung peace po na nanggagaling kay Lord, it's really different and hindi mo siya pwedeng dayain.
1: Yes.
2: Kitang-kita po siya, hindi lang po sa mga mukha natin, kundi po dun sa buong pagkatao natin. Well, in fact, sabi nga po dito, if you read the Bible, you're not just reading any words, but Jesus himself.
1: Mm-mm.
2: Kasi, di ba sabi nga po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
1: Mm-hmm.
2: So, it was really the Lord na yung binabasa natin, tinatake in natin, at talagang nag-eminate po sa ating buong pagkatao. Kaya po, iba talaga yung tao na babad sa presensya ng Panginoon.
1: Amen.
2: So, ngayon.
1: True. Lalo ngayon, no, sa panahon natin ngayon na ang dami natin naririnig na mga negative issue, maaaring hindi instantly mawala yung chaos sa paligid. Pero alam natin yung kapanatagan natin ay nakadepende sa Panginoon, yung kapayapaan niya. At ang ganda nung sa last part ng ating binasa, yung bilin sa atin na huwag mabagabag.
2: Yes.
1: Do not be afraid. Dahil nga naman, ano pa ang dahilan natin para matakot? Eh, alam natin, nakasama natin palagi ang Panginoon at yun nga yung peace na nagmumula sa kanya ay laging ibinibigay niya sa atin. So kaagapay, kung ikaw man ngayon ay merong pinagdaraanan, nasa chaotic season ka ng iyong life, John 14:27 ang kapayapaan ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin.
2: Amen.
1: Simula pa lang 'to ng ating
2: kwentuhan. Parang palaban na 'yung ano natin, no? Pero speaking of peace po, no, hindi lang naman po 'yung mga personal problems natin, if we are aware din, syempre nandito tayo sa Pilipinas, marami talaga nangyayari. And the other day, nagkaroon po ng malakas na lindol sa Mindanao. And for sure, kung ikaw yung nasa landa nung lindol, talaga ang hirap nung sitwasyon mo ngayon. Exactly. Pero hindi namin kayo sinasayik or sinasabi na, oh, i-meditate mo lang to, magiging okay ka. Pero nandun po yung assurance na sa lahat po ng pinagdadaanan rin, bagyo, apoy, sunog, lindol, o kahit heartbreak pa yan, kasama mo si Lord.
1: Amen.
2: At siya yung magbibigay ng kapanatagan sa iyo, kaya hindi mo kailangang matakot at mabagabag. Yun.
1: Amen. Gaya nga ng sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Sonia Bargola. Amen daw. Peaceful heart and mind. Even na maingay ang mundo, ang daming worries sa buhay na ito. At si Kuya Severino Mamaklay ay nag-God bless sa ating lahat. Maging si Ate Terry Panganiban ay nagbumabati sa atin ng magandang umaga. Si Ate Merlin Guillermo ng Family Matters Thursday Edition ay nakatutok din ngayon. Again, kaagapay, ang ating topic for today ay finding peace. At una natin nga pag-uusapan, no, Ate Eileen, mga kaagapay, bakit nga ba minsan ang hirap hanapin ng kapayapaan? Bakit nga ba? Una na, ay dahil daw baka we might be living 5 steps ahead.
2: Nako,
1: yung mga overthinker dyan. Overthinker ka, Ate Ellie.
2: Yes.
1: Ang dali.
2: Kaya nga ako yung anxiety ng pandemic. Actually, hindi lang ng pandemic. Talagang ever since.
1: Uh-oh.
2: Alam mo, sobrang OA ko na mahilig kasi ako magplano. Pero hindi naman ako yung parang OCD na talagang dapat ayos-ayos yung plano. Pero sa lahat po ng bagay, mahilig po ako magplano. At well, in fact, kakaplano ko, pati yung mga pangit na pwede mangyari, naplano ko na. Minsan, wala namang problema, pero nagkakaroon ako ng problema.
1: Yes.
2: Kasi, siguro po sa line po ng trabaho ko, and sa experience ko din po in life, I tried to train myself to know, to have the ability to anticipate.
1: Mm-mm.
2: Kasi hindi ako pwede na walang backup plan eh.
1: Yes.
2: Hindi ako pwede walang plan B to Z. Pero ang problema nga, kahit anong perfect nung plano mo, hindi mo talaga siya, hindi talaga yun yung assurance na magiging okay ang lahat. And yun po, hirap na hirap ako kasi ang daming mga bagay na hindi naman kailangan ikaw-worry, pero winorry ko na.
1: Advance ay mag-isip, yung mga overthinker.
2: True. And kasi siguro, Kayla, parang natatakot kasi akong mag-fail.
1: Mm-mm.
2: Natatakot din kasi akong, kaya ako natatakot mag-fail kasi ayoko ma-reject.
1: Yes.
2: Diba? Mm-hmm. Kaya magpapaka-advance ako. Pero yun nga, kaka-advance mo, nasira mo naman yung now.
1: Yes.
2: Alam mo yun, parang most of the time, a lot of people are chained by the world to really focus on what's ahead. But we don't know how to live anymore in the present. Kaya sobrang sayang.
1: Yes, oo, totoo na tayo. Ako rin po ay overthinker. Bilang tao, we have this tendency na problemahin na. Kahit yung mga bagay na wala pa naman, isipin na yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. At yun nga yung gaya ng sabi ni Ate Eileen, dahil dun sa kakaisip natin ang nangyayari, nawawalan tayo ng peace.
2: True.
1: Kasi kakaisip, kaka-worry natin, worry ng worry tayo. At minsan nga, hindi natin na-enjoy yung present dahil isip tayo ng isip sa future.
2: Yeah, tsaka wala pa, pagod ka na, nakakaloka.
1: Nadedrain ka na agad.
2: True. Ano lang po siya, hindi lang siya parang mentally draining, emotionally din.
1: Yes.
2: Sobrang nakakapagod siya. But also at the same time, na-realize ko sa sarili ko, na-addict ako mag-worry.
1: Mm-mm.
2: Kasi talaga, pero sabi naman sa Bible, sabi nga ni Jesus, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself.
1: Yes.
2: Kasi kung tayo yung mag-aalala para sa kinabukasan, mauubos yung ngayon.
1: Mm-mm.
2: And sayang, 'di ba? Sa totoo lang, hindi naman po natin kailangang ma-stress dahil sa mga nangyayari sa panahong 'to, pero na-stress tayo dahil dun sa 20 things na inisip natin na posibleng mangyari. And aminin mo 'yan, maski ikaw, lalo na kapag hindi ka sigurado sa ibang bagay.
1: Yes.
2: Or maybe sa ako, before kasi sakit ko po yun, yung hindi ako sigurado sa isang tao na gusto ko or sa isang trabaho na ina-applyan ko. Pero sino po bang nagsabi na kailangan nating alalahanin? Oo, kasi sa totoo lang, kahit anong gawin po natin, may mga bagay po tayo na pwedeng makontrol.
1: Mm.
2: Pero konti lang yun. Mas malaki yung mga hindi mo kontrolado.
1: Mm-hmm.
2: Kaya sabi ko nga nung nakaraan na bumisita ako dito, in this season of my life, I have really learned the hard way.

0: O na parang hindi natin siya kakilala.
1: Oo, pero kasi alam mo, si sa totoo lang, parang human tendency talaga yes. kasi na mag-alala kayo na parang, ala, paano mamaya?
0: Paano mamaya?
1: Diba yung mga magulang nga natin, ako, paano itong mga anak ko pag lumaki na? Nagbuntis ka pa lang, diba? Ako, paano ito pag lumabas? Paglabas naman, paano ito pag lumaki? Diba? Naisip mo na yung college.
0: Yes.
1: Which is, I think, normal. Pero, pag naging Kristiyano ka, pag nakilala mo po ang Panginoon, matututunan mo talaga na mas masarap at madali po ang buhay kung ipagkakatiwala mo kay Lord yung mga bagay-bagay.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang daming pagkakataon na parang, Lord, tumabi ka. Ako na to.
0: Ako na to, Lord. Itabi mo. Ako na
1: oo,
0: to.
1: Oo, kasi Lord, mas marunong ako sa'yo. Teka lang. Pero hindi
0: yes,
1: talaga, di ba?
0: Mas lalo tayo magkakamali pag ganun yung mindset natin. Kaya nga, ipagkatiwala talaga.
1: Oh my gosh, magkakamali. Amen. Amen to that.
0: Sabi ni Ate Merced Mataro, minsan talaga napapangunahan natin si Lord sa mga plano niya para sa buhay natin. Kaya ang end, hindi nakaka-frustrate, kaya nawawala ang peace.
1: Parang
0: kaya,
1: hindi lang po minsan. Parang
0: madalas. Oo. So, yun yung number one, kaagapay, no? Tayo ay nagiging overthinker. Tayo ay nag-live, namumuhay tayo 5 steps ahead. Minsan nga, hindi 5 steps ahead.
1: Oo, mga 20.
0: At pangalawa, old emotions still linger.
1: True. Ay,
0: minsan nakala natin okay na tayo. Minsan nakala natin naka-move on na tayo. Okay na, Lord, nalimutan ko na po yung pain na yan. Kung meron dreams na hindi natupad, okay na po, Lord, nandito naman na po ko sa, okay naman po itong kinalalagyan ko. Pero minsan, aminin natin, kaagapay, na bumabalik sa atin yung pain or yung emotion na nakalipas na at ninanakaw nito yung peace sa atin, yung mga unresolved na situation, yung mga painful event, minsan nagre-replay sa utak natin and minsan nga nananakaw nun yung kapayapaan na meron tayo.
1: Yes, at hindi lang kapayapaan, eventually yung maayos na relationship mo sa ibang tao, pwede ring maapektuhan. Lalo na kapag na-trigger ka. Alam mo, Kayla, naranasan ko no na kasi ang dami ko po talagang naranasang hindi maganda sa buhay. And so, parang there was a point or a season in my life where I was seriously seeking healing talaga. Mm-hmm. And shout out po no sa mga sa family natin sa Living Waters Philippines kasi talagang natulungan nila ako. But I've also learned that healing is a lifelong process.
0: Yes.
1: Hindi ibig sabihin na oh nag-retreat ka, nagpa-counseling ka, pag okay na yung pakiramdam mo. Okay na. Kasi, alam mo, natutunan ko, akala na ang marami, kapag umokay na yung pakiramdam mo, magaling ka na.
0: Uh-uh.
1: Pero, hindi pala porket tahimik na yung sugat mo, ay ibig sabihin, okay na. Minsan, or madalas, kailangan mo pa rin dalhin kay Lord ng tuluyan para siya yung magpagaling. Mm-hmm. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi napakarami pong sugat. Ang akala ko okay na dahil busy ako sa work, dahil nakapagbakasyon na ako, dahil meron naman sumalo sa akin, nakaibigan o bagong relationship, only to find out na eventually, pwedeng makutkot yung sugat.
0: Yes.
1: Tapos magiging trigger point mo siya. Tapos yun na yung magiging cause na bigla ka na lang sasabog. Naranasan mo ba yun?
0: Yes, oo. Kaya nga, I agree, Ate Elina, talagang sa Panginoon natin hanapin yung healing.
1: True.
0: Talagang isurrender natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Kasi kung tayo lang, lagi tayong sasabog. Oo.
1: Yes. Pero hindi namin binavalidate po yung mga yung mga pain na nararanasan natin. Kasi baka naman sinasabi nyo, grabe naman kayo, nasasaktan na nga ako ngayon, dahil ko kayo, Lord. Hindi ko nga magawa yun sa... Okay lang po, take your time.
0: Yes.
1: Well, in fact, gusto ko lang i-share, no? Kasi alam nyo po, isa po akong fur mom.
0: Mm-hmm.
1: And shout out po sa mga fur mom na nakikinig at nanonood sa mga oras na to. Pero recently po, namatay kasi yung alaga kong pusa, si Conan. And sobrang lungkot ko talaga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, napansin ko na after nung namatay si Conan, bigla na lang ako umiiyak. May mga time na lang na, bigla akong parang nalulungkot. Pero kapag naman pag mag-isa ako.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag ka naman nasa trabaho ko, okay lang ako. Tapos na-realize ko na possible kasi na meron akong mga naging unresolved na issues.
0: Mm-mm.
1: At mga na hindi naman related kay Conan
0: yes.
1: sa pusa. Kasi nga po, ang naging issue ko talaga is yung rejection and abandonment
0: mm-mm.
1: ever since I was young. Tapos natitrigger kasi yon kasi nga ang daming factors, mm-mm. may mga kamag-anak akong dumating.

0: sa probinsya, at kung ano-ano yung mga pinagsabi, mm-hmm. na hindi mo kasi talaga makokontrol tong mga bagay yes. na to eh. Pero ang isa pong nakita ko naman, kapag ikaw ay nasa Panginoon, at si Lord talaga yung bumabalot, yung presensya niya yung bumabalot sa buhay mo, sa puso mo, kahit anong dilubyo yung dumating, kahit anong sabihin ng ibang tao at maranasan mo, okay ka. Mm-mm. Or kung di ka man okay, ma-handle mo siya ng tama at makakapag-respond ka ng maayos. Yes. Usually kasi pag na-trigger ka, away mo na lang sila eh.
1: Oo, sasabog ka na lang talaga.
0: Oo, marami akong naaway kasi na-trigger ako. And hindi kasi po pwedeng lagi nating i-excuse na, hindi na-trigger lang ako kaya ako ganito.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi I believe hindi siya makakristyanong pamumuhay. Kasi at the end of the day, kahit naman... Diba sinasabi natin, eh meron kasi akong period ngayon sa mga babae, kaya dapat intindihin mo ako na masungit ako today. Diba may mga ganun? Pangit yung gising ko, gutom ako. Diba? Tama, mali. Pero, sabi nga nung kaibigan ko na si Mark na umuwi na kay Lord, kahit may period ka, gutom ka, may pinagdadaanan ka, may Holy Spirit ka.
1: Amen.
0: So, hindi po excuse na meron tayong pinagdadaanan para po sungitan
1: Uh-oh.
0: Yung mga tao sa paligid. Sorry, kasi guilty ako dyan.
1: Guilty tayo.
0: Oo. Madali po ako matrigger. Mm-hmm. Na po. Sorry po dun sa mga hindi po makakomprehend ng maayos. My gosh, may patience.
1: Uh-oh.
0: Pero yun talaga, may pinagmulan yung trigger.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi dahil may sugat ka, may karapatan ka ng manakit ng iba.
1: Ay, totoo po. Oo. Mm-hmm. Yun nga, naapektuhan minsan yung relationship natin sa yeah. ibang tao. Kaya nga, mahalaga na isurrender talaga natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Sabi ni Ate Karen Damian, oo nga, no, yung di malimutan yung pain, bumabalik minsan. Pero salamat sa Lord na merong Holy Spirit na mag-urge sa atin to move on and be okay. So, yes. That's the word, surrender all to God. O kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay merong pinagdaraanan, yes, naiintindihan po namin yung pain na nararamdaman po ninyo, yung bigat. Pero yun yung ang reminder sa atin na i-surrender natin sa Panginoon yung bawat emotions na ating nararamdaman. At pangatlo, ito sa ating mga young adult, yung mga 30-40 kwarentahin, nararamdaman natin to, constant comparison.
0: Amen.
1: Yes. Mm-hmm. Yung pag tingin natin sa milestones, sa success ng ibang tao, eh yun pala ay nagbibigay sa atin minsan ng pressure. Hindi pala minsan, madalas
0: yeah.
1: ng pressure sa atin. And bilang tao, ang laki ng tendency natin na mag-compare na bakit siya ganto na yung sahod niya, bakit siya meron ng asawa, meron ng jowa, may sarili na siyang pamilya, bakit ako, Lord, ganto pa rin, nandito pa rin po ako sa gantong season. Yung pag-compare natin sa journey ng ibang tao ay nakakanakaw ng peace na meron tayo.
0: Yeah, and ano po tawag dito, hindi po talaga, cliche as it may sound, huwag mo talagang i-entertain yung comparison.
1: Mm-hmm.
0: Not even a single bit of it. Bakit? Because it actually steals. Yung comparison po yung nagnanakaw nung kapayapaan sa puso natin. Kasi instead po na mag-focus tayo sa kung ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, nadadivert yung focus natin sa kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay ng ibang tao.
1: Yes.
0: At naiinggit tayo. Mm-hmm. And guilty po tayong lahat dyan. Kasi okay ka naman, pero pagtingin mo ay... 'Di ba? Nawawala yung contentment.
1: Yes.
0: Kaya nga po ano eh, parang mahirap po talaga. Ako kasi lumaki ako sa isang pamilya na pinagkukumpara-kumpara kaming magkakapatid, magpipinsan. Naalala ko nung bata ako, laging kino-compare sa amin yung mga itsura namin.
1: Mm-mm.
0: Ang hirap po talaga noon. Pero isa po sa mga natutunan ko, and na-realize ko pala habang tumatanda ay yung mga sugat o yung mga bagay na naranasan ko nung bata ako, pwede mo siyang dalhin hanggang tumanda ka na hindi mo namamalayan.
1: Uh-oh.
0: Kaya kailangan po talaga nating ingatan ito. And tayo naman po, halimbawa po, may mga magulang po dito nanonood at nakikinig, huwag na po kayong magpagamit sa kalaban. Huwag na po i-compare yung mga anak nyo kasi ang hirap po talaga, nabibitbit po nila yan hanggang pagtanda nila. So, yun po. And ako na rin, naalala ko lang, no, Kayla, meron kasing, meron, ako nag-host kasi ako ng mga events.
1: Apo.
0: And as of now po, I'm still single, but I'm really, really happy. Pero aminin ko po, meron pong time kapag nag-host ako ng mga weddings, ganyan, napapatanong ako kay Lord, na Lord,
1: kailan kaya?
0: Oh, baka naman, diba? Pero recently, nagbago po talaga yung posture ng heart ko. Siguro mga more than a year na, when I started to surrender to God, kasi nga, na-realize ko na hindi naman po talaga lalaki o asawa at pamilya ang makakapagkumpleto at buo sa akin, kundi Amen. Po si Lord.
1: Amen.
0: Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-asawa. Pero depende po yan eh. It's just sa mga panahon na to, okay po ako na, na kaming dalawa lang po ni Lord. Tapos meron po ako na-attendan na ano, na wedding no, isang beses. Tapos sabi sa akin nung couple, di, kasi Christian wedding eh. Mm-mm. So pray, ganyan. Nung nag-thank ko na sila dun sa mga suppliers, nung ako na po yung pinapasalamatan, sinabi po nung bride na hindi ka nakalimutan ni Lord.
1: Mm.
0: Diba? Hindi ko naman hinihingi yung prayer na yon. Pero ang sarap po sa pakiramdam na marinig na hindi ka nakakalimutan ni Lord. Mm. Kasi madalas, when another person's prayer is answered, we forget that God is also working in our lives. And also at the same time, it doesn't mean that He answered another person's prayer is that He forgot yours.
1: Mm-mm.
0: Meron pong tamang panahon Amen. Para sa mga bagay-bagay. Hindi man siya, sabi nga sa kanta, di ba, di man siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo balang araw.
1: Dumating din yun.
0: Correct. So, ano lang po, magtiwala lang po tayo. And kahit hindi po niya ibigay, know that the best, that the Lord has your best interest in mind.
1: Amen. Mm-hmm. Napakagandang reminder niya, no, Ate Elena. Talagang, kasi ang naano ko rin kapag nagko-compare tayo sa journey ng ibang tao, para bang kine-question natin yung kakayahang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Na alam naman natin na talagang merong plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Meron lang tayong mga kanya-kanyang timing. Yun nga yung kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon, no? Yung kanyang timing. Dahil siya yung nakakaalam kung kailan tayo ready na tanggapin yung mga blessing na hinihingi natin sa kanya. Sabi ni Ate Mila Pascua, nakaka-bless naman si Ma'am Eileen sa kanyang mga advice. Holy Spirit talaga. Amen. Praise
0: Amen.
1: God.
0: Amen.
1: Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw, Family Matters. Timely, very timely ang topic. Tunay na ang Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Let God be God. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares upon Him and He cares for you.
0: Amen.
1: Ang ganda nung sinabi ni Ate Ana Marie, let God be God sa ating mga buhay.
0: Huwag tayo. Huwag tayo manguna.
1: Amen. So yan kaagapay ang ilan sa mga reason. Bakit nga ba minsan na nahihirapan tayong maranasan yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Sana kaagapay ay dyan pa lang ay napagpala ka na. Pero Amen. Later sa ating pagbabalik ay mapag-uusapan naman natin ang finding peace kapag ang buhay natin, feeling natin ay unsettled. Pero sa puntong ito, kaagapay, ay we will take a short break muna. Pero kaagapay, huwag kang bibitaw ha. Patuloy kang tumutok dito sa Family Matters Wednesday Edition at patuloy nyo pong i-share ang ating episode. Patuloy po ninyong ibahagi ang inyong mga mensahe at komento. At makalipas lamang ang ilang paalala at ng isang awitin, magbabalik po ang Family Matters.

Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: we're back. Kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante at ang ating special guest for today, si Ate Eileen Cubelo. Dito po sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Cleo Alfonso ay sabi niya ang ganda po ng mga insights and wisdom. Salamat daw po dito sa ating programa. Si Noel Bautista ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Ate Marilu Locay-Locay, si Kuya Epifanio Salvador, good morning, siya daw ay nakikinig sa PM Radio. Si Ate Mirna Kritika, sabi niya kapayapaan, pinagpalang araw po mga kaagapay. At si Ate Cleo Alfonso, hindi tayo nag-iisa, God is our comfort. Ayan, hallelujah daw. Thank you po, Ate Cleo. Si Josephine Hernandez ay bumabati na rin sa atin at nag-i-amen sa ating topic. Muli po, ang ating topic for today, kaagapay, ay finding peace. Kanina nga po ay binahagi namin ni Ate Eileen kung bakit nga ba, yung ilang reason, bakit nga ba minsan tayo bilang tao ay nahihirapang mahanap yung kapayapaan. At sa puntong ito, atin naman pong pag-usapan ng finding peace when life feels unsettled. Mm-hmm. Ate Eileen, familiar yes. ka ba dun sa hymn na It Is Well With My Soul?
1: Yes. Mm-mm. Familiar naman.
0: Yes. Opo, yung ito kasi kaagapay, no. Trivia lang, no. Kasi related din naman sa ating topic. Yung awiting ito, yung It Is Well With My Soul ay kinompost, sinulat ni Horacio Spafford. Mm-hmm. Alam nyo, very tragic yung nangyari sa kanyang pamilya na namatay habang para lumubog yung barko. Pero naranasan niya yung kapayapaan mula sa Panginoon. Imagine na halos naubos yung pamilya mo, pero na nandun pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, kung tayo lang talaga ay lalapit sa Panginoon, Kanyang laging ibibigay sa atin yung kapayapaan. At this point, finding peace when life feels unsettled. Una na kaagapay, let your thoughts speak.
1: Yes.
0: Okay. Ito na naman yung usapang thoughts.
1: True. And sabi, as an overthinker, no? Yes. Marami tayo
0: niyan.
1: Marami mga examples dyan.
0: Marami tayong thoughts. Pero yun nga, sabi dito ay, sabi daw sa psychological studies na pinapakita daw na yung ability natin to reframe yung mga stressful events at hindi natin i-ignore. Hindi natin uh-huh. i-shrug off yung ating nararanasan ay may malaking role sa ating emotional well-being. So, kaagapay, maganda, no, mainam na pakinggan natin for a moment yung ating mga thoughts. Pero hindi tayo magdudwell at yes. hindi natin nahayaan na manakaw nito yung ating kapayapaan. Let your thoughts speak.
1: Yes, and also siguro ano rin, maganda rin mga kaagapay na we acknowledge what we feel.
0: Yes.
1: We acknowledge what we think. Kasi mm-hmm. ang nangyayari kasi hindi kasi siya nasasabi. Mm-hmm. Kasi meron tayong toxic culture sa Pilipinas na kapag sinabi mo yung totoo mong nararamdaman,
0: i-judge.
1: Masama yung ugali mo.
0: Yes.
1: So huhusgahan ka na ng ibang tao. Mm-hmm. And to be honest po, as a recovering people pleaser, ang dami pong mga pagkakataon na kapag hindi ako okay, hindi ko sinasabi yung totoo kong nararamdaman kasi natatakot akong maka-hurt
0: yes.
1: or maka-offend ng ibang tao. But I've realized po na kailangan mo talagang magsabi ng totoo eh. Diba? Sabi nga, I'd rather hurt you with the truth than fool you with the lie.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, dahil gusto mong ingatan yung relationship na meron ka dun sa isang tao, hindi mo na lang sinasabi yung totoo.
0: Mm-hmm.
1: And yun nga, ang hirap po kasing pagalingin ng isang bagay or i-deal ng isang bagay na hindi mo naman gustong i-reveal.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kasi paano mo i-heal muna yung isang bagay kung hindi mo ina-acknowledge una? Diba? Lalo na sa ating mga Christians, parang kasalanang malungkot.
1: True.
0: Kasi bakit ka nalulungkot? Diba Christian ka? Pero tao lang din naman ako na nakakaranas ng kalungkutan. Pero yun nga kaagapay, wag nating i-shrug off, wag nating i-ignore yung ating mga na nararamdaman yung ating mga nararanasan, mainam na yan ay ating i-acknowledge, no, kaagapay. Yes. Let your thoughts speak. At pangalawa, to set a quiet moment every day. So, wow. Pumili tayo sa isang araw, kahit 10 minutes, 5 minutes, na ano tayo, na slow lang yung ating ginagawa, na yung walang masyadong urgent, sa lalo no sa ating mga young adult na ang dami nating inaasikaso sa work, sa ministry. Talagang parang wala nang quiet moment, parang lahat na lang ay nagmamadali. Pero yun nga, sa dami ng ganap natin in life, maalaga din na minsan ay mag-slow down tayo, magpahinga tayo, at ito ay signal sa ating mind na okay lang magpahinga, okay lang mag-slow down minsan, hindi kasalanan ang pagpapahinga.
1: And also din kasi, tawag dito, marami pong pagkakataon na yung sa totoo lang, yung life, tuturuan ka talaga niya na hindi, dapat magpaka-busy ka.
0: Yes.
1: Pagka na-heartbreak ka, may problema ka, sinasabi nila sa'yo, hindi, magpaka-busy ka para di mo maisip. Pero all the more kasi po na meron tayong pinanggadaanan, we really have to sit down, not just with the problem, but with the problem and the Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi unless po na i-deal natin to o iluhod natin to, wala po talagang mangyayari. Alam mo, ang daming mga moments sa buhay ko na akala ko okay ako kasi naging busy ako, productive naman ako, pero maraming breakthroughs po ang nangyari at naranasan ko, hindi nung marami akong nagawa, kundi nung nanahimik ako.
0: Yes.
1: And it's so hard to silence your thoughts. Kasi pag sinilence mo yung thoughts mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumasok sa utak mo eh. Mm-hmm. Diba? So, napakahalaga po nung mga bagay na ini-input po natin, yung mga mini-meditate natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan talaga yung makakapag, hindi balanse, kundi makakapag-ayos sa ating mga isipan. Mm-hmm. At ang hirap pa, ang hirap talaga na maging quiet. Lalo na kapag maingay ka, ang hirap maging quiet. Kasi pwedeng hindi ka nagsasalita, pero dahil mo naman iniisip.
0: Ang dami iniisip,
1: true.
0: Yes.
1: True. Ikaw ba nagagawa mo ba ito everyday?
0: Ang tumahimik po.
1: Oo. Hindi, yung maging, yung just to be quiet in front of the Lord.
0: Actually po, ang quiet moment ko yung biyahe.
1: Biyahe.
0: Oo, talagang naka-earphones ako, nakikinig ng worship song. At dun ko na mas na pra-process yung sarili ko. Kasi parang ako, parang hindi ko sila kilala lahat. Parang ako lang yung mag-isa doon. Doon ko mas nakakapag-set ako ng quiet moment, nagpe-pray, nakikinig ng music. So, yun na yung aking quiet moment. Ikaw ba, ate?
1: Oo, ako naman. Yung sa biyahe din. Kasi syempre, as a commuter, mahirap talagang bumiyahe ng mahaba. Pero ang ginagawa ko, nag-i-earphones ako. Alam mo ba minsan, madalas, naglasalpak ako ng earphone sa tenga ko, pero wala naman akong pinapakinggan. Gusto ko lang yung feeling na parang
0: tahimik.
1: Oo, nakahiwalay ka sa ingay ng mundo.
0: Yes.
1: Tapos kasi pag nangyayari po yun, I get a chance to get alone with my thoughts and with the Lord.
0: Amen.
1: Sabi mo nga nakakapagproseso eh. Pero alam mo ba, share ko lang, meron pong season ng life ko, ng pandemic talaga to. Grabe talaga, sobrang ma-pray ko. As in, gumigising ako ng 5 o'clock, nagpe-pray ako. Tapos, shoutout po kay Pastor Jerry Ebes sa his life. Kasi po, siya yung nagturo talaga sa akin mag-pray-pray, sila Pastor Ru de la Torre. Talagang, sila yung nagtuturo sa akin mag-pray po. May time nun, sumo-join po ako sa online prayer meeting nila sa church. And dun po talaga, na-cultivate ko po yung habit of praying. And nakakatuwa, kasi akala ko dati, kapag nagpe-pray ka, parang hindi ko kasi alam kung paano patagalin yung prayer. Parang, Lord, ito yung mga kailangan ko. Thank you, Jesus name, amen. Pero, yung prayer pala talaga, totoo talaga siyang pakikipag-usap kay Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi doon ko naranasan na, alam mo yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, hindi mo na alam kung anong mangyayari, kasi ang gulo-gulo, hindi ka sigurado. Tapos, nung after mong lumuhod, pagtayo mo, ang lakas-lakas mo na, na-experience mo yun.
0: Yes, ang gaan diba? Na ang nararamdaman mo. Nailabas mo lahat, at ang maganda pa doon, alam mo nakikinig.
1: True.
0: Yung pinagsumbungan mo,
1: true.
0: Yung pinagasabihan mo, alam mo nga nakikinig. Kaya nga, kakaiba din yung peace no, na naibibigay ng prayer.
1: Tsaka para kang sobrang may ibang kapangyarihan sa
0: parang
1: katawan mo.
0: Parang bagong likha.
1: True. Parang para ka nagpas pa ng mga 75 times. Hindi, sobrang sarap po sa feeling.
0: Yes.
1: And sabi ko nga kung meron po kung opportunity talaga na maibalik ko yung ganung klaseng lifestyle ko na ma-pray talaga. I set aside time to pray kahit an hour a day. Gusto ko siyang gawin, pero ang hirap.
0: Kasi nga busy.
1: Busy, dami, pagod, mga ganun. Pero sabi nga natin, hindi po excuse yung mga bagay na yan. Mm-mm. Kasi kung gusto mo talaga natin, may paraan.
0: Yes, yung mga moment na yung amen mo umaga na.
1: True, kasi nakatulog ka.
0: Oo, pero yun nga, mahalaga kaagapay, no, yung ating prayer time para makausap natin, makaniig natin ang Panginoon. Sabi dito sa ating Facebook Live si Ate Irene Enales, ang ganda po ng talakayan ng usapan. Sobrang totoo dahil isa po ako nakakaranas sa mga sitwasyon na yan. Marami po ang nakakaranas niyan. God bless daw sa ating lahat. Si Kuya Severino Mamaklay, magaganda po ang mga advice. Palagi daw siyang nakikinig sa DZAS. Ako, maraming salamat po. Si Ate Christy Odsinada, good morning Family Matters. Hello po sa ating guest. Ang ganda daw ng topic na papanahon. Praise God po. At salamat po na kayo po ay napagpapala ng ating topic, Finding Peace. At una nga, let your thoughts speak. Pangalawa, set a quiet moment every day. At pangatlo, kaagapay, allow an structured time without guilt. Mm-hmm. Without guilt daw, Ate Elina.
1: Paano yun?
0: Paano yun? Oo. Yung empty, eto kaagapay reminder sa atin lahat, no, na yung empty time natin, yung mga wala tayong ginagawa, ay hindi naman daw kailangang i-justified natin. Oo. So, hindi pala kasalanan na meron tayo mga unstructured time. Inaalaw nga tayo nito na mag-rest. At muli kaagapay, no, lagi natin sinasabi na hindi kasalanan yung pagpapahinga. Yan din ay part ng ating worship sa Panginoon. Kasi, di ba, yun tayo nare-refuel. Kasi paano natin magagawa yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon kung tayo ay pagod, kung tayo ay ubos na, di ba? Kailangan natin minsan magpahinga.
1: Hindi lang minsan, dapat part
0: lagi
1: ng,
0: yes, part ng
1: routine
0: life
1: natin.
0: Yes,
1: ang hirap din kasi, sa totoo lang, lalo na kung busy ka, marami kang ginagawa sa buhay, marami kang kailangang patunayan, mga ganon. Sabi nga nila, for high-performing individuals,
0: mm-mm,
1: this is very difficult. Kasi sanay ka nga kasi nang may ginagawa.
0: Mm-mm.
1: Ako, I have a confession po, I never go on vacation.
0: Ooh.
1: Sobrang sulit na sulit yung kumpanya sa akin. Kasi hindi ako nagbabakasyon, hindi ako nag-absent. Kasi for me, yung bakasyon, yung pahinga, pag rest day, yung matutulog ka. Pero kasi na-realize ko po na we really have to honor not just our bodies, but also the one who made your body, who is God. Kasi nga, at the end of the day, mahalag kaya po si Lord, sinasabi nga natin, si Lord nga nagpahinga nung ikapitong araw, dapat tayo rin po. And yun po kasi yung nakakaligtaan natin. Dahil nga, ang dami natin kailangang gawin sa buhay. Pero isa po sa mga ina-apply ko talaga sa life ko, no? Especially sa akin po na kailangan lagi akong may ginagawa, dapat productive ako.
0: Mm-hmm.
1: I would always try to sit down with myself and tell myself, oy, it's not okay to always work and work.
0: Mm-hmm.
1: And rest is not a reward. Kasi ginagawa natin premium yung pag marami ako nagawa, mag-judge, tsaka ako magpapahinga.
0: Yes.
1: Uy, mali po yun. Alam niyo po, natutunan ko, no, na that we should not work to rest, but we should work from a place of rest. Kaya nagpapamasage ako lagi.
0: Totoo, no? Tinitignan natin yung reward minsan ng pahinga. Na,
1: true.
0: Ang katotohanan naman, ang pahinga nga ay part ng ating routine.
1: Yeah, at hindi mo kailangang ma-achieve lahat ng bagay at ma-check lahat ng nasa checklist mo
0: bago
1: ka mag-rest. Anytime that you need to, we should learn how to pause. Tinuruan kasi tayo ng mundo na hindi, dapat dire-diretso. Kapag tumigil ka, babagal ka, walang mangyayari sa buhay mo, matatalo ka. Pero yung totoo po, wala naman pong competition.
0: Yes.
1: Diba, ang kailangan mo sigurong talunin is yung sarili mo before.
0: Ay, totoo. Ang ganda na, Ate Elina.
1: Hindi yung
0: Hindi yung ibang tao. Yes, ang ating sarili. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, yes, R&R, rest and the recreation.
1: Shoot, mami.
0: Si Ate Thelma Manjares, si Nanay Thelma, blessed morning. Katatapos niya lang daw maglaba para daw makapag-comment sa ating program. Naku, maraming salamat po kaagapay. Patuloy po ninyong i-send, no, yung inyong mga komento tungkol po sa ating topic. Yun nga kaagapay, allow an structured time without guilt. Yan po ang ating number 3. At ang ating number 4, dig deeper into any emotional heaviness. Yun nga yung sinasabi namin kanina ni Ate Elena. Hindi naman natin kailangang i-shrug off lang yung ating nararamdaman. I-ignore. Minsan, kailangan natin, hindi pala minsan, dapat talaga na ilabas natin yung ating nararamdaman. I-sulat natin yan. Maaaring yan ay regret, hurt, or conversation na hindi natin nasabi. Yung mga thoughts natin na hindi natin nasabi. Hindi naman natin kailangan na perfect bago natin yan i-share, no? Hayaan lang natin yung mga words, yung raw emotions natin ay mailabas natin. Journaling, no? Kaagapay, mahalaga yan para ma-process natin yung ating nararamdaman. Mm-hmm. So, kailangan natin ilabas yung ating emotional heaviness dahil kapag yan ay naipon, nako, sasabog na lang tayo. Paano
1: na? Journal ka ba?
0: Yes po.
1: Ang hirap mag-journal ngayon kasi lalo na sa mga mahilig na mag-chat, mag-text. Oo, totoo.
0: Sa notes na lang.
1: Sa notes na lang. Ako, nag-notes ako. Uh-uh. Ako po, hindi ako masulat kasi may carpal tunnel syndrome po ako.
0: Okay.
1: Mm-mm. So, it's difficult for me to write. Mm-mm. So, ang ginagawa ko, natutunan ko po to nung nag-fever college po ako na hindi mo naman, pwede ka mag-journal, pero pwede ka rin mag-audio journal.
0: Oo.
1: So kung nahihirapan po kayo na mag-notes, mag-type, or even mag-sulat, pwede nyo po siyang i-record, tapos pakinggan nyo. May mga time, nire-record ko yung sarili ko, tapos mababalikan ko siya, ini-encourage ko yung sarili ko. Na-encourage ako. Diba yung iba naman ginagawa ngayon, gumagawa sila ng mga content, diba? Mm-hmm. Shout out kung meron kayong, discipline to do that. But the point is, kung meron pong pagkakataon, really sit down with your emotions and process. May mga time kinakausap ko yung sarili ko, tama ba to? Pero sabi nga ng mga counselors, ng mga psychologists, ang ganda daw talaga pag nag-journaling ka.
0: Yes.
1: Hindi naman yung journaling yung nakakagaling, pero kasi habang sinusulat mo, nabibreakdown siya ka napaproseso mo kasi sa isip mo yung mga nangyayari. At sa bagal mong magsulat, sakto lang yon para ma-process mo yung isang issue mo sa buhay.
0: Oo, no, kaagapay. Ikaw ba, share mo naman sa amin kung ikaw ay nag-journaling din. I-share mo sa amin ano ang iyong experience tungkol dyan. Pero yun nga, mahalaga na mailabas natin yung ating nararamdaman. Pwede rin na meron tayong accountability partner, meron tayong friends, support system na maikwekwento natin yung ating nararamdaman. O yun nga yung ating mga counselor, pwede rin na sila yung tutulong sa atin, mag-guide sa atin or tutulong sa atin na ma-proseso natin yung ating nararamdaman. Naalala ko lang, Ate Eileen, yung kani ikaw, voice message. Meron ako isang pagkakataon na during nung nirecord ko yung video na yon, down na down ako. Tapos nire-record ko lang, daldal lang ako ng daldal. Tapos sabi ko, papanoorin ko ulit to kapag answered prayer na. Nakakatuwa kasi dumating talaga yung pagkakataon na sinagot ng Lord yung prayer ko na yon. Yeah. At pinanood ko ulit yung video. Parang na thank you Lord ka na lang. Few months ago, ganito yung nararamdaman ko. Tapos ngayon Lord, ito na yung kasagutan. Pero ang point ko doon ay at least, di ba, meron kang mababalikan.
1: True. At saka ang saya, no, na pinapalud mo yung sarili mo, umiyak-iyak ka. Tapos ngayon sinasabi mo, iyak-iyak pa to, sinagot naman ni Lord yung panalangin ko. Pero ang maganda kasi po doon sa moment na yun, hindi mo naman alam yung mangyayari sa hinaharap.
0: Yes.
1: Pero ang galing lang kasi imagine, kung ikaw nga na-encourage ka habang pinapanood mo yung sarili mong umiiyak or kung ano man ginagawa mo doon, what more si Lord?
0: So, yes.
1: Diba? For sure kasi kita niya na lahat eh. Yes. Na parang, kana umiyak dyan? Kasi may gagawin akong plot twist sa buhay mo. Kumalma ka.
0: Kalma ka lang, diba? Anak. May ganun ako bahala dito. Mm. Oh. Sabi niya, Nanay Thelma, siya rin daw ay nagjo-journal siya. Everyday daw siyang gumagawa nito. Si Ate Cleo Alfonso din, masulat daw siya. I love journaling and gusto kong magsulat ng magsulat. Wow. Meron akong na-meet before na pandemic days. Sobrang down din siya, na-depressed. Tapos nagsusulat siya, nagjo-journal siya. And imagine yung journal niya, naging devotional book.
1: Wow.
0: At naging pagpapala sa mga taong nakakabasa. Imagine kaagapay yung nagawa nung pagjo-journal na yon. So, nilabas lang niya yung kanyang emotions, yung kanyang thoughts, pero naging pagpapala sa ibang tao.
1: Diba? Mm-hmm. Tsaka kaya huwag mo i-minimize yung mga pinagdadaanan mo. Kasi sabi nga nila, your struggle today could be a survival kit for another person tomorrow.
0: Mm-hmm.
1: Ganda nun.
0: Amen. Mm-hmm. So, kaagapay, again, wag nating i-shrug off ang ating mga nararamdaman at talagang ilabas dahil pag yan ay naipon ay mas mahihirapan tayo.
1: Yes.
0: So number 5.
1: For number 5 na ang dami
0: number
1: sis.
0: Number 5 na yes.
1: Ilan ba to? 25.
0: Number 5, kakapay. Rejoice in the nearness of God.
1: Wow.
0: May mga pagkakataon sa buhay natin, aminin natin kaagapay. Alam naman natin na nandyan lang ang Panginoon. Pero dahil nga sa bigat ng ating nararanasan, dahil uncertain na mga nangyayari, ay feeling natin ang layo-layo ng Panginoon. Feeling natin ay kawawang kawawa tayo at tayo ay iniwan ng Panginoon. At kaagapay, isipin natin na ang kaaway, mahal na mahal, gustong-gusto kapag iniisip natin na ang layo natin sa Panginoon. Pero yes, ang katotohanan ay never naman na lumayo sa atin ang Panginoon. Kaya sure, nga, ano man yung ating pinagdadaanan, minsan uncertain, pero ang ating assurance ay malapit lang sa atin palagi ang Panginoon.
1: Alam mo, Kayla, one of the biggest lessons I learned in life happened during my lowest moments, yung mga heartbreak moments ko, because I have realized that God is closest to me than ever in those season that I felt very weak.
0: Yes.
1: Alam niyo po yung verse sa Bible na, for God is close to the brokenhearted and He saves those who are crushed in spirit. Dati po, sabi ko, ang ganda naman ito, pang bookmark, pang quote, mga ganyan. Pero nung dumaan po talaga ako sa matinding pagsubok sa buhay, nabuhay sa akin yung word na yon. Sabi ko, kaya pala sinabi ni Lord na malapit ako dun sa mga brokenhearted. Kasi yung brokenhearted lang po, mga kaagapay, ang heartbreak, I mean, whether it's in a relationship or in your career or in marriage or kahit ano pa po, yung heartbreak na yon, kung ano man yung cost na yon, yun lang po yung tanging paraan at may kakayahan na makapagbigay ng ibang klaseng intimacy sa iyo at sa Panginoon.
0: Yes.
1: Kasi merong closeness kayong dalawa ni Lord kapag okay ang lahat eh.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag durog ka, pagbasag ka, pag hindi ka okay, merong ibang klaseng closeness na nabibigay yon between you and the Lord. Kaya na-realize ko na hindi lang pala regalo yung mga moments na nagbe-breakthrough ako. Mm-hmm. Pero yung mga moments that I am also in breaking, that's also a precious gift.
0: Amen.
1: Yun yung natutunan ko ah. Oo. Hindi ko gusto ma-heartbreak, syempre, kasi ang sakit
0: nun. Sino may gusto?
1: Wali. Pero, alam nyo po, dun ko po, nung mas tumanda na ako, nung nagkaroon pa ako ng awareness in life, sobrang binalyo ko yung mga bagay at mga moments na kaming dalawa lang ni Lord yung magkasama. Lalo na nung mga heartbroken ako. Kasi nung mga time na yun, mas ma-pray ako, mas nagbabasa ako ng Bible, mas ramdam na ramdam ko talaga yung presence ni God. And sometimes, God's presence becomes most tangible when everything else is stripped away.
0: Totoo.
1: Including that person that you are holding on tightly. Or maybe not a person, a career.
0: Dream.
1: Yeah, a dream. Diba? A relationship. Or even the ministry, okay naman yun kasi si Lord yung nagbigay, pero tandaan po natin, dahil si Lord ang nagbigay, siya rin po ang may karapatang bumawi.
0: Yes. Mm-hmm. Oo. Totoo, no, Ate mm-hmm. Eileen? Minsan, during those lowest points ng buhay natin, mas lalo tayo napapalapit
1: yes.
0: sa Panginoon. At ito may nag-comment si Ate Emily Sumabong tungkol sa journal. It mm-hmm. helps a lot when you jot down your thoughts. That helps me a lot during my lowest time nung kinuha ni Lord ang bunso ko. Minsan ang sulat ko ay para kay Lord, minsan para sa bunso ko, at minsan para sa aking sarili. Mm-hmm. Ngayon, binabalik-balikan ko ito. I almost consume 2 notebooks simula nung nawala si bunso. Pero mm-hmm. yun nga, no, dun niya, during din, ang hirap para sa isang ina na mawalan ng anak. Pero dun niya mas lalong inilapit ang sarili niya sa Panginoon. At ang gandang reminder yon, no, para sa ating lahat na hindi sayang even true. Yung mga lowest of the lowest mm-hmm. na ating pinagdadaanan, dahil doon tayo mas lalong napapalapit sa Panginoon, dahil yun nga sabi ni Ate Eileen, ito man ay nakakalungkot dahil mas lalo tayong lumalapit lang kapag tayo ay nasa lowest point, pero yun yung reality ng life, na doon tayo mas talaga lalong lumalapit at mas nakikita natin yung kamay ng yeah. Diyos.
1: Alam mo, ano, Kayla, share ko lang, no, kasi very recent kasi talaga ng experience ko, and right now kasi I'm grieving, pero hindi naman ako yung high functional griever na okay ako tapos hindi naman ako okay mamaya. Ano talaga, kasi sobrang halaga po sa akin nung mga alaga kong pusa, para ko silang mga anak.
0: Yes.
1: Ngayon nung namatay siya, hindi ko kasi ma-let go kasi yung pusa kong yun, ang tagal na namin magkasama, 5-6 years na kaming magkasama.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, ano, 5 years lang pala. Ngayon, so, syempre, nilalaban ko talaga, nadala ko sa vet.
0: Yes.
1: Alam mo, merong time nun, parang may nagsabi sa akin na, ilaban mo lang yan, gagaling din yan. Pero kung nakikita mo nang hirap na hirap na yung anak mo, yung pusa ko nga, i-let go mo
0: ang
1: na.
0: Ang hirap din naman.
1: Oo, no? Tapos sabi ko, hindi ko kaya i-let go, sorry. Parang ganun, ilalaban ko siya. And then, nagkaroon ng moment na, nasa bahay ako, nag-pray lang ako, parang sabi ko, Lord, sige, kunin mo na siya kasi nahirapan na siya.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, hindi ko maintindihan, pero nakaramdam ako ng ibang klaseng peace sa heart ko. Alam ko that at that point, I would be losing something so important and precious to me. But because I prayed that prayer, even if I know that I'm feeling yung pain nung moment mm-hmm. na yon, meron akong unmistakable peace na nafe-feel. And lo and behold, after a few minutes, naghingalo yung pusa ko sa vet, namatay siya, ganyan. And was it a good experience? Of course not, kasi naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na payapa ako. And every time na malulungkot ako, binibigyan ako ng ibang klaseng comfort ni God. Kasi alam ko, kasi nagtitiwala ako sa Kanya and ipinagkatiwala ako sa Kanya yung isang bagay na mahalaga sa akin.
0: Mm-hmm.
1: And alam niyo po, kung ano man yung pinagdadaanan niyo po ngayon, baka sabihin niyo, ay, bakit naman ganyan? Pusa lang naman yan. Or bakit naman yan yung pinaproblema mo? Trabaho lang naman yan. Or ministry lang naman yan. Or hindi lang naman natupad na promise yan. Alam niyo po, si Lord, yun po yung maganda sa Kanya. Kasi regardless po of whatever it is that you concern of, may pakialam si Lord.
0: Amen. Oo.
1: Yung pinakamaliit na bagay na akala mo hindi siya ka-share-share sa iba, si Lord, mahalaga sa kanya yun.
0: May pakialam si Lord doon. Oo nga, no? Kasi minsan, na-invalidate tayo ng mga tao sa paligid natin. Yan lang, iniiyakan mo na.
1: True.
0: Pero ang Panginoon, salamat na lang sa Panginoon na talagang naiintindihan niya kahit yung pinakamaliit na bagay na iniiyak natin, meron siyang pakialam doon. At yun ay assurance sa atin.
1: Yes.
0: Na He cares for us. Siya yung bahala doon. At yung naramdaman ni Ate Elina, yun yung kapayapaan na sinasabi natin na hindi natin maintindihan. Ang lungkot nung nangyayari. Pero bakit panatag ako, meron akong kapayapaan? Yun ay mula sa Panginoon.
1: At hindi ibig sabihin na payapa ka, okay ka na.
0: Yes.
1: Kasi alam niyo po, umiiyak pa din ako. Ngayon nga naiiyak ako pag naalala ko Pero kahit umiiyak ako, kahit may pinagdadaanan ako, kalmado yung puso ko.
0: Mm-mm.
1: Kasi alam ko kung sino yung kasama ko. At alam ko kung sino yung yung nag-control nung sitwasyon ko nung mga panahon na yon.
0: Amen.
1: Was it favorable to me? It was not. Kasi may nakuha eh, may binawi. Mm-hmm. Pero, okay ba yung puso ko? Oo. Kasi alam ko na si Lord naman yung ano, yung sumama sa akin dun sa mga panahon na yon.
0: Yes. So, ang kapayapaan talaga na nagmumula sa Panginoon ay hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Kasi, yun, kay Ate Eileen, ang lungkot na mawalan ng alaga, pero kalmado siya kasi nga, yun ay dahil sa Panginoon.
1: Amen.
0: So, hindi nakadepende ang kapayapaan natin sa kung ano yung sitwasyon natin. Si Ate Ernalie Katage, good morning daw. Ginagawa ko po yung prayer ko na nakasave sa phone ko every day. Sa Bible app daw niya, sinusulat ko yung mga saloobin ko through my prayers. Nakaka-amaze kasi mas marami po ang answered prayers ko. Doon ko nakita ang kabutihan ni Lord sa buhay ko. Nako, praise God po. Salamat po sa inyo mga ibinabahagi, no, kaagapay. Pero, yun nga, ang ating pa rin pong topic, finding peace, at ang ating panglima ay rejoice in the nearness of God. At pang-anim, thank Him in every situation. Nako, in every situation, paano naman to, Lord? Paano po magiging thankful kahit na ang sakit ng aking pinagdadaanan? Kasi nga, kaagapay, no, may tendency na yung mga iniisip natin, yung mga worries natin, ay natatakpan nun yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat. Pero, yun nga, thank Him in every situation.
1: Tsaka ano, sa totoo lang po, yung gratitude, it doesn't take away the problem. It doesn't take away the reality na ito yung nararanasan mo. But it reminds us that whatever it is that you're going through, that's not the whole story.
0: Yes.
1: Alam mo ba, sis, hindi ko naman ito laging nagagawa, pero pag wala na akong masabi kay Lord, nag-thank you
0: thank
1: ako.
0: You.
1: And dun, ang pinaka-practice ko talaga is kapag dun sa mga moment na masasakit, mga hindi ako okay, nag-aano ako, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin to. Lord, ito pa rin yung ginawa mo. Lord, thank you kasi kahit hindi okay yung nararanasan ko ngayon, alam ko na meron kang gagawin. At
0: Amen.
1: Kahit wala kang gawin, kahit hindi mag-turn around yung situation ko, alam ko mabuti ka. Nag-iiba yung wiring ng utak mo, sa
0: Amen.
1: Totoo lang.
0: Naalala ko dyan yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
1: Yeah, even if.
0: Even if, Lord, even if hindi mo sagutin itong pinaka-aasam-asam kong prayer, hindi po ako mag-worship sa iba, ikaw pa rin po yung i-worship ko. Even if, kaagapay, ano man yung maging sagot ng Panginoon sa ating mga prayers,
1: yes,
0: nawa ay palagi pa rin tayo maging mapagpasalamat. No? Yung, kapag kulang tayo financially, kapag meron tayong worry sa ating financial, salamat sa Panginoon sa kanyang faithful provision. No? Pag inalala natin, no, ako, Ate Eileen, ngayon na kumikita na ako. Tapos naaalala ko kung paano ko itinawid ng magulang ko nung nag-aaral ako. Paano yon? Pero yun ay provision ng Panginoon, no? Pag inalala natin kung paano nag-provide ang Panginoon sa ating mga nakalipas and kung paano tayo magtitiwala pa rin ngayon na siya pa rin ang ating provider. Kapag merong health struggles, no, kapag meron tayong hinaharap sa ating kalusugan, praise God na tayo ay wonderfully and fearfully made. Diba? Kapag yun nga sa ating mga relationship, kapag merong breakups, kapag merong friendship breakup, meron na rin pala nun ngayon.
1: Ganun na ngayon,
0: friendship breakup. Salamat na nakilala ko. Thank you, Lord, sa memories. Thank you, Lord, sa na nakilala ko siya. Diba? Yung nashi-shift yung ating nararanasan dahil nagiging mapagpasalamat tayo. Yung ating mindset ay naiiba dahil alam natin na despite ng mga pinagdadaanan natin, meron pa rin ginagawang kabutihan ng Panginoon at nananatili Amen. Siyang in control, nananatili siyang mabuti sa ating buhay.
1: Pero yun nga, ang ganda nun na, even if, Lord,
0: even if
1: hindi mo sagutin, hindi mo ibigay, hindi mo baguhin, hindi mo i-turn around, okay lang.
0: Nananatili kang Diyos.
1: Mag-worship ako sa'yo.
0: Yes.
1: Pasasalamatan kita. I think yun yung greatest test ng ano natin eh, nung faith natin, nung gratitude natin na paano pag hindi okay, kaya mo pa rin bang sumamba sa kanya?
0: Amen.
1: And ako, to be honest, meron pong mga pagkakataon na ang hirap talaga. Parang may mga time inaaway ko na si Lord eh. Pero yun din po yung maganda kay Lord, ha? Kahit po hindi ka okay, relating to dun sa previous nating topic kanina, kahit di ka okay, okay lang yun. Sabi mo sa kanya, magalit ka. Kasi si Lord maha-handle niya yun eh.
0: At naiintindihan niya.
1: True.
0: Naiintindihan niya. Kaya nga, napaka-loving, no, ng Panginoon natin na ating kinikilala. Kasi kahit yung pinaka-raw na ating emotion, naiintindihan niya at ini-invite niya tayo palagi to pray, to thank Him, diba? Pero yun nga kaagapay ang reminder sa atin na maging grateful tayo, maging thankful tayo sa bawat sitwasyon na hinaharap natin. Yes, ang hirap maging mapagpasalamat kahit na ang chaotic na nangyayari. Pero kung tayo ay titingin lang sa brighter side, kung tayo ay mag-shift lang natin yung ating mindset, marami pa rin bagay, magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. At it takes practice, a lot of practice sa na maging yung maging habit natin yung thankful prayers. Pero alam mo kaagapay, yung mga thankful prayers na yan, kapag naging habit ay nagiging kapayapaan sa atin.
1: Amen.
0: Sabi ni Ate Mila Pascua, even if Lord. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, true daw, kapag lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon, iyong kapayapaan galing sa Diyos ang ating nararanasan.
1: Amen.
0: At nag-agree din si Nanay Thelma Manhare, si Nelia Palma, good morning po, watching from Bocaue, Bulacan.
1: Amen.
0: At si, thank you daw, ang sarap daw kasama ng Lord in every season ng ating buhay. Ay,
1: yes.
0: Totoo po. Amen. Oh, yan kaagapay number 6 na, thank Him in every situation. At ang ating pang 7 at pang huli, think about such things.
1: Ano ba if you think?
0: Yan nga, kaagapay, no, ang ating dapat isipin, no? Kasi nga, minsan talaga ang kalaban natin yung ating sariling thoughts.
1: Yes.
0: Oo. Pero maganda kaagapay, no, na pag nagsisimula na yung mga anxious thoughts natin, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang thoughts na to ay praiseworthy?
1: Yeah.
0: Ito bang thoughts na to ay nakakalugod sa Panginoon? At kung yan ay no, yes, naiintindihan niya ng Panginoon, pero maganda, no, na i-redirect natin yung ating negative or fearful thinking sa godly perspective.
1: Oo, tigil-tigilan mo yan. Pero ang ganda, kasi saan ba, ano ba yung sinasabi na think about these things? Alam niyo po, galing po yan dun sa verse sa Bible na Philippians chapter 4, verse 8. Sabi po dun, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is right, pure and lovely and admirable. And think about these things that are excellent and worthy of praise.
0: Amen.
1: Diba? So, maraming itong mga bilanggit eh, si Paul. Pero kung yung mga, ang tawag dito, yung mga bagay na kasinungalingan, na may maayos, diba? Yung kabaliktaran nun, huwag mo nang isipin kasi guguluhin lang nun yung utak mo na at the same time, ipopollute ka nun eh. Diba? So, hindi naman ibig sabihin na, oh, may pinagadaan ako. Akala ko ba okay lang pag-isipan yun? Yes po, okay lang pong isipin yun. Ipoprocess po natin. Pero ipoprocess po natin siya sa presensya ng Panginoon.
0: Amen.
1: At ibabangga po natin yung realidad na pinagdadaanan natin sa katotohanan ng salita ng Diyos.
0: Amen.
1: Kasi kung ipoproseso mo lang siya mag-isa, eh wala na talaga. Madi-discourage ka. Diba? And yun po yung naging biggest lesson ko sa life ko na akala ko dapat okay lang na, hindi, okay, pa-counseling ka lang dyan, process mo yung mga problems mo, event out mo lang yan, pero hindi eh, kasi meron po tayong tinatawag na we are rehearsing the situation or rehearsing the pain. Na the more kasi na nakukwento mo siya, nare-remind ka lang nare-remind, which is at a certain extent, okay lang po siya, pero may limitasyon po yun. Hindi po dapat puro rehearse. Dapat po meron po tayong ginagawang paraan para po to ay ma-process at ma-deal.
0: Yes, amen. Pero yun nga, no, kaagapay ang reminder sa atin from Philippians chapter 4 verse 8. Yan ba ay praiseworthy, di ba? Mahalaga na malaman natin yan. Kasi nga, aminin natin yung paglalakad natin sa kapayapaan, nagsisimula yan sa ating thoughts. Eh kung ang thoughts natin ay hindi aligned sa Panginoon, paano pa tayo magkakaroon ng kapayapaan?
1: True.
0: Kung ang iniisip natin ay puro lies from the enemies, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan?
1: And kaya nga, Kayla, instead of us soaking or nagbababad tayo sa TV, sa mga balita, okay naman po yan, mm-hmm, kasi kailangan natin ng awareness, yes, at naging relevant. Pero kung puro po tayo relevance, baka mawala naman yung revelation, mm-hmm, na galing po sa salita ng Diyos, at yeah, mas mahalaga po yun. Mm-hmm. Kasi sa totoo lang, yung reality po natin is non-compared to the truth that the Word of God brings. And yung truth po ng Scripture will always override our situation.
0: Mm-hmm. Amen. So, magbabad sa presensya ng Panginoon. At lagi tayong babalik talaga sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Uh-oh. So, imbis na magbabad tayo sa ating mga worries, sa ating sa lies mula sa enemies, diba? Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon at doon natin mararanasan yung kapayapaan na nagmumula, mm-hmm, sa Kanya.
1: Mm-hmm. Pero hindi naman dinidiscount po, ha? Kasi ang hirap talaga. Kasi, halimbawa, makasalubong mo yung nanay mo, pinagalitan ka, may sinabi. O yung tita mo, kunwari, may sinabi sa'yo na hindi naman maganda, ma-hurt ka na naman. O kaya yung katrabaho mo, yung boss mo, di ba? We acknowledge these things po,
0: yes,
1: pero they are not the final authority in your life.
0: Mm-mm.
1: Mas matindi pa rin po ang otoridad ng salita ng Diyos. Kaya mas maganda po talaga na nagbabasa tayo ng Bible at ito po ang nagiging pang-balance o pang-neutralize ng mga lies na nare-receive natin,
0: mm-hmm,
1: from the world.
0: Amen. Mm-hmm. Dahil nga, ang daming, dami natin maririnig,
1: true,
0: sa mundo na talaga madi-discourage tayo. Pero ang salita ng Panginoon, yan ay para ma-encourage tayo at talagang yung katotohanan yan, yan ang katotohanan ng ating buhay.
1: Amen.
0: Sabi ni Ate Shirley Diansay, salamat, ang dami ko pong natutunan today. Mm-hmm. Praise God. Si Ate Lucy Legaspi, ang sarap daw pakinggan ng ating topic. At si Kuya Efren Bualgado at Aya, na-remind na He will never leave us nor forsake us. Si Kuya Tristan Wyatt Gulay, Aya, nag-good morning sa atin, sa ating YouTube channel. Si Earl Steve Genite ay nag-good morning sa atin at ang ganda daw ng topic natin for today. Nako, kagapay, maraming salamat po sa inyong mga mensahe na ipinadala. No, recap lang tayo ng ating topic ngayon, finding peace when life feels unsettled. Number one, let your thoughts speak. Number two, set a quiet moment every day. Number three, allow unstructured time without guilt. Number four, dig deeper into any emotional heaviness. Number five, rejoice in the nearness of God. Number six, thank Him in every situation. And number seven, think about such things. Nako, kaagapay, nawa nga po ay napagpala ka ng ating napag-usapan. At sa lahat ng to, syempre ang ating naman talagang ang itinataas ay ang Panginoon. Nang siya lang naman talaga ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. And with that, Ate Elina, baka meron ka pa pong gustong i-add tungkol sa ating topic.
1: Yes.

0: Bulacan State University. Salamat din kay JV Tabua at sa ating mga kaagapay sa Bukawe Transmitter site. Muli, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahig, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Macasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
4: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

Uulan at umuulan at nagpapatuloy ang pag-ulan ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Magandang magandang araw mga kaagapay. Welcome po sa programang Tuloy-Tuloy ang Pag-asenso. Dito po yan sa Entre Pinoy Espesyal. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kumusta ka? Kumusta sa area ninyo? Kayo ba ay walang pasok? Ayan, dito po sa ilan sa mga lugar sa Metro Manila ay sabi na walang pasok sa hapon. Ano? Kung umaga may pasok pa pero dahil sa mga rainfall warning category, ayan ay yung iba nag-cancel na klase. So, meron ng asynchronous, may synchronous, or face-to-face online, may online, pero wala ng face-to-face. Ganyan tayo ngayon, ano? At yan po ay namana natin sa pandemic season, yung adjustment ng klase. Pwede naman pala na gamitin ang technology, ano? Kaya lang, alam niyo po, sa amin, dyan sa Valenzuela, ay nako, parang nirarasyon ang Converge. Ano ba ang ano nyo? Benjo, ano ang okay naman kayo? Internet connection? Good! Kasi marami pong nabuksan, nakalsada. So, may mga apektadong linya ng internet. Kabilang na po dyan. Siyempre, di naman lihim yan kasi natanong na rin yan kay sa aming mayor ano with regard to some connections dyan po sa area ng Valenzuela. Pero ikaw ay nakikinig dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal na papakinggan all over the Philippines, all over the world sa pamamagitan ng Facebook Live, sa pamamagitan ng YouTube at sa pamamagitan din ng 702DZAS Radio app. Kung meron po kayong cellphone, whether it's Android, kung Android po, Google Play Store, kung iOS po yan, Apple App Store. Ayan, saan ka man ngayon? Sa bahay ka ba? Nagluluto ng pananghalian? Nasa opisina? Abala sa trabaho? Nasa biyahe? Papunta sa kung saan? Maganda nga po, no? Manatili na lang sa bahay, lalo na kung ganito yung panahon, masungit ang panahon, sabi nga ng mga nakatatanda. Manatiling nasa bahay na lang at kung may mga gagawin, magandang ipagpabukas kung hindi naman ganito. Ito ganoon kahalaga. Pero hindi natin na ika-cancel yung ating pagbati sa mga birthday celebrator.

0: Ay, syempre naman, happy birthday sa mga nagsa-celebrate na kanilang special day today. Si Adolf Nuida, good morning, happy birthday. Belated happy birthday kay Trisha Campanier, kay Arlove Rojas, Pastor Migs po ha, belated happy birthday. Ate Ami De Pano, happy birthday, napakaganda ng gift sa'yo ni Kuya Arnel. Ate Aileen Cura, ang butihing may bahay ni Kuya Dan, happy birthday. Siyempre si Mami Bessie Rios, happy birthday din, belated happy birthday. And ako naman ay mag-a-advance happy birthday sa aking mother, Mama Hermie Cabrera, aking mahal na nanay. Siya ay turning 73 years old na siya bukas. Pero mamaya mag-celebrate na kami kahit bumabagyo. Eh, di na kami mamaya mag-order ng ulan. Pero hopefully ay tumigil na ang ulan. Ayan, happy birthday din kay Sister Delia Oyales, kay Lea Abad. Happy birthday. At
1: happy
0: sa lahat ng mga birthday celebrator. Eh, damay na rin natin. Belated happy birthday. Shekinah Abalon. At sa mga nagse-celebrate ng kanilang special day, wedding anniversary man yan, anniversary sa trabaho, na-promote sa trabaho, congratulations. Ayan, nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon at maging matagumpay sa mga gagawin ninyong desisyon sa inyong buhay. Si Faustina Habla, good morning po. Maulan na panahon, ingat po sa lahat. Thank you sa Lord. Lunch check, asadong manok. Ayan, ako, tatanungin kita, Ma'am Faustina, Ate Faustina. Ano ba yan? Ano, lutong Batangas ba yan? Lutong Kapampangan o Tagalog? Iba-iba kasi yung asadong manok. O Chinese asadong manok. Sa Chinese na asadong manok, merong 5 spices. May anis, may star anis. Yung iba-iba pang lasang Chinese yan. Pero pag sa ano, sa lutong Kapampangan, yung asadong manok, ay super masarap yan kasi ilang beses yan inuulit. Ibababad mo na yan sa toyo kalamansi, tapos sasangkot siya, tapos lalagyan ng tomato sauce. Igigisa, lalagyan ng tomato sauce, and then ipiprito, tapos lalagyan ng sabaw. Ang sarap nun, Benjo. Nakatikim ka na ba ng asadong manok ng, hindi asadong manok, asadong pork or manok ng Kapampangan. Ay, nako. Talaga naman. Ano yan? Labor of love yung luto na yan. Si Luz Aguilar, good morning po from Muntinlupa. Ah, nasa Catanduanes. Kinig pa rin ako ng DZAS. Oh, mainit sa Bicol. Marhay na aldaw sa gabos na mga nagdadangog sa Kabikulan. Magandang araw po sa inyo. Ohayo gozaimasu sa mga sa Japan, Ate Karen. Hello, happy viewing, happy listening sa iyo at sa lahat ng Damian family. Also praying for the complete healing ni Kuya Arlie Ligan. Hello po Tatay Rino, Damian, at syempre kay Ate Leti Damian, Ate Mayen Damian. Si Emmy Tudoro, good morning, watching from Linwood, Washington State. God bless po sa lahat. Yan, magandang araw po sa inyo. Syempre, lunch check pa rin tayo. Ano bang masarap na kainin ngayong tag-ulan? Yan, ano ba ang inyong ulam? Ako, ulam ko. Ano? Uy, ang sarap ng ulam ko. Sabay, hindi naman pala maalala kung ano ulam niya. Yon, cordon bleu na lumpia. Kaya ako naghahanap ng ketchup, Benjo, kanina. Oo, kasi kailangan ko ng ketchup. Hindi ko nadala yung sauce. Pero ang sarap, cordon bleu siya, madali lang na ginawang lumpia. Kasi yung natural na paggawa, normal na paggawa ng cordon bleu, babalot mo pa siya sa flour, tapos merong ano, yung bread crumbs, ilalagay mo doon. Para siyang embutido style, ano, yung das pinirito. Pero nakita ko sa iba't ibang mga social media account, meron palang madaling paraan paano gumawa ng cordon bleu. Gagawin ko na to lagi. Ano, paghaluin mo lang, ha, simple lang. Chicken, tapos konting arena. O Benjo, tandaan mo to. tapos cheese, tapos ham, tapos lumpiang pambalot, tapos asin. Kung lalagyan mo ng ano, seasoning, magic seasoning, kung hindi naman, edi asukal at asin lang. O kung hindi naman, edi bahala ka na sa timpla. Basta yun yung main ingredient. Lumpia, pabalat, pambalot ng lumpia, chicken, ham, cheese, asin. Tapos, itlog. Ayun, tapos pag haluhaluin mo, tapos ibabalot mo siya na para siyang Shanghai. Tapos pag binirito mo, ayun na, okay na yun. Cordon bleu na. Kung gusto mo naman ng sauce, napakadali din. Butter, evaporated milk, konting asin, o pwedeng damihan mo yung asin, base sa iyong panlasa, paminta, keso, tapos haluin mo, lagyan mo ng tubig kaunti, ayan, mayroon ka ng sauce ng cordon bleu. Sana na, na-gets ninyo, no? Pero ang dali-dali lang talagang lutuin at ang sarap. Hi, Ate Merls! Ready ka na ba for tomorrow? Ikaw ba magaling na? Kumusta ka? Marami na ang nakaka-miss sa'yo. Oo, Ate Karen, totoo, nakakagutom. Lalo na pag bagong prito. Sorry, Ate Mirna Arcega. Pero masarap talaga eh. Yung cordon bleu na aking kinain. Ayan, si Mary Ann Laforteza, watching from National City, San Diego, California. Hello po. Good morning din kay Ate Lorna Tamayo, dyan sa California, USA.
1: Hi po!
0: Avi Dalio, watching from Dasmariñas. Sa Dasma ba? Maulan? Hello, hello po sa inyo, sa mga taga United States of Makati. Yan, magandang araw po sa inyo. At pabati rin pala, happy birthday Ate Mayet Baraka. Ngayon ay birthday niya. Happy, happy birthday! Yan, tapos kinig tayo sa ating baon ngayong araw.
2: It's Baon Time!
3: Hello kagapay! Ang dating pangarap, ngayon ay katotohanan na. Sa tulong ng pagsisikap, nakarating sa World Mathematics Invitational Finals 2026 sa Japan, si Ryan Quintin na may bronze medal. Sa mga taon ng pagsasanay, natutunan niyang gawing aral ang pagkakamali at hamon sa halip na dahilan para sumuko. Sa kabila ng pag-aaral at training, natutunan din niyang mahalaga ang pahinga at paggawa ng mga bagay na kanyang kinahihiligan upang manatiling determinado. Kagapay, ang kanyang bronze medal ay naging patunay ng kanyang tiyaga at disiplina. Higit sa medalya, dala niya ang aral na ang bawat maliliit na pagsisikap ay maaaring humantong sa malaking tagumpay. At yan po ang ating baon. Ako po, si Shaira Gabornes.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Sa ating pong Action Line, ayan, kailangan pa rin po namin ng production technician dito po sa 702DZAS at saka staff assistant. At yung iba pong regional office, kailangan din po. May mga regional offices po kami na nangangailangan ng staff. You may visit us sa febc.ph, yung website po. And send your application recruitment at febc.ph. Also, ang open doors ay nangangailangan ng regional director. So, regional director, kailangan ng someone to provide strategic, spiritual, and operational leadership for Open Doors Ministry in Asia. And then, kailangan din po nila ng a finance officer who will oversee the day-to-day financial operations ng organization. Also, abangan po ninyo, meron po tayong bagong program under Open Doors Philippines starting October 5. Lunes po yan, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. At itong program po ay Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole. And the purpose of the program is to reach out to the persecuted Christians worldwide. Maganda po ito to raise awareness and paano rin tayo makakatulong sa pananalangin. Malaking tulong po yan para sa mga persecuted countries, persecuted churches and even Christians worldwide. October 7, 4pm to 4:30, dito po yan sa 702 DZAS. Also, ang PCBS Monumento, may bago po silang location. Atin pong partner yan sa Coinbank and PM Radio. Nasa Victory Plaza Mall, Caloocan City na po sila. At nasa M52, Mezzanine, Upper Ground Floor. Yan po. And balik po tayo sa ating pagbasa ng ilang mga bati ano ng ating mga kaagapay. And ayan, si Ate Merlin. Ayan. Ay, thank you. I will be back tomorrow. Tapos, belated birthday wish. Ay, birthday. Happy birthday, Dr. Benny Guillermo. Happy birthday ang butihing may bahay ni Pastor Ken Guillermo, ang Managing Director ng Back to the Bible Philippines. Ay, si Marshy Aleli Escalante. Hello.
1: Hello po.
0: Nabalitaan ko na po ang napakagandang balita at talaga namang kaabang-abang na balita. Ayan. Hello po sa Escalante family. Listening right now. At meron pa nga akong assignment ngayon kay Ate Karen. I-send ko raw sa kanya yung recipe nung pinagsasabi ko. O ngayon, gagawa pa ako ng recipe. Basta masarap yan pagka pinaglahok-lahok ng hingyo. Di naman mag-aaway ang keso at ang hamon at ang manok. No? Isipin nyo pa lang yun. Napakasarap nun. Pero alam nyo, ako kasi mahilig ako sa mga spice. So kung ako yon mag-a-add pa ako ng cilantro, mag-a-add pa ako ng pickles, ng mayonnaise, ng yogurt, ng ang daming yung pwedeng laruin. Kaya lang kasi yung panlasa ng aking bunso, si Chikoy, ay anong tawag dito? Simple lang. So pag ginawa kong complex yung timpla, hindi niya na kinakain. Kaya doon muna tayo sa basic. Eh baka ganun din po yung panimpla po ninyo. Panlasa ninyo. And good morning, Ate Nora Kabantog. Hello po. Anong pananghalian mo, Ate Nora? Si AG, DG Crafts. Hello po. Pinabati ng 18th birthday si John Dave Lacerna from More Than Enough Full Gospel Church. Hello po sa inyo. Lagi po nakikinig itong ating mga kasamahan na dyan mula sa More Than Enough Full Gospel Church. Hello po sa inyo and sa inyong church at sa inyong congregation. Magandang araw din sa iyo, kaagapay, saan ka man nakakapakinig. Thank you po. Whether sa Facebook yan or sa YouTube or sa 702DZAS radio app. Tapos, ayun, binati na natin si John Dave Lacerna. Alam niyo po, ang ganda ng magiging feature po natin mamaya. Mahilig ba kayo mag-Sharon? Yung, syempre, alam na natin yan, yung magtatabi, no? Magsusubi. Nung unang panahon, subi ang tawag dyan eh. Yung bang ikaw ay magtatabi ng someone for your family. Eh, gano'n naman tayong mga Pilipino, diba? Pag nakatikim tayo ng masarap, something na, yung bang something na masarap na pagkain, gusto natin iuwi para matikman din ng ating mga pamilya. Diba? Kaya na isasharon, na isusubi. At yung, yung concept na yan, magiging negosyo ng isang entrepinay na feature po natin in a little while. Partner din po sila ng Department of Trade and Industry, Central Luzon, na kabahagi po ng mga mag-i-exhibit this coming September 23 hanggang 26 dyan po sa Mega Trade Hall dito po sa aming kapitbahay na napakalaking mall. Ang ganda po na pumunta dyan sa mga ganyang exhibit kasi ang fini-feature po nito ay Filipino products at tinutulungan natin hindi lamang yung mga negosyanteng Pilipino kundi yung mga kaagapay din ng mga negosyo na to, mga maliliit na pamilya na nagtatrabaho, gumagawa ng mga kanilang mga craft. Gaya po ng ating nasa likuran yung parang mga pyramid na kit na yan na puti na Christmas design. Yan po ay mula sa Leia Design. na kapartner din po ng Department of Trade and Industry, Central Luzon. At inora, giniling na baboy ang kanyang lunch. Giniling na pork, tapos adobong manok na puti for lunch today. O yung adobong manok, sa suka lang yan kaya puti. Suka at patis or suka lang. Suka at bawang. No? Yan yung mga sinaunang adobo nating mga Pilipino. At tayo talaga yung nagpasimula yan. Yung recipe ng adobo na yan. Ano man ang mangyari, Pilipino ang nagpasimula yan. Kasi tinawag lang na adobo o adobar ng mga Espanyol. Pero yung recipe itself, galing sa Pilipinas, galing sa mga Pilipino. Kasi tayo marunong na gumawa ng suka ever since. Aba, si Ate Karen Damian. Ate Karen, arigato gozaimasu. Ay, hindi pala. Ohayo gozaimasu. Ay, hindi pala. Konnichiwa. Magandang tanghali na pala. At si Alvin Santiago. Sir Alvin! Lunch check. Minudo sa maulang tanghalian dito po sa Ortigas. Sir Alvin, pag nagkita tayo, hindi ka na extra small, dapat small na yung size ng shirt mo. Pero hindi, okay lang yan. Ginugol mo naman yan na ikaw ay maganda ang iyong physical health. Yan. Si Ate Nora Kabantog, mamayang alas 5, may Bible study kami. Magluluto ako ng nilugaw na manok na may itlog. Tama ba yun? Ano ba yung tawag doon? Lugaw na manok? Ano yan? Salamat, Benjo. Aros kaldo. Aros kaldo. May manok, may itlog. Nagkita ng mag-ina, ang nanay at ang itlog. Okay, yan po. Ang ihahanda ni Ate Nora mamaya sa Bible study nila. Kaya kung malapit lang kayo, attend na kayo. Ayan o, merong pagkaing espiritual, may pagkain pang pisikal. Grace Reyes, today's menu, Pat Choy, masarap sa maulan na panahon. Ayan, opo, tamang-tama po yan. And maya-maya po, i-feature natin isang negosyo ng nanay na nabigyan ulit ng pagkakataon ng Panginoon na maging productive gamit ang kaniyang kakayahan at yung pagpapatuloy ng negosyo ng kanilang pamilya. Samantala, may paanunsyo po ang BAM Philippines. Meron po silang seminar for stewarding more than the business. Ang theme, Why Caring for Your Employees' Financial Wellness Matters. Mahalaga po ito, no, na iniisip din natin o iniisip din ng mga negosyante ang financial wellness ng kanilang mga empleyado. So, mari kayong dumalo sa seminar na ito kasama si Ogo Vizda. Siya po ay merong leadership and capacity building skills with over 30 years of corporate leadership. This coming September 24, alas 6 ng gabi. Diyan po sa Bellagio Squares, Tomas Morato, Fuentebella, Quezon City. Ayan, for details po, mari po kayong bumisita sa BAM Facebook page. Perlita Novello, ay ang sarap naman ng iyong ulam. Talbos ng kamote at pritong giniling ulam namin. Good morning. Grace Reyes, pa-shout out kay Jerry at Ronaldo Reyes. Nakikinig sila ngayon habang gumagawa po dito sa bahay. At si Nora Kabantog, thank you po. Ay, maraming salamat po. And sa araw na ito, no, kaagapay, meron akong tanong, ano ba ang nais ng Diyos na ipagawa sa buhay mo? Medyo profound, napakalalim na tanong na yan. Anong purpose mo sa buhay? Yan, pabagay na maganda mong isipin ngayong araw ng Miyerkules. Dito sa, kung ikaw ay nasa Kamaynilaan, medyo maulan, ang sarap mag-muni-muni ano, sa panahon ng tag-ulan. Ano ang purpose mo sa buhay? Ano ang purpose na itinalaga ng Diyos para sa buhay mo? You may also send your answers dito po sa ating Facebook page, 702 DZAS. Ayan. At bigyan taan na po natin itong ating panayam mula po sa isang Pilipina, isang entrepinay. Ang pangalan po niya ay si Ma'am Christine Mangahas Dimla o Kringles para sa kanyang Kringles Handicrafts Trading.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy, espesyal, at patok na negosyo.
0: At kasama nga po natin dito para sa patok na negosyo, syempre ang ating kasama mula sa DTI Central Luzon, Sir Emil.
1: Hello po.
0: Magandang araw.
1: Magandang araw po, Ate Jo, at magandang araw po sa ating mga kaagapay na nanunood po ngayong araw na to.
0: Panibagong feature na naman mula sa Lika Central Luzon.
1: Yes po. May kasama po ulit tayo na isang exhibitor sa ating pong 28 Likha ng Central Luzon Regional Trade Fair. Mm-hmm. And this time naman po, Ate Jo, siya po ay galing po sa bayan ng Kalumpit.
0: Wow. Kalumpit.
1: Kalumpit. So kung alam kung ano po natin, ang bayan ng Kalumpit ay kilala sa longganisa.
0: Mm-mm.
1: Pero ang kanyang produkto po ay hindi longganisa.
0: Lalagyan ng longganisa.
1: Longganisa. So kung kayo po ba, Ate Jo, ay mahilig din kumanta ng Balutin Mo Ako.
0: Balutin mo ako. Pambalot.
1: Pambalot. Oh. So, yun po ang kanila pong mga, isa sa kanila pong mga produkto. Tinatawag po nilang Sharon Bag.
0: Tinodo na talaga mga kaagapay. Yung pangalan ng bag ay Sharon yan.
1: So, okay. Andito po kasama po natin, Ate Jo, si Ma'am Christine Mangahas Dimla ng Kringles Handicraft.
5: Ayan. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ayan. So, ang pangalan po ng aking business ay Kringles Handicrafts Trading. At syempre, ang aking star, ang main product ng Kringles, ang Sharon Bag.
0: Siya rin po ay Board of Trustees ng Likhang Bulacan Entrep Association. At may-ari po ng Kringles Handicrafts Trading. Ito palang Kringles ay nickname mo.
5: Yes po, Kringles. Mm-hmm. Nickname ko po siya. Actually, wala talaga akong balak gamitin siya for business.
0: Ano nangyari?
5: Wala pong available na Marilag. Dapat Marilag ang pangalan ng business.
0: Ay, ang dami
5: ko.
0: Ng gumagamit
5: actually,
0: kasi ng Marilag.
5: Yes po, sa DTI office, 30 minutes po kaming naghintay ng nanay ko. Hanggang sa makapag-desisyon ako na sige, Kringles na natin.
0: Iyon naman pala, ikaw pala ang ano, nagpatagal.
5: Ako po, kasalanan ko po.
0: Pero bago naging Kringles ito, ano ang business mo, Ma'am Kringle?
5: Yes, ang business ko po, pumasok po ako sa Ukay. Nag-love po ako, nag-live selling ako, and then gumagawa po ako ng mga accessories. But before that, ito pong business na to ay sinalin po sa akin 2023 ng parents ko. So they've been in the business for almost a decade. 2000 nagsisimula na sila. Okay. Actually, one of the pioneers sila ng likha ng Central Luzon.
0: Wow. So mga negosyante sila at ang kanilang pangunahing business ay bag.
5: No, ma'am, actually nag-rebranding po ako ng 2023, and then may mga ni-retain po akong mga items nila.
0: Okay, ano yung items nila?
5: Ito po yung Water Lily slippers.
0: Water Lily.
5: Yes po, Water Lily slippers. Then kasi gawa po siya sa Water Lily, ma'am. Tapos ang gumagawa na niyan, ma'am, is nag-iisa na lang. Matanda pa. So, ang worry is parang hindi na siya, mahirap
0: magtutuloy.
5: Na siya magtutuloy.
0: May plano ba kayo na i-pass on?
5: Actually, ang kinakausap po ngayon yung mami ko na ano na sana magkaroon ng workshop.
0: Oo.
5: Kasi sobrang sayang, lalo na yung mga water lily, nagiging ano lang siya ng tubig.
0: Pabara lang siya sa baha, po. Lalo na sa inyo sa Kalumpit.
5: Yes po.
0: Oo.
5: So sayang naman kung hindi maitutuloy yung legacy na meron. Tapos yung ito nga po, yung slipper coin purse, tumaas na po lahat ng produkto. Ito po, hindi pa po tumataas. Dalawang dekada na po yan.
0: Wow.
5: So, 35 pesos pa rin po siya.
0: Talaga?
5: Yes po.
0: And kailan naging kabahagi ng DTI itong business ni Ma'am Kringles, ang Kringles Handicraft Lady.
1: Okay, so balikan ko po yung sa tungkol po dun sa Water Lily.
0: Oh, sige, balikan natin.
1: Yes. So, actually po, ang Water Lily po, ito po mga producers po natin ng sinelas. Sila po ay isang kooperatiba ng mga kababaihan sa San Miguel, Kalumpit, Bulacan.
0: Wow.
1: And sila po ay beneficiary po ng ating shared service facility on Water Lily production or Water Lily curing para po maging sinelas.
0: Mm. So sinelas lang ba ang kaya sa Water Lily?
1: Nakagawa rin po sila ng mga coin purse.
0: Bags.
1: Depende po kasi siya dun sa laki noong Water Lily. May iba po, kinakaya po yung mga purse, kinakaya po yung bag.
0: Mm-mm.
1: So, pero mas ang product po talaga nila ay mga sinelas.
0: Okay.
1: Yan, so yun po yung isa. Then, si Ma'am Kringles po ay lagi po natin kasama sa mga trade fair.
0: Mm.
1: And actually po, yung pong sinasabi po yung Board of Trustees po siya sa Likhang Bulakenyo Entrepreneurs Association Incorporated or ELBEA, kung tawagin po natin. Ito po ay isang samahan po ng mga entrepreneurs ng Bulacan na kung saan ay lagi pong binibigyan ng support at saka assistance ng DTI.
0: Wow. And Ma'am Kringles. Plural. Kasi yung t-shirt mo, Kringle lang. Lalagyan ko ng S yan.
5: S lang siya. Tapos yung test na naging double S. Napunta sa kanya yung S ko.
0: Okay. So, ikaw talaga ay into business na?
5: Yes po. Mulat na mulat po ako since na 2000.
0: Pero nag-corporate work ka?
5: Yes po. Call center. Pero hindi po ako nagtagal. Pero yung pinaka-nagtagal ako is the kiddie party industry.
0: Oh.
5: I do singing, dancing, and hosting na din.
0: Talaga? Oh. Mukha kang mahihiyain. Ikaw pala actually, ay ano, from, party peeps.
5: Yes, from 2011 to 2016.
0: Tapos, nag-negosyo ka
5: na? Nag-negosyo po ako ng 2023 kasi po nag-break ako sa entertainment industry kasi po nag-alaga na po ako. Nagpaka-housewife po ako.
0: Wow.
5: For that year na wala ako sa
0: nag-focus ka.
5: Yes po.
0: Bilang isang ina. Oo. Eh syempre na apply mo yung yung career mo na yun sa mga anak mo.
5: Yes po.
0: O kailangan ng animation
5: po,
0: sa mga bata.
5: Taka-entertain nila.
0: So kailan mo ulit na buhay itong negosyo na namana mo pa sa iyong parents?
5: Actually, tinatawag ko nga itong accidental business.
0: Wow.
5: As in, wala siya sa plano ko. As in, wala akong plano mag-business. Pero kasi, si God, talagang gumagawa siya ng ways para ibigay sa'yo kung ano yung nararapat.
0: Mm.
5: Actually, nag-business ako just to apply a visa.
0: Ibang motibo.
5: Ibang motibo.
0: Uh-huh. Papunta ka sana?
5: Canada.
0: Mm-hmm.
5: And then,
0: that was?
5: 2023 din.
0: Oh, time even right after the pandemic,
5: 2023. Tapos, yun nga, ako yung masayang taong na-reject ang visa.
0: Oh, rejected ba't ka masaya?
5: Kasi sabi ko, kapag na-reject tong visa na to, may plano para sa akin na mas maganda. At dumating nga po yung mga international ko ng mga orders. I have one from Abu Dhabi and meron din ako
0: na bags.
5: Yes po.
0: While you're doing that, ito na nga.
5: Yes po.
0: Mm.
5: So, nung nalaman kong I rejected, okay, sige. May plano para sa akin.
0: Mm-mm.
5: So, lahat ng rejection is a redirection.
0: Wow, ang gandang pagtanggap ng rejection na yan. And yung openness mo no, doon sa will ni God for you, not just for you, but also for your family.
5: Yes, of course.
0: Mm-mm. And which is best?
5: Yes, ito na nga po si Kringles.
0: Oo. So nagsimula ka sa bags?
5: Yes po, bags.
0: Tapos tinuloy mo yung mga tinda ni mommy mo, mommy Tess.
5: Yes po, niretain ko pa.
0: Ano yung mga niretain mo?
5: This one po, the Water Lily, and we have the magnet po, the ref magnet. Yes,
0: magnet.
5: And ito po, yung sleeper coin purse.
0: Na 35 pesos.
5: Yes, 35 pesos. Hindi pa rin siya tumata.
0: Paano nangyari yun?
5: Hindi ko po alam sa mama ko.
0: Tanungin
5: secret
0: niya
5: na po yan.
0: Ma'am Tess, ano? Oo. And itong mga bags na to, nag-start siya, paano nag-start na nakilala sa ibang bansa at nagkaroon ng orders from abroad?
5: Yung time na nag-uumpisa ako, nagpo-post ako sa Facebook dun sa mga Philippine handicrafts, mm-hmm. mga groups po, like talagang as in super blast po yung pagpo-post ko.
0: Nagfa-flood gas
5: po, talaga pong kailangan eh. Kailangan ko siyang mai-introduce. Then nag-start po ako sa one color lang na ano, na bag. Tapos mm-hmm. one size lang, which is this one po.
0: Okay. Ito ay magiging bag.
5: Yes po.
0: Aha.
5: Ito na po siya.
0: Para sa ating mga kagapay na nakikinig sa radyo, may hawak na wallet si Ma'am Kringles. Pero magiging bag pala siya sa susunod na panahon.
5: Ito na po yung part 2 niya. Siyempre, Sharon pa rin
0: yan. Kung kunwari wala kang kaplano-plano mag-Sharon.
5: Ay, yes po. Ito nga po yung sinasabi ko sa mga buyers ko. Oh, pasok ka sa party, kunwari may wallet, lalabas ka, may bag.
0: Ikaw pala talaga ang ano, dakilang party goer, ano?
5: Of course.
0: Ang cute.
5: Ito po ang Sharon bag checklist.
0: Okay.
5: Ayan.
0: Ano
5: so,
0: ba, na-i-check, nailagay na ba si Lechon?
5: Lechon. Meron tayong leche plan, Shanghai, siyempre, hindi mawawala yung relyenong bangus at saka minudo. So, marami po tayong Sharon serie. Meron po ako itong Sharon yan. Gumawa na po kami ng kanyang meaning. Ayan, may meaning na po siya.
0: A person who skillfully takes home leftovers from a party while humming, balutin mo ako ng hiwaga.
5: Oh, relate kayong lahat, di ba?
0: So, ito may mga orders ka from abroad?
5: Yes,
0: Pilipinas
5: po.
0: Abroad?
5: Ang first order po na nakuha ko is from France.
0: Wow! Yes, mga Filipino yun?
5: Foreigner po.
0: Talaga? Galing mo naman. Tapos, sunod-sunod na?
5: Ang naging challenge lang namin dun sa, ano ko, sa foreign ko is yung shipping.
0: Oo nga.
5: That's too, ano po. Kaya ang ginagawa po niya, once na may umuuwi po dito sa Pilipinas, doon po sila kukuha.
0: Dala na lang. Pinapamasahihan na lang nila po. Yung
5: kasi sobrang
0: cargo.
5: Mahal talaga.
0: Okay. And then, itong gumagawa, saan ginagawa itong bag?
5: Sa kalumpit po.
0: Meron kayong...
5: May mananahi po ako.
0: Mm-mm. So, nagsimula ka sa maliit na bilang ng orders. And then, nag-grow.
5: Nag-grow po na, nag-grow. Pati po yung clientele ko, nag-grow po.
0: Kumusta yung help ng DTI sa Kringles Handicraftery?
5: Yung help po ng DTI is ito nga po yung mga pagdadaos po ng mga trade fair, yung pag-iimbita po sa amin. Mas lumalawak po yung client namin dito, yung market namin, at may mga nakikilala po kaming mga future na buyers.
1: Bali, Ate Jo, ang kagandahan po kasi ng mga trade fair po natin, liban po dun sa mga walk-in po na clients po talaga, ay walk-in buyers po na bibili po on the spot, ang isa pong kagandahan ay may mga buyers po silang nakukuha na nagpapareserve ng ganito, nagpipre-order ng ganitong karaming product. And then, minsan po,
0: Pick upin na lang doon.
1: Yes po. Kumbaga, advance order siya. Then usually, yung mga nag-advance order po is, ano sila, parang mga...
0: Negosyante rin
1: po.
0: Oh.
1: And yung po iba nating client, from trade fair, nakakamit po sila ng mga consolidator or ng mga negosyo po
0: possible na
1: nag-e-export ng product. Kaya po may mga client po tayo na nagte-trade fair, nakapag-export na po ngayon is through the trade fairs na sinasalihan po nila.
0: See.
1: Ano lang po siya, hindi lang po talaga siya limited doon sa walk-in buyers.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa pong sa magandang naidudulot ng trade fair ay yung mas malaki na future sales po na mag-generate po nila. Mm-hmm.
0: Sa trade fair ba, I mean, nagre-rent ng space din ang mga business partners ng Lika DTI?
1: Usually po kasi pagka national trade fair po, mga conducted po na...
0: Like ito, yung mangyayari sa...
1: Yung dito po sa atin, yung mga provincial and regional trade fair, may parte na sinasagot po ng DTI. Opo. Then meron pong ilang... Subsidize ang DTI, pero meron din po sila na binabayaran na minimal amount.
0: Okay.
1: Just for the ano lang po yun, minsan yung po mga extra expenses po na required po noong partner po natin. But... yun pong mga national trade fair po natin, ito po ay libre. Kadalasan po ay free. And sa Bulacan po, meron po tayo mga local trade fair na libre. Mm-hmm. So, iba-iba po kasi siya. Depende po doon sa nagiging ka-partner po natin na venue kung saan po gagawin yung trade fair.
0: At itong malaking mall na to, eh, laging partner ng DTI.
1: Yes po. Ang mega ang SM Mega Mall po na to, ang SM Mega Mall po ay lagi po natin kasama tuwing may regional trade fair po tayo. Usually, hindi man po siguro sa lahat ng taon, pero madalas po sa Mega Mall po natin ginagawa yung mga regional trade fair po natin.
0: At ma'am, gano'n po yung help naman ninyo na na-expose kayo sa different trade activities?
5: Malaki po. As in, sobrang pasalamat ako sa DTI Bulacan, DTI Region 3. Kasi talagang yun nga po sabi ko, is lumalawak yung clientele namin. Mm-hmm. Ang dami kong nakilalang hanggang ngayon umu-order sa akin. From 2023 na sumali ako as Kringle's Handicrafts, hanggang ngayon client ko pa po sila.
0: Mm-hmm. Ano ang challenge ng ganitong klaseng negosyo?
5: Isa sa mga challenge siguro, yun nga, financially. Dahil hindi naman din madali. And then yun nga po yung like sa weather, pinaka naramdaman ko talaga is yung weather. Last year yung sobrang baha, naging challenge talaga sa amin yung pagpunta namin dito for ingress.
0: Sana wag na maging ganun sa ano, mag-pray tayo. No?
1: Ay, wag po maging maulan sa atin pong trade fair ng SCL.
0: And ikaw ay ilan taon na yung anak mo?
5: I have 21 years old. Tapos ang pinaka youngest ko is 6.
0: Bakit parang napakabata mo naman? Parang ikaw ay 28 years old lang. Ang layo ng agwat, ano? Pero ikaw ay homemaker.
5: Yes po.
0: And full-time sa pagninegosyo.
5: Full-time po.
0: At pero meron kang pwesto sa Bulacan?
5: Wala po. Through online po ako.
0: Mostly online yung mga online transaction mo. Yes. And ikaw din ang nagde-develop ng sarili mong product.
5: Yes po. Kami po mismo gumagawa din. The printing is ako po. Wow. Then the idea po na Sharon is ako po.
0: Okay. Ano ang mga namana mo sa iyong magulang sa larangan ng pagnanigo?
5: Siyempre, yung pagiging patient, yung pagiging pasensyoso nila sa lahat ng bagay. At saka yung, siyempre, sipag, kasi napag-aral nila kami magkakapatid because of the business. Mm-hmm. Sipag, tapos siyempre yung pagiging maka-Diyos, makatao, and be humble. Pagiging humble po. Yun po.
0: Anong naging, may time ba ng pagninegosyo mo na parang mali yata to, dapat yata bumalik na ako sa corporate setting?
5: Meron po. Actually, most of the time, parang lagi kong kine-question yung sarili ko, bakit ako nandito?
0: Mm-hmm.
5: Bakit ako nandito? Like, ang hirap. Lalo na yung time na hindi naman kami, like financially, we're okay kami. Pero yung kapag mag-establish ka kasi ng business, kailangan mo talaga ng malaking amount of money.
0: Mm-mm.
5: Kasi marami kang gustong planuhin sa negosyo mo. So, yun yung isa sa mga sa mga challenges din talaga.
0: Mm, yung mga bagay na iniiyak mo.
5: Yes po.
0: Parang ayoko na nga lang.
5: Pero, alam nyo po, God always provide. Mm-mm. Lahat tuwing like magpe-pray ako, kasi lahat ng decision na gagawin ko, I always ask God.
0: Mm-hmm.
5: Kahit bago ako pumunta dito, I prayed and like i-bless mo lahat ng sasabihin ko, kung ano man yan. So, ayun po, lagi siyang kasama sa akin.
0: And ang laking factor ng pananampalataya sa pagnenegosyo. And knowing na ikaw ay steward ng Panginoon sa business, di ba? And yun lang pagsabi mo na ikaw yung na-reject na masaya is already a testament na kapag nagpe-pray ka at you align your heart to the will of God, he will answer, pero sometimes yung sagot hindi yun yung gusto mo. Yes, pero ang ganda nung pagtanggap mo, masaya ka.
5: Yes po.
0: And paano ka naman nagiging blessing din? Paano nagiging blessing itong business mo sa mga mommy at sa iba pang mga community?
5: Po, sa community po, actually, nagpapakain po ako ng mga strays. Nagpapakain po ako ng mga stray cats, stray dogs. Lalong-lalo na kapag nagjo-jogging ako, lagi ako may dalang
0: Bag of goodies
5: para sa kanila. So, and then, syempre, nagdo-donate din po.
0: Mm-mm. At ano yung mga trait na namana mo sa iyong magulang with regard to managing a business?
5: Ang pagiging organized nila. Mm-hmm. Ayun, isa sa mga yun. Kasi very organized silang dalawa, lalo na si Mama tsaka si Papa. When it comes to, dati kasi may mga tauhan kami. So, mm-hmm, they've been very organized po sa negosyo.
0: Mm-hmm. Was there a time na may dinaanan ka na napakabigat na challenge sa business na to?
5: Yeah, actually meron po. Yung first year talaga, as in parang hindi kasi nagtutugma yung schedule, yung asawa ko kasi parang hindi nagtutugma yung schedule namin. So parang nawawalan na ako ng time sa kanila, sa anak ko tsaka sa asawa ko. So yun yung mga naging challenge na hinto ko na ba to? Ihinto ko na, hanggang dito na lang pa ako para makafocus ako sa kanila. Mm-hmm. Pero syempre yung asawa ko kahit ayaw niya na mahati yung oras ko sa kanya, sa kanila, sinosupport niya ako. Sige, kaya mo yan, kahit mahirap, tiis tayo. Malay mo, ito yung magiging ano natin.
0: Malaking bagay yung support ng family.
5: Napakalaking bagay po.
0: Support ng husband. Kasi ang nanay, walang break eh. Lalo ka na, negosyante ka.
5: Ito po yan.
0: May time ka pa bang magpahinga? So ito na yung pinakapahinga mo.
5: Actually, meron naman.
0: Meron naman.
5: Time management actually. Mm-hmm.
0: Maganda yung na-mention mo, time management, especially kung nanay ka na inaasikaso mo kasi ang laging priority, anak, negosyo o trabaho, tapos husband, tapos ikaw. Last.
5: Yes.
0: Always last on the list. Pero mabuti na na-share mo na may time ka rin na makapagpahinga. And malaking factor yung pananampalataya. Sir Emil, invite natin sila sa ating darating na trade fair.
1: So muli po namin kayong inaanyayahan na pumunta sa ating Likhanang Central Luzon Regional Trade Fair. Ito po ay gaganapin sa 23 hanggang 27 ng Setyembre.
0: Tagalog na Tagalog naman yan.
1: Opo eh. Ayan. So ito po ay gaganapin po natin sa Mega Trade Hall 2 ng 5th floor ng SM Mega Mall. So ito po ay napakalapit lamang po dito sa ating studio at nasa sentro po, I think medyo sentro po ito ng Metro Manila, ng NCR. Kaya po, apakadali pong puntahan para po sa lahat. Pagkakataon nyo na po na makapamili po ng mga pasalubong, ng mga gift items, mga pangregalo ngayong Pasko, or basta marami pong i-offer na mga produkto mula po sa Gitnang Luzon. Mula po sa Aurora, sa Bataan, sa Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. Kaya Ate Jo, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay pumunta po sa September 23 to 27. Andun po si Ma'am Kringles at
5: yes,
1: kumuha po kayo na isang Sharon.
0: And Ma'am Kringles, message of encouragement mo sa mga mami na nagpe-pray na paano pagpapalain ng Lord ang kanilang mga plans in life.
5: Para sa mga mamis, kaya nyo yan. You are enough.
0: Amen.
5: And syempre, huwag kakalimutan, syempre, laging magdarasal. Mm-hmm. Kasi siya talaga yung makakatulong sa lahat ng desisyon na gagawin nyo.
0: Mm-hmm. Thank you so much. Yes, meron pa po kayong huling bilin, Sir Emil.
1: Ayun lang po, pumunta po sa Liga Trade Fair.
0: And ma'am, thank you po, Ma'am Kringles.
5: Maraming salamat din po.
0: Mm-mm, batiin mo rin ang iyong mga kagrupo mula sa Likhang Bulakenyo.
5: Yes. Hi po, Likhang Bulakenyo Entrepreneur Association. Ma'am President Maita Garcia po, maraming salamat. And of course, Pisedo. Sa Bulacan po, maraming salamat po sa inyo.
0: Mm-mm. Meron kayong physical store, ay wala online nga pala. Ano ang online Facebook page ninyo?
5: Kringles, Birkay, may blue check po tayo. Kaya madali nyo pong makikita yon.
0: Ayan. Thank you so much, Ma'am Christine. Mga hasdimla. At salamat din kay Sir Emil ng DTI Central Luzon. At dito na po nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Special. Maraming salamat din sa ating mga kaagapay, Aileen Valdez, Nicole Estoy, Filag Tapon, at syempre kay Benjo Morano. At mahalaga, kaagapay na tayo ay magandang katiwala ng Panginoon sa larangan ng pagnenegosyo. Salamat din kay Benji Musura at sa mga taga Bukawe Chance Mirror Site. God bless you po hanggang sa susunod na programa ng Entrepinoy Special.
6: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay.

0: pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Hi! Bakit naman ganon?
2: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
1: Wala po, Mami.
2: Nagugutom ka na ba?
1: Hindi po. Busog po ako.
2: Eh, anong iniisip mo?
1: Naiinip po kasi ako, Mami.
2: Saan ka naiinip?
1: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
2: Ah.
1: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
2: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
1: Bakit iba-iba po?
2: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
1: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
2: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God.

0: Sinasabi nga po sa Kawikaan 4:7, pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon ito kahit na maubos pa ang lahat ng kayamanan mo. Ako pong muli si Pastora Clidel de Leon, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Danikalang Lagot kung papaanong nakapagtapos ako sa pag-aaral ng ganap kong makilala ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nasabi ko nga po noon, bago po ako makapag-aral, kinakailangan makatapos muna ang aming kuya. Kung papaano po ako nakapag-aral, kahit nag-aaral pa ang aking kuya, pasisimulan ko muli ang aking patotoo. Mahigit 15 taon na ang nakakalipas.
1: Praise the Lord!
2: Amen!
3: Clidel, mabuti at hindi nagagalit ang papa mo sa pagsisimba mo rito sa Born Again Church.
4: Kay mama po ako nagpapaalam, tita.
3: Minsan nga, mabisita ko naman ang aking kapatid. Dati-rati, binibisita ko kayo. Minsan, naging busy na ako sa trabaho. Iniiwasan ko rin ang makapagdiskusyonan sa papa mo patungkol sa kung sino nga ba si Hesukristo.
4: Ganun po talaga si papa. Mas pinaniniwala niya kung ano ang sinabi sa kanya ng pinaka-leader nila sa simbahan. Wala na pong nakakaalam sa dati naming simbahan na dumadalo kami rito. Pagagalitan nila sila papa at mama eh.
3: Hayaan mo. Baka sa mga susunod na araw, dadalawin ko kayo sa inyong tahanan. Magdadala rin ako ng kahit kaunting pasalubong sa kanila.
4: Sige po, tita. Matutuwa si papa at mama pag dumalo ka sa amin.
3: Malapit na nga palang magsimula ang church service. Halika na, makinig na tayo ng mensahe buhat kay Pastor.

0: May babasahin akong isang talata buwat sa Roma 1:17. Ang sabi rito, sapagkat ipinahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Totoo ang lugar natin ay hindi masyadong maunlad kung ihahambing sa ibang lugar. Kahit ganun pa man, dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos, hindi niya tayo hahayaang masubsob sa kahirapan ng buhay.
1: Ako, gusto ko makapag-aral. Sa dami namin magkakapatid, hirap ang aking mga magulang na pag-aralin kami. Pero paano nga ba kami makakaahon sa kahirapan ng buhay?
0: Ang paraan po para tayo magkaroon ng matatag na pananampalataya sa buhay, kinakailangan uunahin sa lahat nating gagawin ang pagtiwalaan ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa Mateo 6:33-34, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw.
1: Bahala ka na po, Panginoong Hesukristo. Kung makapag-aaral man ako o hindi na sa high school. Pero gusto ko pong makapagtapos hanggang sa kolehiyo.

0: Medel, ano itong nababalitaan ko na sumisimbraw kayo sa Born Again Church?
1: Opo, Papa.
0: May sarili naman tayong simbahan, ha? Bakit hindi ka ron sumimba?
1: Papa, sa pinupuntahan kong Born Again Church, naroon naman po si Tita. Natutuwa siya pag sumisimba kami sa kanila. Asikasong niya nga po kami.
0: Ayaw ko sanang papuntahin kay Roon. Pag nalaman ito ng ating ministro, baka pagalitan ako. Tatanungin nila, bakit pinapayagan ko kayo sa Born Again Church, Dobalo?
1: Papa, huwag niyo naman po kaming pagbawalan. Marami kaming nalalaman doon. Bawat isa sa amin ay may hawak na Biblia. Nalalaman namin ang mga kwento buhat sa Biblia.
0: Iyan ang kaibahan ng sinisimbahan ng tita mo at sa sinisimbahan natin. Ang ministro ang nagpapaliwanag sa atin ng Biblia. Sa tita mo naman, may kalayaan silang magbasa ng Biblia.

0: Talaga? Hindi natuto lang papa mo sa pagpunta mo rito sa church?
1: Opo, tita. Huwag lang daw silang pakikialaman sa kanilang paniniwala.
0: Ang mahalaga, pumayag na ang kapatid kong patuloy kayong sumimba sa amin.
1: Gusto ko na rin naman dito, tita. Marami na akong nalalaman patungkol sa Biblia. At tinanggap ko na rin po ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas.
0: Amen! Iyan ang napakahalaga sa buhay natin. Ang makilala natin sa personal na buhay, si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas.
1: Aaminin ko po, tita. Noon, ang habol ko ay makakain kami magkakapatid sa pagkain sa simbahan. Pero ngayon, hindi na po. Totoo na ang pagpunta ko rito para makinig ng salita ng Diyos.
0: Ang mahalaga na bago sa bandang huli ang maling motibo ng puso mo. Ito ang pagbabagong mula sa Panginoong Hesukristo. Halika na, magsisimula na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.

0: Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay kung magkakatotoo pa ang ating mga pangarap. Ang sabi sa Lucas 18:1, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Pananalangin pala ang dapat nating gawin at laging umasa na magkakatotoo ang ating mga minimiti.
1: Ang ninanais ko talaga ay makapag-aral ako. Ayokong tumanda na walang natapos.
0: Sa panghuli ng kwento, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Lucas 18:8. Kaya pa ba nating sumampalataya sa Panginoong Hesukristo kahit nag-iikaus minsan tayo sa ating buhay?
1: Magtitiwala ako sa Panginoong Hesukristo. Makapagtatapos ako sa aking pag-aaral.

0: Tao po! Tao po!
1: Lidel, may kumakatok sa ating pintuan. Tingnan mo nga kung sino.
2: Opo, Papa!
0: Magandang umaga po!
2: Pa! Si Tita po pala! Tita, pasok ka po! Mano po?
0: Kaawaan ka ng Diyos. Nasaan ang aking mabait na kapatid at hipag?
1: Ate, napadalaw ka. Clidel, ipagtimpla mo muna ng kape ang tita mo.
0: Heto nga pala, may dala-dala akong pasalubong para sa inyo. Clidel, pakidala mo nga ito sa inyong kusina.
2: Opo, tita.
1: Salamat naman, ate, at naalala mo kami.
0: Hindi naman ako nakakalimot sa inyo. Lagi ko nga kayong isinasama sa pagdarasal ko.
1: Salamat. Kahit magkaiba tayo ng paniniwala, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal mo sa amin.
0: Baka mamaya mapaiyak ako sa sinasabi mo. Kamusta na nga palang pag-aaral ng mga pamangkin ko?
1: Pinatigil ko muna si Clidel sa pag-aaral sa high school. Sa dami nilang magkakapatid, kinakailangang makatapos muna ang kuya nila sa pag-aaral.
0: Bakit pinatigil mo ang maganda kong pamangkin? Siya pa man din ang kamukha ng tita niya.
2: At tita, eto na po yung kape ninyo.
0: Salamat.
2: Salamat po, tita. Maganda po talaga ako katulad ninyo.
0: Abay, syempre naman. Baka gusto mo bunso, ako na ang magpapaaral kay Clidel.
1: Ate, wala naman pong problema sa akin. Ang kinaayawan ko, baka mawala sa totoong paniniwala ang aking anak.
0: Naririyan na naman tayo. Huwag na muna natin pag-usapan o pagtalunan ng paniniwala mo at paniniwala ko. Ang nais ko, makatulong sa inyo. Dahil panganay na babae si Clidel, nais ko naman magkaroon siya ng maayos na edukasyon.
1: Clidel, payag ka bang pag-arali ng tita mo?
2: Aba, upo, Papa. Papayag ako.
0: May kondisyon ang pagpapaaral ko sa'yo.
2: Ano po yun, tita?
0: Hindi kita papayagan na magkaroon ng boyfriend habang nag-aaral. Pag nakatapos ka na at may trabaho na, malaya ka nang sumagot ng ginugusto mong lalaki.
1: Iyan ang gusto ko kay ate, strikto. Narinig mong sinabi ng tita mo, Clidel, bawal na bawal kang magpapanhik ng lumiligaw sa'yo hanggat hindi ka nakakapagtapos.
2: Opo, Papa. Makakaasa rin po kayo, tita. Unahin ko po ang pag-aaral. Hindi muna po ako magpapaligaw.
0: At ayaw ko rin mabalitaan, wala nga pumapanhik ng ligaw sa bahay nyo, yun pala sa daan ka nagpapaligaw. Pag may nagsabi sa akin, tapos na ang pagtulong ko sa iyong pag-aaral.
2: Hindi po, tita. Makakaasa ka po. Hindi rin po ako magpapaligaw sa kalsada.
0: O sige, sa susunod na pasukan, mag-aaral ka na ng high school. Ako ang bahalang gumastos sa lahat ng iyong mga gagamitin sa pag-aaral.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo, ahensya de konsyensya sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio. Syempre kaagapay sa ating din pong YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. O di naman kaya kaagapay, kayo po ay aming nakakasama sa pamamagitan po ng inyong mobile application, ang 702DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre sa mga kaagapay po natin na walang sawang nakikinig sa inyong mga regular at PM Radio, magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Ahensya de Konsensya. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw po ng Miyerkules, syempre ang ating pong makakasama ay isa na naman pong ahensya ng gobyerno. Tama kaagapay, dahil po every Wednesday nakakasama po natin ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency para po sa kanilang mandato at para din po syempre kaagapay sa kanila pong ginagawang inisyatibo na kilalanin at syempre mag-coordinate ng mga voluntaryo. Hindi lamang po sa mga ilang organisasyon kundi maging sa labas pa po ng ating bansa. At syempre kaagapay, upang ipagpatuloy po natin ang talakayan, isa na naman pong mahalagang sektor na may malaking papel sa paghuhulog sa mga susunod na henerasyon ng mga leader at voluntaryo. Ito po kaagapay ang higher education institution. Aalamin natin kung paano ba na-institutionalize kaagapay ang volunteerism sa loob ng isang universidad, kung paano ito nakakatulong sa paghubog ng mga mag-aaral bilang isang profesional na may malasakit, pananagutan at kahandaang maglingkod sa bayan. At hindi lang yan kaagapay, makakasama po natin po ang University of Caldereras. Wow, kaagapay, pupunta tayo ngayon sa Luzon. At sa pagkakataon na to kaagapay, ang kauna-unahang private higher education institution na inilatag po yan sa Baguio City pagkatapos po ng World War II, sapagkat ang foundation ng paaralan na ito ay naganap po noong June 1946. Kaagapay, almost kaedad po ng ating himpilan ang kanilang universidad. At kaagapay, ang UC po o ang tinatawag po na University of Caldereras ay isa pong institusyon ng Caldereras na nagtataguyod ng isang institutionalized volunteerism. Para po bigyan po tayo kaagapay ng isang magandang balita, isang magandang pagkakataon, makakasama po natin ang head ng Center for Social Responsibility mula po sa University of Caldereras. Makakasama ko po si Binibini Gladys Corpus. Magandang hapon po sa inyo, Miss Gladys.
3: Magandang hapon, Sir Brian. Malamig na hapon sa inyong lahat from the City of Pines, Baguio City.
2: Yes po, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Gladys. Bago po tayo magsimula, baka po gusto nyong batiin po ang nakikinig po dyan sa City of Pines, yaan po sa ating mga kababayan sa Baguio.
3: Naimbag nga malamkin niya yung amin from the City of Pines and also our viewers and listeners nationwide.
2: Ayan, syempre po, Ma'am Gladys, batiin niyo din po ang UC at ang mga sumusuporta po sa inyo dyan ngayon na nakikinig po sa inyong departamento.
3: Let's go, UC Jaguars! This is it!
2: Ayan, so thank you so much po. Ma'am Gladys, bago tayo magsimula no, at bago tayo tumalakay sa usapin po natin dito ng volunteerism sa UC po, Ma'am, pwede niyo po bang sabihin sa akin ilang taon na po kayo dyan sa serbisyo niyo po dyan po sa UC?
3: Magandang hapon, Sir Brian. I started po almost 20 years ago in the University of the Cordilleras. But I started as a guidance counselor and then a student affairs practitioner before po ako naitalaga as the Center for Social Responsibility Head. Ayun po, sir.
2: At matagal na yun, ma'am. So, lumalabas,
3: yes, ma'am,
2: parang halos nakita mo ang inyong universidad na lumago, na lumaki, at nakita nyo ang inyo pong institution po dyan. Ma'am, bago po tayo magsimula, ma'am, pwede nyo po bang ipakilala pa sa akin o pwede nyo pong ipakilala sa mga tagapakinig po natin ang University of Cordilleras bilang isang higher education institution? Ano po ang inyong ginagawa?
3: Okay, sir. Ang University of the Cordilleras is located dito po sa Baguio City. So, we offer the trimester program and for the other courses like College of Law and Nursing, semestral program naman po. Ano ang ginagawa ng University of the Cordilleras pagdating sa ating mga estudyante? We offer basic education and higher education and also including graduate school program, sir.
2: Ibig sabihin, malaki po pala talaga ang ginagampanan nyo at kayo'n kaagapay kasalukuyang narito ako sa website po ng UC at nakita po natin na napakadami po palang programa maliban lamang po dyan sa undergraduate pati pa po dito sa graduate study po natin sa UC. Mama, syempre ang ating pong talakayan ay nagpapatibay po sa usapin po ng volunteerismo, nagpapatibay po tayo dito sa kung paano ba ginagawa ng isang universidad ang usapin po ng volunteerism. Ma'am, paano po ba isinabuhay po ng inyo pong universidad? Syempre po ng inyong mga ikinauukulam ang usapin po sa volunteerism lalo na po sa community.
3: Yes, sir. Our president po, Dr. Nancy Flores, siya po kasing nangunguna sa aming programs. Kasabay po noon yung aming community engagement and ang amin pong core values, core result areas is to teach, to research, and to give back. Yung teach po is to form our professionals. Yan po ang trabaho ng academics. Sila po yung nagtuturo. Ang research naman po is to gain knowledge, gather data. That's our research component. And lastly po, sir, is to give back, which is serving the community. So ito pong core areas na to, ito po yung nag-guide sa amin on how we mold our students, not only sa school po, pero kapag lumabas na po sila sa University of the Cordilleras, they still carry the value of serving the community, which is giving back to the community, sir.
2: Ibig sabihin, hinuhubog po pala ng inyo pong universidad ang mga kabataan at syempre, sila din naman yung lalabas kasi at magiging produkto po ng ating pong universidad. Ma'am, ikaw ma'am, sa inyo pong personal po na karanasan, ma'am, pwede ka ba mag-share sa akin ng kwento po ng isang estudyanteng inyong nakita at paano nakatulong sa kanya ang ginagawa po ng inyong pamantasan?
3: Meron po akong student assistant, sir. Dati namin siyang intern sa Baguio City High School. Nung intern namin siya, sir, ng grade 12, nakita niya kung paano kami nag-organize ng community activities, paano namin tinatawag, in-organize ang volunteers namin, and how we recruit also our volunteers. Ngayon, sir, nung nag-college siya, we have this student assistantship program, which is po dun sa mga medyo kulang or hindi pa kayang magbayad for college, they can apply for a scholarship, which is a working student program. So in exchange of their service na may duty hours po sa amin, they get free tuition fee, they get free miscellaneous. Ngayon sir, nung nakita niya na pwede siyang mag-apply, nag-apply po siya sa amin. Ngayon sir, part na siya ng working student workforce ng Center for Social Responsibility, which is the office that's in charge of our community volunteerism. I'm just so happy, sir. Second year siya, third year na pala namin siya ngayon, sir. Hopefully, when he graduates and become a teacher, yung natutunan po niya sa amin simula nung senior high school siya, sir, hanggang sa naging college student siya at maging teacher na siya in the future, andun pa rin yung serbisyo na walang hinihinging kapalit kasi gusto niya yung ginagawa niya. Yun po, sir, yung isang naging experience ko sa aming estudyante na talagang makikita mo na pag sinabi mo, kailangan natin ng mga volunteers na magpapack ng relief goods, kailangan ko ng magbubuhat ng libro na idodonate. Sir, walang second thoughts, pero nandyan kaagad. Ayun po, sir.
2: At yun naman po yung hiling po natin sa lahat ng mga universidad sa Pilipinas, hindi lamang po itong mga sabihin po natin na mga sikat, kundi kaagapay, napakahalaga talaga na ang volunteerism ay hindi lamang po sa mga sabihin po natin, no, sa mga departamento, kundi dapat tumatagos po ito sa mga estudyante na karaniwan po natin dapat na nakikita. Alam natin kaagapay na hindi lang dapat ang ino-offer po natin ay higher and quality education, kundi the molding the character, yung moral values sila, kasi pag nahubog to sa maagang panahon, sa maagang pagkakataon, hindi na nila iisipin kung ano pa dapat, kung ano yung tama at mali, kundi naman maninindigan sila sa kung ano ang kinakailangan. Siyempre, ma'am, ang nakatuwang nyo po ang Philippine National Volunteer Service,
3: yes,
2: Coordinating
3: sir.
2: Agency sa pagpapalakas po ng mainstream volunteerism po natin. Ma'am, sa ganitong pagkakataon, paano nyo kaya nasigurado na ang volunteerismo ay hindi lamang po sa NSTP, sa loob ng isang activity? Ma'am, ano yung ginawa nyong initiative to do this?
3: Ako, sir, personally, inaral ko po muna siya. Nung na-receive ko po yung manual from PNVSCA, binasa ko siya, sir, how to organize your volunteers, how to profile your volunteers, ganyan, sir. So, ang ginawa ko nung naaral ko na siya, sir, in-implement ko siya ngayon sa aming system. Kumbaga, yun yung naging guide ko to enhance our community activity form, how to process our waivers. We have naman po, pero mas na-enhance ko pa because may guidelines na ako from PNVSCA. And also, sir, to strengthen our partnership with PNVSCA, meron po tayong MOA. Kaya po, sir, nakaka-receive kami ng mga trainings. Sir, ang nakakatuwa nga dito, dati kasi, sir, ang trainings lang namin, Cordillera Administrative Region lang. Ngayon, sir, ako personally, I got the chance to go to Cagayan de Oro and learn about volunteerism. Tapos, sir, may mga instances din na hindi man kami nakakapunta ng Visayas, hindi kami nakakapunta ng Mindanao, pero po si PNVSCA yung nagsisend sa amin ng mga trainings, mga linkages. Kaya po, kahit hindi kami nakaka-travel, sila pa yung nagsiserve sa amin as our linkage. And sir, more importantly, sir, kasi diba, the city of Baguio is very active in city disaster management. So, si PNVSCA po, aside from nagpa-participate din sila sa city activities namin, sila din yung nagsisend sa amin ng mga national activities. Katulad yan, sir, pag may mga exhibit kami ng mga volunteer groups, we also join them, sir. Kaya kami nagkakaroon ng other linkages, not only here in Baguio, but also other regions. Sir, another thing na nakatulong din for PNVSCA is our documentation. The University of the Cordilleras was awarded as the Outstanding Higher Education of Gawad Kalasag, which is po the award given for disaster management. Ang laking tulong po na meron kaming guide on the proper documentation of our volunteers, our community engagements, para po pag validate ng mga accreditors, auditors, sir, well documented po ang aming database, sir.
2: At yun yung pinakamaganda sa lahat, kaagapay. Imagine na ang isang organisasyon o ang isang institusyon na may tamang dokumentasyon, na may tamang na may tamang layunin at may tamang mandato, makikita natin kaagapay. Naniniwala ako na to follow na lang palagi yung mga pagkilala, mga karangalan, pero kaagapay nagpapakita din ito sa atin na alam naman po natin, Ma'am Gladys, na darating talaga sa pagkakataon na kahit alam mong on peak yung volunteerism natin, nagkakaroon to syempre ng mga karanasan, ng mga challenges, ng mga hamon. Ma'am, ano yung karaniwang nyo? Kalalo ka na ma'am, isa ka pong head po ng inyo pong departamento. Ma'am, sa ganitong pagkakataon, gaano kahirap ma'am na nagkakaroon ng mga challenges at hamon po sa isang university, lalo na po sa usapin po ng volunteerism?
3: Sir, ang challenge talaga namin sa University of the Cordilleras, katulad po ng nabanggit ko kanina, we have the trimester program and we have the semestral program. Kapag gumawa ka po ng community engagements and volunteerism activities, kailangan po chine-check mo din yung school calendar ng trimester and semestral. Hindi po dapat siya na pang trimester lang, nakakalimutan mo yung semestral.

0: other thing, sir, kasi magkaiba yan ng time schedule sa klase, sir. So, ang semestral is 1 hour lang. Ang aming trimester is 1 hour 20 minutes. So, dapat, sir, nasisynchronize mo din talaga yung activities mo na mako-cover din sila ng maayos. And another thing, sir, na challenge din for us is, alam nyo naman po dito sa Baguio, ang weather condition namin, sir, is unpredictable.
1: Tama.
0: Pwede, sir, ngayon umaaraw, mamaya umuulan. Kaya po ang ginawa namin, sir, aside from our community activity form wherein they list down the details of their community engagements, the list of volunteers, nagdagdag po kami ng risk assessment form. Ito pong risk assessment form, sir, doon na po namin nakikita together with the organizer of the community engagement, what are the possible risks before, during, and after the community engagement. Para po, sir, mabawasan yung pwedeng maging danger or risk pag nasa community na sila. Kasi, sir, pwede po na ang mangyari is pag alis nila ng Baguio, sir, umaaraw. Pagdating nila ng Atok Benguet, as in, sir, buhos ng ulan. Or pwede rin, sir, na umaaraw sa Atok Benguet, pagbalik ng Baguio, sir, sarado na yung daanan kasi nga sobrang lakas ng ulan.
1: Tama naman.
0: So yun talaga, sir, yun talaga yung challenge namin here in the University of the Cordilleras and also the Cordillera region. But the good thing, sir, is that meron po kasi kaming linkage with CDRRMO. So we can ask for updates ng kalsada, ano ba yung mga possible na maging risk if ever we will do a relief operations doon sa area. Kaya ang ginagawa namin, sir, we make use of the incident command system. Before po kami magdo-donate sa isang area, we do coordination with the LGU and the CDRRMO. Ano po yung kailangan nila? Kasi, sir, baka pagdating namin doon, yung dala pala namin relief goods, hindi na yung kailangan nila. That's why the close coordination and collaboration po with other agencies and other organizations is very important po talaga to address these challenges that we have, sir.
1: Mm-hmm. At syempre, ang ganda nga, ma'am, nung ano mo, no, in ano na talaga, in practicality naman talaga, yung pagkakaroon po natin ng ganyan. Lalo na yung, ang ganda nga ng sinabi mo, ma'am, lalo na dun sa mga panahon ninyo na totoo naman na mahirap talaga, unpredictable, kaya yung mga challenges na yan talaga, no, yan yung magpapapigil sa atin, pero hindi tayo mapipigilan sa pagtulong. At sana po yun yung lagi nating maging mandato, at saludo ako sa inyo doon, Ma'am Gladys, kasi kung yun yung magiging mandato po ng bawat isa po sa atin, can you imagine yung buhay po natin na ginagawa po natin ng isang bagay. Alam nating mahirap, alam nating komplikado, alam nating magbibigyan tayo ng problema, pero hindi ta sana tayo mabox doon sa salitang hindi ko kaya, kundi maghahanap pa rin tayo ng pagkakataon na makaalis dito. And at the same time po dito, Ma'am Gladys, alam po natin na syempre nung hindi pa naman pumapasok ang P-Invisca sa pagkakataon na to, Ma'am, kamusta nung pumasok na sila? Syempre nung nagkaroon na ng proper intervention, yung nagkaroon na ng tamang tamang paggawa, tamang pagkakaroon po ng standardized, nadalian ba ang unibersidad niyo o mas nahirapan?
0: Sir, mas madali. Kasi unang-una, sir, pag maglalabas kami ng estudyante, like kunyari, sir, there's volunteerism expo. Nagaling na ang invitation galing ng PNVSCA.

0: services for them to participate in our activities. Ngayon sir, pagdating sa waiver, hindi na po tinatanong ng magulang. Saan ka ba pupunta? Ano bang gagawin mo dyan? Bakit ganito? Kasi sir, meron ng proper information kung saan talaga pupunta yung bata. And then sir, ang maganda din with PNVs ka, nung na-affiliate or na-link na kami sa kanila sir, every time there is a city and a national activity, ini-invite po nila kami. So ako sir, personally, hindi man ako maka-join sa activity, I make sure that there is an office, a student organization, or a college who would join the activity. Kasi sir, sa amin, ang volunteerism hindi lang iisang tao. It's a collaboration between our academics and our administration. Kaya po, ang mandato namin is dapat meron at merong representative, hindi man manggaling diretso sa office namin. At least we have our accredited student organizations, our volunteers who will be joining po the programs, citywide and nationwide activities, sir.
1: Mm-hmm. At syempre, yun naman yung hiling natin, di ba, na sana talaga lahat, ma'am, ng mga universidad no sa Pilipinas ay ma-recognize talaga ng PNVs ka, kasi imagine ka agapay no na okay, alam natin na baka meron na kayong sistema, baka meron na kayong ginagawa, o di naman kaya baka meron na kayong nais gawin, pero kaagapay, can you imagine na ang isang pamantasan no, ang isang mga universidad ay mayroon, kumbaga sa ano no, hindi naman backup plan yung dating, pero mayroong isang organisasyon na sumusuporta para mas manindigan, para mas lumakas, at syempre nagpapakita ito kaagapay na ang universidad talaga ay nabubuhay din sa volunteerismo. Pwede din siyang magkaroon ng talagang ano, may parang living vessel baga na nagtutuloy-tuloy hanggang saan, hindi na nagtutuloy-tuloy kundi nagkakaroon siya ng buhay, hindi dahil sa aktibidad lang kundi nas nakapaloob talaga siya sa sistema po. At sa puntong ito, maaari niyo po bang ibahagi sa amin o ano po ba ang mga inyong kapamaraanan o kabutihan po ng pagbabago na naidudulot nito sa mga estudyante at maging po sa kinatawan po ng UC na siya lalo ang nagpapalakas ng inyong pag-ibayuhin pa ang volunteerism sa university. Ano, ma'am, yung mga ginagawa niyo pong programs dito?
0: Sir, ang volunteerism kasi is something na within the person talaga. So, like, next week is our freshman orientation.
1: Mm-hmm.
0: Sa freshman orientation namin, sir, merong booth doon, which is the Project Helen booth. By the way, sir, Project Helen is our umbrella project of the university, which stands for Health, Education, Livelihood, Environment, and Nurturance.
1: Mm.
0: So doon pa lang sir, sa freshman day, may booth ang Project Helen doon, where the students, freshies pa lang to sir, from lowlands, highland students, even international students sir, get to sign up and become members of Project Helen. Ngayon sir, that's one strategy. Para po ma-sustain sila for volunteerism, they get into accredited student organizations. That includes academic organizations, non-academic organizations like interest groups. So dun, sir, through their organizations, meron pa rin silang mga community engagements in partnership with our office and Project Helen. And ngayon, sir, third year na, internship na, sir. Since na-inculcate na sa kanila ang pagiging servant leadership, when they go for internship or OJT, doon ko nakikita, sir, na bumabalik sila sa amin.
1: Mm.
0: Ma'am, may etong office or agency na kung saan ako nag-OJT, kailangan po nila ng mga books for donation for their adopted barangay, for their barangay library. Pwede po ba kaming makahingi ng libro? Doon pa lang, sir. Ah, okay, kampante na kami na. Yung nga pong three core result areas namin, which is to teach, to research, and to give back, na-inculcate na sa bata kasi internship.
1: Mm-hmm.
0: Sir, I'll share with you din po one
1: Go
0: of
1: ahead
0: our,
1: po.
0: Ano, eto sir, one of our alumni who is a police officer assigned in Zamboanga, nag-rest and recreation, umuwi ng Baguio, sir. Ngayon po, nung pumunta siya dito, sabi niya, ma'am, baka naman may mga libro tayong pwedeng i-donate. Sir, graduate na yun, sir. Pero, ano ko, rest and recreation, time for the family sana. Pero nung sabi ko, oh, willing ka bang buhatin? Kasi syempre, sir,
1: mabigat.
0: Six boxes. Mm-hmm.

0: yes sir, 6 boxes of books and then 2 or 3 boxes of soaps na dinonate na. Alam mo sir, ano, personally binuhat niya from Baguio to Manila, Manila to Zamboanga. Tapos sir, para lang hindi din siya mapasama sa airport, pinadala ko po yung deed of donation namin sir, signed by our Vice President, Dr. Rodora Ngolog, para po may hawak din yung alumni namin na document na yun pong daladala niyang libro is really for donation. True enough sir, when he went home to Zamboanga, he sent me photos po nung mga ano IPs na naka-receive nung mga libro doon. Imagine sir, from Luzon to Mindanao na madala ang mga libro natin through our alumni is already very significant for us. Ang makagandahan din sir ng mga alumni na nasa amin sir, they also serve as our trainers, resource speaker. Kasi nga sir, na-integrate na sa kanila na we have to give back because that's part of our key result areas when we were studying in UC.
1: Mm-hmm. Di ba nakakatuwa kaagapay na kapag nakatampok tayo ng ganyang mga istorya, lalo na yung mga estudyante natin noon, napakasarap ituro ang volunteerismo kapag may resulta, di ba? Hindi lang sa may resulta, kundi nakikita mo na buhay ang ginagawa ninyong programa, nakikita niyong buhay ang inyong mga ginagawang, ang inyong mga ginagawa, lalo na sa estudyante, kasi pagpapakita yan kaagapay na hindi naman sa epektibo, pero nakikita mo na ang ginagawa mo ay hindi lang para doon sa mga estudyante sa loob ng universidad, kundi kahit yung mga graduates, babalik at babalik, kasi alam nila some point or another nagkaroon talaga ng malaking impact ang volunteerism. Hindi lang ito pumapasok sa kailang isip, pero tumalima ito sa puso nila, at yun naman yung nais na makita natin palagi, na ang estudyante hindi lang natatapos dahil tapos na siyang mag-aral, kundi nakikita ito sa pamamagitan po ng pagsunod nila doon sa kailang nakagawian sa loob ng kailang pamantasan. Ma'am, ang Pilipinas po ang focal point po for International Volunteer Year 2026. Ma'am, ano kaya ang magiging ambag o contribution po ng University of Caldereras po sa darating po na December?
0: Sir, ang ambag ng University of the Cordilleras, unang-una po talaga is pinagpapatuloy namin kung ano na yung mga dati naming naumpisahan, mm-hmm. sir. Ang kagandahan lang naman ngayon, sir, mas madami kaming partner agencies, mas marami na kaming partner organizations. Nag-increase na din ang collaboration natin with other organizations. And also, sir, like, eto nga po, relief operations. Dati, sir, ang relief operations pang tao lang. Ngayon po, sir, natutuwa kami kasi pag call for donations, sir, may donations din ng dog food, may mga donations kami ng vitamins, kasi sir, meron kaming tinutulungan ngayon na fervent animal sanctuary that caters
1: wow.
0: po to rescued animals.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Yun po, sir, nakakatuwa, sir, kasi even engineering students, architecture students would come up with a donation drive for the sanctuary.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, sir, isa din po sa mga ipagpapatuloy namin na gagawin, the College of Architecture, sir, came up with an architectural design of the sanctuary. Tapos, sir, yung architectural design na part of their requirements, dati po, sa kanila lang yun. Ngayon, sir, yung output nila, ginawa natin ng deed of donation, idinonate natin sa animal sanctuary, yung architectural design po na ginawa ng mga estudyante natin, yun po ngayon ang ginagamit nung may-ari ng animal sanctuary to improve the rescue area.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po, isa yun po sa magiging ambag namin. And another ambag din po ng University of the Cordillera, sir, we will still continue to collect more e-waste, electronic waste. Kasi sir, alam nyo naman po, isa sa mga problema ng Baguio City is basura.
1: Mm-hmm.
0: Para sir, hindi na hahalo ang mga electronic waste sa general garbage ng Baguio City. Meron po kaming electronic waste garbage bin sa university. Doon po tinatapon at linalagay ng mga estudyante and employees yung mga electronic waste. And then, yun po yung pinipick up ng SEPMO para po doon sa facility na meant for electronic waste. So yun po yung isa sa mga magiging ambag po namin sa University of the Cordilleras for this 2026, sir.
1: Mm-hmm. At looking forward tayo dyan, di ba, na dumami pa po ang inyong project, dumami pa po yan kasi yun naman yung heart natin, kaagapay. Alam niyo, syempre baka pakinggan ng mga kaagapay natin, ay wala naman kaming kakayahan. Ang kaagapay, hindi yan tungkol sa kakayahang meron ka, kundi kung ano yung kaya mong gawin on your own. Kasi kung lagi tayong maghahanap ng grupo, kung lagi tayong maghahanap ng organisasyon, minsan nagkakaroon tayo ng maling motibo ng puso. Ang pagtulong, kaagapay, ang volunteerismo, kahit ikaw pwede. Kaya naman, ma'am, bago kita bitawan sa pagkakataon na to, ma'am, ano yung hamon mo o di kaya challenge mo sa mga ilang higher institution po dito sa Pilipinas na dapat gawin po ang ginagawa katulad po dyan po sa inyong pamantasan?
0: Yes, sir. Hamon na gusto kong i-share is that may mga limitations po talaga tayo pagdating sa volunteerism. Pero yun nga po, the limitations will not hinder us not to help other people. That's why collaboration is very important. Kaya nga po dito sa amin, sir, kapag medyo na-frustrate ka or medyo na panghihinaan ka ng loob, we always tell each other, yes, you can. Meaning to say, yes, you can do it. Yes, you can overcome it. Sa volunteerism naman po, yes, you can be a volunteer. Yes, you can be a leader even without a position. And definitely, yes, you can make a difference in our society, sir.
1: Mm-hmm. Kaya naman, ma'am, bago tayo magtapos, baka sa huling pagkakataon may mga nais kang batiin.
0: Magandang araw ulit sa aking mga kasamahan dito sa University of the Cordilleras. Naimbag nga malam and stay safe po sa lahat ng dito na kasama ko dito sa Cordillera Administrative Region. Also to our viewers and listeners, thank you so much, Sir Brian, for having us in your program, and I hope to see you here in Baguio City.
1: Sure.
0: Where we will be very glad to show you our university and share with you how we do our volunteerism here in the university, Sir
1: Naku
0: Brian.
1: Po, pupuntahan ko yan, ma'am. Magkaroon ako ng tamang oras at huwag kayong mag-alala. Iikutin natin ang Baguio. Hindi lamang ang inyong pamantasan, kundi ang buong puso po ng Baguio. Muli, mga kaagapay, nakasama ko po ang head of the Center for Social Responsibility. Mula po siya, kaagapay, sa University of the Cordilleras, kaagapay. And at the same time, kasama po natin si Miss Gladys Corpus. At kaagapay, it's a wrap. Yan po ang pinakamagandang puso talaga ng volunteerismo, na hindi na lang natin siya nakikita sa mga community development, sa ilang mga barangay, kundi kaagapay, nakatatagos kaagapay sa iba't ibang uri po ng institusyon dito sa Pilipinas. Kumpanya man, eskwelahan man, o pamantasan man, kaagapay, iisa lang naman ang ating punso, ang ating puso, maglingkod at gumawa ng may kusang loob na hindi kailangang utusan. Kaya naman, kaagapay, bago po tayo magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, kay Ate Aileen Valdez, para po sa ating RTV team, at syempre po kay Kuya Benjo Morano, at syempre sa ating pong nag-assist kay Dessa Magtunaw, at sa buong Bukawi Transmitter site. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo Ahensya de Consensya sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Macasling 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
4: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng batas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
6: Magtatanong ka ba sa AI? Oops, wait muna. Alam mo bang ang AI infrastructure at semiconductor-related facilities ay mataas kumonsumo ng kuryente? May mga ulat na umaabot sa gigawatt scale ang projected energy requirement. Ibig sabihin, pangmalakas ang andaran. Bigyan kita ng sample. Ang isang cabinet ng AI computer can consume electricity na pwedeng magamit ng halos 100 mga bahay. Palakihin mo ito sa isang data center. Ang consumption niyan ay katumbas ng kuryente na tatakbo para sa libo-libong households. Hindi lang yan, sa patuloy na pagtaas ng demand sa energy, inaasahan pa itong dumoble by 2030. Kung hindi sapat ang existing generation capacity ng lugar, maaring magkaroon ng pressure sa power system. Anong epekto nito? Eh di maghahatian ng power distribution ang households at industries. Maalam ka nga dahil may AI ka, pero tandaan, hindi libre ang kaalaman. Bawat tanong mo sa AI, may presyong katumbas. Kaya think before you click.
7: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
9: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
8: Gusto ko lang pong malaman.
9: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
8: Mami.
9: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
8: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
9: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
7: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
10: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
11: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na.
7: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
12: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
13: katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
14: Doctors Online.
13: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
14: Doctors Online.
13: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
14: Doctors Online.
13: Kumonsulta na!

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules ng hapon. Ito po si Kayla Escalante. Ang ating paksa ngayong araw ay talaga naman pong interesting dahil palagi po natin itong nakikita ngayon sa online, sa social media. Ito po ang Tirzepatide o ang weight loss. Ano nga ba ito at paano makakatulong sa pagbabawas ng timbang? Maya-maya lamang po ay may makakasama na po tayo na ating guest doctor for today para po ipaliwanag ano nga ba ito at ano ang mga maaari nitong epekto sa ating katawan. Kaya naman, tuto ka lamang kaagapay at kung meron kang katanungan tungkol sa topic na yan, ay maaari nyo na pong ipadala ang inyong mga questions sa ating ongoing Facebook live streaming at YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang ating episode ngayong araw na ito at itag ang inyong mga kakilala. Siyempre, binabati rin po natin ng happy listening ang mga team radio nating kaagapay via 702 DZAS AM band maging sa mga tagapakinig natin sa 702 DZAS mobile app. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At ngayon po ay tutungo na po tayo sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Kagapay, ito nga po ang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Ang topic nga po natin ngayon ay Tirzepatide o ang weight loss. Kaagapay, meron ka bang question tungkol sa topic na yan eh? Patuloy po naming aabangan ang inyong mga katanungan at ating po yung itatanong sa ating kaagapay na doktor ngayon. Tayo po ay blessed na makakasama po ang ating kaagapay tuwing second Wednesday of the month. Isa po siyang dermatologist. Ating pong i-welcome si Dr. Grace Beltran. Good afternoon, Dr. Grace.
3: Good afternoon, Kayla.
0: Apo, good afternoon, Docs. Thank you po sa inyong panahon po na tayo po ay magkasama po dito sa Doctors Online. At sabi ko nga po, very interesting po ang topic natin ngayong araw. Doc, ano po ba itong Tirzepatide?
3: Okay. Ang Tirzepatide ay isang uri ng peptide na ginagamit na gamot para sa mga tao may diabetes na type 2 diabetes mellitus. Okay? Pero naging sikat siya dahil hindi sa type 2 diabetes mellitus kundi dahil sa pampapayat. Kasi nga they found out na yung tirzepatide ay nakakapagpapayat din, no? Yun. Kaya ngayon sikat siya dahil marami ang gumagamit ito dahil gusto nila magpapayat, hindi dahil sa may type 2 diabetes mellitus sila.
0: Oo nga, Doc. Lagi ko po itong nakikita sa social media. So,
3: ang ibig sabihin, ang ano...
0: Go ahead po, Doc.
3: Okay. Ang tirzepatide ay... kasi maraming generation to. May first generation, second generation, tsaka third generation. Ang first generation, ito yung tinatawag na Ozempic. Ozempic, no? Or semaglutide. Ang Ozempic or semaglutide, naging sikat din ito na pampapayat. Kaya lang, in the later part, nagkaroon ng mga side effect yung mga pasyente na tinatawag nilang Ozempic Fashi. Mm-hmm. Yung mukha nila parang si Karen Carpenter, yung singer na nagpapayat at hindi na kumakain. No? Parang ganun ang itsura nila. Pero actually, they found out later na hindi naman talaga yung side effect ng semaglutide or Ozempic. Yun ay naging dahilan lamang na yung mga tao kasi nagpapapayat, hindi sila kumakain ng protein-rich food. Kaya nahumpak yung mukha nila, nag-loss ng muscle din, imbis na fat lang. Kasi when you take these drugs, hindi lamang fat loss, kundi muscle loss din ang nangyayari kapag umiinom sila o nag-inject sila nitong mga peptides na to, no? So, ganon. Ngayon, yung second peptide, ito ngayon yung pinakasikat. At may third generation pa, yung retatrutide. Yung retatrutide, ito yung pinakamagaling pero hindi pa available dito. Yung tirzepatide ang available na all over the world tsaka well-studied. So, yung retatrutide, ano pa lang, pinag-aaralan pa lang. Ayan. So, ang laman ng tirzepatide natin ay dalawa. No? Ito yung tinatawag na glucagon-like receptor 1 agonist at saka yung tinatawag na glucose-dependent insulinotropic polypeptide. Yun yung laman ng tirzepatide. Ang purpose nito ay para pawalaan gana. Okay. So pag ini-inject ito sa iyo, nawawalan ka ng gana at mas laging feeling full ka kaya hindi ka masyadong kumakain dahil laging glucose component of your blood kasi nga nag-i-increase sila or ini-stimulate nila yung production ng insulin para ma-convert na yung food into energy at hindi magtagal ito sa ating blood. Para hindi umi-increase yung blood sugar natin sa dugo.
0: Yan. Mm-hmm. Opo. Dok, na banggit po ninyo kanina na ito po talaga ay
3: salive, no?
0: Opo.
3: Tapos ano din siya, it has also an effect on fatty liver, no? So nakokorek yung fatty liver natin kapag nag-inject tayo ng tirzepatide.
0: Okay,
3: yun.
0: Okay,
3: actually, dok. Marami pa itong effect eh, pero yun muna.
0: Apo. Dok, nabanggit po ninyo kanina na ito po ay for type 2 diabetes po talaga. Pero para kanino po at paano po ito nakakatulong sa pagpapababa po ng timbang?
3: Okay. Kasi nga, pag in-inject mo to, tawag dito, ano sila, yung incretin hormone sila. So, it makes your body parang mas nakikita nila kaagad na ano tawag dito na de-detect kaagad nila yung rise ng insulin dahil sa kinain mong pagkain.
0: Mm-hmm.
3: Kaya sa ano para ibig sabihin yung na-detect nila kaagad yung ano yung food kaya it prompts insulin release, no?
0: Mm-hmm.
3: Kaya mas mabilis yung pag-release ng body mo ng insulin kaya napapababa nila yung blood sugar and at the same time it decreases it prolongs gastric emptying time. Ibig sabihin, yung pagwala ng pagkain sa tiyan mo, mas humahaba. Kaya pag humahaba yun, yung pagkawala ng pagkain, mas laging feeling busog ka. Kaya humihina yung pagkain mo kasi hindi ka naman nagugutom, laging feeling busog ka. Kaya yun ang ano niya. Tsaka yun, it decreases appetite, it decreases blood pressure also. Yun, marami siyang effect na maganda sa body.
0: Mm-hmm.
3: So, hindi lamang pagpapapayat, kundi marami siyang good effect sa body.
0: Okay po. Yan po yung mga good effect po no, sa ating katawan. Ano naman po, Doc, yung mga maaari pong side effects pag nag-medicate po nito?
3: Okay. Ang side effect nito, kapag ikaw ay mayroong cancer ng thyroid, mas lalong lalala yung cancer mo ng thyroid. Kaya, sa mga medullary thyroid cancer na patient, hindi pwede to.
0: Mm-mm.
3: Tsaka yung mga may family history ng cancer of thyroid, hindi din pwede to. Yan. Tapos hindi mo rin siya pwedeng ibigay sa mga merong multiple endocrine neoplasia. Okay? Ay, bawal din siya doon. So, tsaka yung mga may pancreatitis, whether it's alcoholic pancreatitis or tawag dito yung acute pancreatitis due to other causes, hindi lang alcohol, hindi mo rin siya pwedeng ibigay. Tapos hindi mo rin siya pwedeng ibigay sa mga tao merong gallstone pancreatitis. Kasi pag may gallstone ka, you can also cause pancreatitis. No? Kaya anybody who has pancreatitis, hindi pwedeng ibigay ito. Tsaka cholecystitis, hindi rin pwedeng ibigay.
0: Okay po. So, kailangan po talaga no, na hindi po siya basta-basta gamitin. Dapat po talaga ay magpa-consulta.
3: Dapat may medical supervision.
0: Yes,
3: dapat may medical supervision. At saka, hindi ito pwedeng... At saka yung mga... Ano, kasi ang mga available nito ngayon, marami ngayong compounded eh. Ibig sabihin, hindi siya talaga approved ng FDA. Ano lang, kino-compound lang ng mga pharmacy, no? Yung mga approved, yun yung mga, ano, acceptable, like Mounjaro, yung mga gano'n, no? Yun yung approved. Pero yung mga compounded, hindi approved. Kasi una-una, pag compounded, hindi ka sure sa purity, hindi ka sure sa effectivity niya, hindi ka sure sa, tawag dito, yung effect niya, no? Dahil nga, hindi pa siya napag-aralan yung compounded. Samantalang yung mga Mounjaro, matagal na ito sa market, kaya marami nang gumagamit ito, napag-aralan na, at alam na natin yung pwedeng possible side effect. Ang possible side effect niya ay yung mga gastritis. No? Kapag ikaw may problema sa tiyan, lalo na kung yung may problema ka sa contraction ng intestine at saka stomach mo, hindi pwedeng ibigay ito.
0: Mm-mm.
3: Kaya kung may gastric paralysis ka, hindi mo pwedeng ibigay ito sa mga taong ganun.
0: Okay, Doc. Opo. Baka po may tatanong lang, Doc. Kanino po dapat magpapakonsulta kapag po gustong gumamit ng itong tirzepatide?
3: Well, kasi kasing dermatologists, we also give, no? Not all dermatologists, of course.
0: Mm-mm.
3: There are only some dermatologists who prescribe this drug, no? Pero yung mga endocrinologists, sila din pwedeng, pwede rin silang kumonsulta sa mga endocrinologists. So, yun, either, o kaya yung mga obesity expert, no? Basta, yung mga surgeon din na nag-treat ng obesity, they can also ask this, about this drug para ma-assess sila properly at malaman kung pwede sila dito.
0: Yeah. Opo. Kasi Doc, marami po akong nakikita na nagbebenta po nito online. Hindi po tayo sure kung ito po ay merong under ng consultation mga doktor. Doc, ano po yung pwede po ninyong maibigay na paalala, reminder para po sa mga kaagapay natin na interested po na gumamit nitong Tirzy?
3: Yung kung gagamit sila, mas maganda under the medical supervision, no? At saka yung mga products na approved na by FDA, maraming Korean version ng tirzepatide. Eh. Tsaka yung iba pa, pero ako I prefer Korean at saka yung talagang yung established na, yung like Mounjaro. Tsaka may isa pang brand that I forgot the name, no? Kaya yun yung dalawang branded na yon at saka yung mga Korean brand. We can make use of that. Kasi napag-aralan na to, na-approve na, at saka they are proven to be effective. Unlike yung mga compounded, yung standardization, hindi tayo sigurado. Kasi kuminsan, hindi tama yung pagkaka-compound, no?
0: Mm-mm.
3: O kaya yung mga ginamit nila na in combination with the active ingredient, maaaring hindi rin tama. So, hindi tayo sigurado sa standardization, sa purity, at saka sa effectivity nung compounded ones. Pero yung mga established na FDA approved na in other countries or in the Philippines, yun yung mas dararapat nating gamitin. Tsaka, kailangan may guide talaga kasi, kunyari, yung iba, they start at a dose that is high immediately, no? So, this can be a very bad thing to do kung nag-start ka kagad ng mataas na dose kasi baka nga merong hindi ka na laboratory test. Kailangan may laboratory test na gagawin din dito para malaman kung talagang pwede ka.
0: Yun. Opo. Doc, panghuli na lang po sa ngayon po. Ito po ba ay long term or short term po na paggamit nito?
3: Okay, maganda yung tanong mo. Kasi we should all know that these peptides, or yung mga binanggit ko na mga peptide, they are only add-ons to weight loss. Okay? Ang talagang pinaka-importante sa weight loss ay yung lifestyle modification. When you say lifestyle modification, kailangan sinasamahan mo din to ng exercise, proper diet, at saka dapat yung hormone mo, wala kang hormonal imbalance sa ibang problema. Like for example, kung mayroong thyroid problem ka, hindi ka pwede dito. Kasi kung may hormonal imbalance yun, ibig sabihin, no? Kaya kung ikaw may problema sa hormone mo, kailangan magpapa-check up ka talaga bago ka mag-umpisa nito. Tapos, hindi lang yun, no? Kailangan yung stress level mo din controlled. So lifestyle modification, hindi ka parating stressful. Kasi kung naggaganito ka nga, parating ka namang stressful, nawawala ng bisa. Hindi nagiging effective yung tirzepatide mo. Kasi this is affected by stress level, by the foods that you eat, by exercise and diet, no? So, ayan, kailangan lahat ito kasama sa treatment, hindi lamang yung ano. Tapos, sinabi mo kung ito ay lifelong, permanent, na change, no? It's not permanent change. Kaya nga, kailangan habang nagmumundyaro ko, nag-tirzepatide ka, inumpisahan mo na yung lifestyle change mo, no? Alam mo na yung dapat mong i-avoid, alam mo na yung mga bawal, para ma-ano mo to, ma-sustain mo tong mga ginagawa mo na tama, para pag hininto mo yung tirzepatide mo, na-establish na ng katawan mo yung balance para ma-achieve mo yung weight loss na wala na yung injectable. Pero usually it will take mga months, no? Hindi naman biglaan hindi ito biglaan na napapayat ka. It will take, for some people it may take months, but for others it's faster. Iba-iba kasi yung metabolism ng tao eh. So yung iba siguro in 5 months maganda na. Yung iba kabisan 1 year maabot, no? At saka yung iba, kabisa kailangan natin itaas yung dose, lalo na yung morbidly obese, kailangan itataasan mo yung dose kasi nga hindi kaya nung mabababang dose lang. Ayan. Tsaka may mga ibang ginagamit ngayon na mga pampapayat din, no? Yung like yung pentermin, no? Ito ayoko masyado to gamitin kasi may mga side effect to, like palpitation at saka nag-increase siya ng blood pressure. Kaya pag ito yung ginamit mo, pwede kang magkaroon ng palpitation. Hindi siya cardiorenal protective. Unlike tirzepatide, cardiorenal protective ito. Pinaprotect niya yung heart mo at the same time yung kidney mo. Yung ibang pampapayat, they are not protective of other organs of the body. So, pag yung orlistat naman, itong lipase inhibitor na to, ang purpose nito, hindi ma-absorb yung fat ng katawan mo. Kaya pag dumudumi ka, napupunta lahat sa dumi mo, yung mga taba. Kaya pag dumudumi ka, nakikita mo oily yung stool mo, no? Kasi, yung nga, napupunta lahat ng taba doon sa stool. Kaya, yun, kaya nagpapapayat din siya. Pero, ayun nga, yung one bad effect nito ay, yung nga, dumudumi ka ng parang may mantika. At saka, may din siya, GIT irritation na side effect. And then, the liraglutide pala, hindi ko pa rin, mas gusto ko pa rin yung tirzepatide kasi compared to liraglutide, 5-8% lang yung weight loss mo. Ang tirzepatide, 15-20% weight loss. Okay. Kaya mas maganda pa rin yung tirzepatide.
0: Okay? Pero yun nga po, no, ang magandang reminder po ay hindi po siya talaga dapat ginagamit basta-basta. Dapat po talaga ay magpakonsulta muna kung ikaw ba ay pwedeng gumamit nitong tirzepatide. Nako, Doc, ang dami po pa po nating pag-uusapan tungkol po dito sa ating topic for today. Muli kaagapay, kung kayo po ay merong questions about this topic, maaari nyo pa rin po yung ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming. Pero sa ngayon, Doc Grace, sa mga kaagapay, tayo po muna ay pansamantalang magbibigay daan sa ating health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, sa pagbabalik po natin ay susunod na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Kaya kaagapay tutuka lamang, magbabalik po ang Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
1: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots, at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli,
4: i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik kaagapay ang Doctors Online dito pa rin po sa himpilang 702DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Ang focus nga po ng ating discussion ngayong araw ay ang tirzepatide and the weight loss. Kasama po si Dr. Grace Beltran. Tayo po ay napapanood sa Facebook live streaming at sa YouTube live streaming, maging sa 702DZAS AM band at sa ating mobile app, 702DZAS mobile app. Ngayon po ay babalik na po tayo sa ating discussion at sisimulang sagutin ang mga questions from our listeners and the viewers. Good afternoon po muli, Doc Grace.
3: Hey, good afternoon. Gusto ko lang idagdag yung exercise na kailangan kapag nag-tirzepatide, hindi lang yung mga jogging, mga running, mga gano'n, no? Kailangan resistance exercise. Kasi kagaya nga nung semaglutide, yung Ozempic, di ba? May Ozempic pa siya. Yung pumayat, yung parang Karen Carpenter ang itsura, no? Para to avoid this, kasi pwede rin mangyari ito sa tirzepatide, no? At saka sa lahat ng pampapayat. Kasi when you take this weight loss control medications or peptides, you don't only lost fat in your body, you also lost muscle. Kaya kailangan pag nagpapapayat ka gamit ito, kailangan mag-exercise kayo. Pag sinabi mo resistance exercise, yung strengthening of the muscle, yung ayan, yung weight, yung mga barbell ng konti, yung mga ganun, no? Kailangan nag-exercise ka na may weights, a little bit of weights, para hindi mag papayat yung muscle mo, hindi ka magkakaroon ng sarcopenia. Okay? Kasi kadalasan kasama yung sarcopenia sa fat loss kapag nagpapa-inject ng mga peptides.
0: Okay po. So kailangan din pong isiping factor din po ito, no, yung exercise po na gagawin.
3: Disciplined exercise. Resistance sa exercise.
0: Okay po. Doc, may mga questions na po dito from our listeners and the viewers. Pwede daw po kayang magpakonsulta para po sa tirzepatide medication kahit na mayroong akong diagnosis sa PCOS and hormonal imbalance.
3: Ay, ayun nga. Pagka may ganun ka, kailangan mo muna magpa-OB. Okay? Bali, co-manage ng OB at saka ng derma. Kasi kung may hormonal imbalance ka, hindi rin magiging effective itong tirzepatide. So, kailangan may treatment ka rin na ginagawa for your PCOS or other hormonal problems before we can start injecting that tirzepatide.
0: Okay po. So, magpa-check po, no, sa OB. Ito po ay tungkol naman po... Talaga daw po bang by injection lang ang tirzepatide gaya ng nakikita ko online? Gusto ko po sanang sumubok kaso po meron daw po siyang fear of needles.
3: Actually, yung first generation, may oral yun silang dinevelop, pero mas mabagal siya compared sa effect ng injectable. Ang tirzepatide, wala pa yatang oral as far as I'm concerned, no? Hindi ko pa wala pa ko alam na oral version ito. Yung semaglutide lang yung meron. Yung retatrutide, wala din. No? Injectable lang talaga. Oo. Actually, hindi siya nakakatakot i-inject. Kasi may pen, special pen siya, no, for injection. In fact, you can even inject yourself with it. Eh. Kasi yung pen na yun, it made it in such a way na hindi siya nakakatakot. Kasi di mo nakikita yung needle. Eh. Parang pag pinres mo lang siya ganun, may sting lang, pero after that, wala na. Parang ganun. Napakagandang i-inject ito kasi nga hindi masyado siyang painful, hindi masyado nakakatakot dahil hindi nakikita yung needle visibly, no? Kaya you can even inject it to yourself.
0: Okay po. So, parang do it yourself po ito na pag i-inject.
3: Naka-measure na kaagad yung i-inject mo. Kaya there's no need to aspirate, measure, hindi na. Ready for injection na siya.
0: Okay po. So, kahit po takot sa karayom, ay pwede pa rin po dito dahil nga mas madali siyang i-inject. Another question po, last question po, Doc. Nais daw pong gustong bawasan yung timbang, kaya lang medyo may edad na daw po siya, 55 years old. Maipapayo nyo rin po bang gumamit ako niyan o doon na lang po ako sa natural way ng pagpapapayat?
3: Pwede naman siyang gumamit provided mag-undergo muna siya ng laboratory test.
0: Mm-mm.
3: Kung negative lahat yung result ng laboratory test niya, then we can inject it on him.
0: Okay po. So basta po ang mahalaga po lagi ay magpakonsulta muna sa doktor para po masigurado na pwede kang gumamit nitong tirzepatide. Nako Doc, maraming salamat po sa pagsagot po ng mga questions from our listeners and viewers. Siguro po panghuli na lang Doc, mga additional reminder nyo pa po sa ating mga kaagapay tungkol po dito sa ating topic na ito.
3: Okay, hindi porke sinabi natin na safe, no? Kasi tayo pag may...
0: Apo, Doc?
3: Safe, ganito, walang work, no? Okay, so...
0: Hello po, Doc?
3: Nawala yung
0: Apo,
3: connection?
0: Apo, medyo nawala lang po yung inyong connection. Doc, pwede po nga pakiulit
3: nawala
0: po.
3: Nawala ba yung connection?
0: Apo, pwede po nga pakiulit lang po, Doc, yung inyong po nga reminder.
3: Okay, sabi ko, hindi ko mo't sinabi ng mga doktor o mga tao na it is very safe, it is very nice, ganun-ganun. You still need to consult a doctor first before using a certain injectable, lalo na kung injectable substance, no? Kasi, syempre, meron pa rin yan talagang side effect, pero hindi naman namin lagi sinasabi lahat ang side effect, no? Pero, there is a possibility. Kanyari, 1 out of 1,000 person could still develop it. Kaya, kung hindi ka nag-guide, hindi ka na laboratory test prior to the injection, paano mo malalaman na ganito pala, bawal pala to sa ganito, ganyan, no? At saka, may mga things na hindi alam ng general public. Kaya, the doctor probably is the most knowledgeable person to ask first before you inject a certain substance. Although, peptide is very, very nice, sabihin na natin, gamot. Hindi mo masasabing gamot eh. Peptide nga siya. It's a very nice a new trend right now kasi nga lesser ang side effects niya compared to the other weight loss medication or injectable. Kaya, pero you still need a consultation before doing it. Tsaka may guidelines ka dapat na pinapalo. Tsaka every now and then, try to consult your doctor. Tinitipid mo yung 1,000 or 1,500 or 2,000 na consultation, mas malala kung nagkaroon ka na ng complication. Baka makonfine ka pa, di ba?
0: Opo. So magandang reminder po talaga na bago gumamit nitong tirzepatide, hindi porket sikat ngayon online at sinasabing safe, dapat pa rin talaga ay magpakonsulta sa doktor. At Doc, baka po may mga kaagapay tayo na nais pong mag-reach out sa inyo, magpakonsulta. Paano po ba nila kayo makokontak?
3: Okay. Well, my number is, ang pinaka-direct number ko is 0999, okay? 0999-883-4802. Ulitin ko. 0999-883-4802. Yun lang. They can reach me there.
0: Okay po.
3: Tsaka nasa TikTok din ako, nasa YouTube, nasa Instagram, Messenger, lahat. Ayan.
0: Okay po. Thank you so much po, Doc Grace. God bless you po.
3: Thank you din. Thank you, Nagayla. Bye-bye. Thank you.
0: Kaagapay, muli atin po nga nakausap si Doc Grace Beltran, isang dermatologist, tungkol nga po dito sa tirzepatide and the weight loss. Muli kaagapay, kung nais po ninyong magpakonsulta kay Doc Grace, ito po ang kanyang numero 0999-883-4802. Muli po, 0999-883-4802. Sana po ay may napulot po kayong informasyon, no, tungkol po dyan sa ating napag-usapan. At sa puntong ito, narito naman po si Shekinah Avalon para sa Health Meditation.
1: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Health Meditation. Para po sa ating health meditation mula sa librong Our Daily Bread Tagalog Version, pagbubulay na isinulat ni Dave Brannon. Ang pamagat, binabantayan ka ng Diyos. Ang wika sa awit 32:8. Ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Katatapos lang naming mag-asawa na maglakad ng 5 milya sa Mackinac Bridge sa Michigan, America. Habang nagpapahinga kami sa isang parke, nakilala namin ang isang pamilya ng mga mananampalataya rin kay Jesus. Nalaman naming namatayan din sila ng anak na dalagita. Isang karanasang pinagdaanan din namin, maraming taon na ang nakalipas. Nagbahagi kami sa isa't isa kung paano kami pinalakas at iningatan ng Diyos sa gitna ng matinding pagsubok na ito. Sa mahigit 33,000 na taong naglakad noong araw na iyon, kamangha-manghang pinagtagpo kami ng Diyos sa tamang panahon. Gaya ng sinabi sa Salmo 32:8,

0: Me ay pinagbubuklod mo at hinahayaang maging encouragement at a particular time. Tulungan mo po kaming maging blessing sa iba, sino man ang iyong hinahayaang makasalubong o makasalumuhan namin sa bawat araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Tirzepatide. Ginagamit ito para kontrolin ang blood sugar sa type 2 diabetes kasama ng tamang pagkain at ehersisyo. Nakakatulong din sa pagpapababa at pagpapanatili ng timbang at sa paggamot ng moderate to severe obstructive sleep apnea sa mga taong may obesity. Muli ang ating glosaryo medico, Tirzepatide. Tayo ay magbabalik sa Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Maraming salamat, thanks kay Shekaina Abalon para sa health meditation at sa iba pang impormasyon na kanyang ibinahagi sa atin. Kaagapay, isang anunsyo, meron pong bagong programang aabangan dito po sa inyong Agapay ng Sambayanayan po ang Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole na magre-reach out po sa mga persecuted Christians worldwide. Ito po ay magsisimula sa October 7, Lunes po ito mula alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon dito po sa 702 DZAS. Muli po may bagong programang aabangan, yan po ang Your Captain Speaking na makakasama po natin si BJ Candole para po mag-reach out sa mga persecuted Christians worldwide. Starting October 7, Lunes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. At sa puntong ito, kaagapay, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman, salamat po sa iyo na tumutok dito sa Doctors Online. At salamat din sa mga nakaagapay natin na sa broadcast. Salamat kina Shekaina Abalon, Ara Negad, Lourdes Magtunaw, sa ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta and Benjo Morano, maging sa ating RTV on Duty, and dyan si Ate Aileen Valdez. Salamat din sa mga broadcast engineer JV Tabua at mga nakaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. Muli sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy nga po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Napapakinggan po ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Muli, ako po ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD.

NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
2: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, Kaagapay. Kumusta ka naman dyan, Kaagapay? Sana eh okay ka lang. Chillax ka lang dyan, Kaagapay, kung nasan ka man ngayon. Eh, kahit gano'ng ka busy ang iyong naging araw, huwag kakalimutang uminom ng tubig at magbaon pa rin ng payong dahil sa mga bigla-biglang pagbuhos ng ulan. Ako po si Wen Balatukan, ang iyong default companion dito nga sa Wednesday Love ng Inspirations Unlimited.
1: Yes, at ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At very true ka naman dyan, Wen. No, talagang unpredictable ang weather natin these days. Talagang neto nga eh, di ba? Kahapon, makulimlim. Tapos ngayon, tignan mo, yung haring araw ay talagang nag-high siya sa atin. Di ba? Damang-dama natin, kitang-kita natin dito sa studio ang sinag ng araw. Diyan baka agapay, kumusta po sa inyong location? Ano pong weather? At syempre, anumang weather yan, kaagapay, eh, wag pong kakalimutan, no? Na uminom ng vitamins.
0: Yan.
1: Di ba? Lalo na sa mga kaagapay nating sakitin, mabilis, alam mo yung pag nagbabago yung weather, nagbabago din yung ano.
0: Present.
1: Hindi na pala ako lalayo. No? Yung kaharap ko na pala yung kailangan ko paalahanan. Oh, no? Pero yun nga, kaagapay, dala-dala din kayo ng vitamins kasi nga uso sa panahon ngayon ang sakit. At kung meron man kayong hindi nararamdaman, no? Or nararamdaman na hindi maganda, aba, baka God is reminding you na magpahinga.
0: Oo,
1: diba? Take a pause and break. Huwag natin niya ipagkait sa ating mga sarili, no? Kasi as much as we want, no, na magpursige, magpush, gaya magdrive, eh kailangan din natin magpahinga. Diba? Kailangan natin ipahinga ang ating mga sarili. And speaking of pahinga, kung ikaw ay naka siesta mode. Ayan. Pero sana hindi. Samahan mo kami ngayon.
0: Huwag
1: kayo matulog.
0: Yes.
1: Ayan, kaagapay. Muli ako po si Absidy Ferrer Tabo at makakasama mo kami ni Wen ngayong Wednesday Love hanggang 4 ng hapon. Kaya huwag po kayo matutulog. Ha? Huwag niyo kami tutulugan.
0: Kaagapay, samahan mo kami ha, sa susunod na isang oras. Curious ako, kaagapay, kapag ganito pabago-bago ang panahon, ilang beses mo na kayang pinabalik-balik ang sinampay? Kayo ba, pag ikaw ba, kayo ba'y naglalaba?
1: Oo, naglalaba.
0: Sinasampay niyo pa rin ba sa ano?
1: Oo naman.
0: Traditional sa sikat ng araw.
1: Oo naman.
0: Iba pa rin
1: eh. Nakakatuwa nga eh. Oo, mas nakakatuwa kapag talagang mainit yung panahon. Kasi iba talaga yung tuyo na tinuyo ng ano, init ng araw.
0: Yan.
1: Compared dun sa mga artificial, yung dryer lang.
0: Oo.
1: Hindi masyadong fresh.
0: Yan, tama yan. Kaya curious ako kapag ganitong pabago-bago yung panahon natin.
1: Oo.
0: Alam natin, pag nakakita tayo ng mga maliliit na patak ng ulan, tatakbo na agad tayo sa sampay.
1: Oo, diba? Hindi mo alam kung saan mo siya ikukubli. Pero yun nga eh, kaagapay. Kaya nga nabuhay ang mga dryer, no?
0: Oo, diba? Oo,
1: it comes in handy
0: dryer.
1: Talaga na may dryer tayo.
0: Totoo naman talaga yan. Eh, kaagapay, sabi nga ni Ab kanina, eh, kung ikaw ay may karamdaman ngayon, na we pray for healing sa mga nakakaramdam ng hindi kaaya-ayang pakiramdam sa mga kanilang mga katawan, siguro pause for a break muna at magpahinga. Ayan, at uminom ng gamot kung kinakailangan.
1: Totoo.
0: Diba? Eh, bago pa man tayo mapunta sa kung saan, binabati natin, happy listening sa mga nakikinig sa kanilang mga PM Radio. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig din sa ating online streaming through febc.ph, sabayan din tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio, at sa ating YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. Grabe, growing ang ating community dyan sa YouTube with a total of 54,200 subscribers.
1: Wow.
0: Kaagapay,
1: God.
0: Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel, ha, i-search mo lang sa YouTube ang 702DZAS FEBC Radio TV, yung may icon ng DZAS, at merong more than 54,000 subscribers. Hit the subscribe button at ang notification bell na makikita sa tabi niyan para ikaw ay laging notified every single time na tayo ay live na napapakinggan dyan sa ating YouTube account.
1: Yes, ang galing naman. Kabisado-kabisado mo yung mga dapat ipaalala sa ating mga listener. No? Hindi lang i-follow, no? Huwag lang din i-click yung like. I-click nyo na din yung notification bell.
0: Yes, yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Para hindi kayo mahuhuli sa mga updates ng ng inyong agapay ng
0: as a vlogger. Narinig ko lang sa mga vloggers yun.
1: Diba? Kaya nga eh, yun nga yung napansin ko. At syempre, plug na rin natin ang ating 702DZAS mobile app.
0: Yan.
1: Dahil isa rin yung kapamaraanan, kaagapay, para naman updated ka, no? Hindi ka mahuhuli sa mga programs na hatid ng 702DZAS. At ang kinagandahan niyan, 24/7 ninyo ma-access yan. As long as meron po kayong internet connection, may data po kayo, or wifi, diba? Kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi, iyan, hanggang madaling araw, yan, pwede kayong makinig dyan. Oo, kaya i-download diba? Nyo na yan sa Google Play Store or sa Apple App Store. Libre lamang po yan.
0: Grabe. Dito nga, chine-check ko sa ating mobile app. Meron tayong total of 36 listeners sa ating 702DZAS mobile app. Available to kaagapay both sa Google Play Store and Apple App Store. So yan, ginawa na natin lahat ng kaparaanan para ma-reach ang ating mga kaagapay. Kaya naman nagpapasalamat kami dahil kasama ka namin for more than 78 years.
1: Yes,
0: diba?
1: Grabe. No? Imagine, wala pa tayo sa mundo nun. At talagang itinatag na, nilagay na ng Lord itong ministeryo ng FEBC. At talaga nagpapatuloy lang ito sa kanyang lakas. Diba? At nandun tayo sa mission na maiparating ang gospel of Christ, syempre until all have heard, diba? To communicate Christ in our world, diba? Yung mga buwan ngayon, parang ang bibilis.
0: Ang bibilis nila.
1: Oo, naalala mo ba nung bata pa tayo, diba? Parang napakatagal ng isang buwan.
0: Yes.
1: Tapos natatandaan ko dati, pag Christmas party or kaya magbabakasyon, nagiiyakan pa kami ng mga kaklasik ng elementary. Nakala mo naman, diba, na isang taon kami hindi magkikita. Eh, parang dalawang buwan lang naman yung bakasyon natin, diba?
0: Grabe yung attachment. No? Oh, tapos nakakatawa pa, magkapit-bahay lang.
1: Nakala mo magwawalay ng napakatagal, no? Pero ngayon, na adults na tayo, tapos talaga ang dami nating ganap, kaliwat kanan, hindi nga natin namamalayan, eh, no? Napakabilis na ng mga buwan. At ayun.
0: Na isang absidi pa-etabwa.
1: Ayun. Paano ba? By God's grace. Oh, by God's grace, ito, nagpapatuloy pa rin tayo, diba? Pero, yun nga eh, nakakatawa lang kasi syempre, diba, pag unang buwan ng mga taon, diba? Kunyari, January, nandyan yung mga goals mo, na magbabawas ka na sana sa sugar, medyo babawas-bawasan mo na yung kanin mo, para at least, diba, makapag, alam mo, mabawasan mo lang yung weight mo kahit papano. Pero hindi eh. Isa yung sa mga bagay na hindi ko napanindigan.
0: Ay naku, bakit parang nagbabawasan yung mga listeners natin dito sa live streaming? Parang ayaw nyo yung narinig yung sinasabi ni Ab.
1: Feeling ko guilty rin. Ang iba.
0: Balik na lang daw sila pagkatapos.
1: Pag hindi na gato ang usapan. Pero ikaw, Wen, kumusta? Ang iyong, so far, ang iyong kalahating taon. Kalahating taon.
0: Halfway, naku, halfway of the year. Nabanggit mo nga to sa namin eh, Circle of Care na meeting kanina. Na halfway of the year 2026, napakadaming transition.
1: Yes.
0: Sa aking life, of course, sa aking civil status.
1: Oo, diba?
0: Unang-una sa lahat. At yung mga paglipat din ng mga team as far as our work here dito sa 702DZAS is concerned. So may mga bago tayong season na pinasok ngayong early part of 2026. And honestly speaking, kaagapay, it's a bit overwhelming, lalo kapag sabay-sabay na nangyayari itong mga transitions na to. Mm-hmm. Pero I was reminded dun sa sinabi ni Pastor Ronald Llobrera kanina sa aming COC na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran na noon na tayo ay challenge sa mga maliliit na bagay, diba? Ay the same God na ating pinaglilingkuran sa mga bagong bagay na ating, sa mga bagong endeavors na ating pinapasok at nilalagay tayo ng Panginoon. I am very at peace right now knowing na patuloy naman tayong sustain ng Lord kung saan niya hahayaang itapak ang ating mga paa, di ba? So kaagapay, kung ikaw ay overwhelmed sa mga pinagdaraanan, mga kaganapan sa iyong buhay ngayong unang bahagi o unang part ng taong 2026, huwag mong kalimutan na kasama mo ang Panginoon sa journey mo, sa bawat hakbang na iyong tinatahak, di ba?
1: Totoo yan, no? Napaka-comforting truth naman nung sinabi ni Pastor Ronald, no? The same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama rin sa atin sa mga panibagong yugto pa ng ating buhay. At yun talaga yung assurance na meron tayo at ating pangahawakan dapat. Diba? At yun nga kaagapay prayer namin, no? Na kayo ay nasa maayos na kalagayan at ang bawat isa ay maglaan, no, ng panahon to make the most of the days, yeah. Diba? Na kung nasan tayo ngayon at sa mga paparating pang mga araw, no, wag natin i-take for granted yung mga araw na yan, diba? And for some of us, siguro eh, naging fruitful na agad ang first half ng taong 2026. Eh di, aba, diba? It is something to be thankful for, diba? At talagang marapat na i-celebrate kasi ano yan eh, dito man makikita yung faithfulness, 'di ba? Faithfulness ng Panginoon noon, ngayon, hanggang bukas, yeah, magpakailanman, 'di ba? Kaya, ayan, celebrate small wins. Kahit gaano ba 'yan kaliit or kalaki, marapat na ipagpasalamat 'yan at ipag-celebrate. Diba?
0: Kaya naman kaagapay, hayaan mong marinig to sa galing sa amin, ha, na proud na proud kami sa iyo at sa mga small achievements na iyong nagagawa sa iyong buhay. Kaya naman ikaw ay maging proud din sa sarili mo dahil you made it happen and you made it happen together with God. Para naman sa iba, baka naging extra challenging ang unang kalahati ng taong ito, eh, reminder for us na laban lang kaagapay. Every day is a brand new day for us to rise again and do better. Diba? Ang mercy and grace naman ng ating Panginoon ay palaging brand new every single morning we wake up. Eh, diba? Mm-hmm. Kaya naman kaagapay, rise up and be reminded and know that the Lord is for you.
1: Amen. Amen to that. At yun nga, when, no, kanina nabanggit natin na July. July ngayong buwan. Ngayong buwan.
0: Yes.
1: Kumbaga ngayon ay July. At syempre meron tayong alam na sineselebrate tuwing July. Sa mga schools, syempre lahat tayo napagdaanan yan. At minsan nakapag-costume tayo na tayo'y isang patol. Kangkong, papaya.
0: Paano yung pangkong? Kagapay, nag-costume ka ba nung ano, nutrition month na kangkong? Pag nag-costume ba na kangkong na gulay sa nutrition month, isang bugkus ba?
1: Ang hirap naman kung isang ano ka lang, isang dahon ka lang.
0: Ang funny nung kangkong.
1: Yung kasi una ko naalala eh. Pero yun nga, nabanggit mo na, nutrition month. Ang ating ino-observe tuwing ngayon, ngayong July. Yeah. At kaagapay, yun. Gaya nga nang nasabi namin kanina, minsan bang nagsuot ka ng costume ng mga gulay, mga fruits, yeah, diba? No? At magandang reminder din ang celebration na ito kasi, syempre, paalala sa atin. Diba? Ito yung kailangan talaga nating araw-araw na ipaalala sa ating sarili, no? Na kumain

0: tayo ng tama, no? At i-maintain natin ang healthy lifestyle. Ayan, grabe, tamang-tama tayo for today's video.
1: Ako, nakita ko yung kaagapay natin nagluluto ngayon ng instant noodles. Ini-stop niya.
0: Napatigil siya, no? Iinom pa, ano pala siya, magsisip pa lang sana siya doon sa soft drinks niya. Na-realize siya, ay, hindi na pala. Anyway, ayan, bago pa man tayo, no? Kung nasan man tayo kaagapay, eh, yan nga, may kinalaman dyan. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Hindi about gulay, ha?
1: Hindi about gulay, yes.
0: About pagiging healthy. Ayan, dahil napakaganda na ating question of the day. At ano ba to? When?
1: Ito nga, kaagapay. Speaking of healthy, gusto naming malaman, galing sa'yo, share mo na ang iyong kasagutan sa ating tanong na, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka?
0: Ayun, ang smooth pala, no? Ang smooth lang, diba? Smooth healthy lang, nutrition month, being healthy.
1: You see the connection?
0: Oo.
1: It's connecting.
0: Oo, ngayon, aalamin natin kung paano mo masasabi na nasa healthy relationship ka. So, kaagapay, iwan mo ang iyong pangmalakasang sagot sa aming pangmalakasang question of the day. Ulitin lang natin. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
1: Gusto kong hindi nagpapatalo dito si Kuya Vincent Garcia sa ating comment section. Sabi niya dito, kagabi, ang ulam nila ay bahay kubo, pinakbet.
0: Oh. Wow!
1: Hindi na kontento sa isang gulay.
0: Oo, di ba? Pinaghalo-halo niya.
1: Pinaghalo-halo. Lahat-lahat kasama doon. No?
0: Oo, panalo. Oh,
1: panalo.
0: Pero ako gusto, mas gusto ko ang chop suey.
1: Ako din.
0: Oo, di ba? Lalo na pag may mini corn ay panalo.
1: Ah, gusto ko yung mini corn.
0: Mini corn, hindi ko alam tawag. May tawag ba doon? Particular, in particular?
1: Mais.
0: Ayun. Basta yung maliit na.
1: Basta yung maliit. Anyway, kaagapay, bago pa tayo mapunta sa kung anong pagkain at ulam yan.
0: Yes.
1: Again, ating question of the day. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Reminder lang kaagapay na all forms of relationships naman ito. Sa panahon kasi ngayon, maraming standards ang nakikita natin, especially online sa social media tungkol sa love and relationships. Mm-hmm. Alin nga ba sa ating mga nakikita ang totoo? Lahat ng magiging sagot nyo sa ating question of the day ay welcome. Kaya naman, sagot na, paano mo nasabi o masasabing nasa healthy relationship ka? In the meantime, magbe-break lang tayo real quick. Sa mga nakatutok sa radyo, stipot lang kayo dyan at pakinggan ang hininda naming awitin to remind you of God's amazing love. Dyan ka na kaagapay, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: At kayo pa rin ay nakatuned in dito nga sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang magandang awiti mula sa Papuri 24 entitled Sukdulang Pag-ibig.
1: Yes.

0: at meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? So yan, patuloy ang encouragement namin sa inyo mga kaagapay. Iwan nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: At earlier this morning, pinost na natin yung ating question of the day sa ating Facebook page. At meron tayo dito mga ilan-ilan na nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Once again, sa katanungang, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Unang-una na, si Kuya Jasper Bautista, sabi niya dito, relationship siguro, I guess, ni Kuya Jasper with his mom and with God always. Ang siguro ang priority, ang tinutukoy dito ni Kuya Jasper para ma-inspire at ma-guide si Kuya Jasper sa tamang direksyon sa buhay. So I guess ang pinapriority ni Kuya Jasper nga ay ang relationship niya, una with God, and pangalawa ay with kanyang nanay.
0: Ayun. Thank you so
1: much. Thank you, Jasper.
0: At ito, galing kay Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, nasa healthy relationship siya. Or, nasa healthy relationship ka if Jesus Christ is the center of the relationship. Ay, oo naman. Yes. Totoo po yan. Definitely
1: sa lahat
0: agree.
1: Sa relationship, o ba? Oo. Sa romantic, di ba?
0: Oo, totoo yan. Yeah, thank you so much, Kuya Vincent.
1: Si Alcor, ano to, EJF.
0: Ayun. Yan.
1: Sabi niya dito, si Ate Alcor, me and my husband and my good children here, sila daw ay masaya at malusog ang kanilang family. Kasama si God at ang kanyang mga apo. Aww. God bless po.
0: Diba? So, kumpletong-kumpleto sila with mga apo pa.
1: Oh, healthy relationship talaga kapag ano, masaya at siguro malusog na din.
0: Diba? Oh. At eto, galing naman kay Briggs Berina. Sabi niya, healthy kung sa kabila ng bagyo sa relasyon ay di matitinag ang pagmamamahalan. May hirap at sakit pero magkadaupang palad pa din sa pagpapatuloy. Wow naman, parang vow to. Ha?
1: Oo nga.
0: At ang resulta sa iba ay makikita ang pagsama ng Diyos. Kaya nagiging encouragement ang mga pangyayari at Diyos ang pinupuri. Ayan. Parang ang napipicture ko dito sa sagot ni Briggs ay yun nga, yung relasyon ng mag-asawa. Diba? Especially kapag nadadaan ka na sa mga trials ng buhay. Mm. Diba? Dati, kung nasanay ka, ikaw lang mag-isa. Yeah. Wow. Oh. Diba? Single ka pa. Diba? Parang hinaharap mo ang mga challenges mag-isa. Yes, syempre kasama natin ang Lord. Pero nakakatuwa lang na in this life, eh, meron ka ng ka-journey. Diba? At yun din yung taong binigay ng Lord sa'yo. Diba? So, ayun lang. Nakakatuwa. Imaginin yung itong sagot ni Briggs.
1: Yes. At nilarawan niya nga yung journey. Na, ayun, na parang journey na hindi kumaga darating ang panahon na meron ka mga storms in life. Diba? Totoo, parang weather natin lang ngayon, diba? Napaiba-iba. Hindi naman na guaranteed talaga na every single day a bed of roses.
0: Ay, oo. Totoo.
1: bed
0: of roses with yung thorns. Kasi,
1: di kasi nilino na di petals
0: natanggal.
1: Lang. Totoo yung kaagapay, di ba? Bed of roses naman siya, pero kasama yung tangkay na may tinik.
0: Oo, hindi po natanggal. Oh. Yes.
1: Nakakatawa yun. Pero totoo, di ba? So, hindi siya guaranteed na parang, kumbaga, parang glitz and glamour. Talagang in good times palagi ang relationship. Of course, darating ang mga pagkakataon na macha-challenge ang relationship na meron ka with someone. Kaya dito papasok yung sinabi ni Kuya Vincent Garcia na dapat ang pinaka-sentro ng relationship na meron tayo ay ang Panginoong Hesukristo.
0: Yes.
1: Diba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Eto naman, sabi ni Kuya Jonathan Clerigo, happy Wednesday. For me, nasa healthy relationship ka if both are open to listen, whether problems man iyan or insights from a devotional material or good news or mayroon man nais itanong without any judgment.
0: Napakaganda. At yan din talaga yung isa sa mga dapat, no, na meron sa isang relasyon. Na you are open or you are free to open up sa iyong partner or kahit sa iyong loved one, sa family mo. And makakasiguro ka or may assurance na there's no judgment. Diba? Kumbaga safe space nyo sila. Diba?
1: In return, dapat siguro ka-ab, sige, ano, maging ano rin tayo. Good listener din,
0: yes,
1: tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, the kung comfortable man tayo na mag-open up sa ibang tao, eh magkaroon din tayo kaagapay na ng eagerness na pakinggan,
0: yes,
1: ayan, mga sentiments ng mga taong nakapaligid sa atin. Most especially siguro kapag nanonotice natin na yung taong yun eh hindi naman normally ganun.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi common para sa kanya ang bigla-bigla na lang mag-open up sa mga personal matters sa kanyang buhay. Kung ikaw kaagap ay pinagkatiwalaan ng isang tao sa mga bahagi ng kanyang buhay na hindi niya normally sinishare sa iba, that's something na ano, iti-treasure mo talaga, di ba?
0: Totoo, di ba? So, sense dapat nating i-cherish at i-treasure, no? Kung may ganun kang klaseng tao sa buhay mo. At maging ganun ka rin,
1: yeah,
0: para sa iba, di ba? At ito, sagot naman ni Ate Maricar Loriaga, para sa kanya, masasabi niyang nasa healthy relationship siya kapag si Jesus ang sentro ng relasyon. At syempre, sa pagbabasa din ng word ni God. At syempre, hindi lang doon nalilimitahan, dapat may application din,
1: yeah,
0: sa ating pamumuhay. Mm-hmm. Diba? Nakikita yung ating binabasa. Hindi lang tayo puro basa. May application,
1: right,
0: din.
1: That's right. Mm-hmm. Naku, importante yan. Kasi syempre, dapat yung mga nababasa natin sa salita ng Diyos, magkaroon ng manifestation sa,
0: yes,
1: way of living natin.
0: Oh,
1: actions man natin yan.
0: Walk the talk.
1: Walk the talk.
0: Mm-hmm.
1: Ayan yan. Exactly. Ito naman, binabati natin si Ate Lulu Jarabes Taplera. Sabi naman ni Ate Tess Dionela Estanislao, pinagpalang Wednesday po sa lahat. Para sa akin ay kung tanggap ang pagkatao ng asawa o anak o kahit sino pa, kayang unawain, pinapalampas ang maliliit na issues ng isang relasyon. Sa mag-asawa naman, kasi kasama mong tinanggap ang mga kahinaan ng iyong asawa.
0: Mm-hmm.
1: Normal lang na may hindi pagkakasunduan. Minsan, dahil magkaiba ang pinagmulan at pagpapalaki.
0: Ayun. Oo. At talagang kailangan magkasangga, no? Magkaagapay yung mag-asawa,
1: mm-hmm,
0: sa ganito. Kasi nga, syempre, hindi talaga madali magpalaki ng anak. Diba? At talagang kailangan, ano sila, team. Diba? With the Lord, syempre, mm-hmm, sa tulong ng Panginoon. At ito si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, masasabi niyang nasa healthy relationship siya kapag hindi daw stress at hindi daw toxic. Ayan. So, ano kaya mga indicators?
1: Kaya nga, siguro ang
0: gusto
1: next question of the day natin sa susunod na episode, paano mo manasabing stress ka sa relationship?
0: Baka marami ding sagot, no?
1: Baka maraming,
0: oo,
1: sagot, no? Magandang,
0: diba,
1: pag-usapan
0: controversial
1: yan.
0: Controversial yung ganyang mga katanungan.
1: Pero ikaw, Ab, kung ikaw...
0: Sige, pwede naman.
1: Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, siguro, paano mo malalaman na nai-stress ka na sa ano, relationship or may mga, yun, mga stress indicators sa relationship na meron ka?
0: Stress? Siguro doon ako magpo-focus sa paano ko malalaman kung toxic yung relationship.
1: Mm.
0: Kasi, di ba, pag stress, parang part naman talaga.
1: Kahit hindi sa relationship. Oh. Lahat ng aspeto ng buhay.
0: Sa lahat ng aspeto ng buhay, di ba, parte ang stress.
1: Mm-mm.
0: Pero pag ito, siguro pag toxic, malalaman ko or masasabi kong toxic ang isang relasyon kapag nako-compromise na yung values mo.
1: Yeah.
0: At higit sa lahat, syempre, kapag nalalayo ka nung relasyon yun kay God. Yun.
1: Oh,
0: kumbaga, alam mo yun.
1: Malinaw na ano yun, ha? Standard yun.
0: Oo. Diba? Diba? Hindi na naaayon sa kung paano dinesign ng Lord yung relasyon. Yun. So, dun ko masasabi na, ay, toxic na to.
1: Yes.
0: Hindi na to kalooban ng Lord.
1: Kasi bago ka naman pumasok sa relationship na yun, I'm pretty sure meron ka ng established values sa buhay mo. Mm-hmm. Eh, diba? Na ito yung, kumbaga, pamantayan. Ang lalim mo,
0: pamantayan. Yes.
1: Kung ba, basihan mo na ito yung mga tama, mm-hmm. diba? Ito yung mga hindi tama. At kapag may pumasok ka sa isang relationship, tapos na-notice mo na, ay, yung tama para sa akin, ay, hindi tama para sa akin, bakit parang tama sa kanya, diba? So, parang doon na papasok yung conflict, mm-hmm. diba? At magandang, ano yun, siguro, sabihin ko naman, batayan.
0: Oo.
1: Batayan, or kumbaga, way of weighing things.
0: Yes.
1: Kung nararapat pa bang ipagpatuloy ang relationship na yon despite those differences.
0: Mm-mm.
1: Diba? O, diba? Ang ikli lang ng sagot ni Ate Mercy. Talaga
0: pero ang dami natin take away.
1: Salamat, Ate Mercy, sa iyong kasagutan. Ito naman, si Simonet Ocampo. Kapag umaayon siya sa ipinag-uutos at gabay ng salita ng Panginoon.
0: Ayun. Tama.
1: Thank you po.
0: Agree po. Ito si Ate Lala Pagdanganan. Sabi niya, masasabi daw niya na siya ay nasa healthy relationship kapag meron daw peace and prosperity. Ayan. So, oo nga, no, isa din nga yan sa mga bagay na pwede maging indicator. Pero, syempre, no, sa isang relationship, hindi, gaya na sabi natin kanina, di ba, hindi siya bed of roses.
1: Yeah.
0: Pero bed of roses with thorns.
1: So, at times, nawawala yung peace.
0: Oo. Pero ang tawag dito, makakasiguro tayo or pwede natin panghawakan yung assurance na yes, there are times na walang peace dun sa isang relasyon, pero ang panghawakan natin yung peace that surpasses all understanding.
1: Yeah.
0: Diba? Ito yung binibigay ng Lord, hindi ito yung binibigay ng estado nyo, ng sitwasyon nyo, ng mga gamit ninyo or material na bagay sa buhay nyo. It is only found or makakamit lang natin yung peace na ganon if we anchor our relationship kay Christ.
1: Tama. Diba? Kasi yung peace that surpasses all understanding, kumbaga, kahit anong nangyayaring kaguluhan sa paligid mm-hmm. mo, diba?
0: Yes, so lalo na ngayon. Para may hugot eh.
1: Totoo, di ba? Na kahit, ano ba, kabi-kabila na babalitahan nating mga mm-hmm. yan sa politika, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Magkakaibang kulay, samahan pa ng mga conflicts na na-encounter natin sa ating trabaho, tapos may mga family problems din tayo.
0: Doon pa lang eh.
1: Diba?
0: Diba? Doon pa lang. Wala na agad yung peace eh.
1: Nawala
0: diba?
1: Na agad yung peace kasi sobrang overwhelming na mga mm-hmm. bagay na ito. Pero yung peace that surpasses understanding regardless of those situation, alam mo na yung kapanatagan na yung puso ay nanggagaling sa Panginoong Hesukristo.
0: Yes. Amen.
1: Yun. Ito naman, sabi ni Ate Len Dizon. Aha, anumang relasyon, mag-asawa o sa mga anak, sa kakaibigan man yan, kapitbahay man yan, kailangan ang sentro ay ang Panginoon.
0: Yun.
1: At pag-ibig, lagi ang mamamayani sa puso ng pamilya, kaibigan at kapwa. Yan, malusog ang lahat ng relasyon kapag meron tayong relasyon sa Panginoon.
0: Yun, amen. At talagang ano eh, maganda rin talaga no kapag mamahalin natin yung mga tao sa paligid natin sa lente ng Panginoon. Kasi kung sa lente natin, ay wala. Hindi natin kaya, 'di ba?
1: Yes.
0: Talagang yung ano lang talaga yung overflowing love lang ng Diyos na binubuhos niya sa atin. Kaya tayo kaya din natin magmahal. Kaya din natin i-extend yung pagmamahal na 'yon. Diba?
1: Yeah.
0: At ito lang, natatawa lang ako sa sagot ni Ate Marisa Cruz Alcanar. Sabi niya, healthy relationship daw, kapag hindi na stress, ganun yun. Parang linya mo yun. Ganun yun.
1: Ganun yun.
0: Pero yun nga, stress.
1: Oo. Well, siguro, I guess. Pero kasi may tinatawag naman tayo na stress management.
0: Ayun, oo. Kaya siguro na buhay or nabuo yung stress management para matuto tayo i-navigate ang buhay kasama yung stress. Kasi siguro, nasa pagmamanage din talaga yun eh.
1: Ng stress. Siguro sinasabi doon na inevitable. Inevitable. Hindi na maiwasan na makaka-encounter tayo ng mga stressful situation. Siguro, lalo na kapag may mga bago tayong na-encounter na situation na hindi tayo familiar.
0: Yes.
1: Diba? Unless parang nag-decide ka na kaagapay to remain stagnant sa kung nasaan ka ngayon. Pero of course, growing tayo, being tayo eh. Diba? We are conquering new heights, encountering new situations in our lives na nagdadala ng stress sa ating buhay. Ibig sabihin, yung stress talagang darating at darating sa buhay natin. Importante na magkaroon tayo ng kakayahan na i-manage ang mga ito at hindi totally maka-apekto sa iba pang aspect ng life natin.
0: Yes, definitely agree.
1: Ayun.
0: Sino pa next natin? So, ito rin, nakakatuwa din sagot na itong
1: ano sabi?
0: Natin. Ayan, galing kay James Gideon Tinsay. Sabi niya, masasabi niya na nasa healthy relationship na siya. Pag lagi daw pinapakain at nabubusog ka naman.
1: Gideon, di kami naniniwala. Hindi kami naniniwala sa part na yan. Pero pag gusto mo siyang patunayan,
0: pwede kami.
1: Maaari naman natin itest ang iyong teorya.
0: Kung totoo ba.
1: Oo. Your thoughts dito sa statement ni Gideon.
0: Sa akin, siguro mas mapapadalas lang yung kain mo.
1: Yan. Mas masarap kasi na meron kang kasabay kumain.
0: Oo,
1: someone you love.
0: Totoo. Dati kasi nung pa lang kami, boyfriend, girlfriend pa rin kami ng husband ko. Siyempre, di ba, parang hindi naman kayo magkasama. Tapos, parang limited lang yung mga napupuntahan ninyo. Ganyan. Ngayon, magkasama na kayo sa buhay. Yeah. Kumbaga, pwede nyo itry kung saan-saan. Fast food, restaurant na gusto nyo sabay. Alam mo, itry. At nakakatuwa lang, di ba? Parang, mas nagigihiyang ka na.
1: Yun. That's right.
0: So, yun. That's the joy. That's the joy.
1: Siguro hindi lang sa pinapakain ka ng ng taong 'yon kasi nilibre ka, 'di ba? Pero the idea of having someone na kasabay mong kumain kahit sa simpleng pagkainan nga lang,
0: 'di ba? Mga fishball, quick ay panalo. Pang merienda, nagugutom na tuloy ako.
1: So 'yun Gideon.
0: Pero 'yun Gideon, pag napadaan ka,
1: yes, bisita ka minsan. Thank you, Gideon, sa pagpapadala ng iyong kasagutan. Sabi naman ni Ara Negad, I guess ito yung yung parang isa sa mga interested na makasama natin dito sa 702 DZAS, si Ara. Sabi niya dito, when there is peace, single daw siya at sabi lang daw yun ng nanay.
0: At yun. E di at least, di ba? Na i-communicate or na i-communicate. Ang tawag doon, at least nakita na agad ni Ara na pag may peace, yun ay isa sa healthy indicators na nasa healthy relationship ka. Diba? Peace that surpasses all understanding.
1: Pero siguro, kapag pumasok ka sa relationship tapos na-notice mo na sa pagpasok mo, walang peace.
0: Maraming hurdles, maraming hurdles. Hadlang.
1: Siguro magandang reminder din sa atin na tayo mismo ang maging tagapagdala, mag-uphold ng peace sa relationship. Diba?
0: Kasi may, bringer, no?
1: Diba?
0: The bringer of peace. Hadlang.
1: May salita bang bringer? Anyway. yun nga kaagapay. Sa mga lugar, mga pagkakataon na aware tayo na itong area na to or kapag itong nakausap ko itong taong to, lagi itong galit eh. Lagi itong may sentiment sa buhay, laging may reklamo, laging may complaints, rants, and all that. Maganda, hindi naman sinasabi na huwag ka makipag-relationship dun sa taong yun dahil puro negativities ang naririnig mo mula sa kanya. Magandang makipag-in fact, it's a challenge for us na makipag-relationship doon sa taong yon at maging tagapagdala ng peace doon sa relationship na mabubuo mo together with that person. Who knows, di ba? Ikaw ang makapag maging dahilan para ma-open ang kanyang eyes. Di ba? Sa mga areas na hindi niya nanonotice na, ay, masyado na pala akong magagalitin, masyado na pala akong maraming run sa buhay.
0: Mm-hmm. Uy, ang gandang reminder niya na, kaya isa sa mga bagay din, no? Pag-pray mo, di ba? Mali mo, may kakilala ka, may nakasalubong. Nakasalubong? Bakit?
1: Baka may friend ka, no? Madami kang run sa buhay.
0: Random naman nun. Hindi, ito, kidding aside, baka meron kang family member or meron kang kaibigan, may loved one ka na baka ikaw yung gamiting instrumento ng Lord, 'di ba? To bring peace, to bring love dun sa buhay ng taong 'yon. 'Di ba? Kaya 'yun, maging open lang tayo sa mga ganung opportunity na binubuksan ng Panginoon. Diba?
1: Kasi baka minsan naging close-minded na tayo masyado. Oh. 'Di ba? At nagkakaroon na tayo ng prejudice towards other people na kapag naka-encounter ako ng magagaliting tao, never ako makikipag-deal sa kanya, 'di ba? Mm-hmm. Pero pwede tayong gamitin ng Panginoon to help that person be a better version of him or herself.
0: Yes.
1: 'Di ba?
0: Sino pa ang next natin?
1: Ito naman, meron pa tayong isa dito sa ating post kaninang umaga, sabi ni Kuya Gerald Kenneth Potente. Para sa kanya, madali, pero mahirap daw bilang kabataan, lalo na sa larangan ng pag-ibig, na madalas daw nauuwi sa away, yan, sa pamilya man yan, o sa kaibigan. Sabi niya dito, mula lamang sa Panginoon ang magandang relationship, I guess, ang tinutukoy dito ni Kuya Gerald. At sabi niya, masaya lang dapat. Your thoughts, Ab, dito sa masaya lang dapat?
0: Masaya lang dapat? Hindi.
1: Hindi po ganun. Ideal siya, pero...
0: Ideal siya, pero the reality is hindi laging masaya. Pero nagmamatter kasi na kahit hindi masaya, hindi maayos, or hindi palaging, yun nga, bed of roses without thorns, yan, is kasama mo pa rin siya. Diba?
1: Oh, I agree kasi. Totoo naman na, alam mo yun, parang, no, hindi po laging masaya.
0: Oo, oh, yung hindi lang siya nandyan for convenience, diba? Kumbaga, kasama mo siya any hurdles ng buhay mo, yes, 'di ba? Pareho kayong magta-thrive kasama ang Lord, 'di ba?
1: At bukod doon, Abe, may parang kapag mas lalong nakikilala mo nga 'yung tao, napapansin mo na 'yung mga pagkakaiba nyo, at mas nagiging vocal ka na galit ka sa kanya. Na hindi mo gusto yung ganitong ginawa niya.
0: Oo.
1: Diba? And kapag nalagay ka sa sitwasyon na ganun, hindi po siya masaya.
0: No.
1: Hindi siya kasiya-saya. Diba? Mm-hmm. Kainis-inis, kagalit-galit. Diba? Yun yung mga emotion na mararamdaman mo kapag napunta ka sa mga ganun situation.
0: Mm-hmm. Pero ang kinagandahan naman nun, kapag nasa ganun kayong situation dalawa, pareho kayong napuprun.
1: Yan.
0: Kasi nga, diba, yung marriage, parang ano yan eh, lifelong pruning journey.
1: Lifelong pruning
0: journey. Hindi pa siya finish line. Nakala mo natagpuan mo na si the one. Yes, natagpuan mo na. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Diba? Patuloy kayong pinuprun ng Panginoon. Patuloy kayong pinapalago ng Panginoon sa mga pagdadaanan pa ninyong dalawa. Wow.
1: Right. Nakakatawa yung comment dito ni Kuya Vincent.
0: Ayan, yan guys. Ano ba yan? Sige, basahin mo.
1: Healthy po ba ang relationship kapag gulay ang ulo?
0: Pwede rin. Kasama yan.
1: Depende po kung masarap yung pagkakaluto.
0: Yan talaga magiging healthy ka.
1: Yes.
0: No? Pwede, diba?
1: Oo, diba? Siguro magiging healthy siya kapag yung luto naman na ulam na yun, gulay man yan, o kahit sabihin na natin iba pang putahe, ay galing dun sa taong minamahal mo at nagmamahal din sa'yo.
0: Yes.
1: Diba?
0: That's the important part, diba? Kahit ano man ang ihanda, ihain, diba? Appreciate
1: Yes.
0: it.
1: Yes. Minsan nga, kahit aminado tayo na hindi masarap yung luto niya, talagang, sobrang sarap. Pero masarap yun. Nakikinig si Ella. Masarap yung luto lagi na asawa ko.
0: Ayun. Very good.
1: Palo pag-uwi.
0: Dagot ka sabi, hindi pala masarap ha. Wala ka ulam ngayon.
1: Ang marami nagpadala na sa, bago pa tayo mapunta sa mangyayari sa akin mamaya. Marami nagpadala ng sagot. Masahin natin real quick dito lang sa ating ongoing life.
0: Yes.
1: Again, Kagapay, question of the day. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Sino ba ang pwede nating basahin dyan?
0: Ayan, basahin muna natin yung mga bumabati. Yan, si si Kuya Vincent Garcia. Umaga daw sa kanila at maaraw malamig.
1: Hello
0: at nagawa daw siya ng pizza bread for breakfast. Wow naman. At si Rest Valdo, sabi niya, good afternoon, isang maaliwalas daw na araw, watching siya from accounting office daw sa LGU Pura. Ayan, hello po sa inyo.
1: Yan, binabati din natin si Ate Helen Alaurin, good afternoon, nakikinig mula sa Calaguas, Vinzons, Camarines Norte. Ayan, sino pa? Ito naman si Chloe Ramirez. Sabi niya dito, Ab, wala daw kasing ampalay yung chop suey kaya gusto mo.
0: Pwede.
1: Pero ang sagot niya sa ating question of the day, siguro daw malalaman na nasa healthy relationship ka kapag nag-grow kayo individually and as a couple.
0: Ayun.
1: At kapag nag-glow ka.
0: Ayun. Uy, ang ganda to. Isa to sa magandang indicator, no? Dahil nga dapat yung, ano, kumbaga parang kahit, yun nga, nasa marriage or married ka na, hindi siya dapat maging hindrance na mag-grow ka individually. Diba?
1: Akala ko dun sa mag-glow.
0: Pwede rin.
1: Yes.
0: Go, glow, grow. Yeah.

0: mag-worry, mag-aalala kapag hindi mo inalagaan yung sarili mo ng mabuti.
1: Yes. Oo. Yung ganda nun ah. Thank you, Ate Chloe.
0: Thank you, Ate Chloe. Marami pa ba, oo, na nagpadala
1: si
0: ng
1: Kuya,
0: mga sagutin.
1: Ano, si Kuya Angel Villaflor Gorospe, God bless daw. Maging si Kuya Reynaldo Rentigrado, good PM, watching daw siya sa kanilang bahay. God bless din po. Si Ate Irene Tiu Libres, ayan, nasa Saudi Arabia, nakikinig. Hello po sa inyo.
0: Yan, happy listening po sa inyo, Ate Faustina, Frankie Habla, basahin lang natin mabilis si Ate Elisa Del Torre Raffle, nakikinig naman mula sa Cainta, Rizal. Sabi niya, in good health and sa hirap ng buhay na palagi kayong magkasama, may away at bate at magkasama kayong family sa church din daw kapag kayo ay nagsa-Sunday worship. Hello po.
1: Hello po. Si Kuya Federico Termulo Jr. Sabi niya, hello. Ah, healthy. Healthy po ang relationship. Kahit gulay ang ulam, basta may pork.
0: Di ba na sagot? Naguluhan ako dun.
1: Di ba pala yun? Pero ito po kabati ng good PM si Ate Remy Ibardeloza. Ayan. Hello po sa inyo. Si Emmanuel Barco, sabi niya, when both of you could withstand or outgrow each other's shortcomings and imperfections with patience, that is when you are in a healthy relationship. Further, when both of you learn to yield with what the Lord wants in your relationship.
0: Oh, beautifully said, Kuya Emmanuel. Ito naman si Akoni, para sa akin, Ate Joy of Dubai na Dubai UAE ang nagpapadala ng kanyang kasagutan. Nakikita sa inyo ang fruit of the spirit. Love, joy, peace, patience, kindness. Kahit may challenges, may inner peace ka pa rin. Binabati niya ang colorful friends na sina Renzi, Eva, Lai, Melissa, Jean, Aileen, especially kay Mabel Grace Soriano na malapit nang mag-asawa kay Tito Will. At hello din kay Mama Ila Soriano of Valenzuela, Philippines. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Happy listening po. Ito, last na. Babasahin natin kay Lirsp. Sana basa ba? Tama basa ko. Lirsp Serrano. Ayan. Sabi niya, malalaman mong nasa healthy relationship ka kapag hindi lang care ang naibibigay, kundi meron ding reverence na naibibigay sa both side. At kung naipapakita ang totoong kayo, yung pagiging makulit, witty, and pabebe. Kasama talaga yun, oo. Oo nga naman, kasi package yan, di ba? Hindi pwedeng, hindi mo to gusto, tas ito.
0: Yeah, correct.
1: Part and parcel. Ayun. Thank you po.
0: Thank you po. Naku, daming nagpadala ng kanilang mga kasagutan at sadyang mabilis ang ating oras. Overall, we can say na bilang mga tao, tayo ay relational beings.
1: Yes.
0: Diba? Mahalaga sa atin that we get to have a good relationship with the people around us. With that, kaagapay, allow us to leave you with a beautiful verse sa Ecclesiastes chapter 4, verse 10. Sabi doon, two are better than one. If either of them falls down, one can help other up. Beautiful verse kaagapay, no? To remind us that relationship is meant to build up and not tear us down.
1: Ayun, napakaganda, no? To build up and not to tear us down. Ayan, maraming salamat mga kaagapay sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin ni Wen ngayong hapon. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga sumagot sa ating question of the day. Ayan, thank you so much po. At sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, maging kay Jabez Mancho. At sa ating Bukawe Transmitter Site team, thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
0: When Mark Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited.
1: Bye!
2: Inspirations Unlimited. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac.

0: Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa 702 DZAS, ang gabay ng sambayanas. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas.
4: Kami ang inyong makakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
5: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Okay. So, bago po tayo magpatuloy sa ating diskusyon ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Mangangaral chapter 7 verse 9. Ang sabi po, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung merong legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Kami magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
3: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
4: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
5: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
6: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
7: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Sa ipapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng Sambayanan.
10: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
11: Alright, so tayo po'y nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at nasa blockbuster segment na po tayo, ang Payo de Asunto, kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal. Sige ho!
0: Ayan, kaya pakinggan na natin, Attorney, ang unang katanungan mula sa ating listener.
12: Magandang umaga po. Ask ko lang po, meron po kaming building na pinapatayo noon. Kaso nahinto muna dahil nagkulang sa budget. Kumpleto sa permit. Now po, pinapatuloy namin, pinagdalan kami ng sulat, meron daw po kaming violation. Meron pong permit yun. Tinuloy lang ngayon. Tama po ba ito?
0: Ayan. So, ito ay may kinalaman, ano? Sa permit. At isa yan sa mga pinagtuunan mo ng pansin. Nung ikaw ay nasa ARTA pa. Kaya ano ba ang inyong masasabi sa kanyang naging problema? No? Kasi nga, kumpleto naman daw yung permit. Pero pinadalan daw sila ng sulat, may violation pa.
11: Yeah. Oh. So, ang hindi natin masagot ng direkta yan dahil hindi ho natin alam kung ano yung violation na nakita.
0: Yes.
11: So, actually, kaya ho kayo sinulatan yan, hindi ho dahil sa wala kayong permit. Kayo po sinulatan dahil meron hong nakita sa inyo pong construction na ginagawa na hindi ho nakaalinsunod doon ho sa pinagkasunduan nung kayo po'y binigyan ng permit. So, kinakailangan lamang ho ito siguro sagutin at ipakita po ninyo na yung mga violations na sinasabi po nila ay either hindi ho totoo o natugunan nyo na po yan. Ano po? Kasi ho, yung sa pagpapahinto po ng construction dahil kulang ang budget ay nangyayari naman ho talaga yan. Pero yung nagawa na po na construction base doon sa sinimulan ninyo ng budget ninyo, yun po ay dapat nakaalinsunod pa rin po sa inyong mga permit na pinagkasunduan po. At tatandaan ho natin, ang permit po ayon po sa ating batas ay isa lamang privilehiyo. Ito po ay privilege that is given to you that can be withheld or can be revoked at any time. Okay? So tingnan po ninyo, sagutin po ninyo. At nalilift naman po ang mga yan. At minsan ho, may mga penalties lamang po sila. Kung wala ho talagang basihan, patunayan nyo na lamang po magpakita ng litrato, magpakita po ng mga dokumento.
0: Yes. Tayo ngayon ay dumako pa sa isang katanungan ano, na pinadala sa atin.
13: Good morning po. Ask ko lang po, ilang taon po ang edad ng anak na dapat may sustento pa. Salamat po.
0: Ayan, so sustento naman. Ayan. Oo. At napakahalaga rin usapin yan. Ano? Ganun pa man, ang katanungan niya ay edad. Eh, yan po ay ayon sa family code ay kapag po tumuntong ano, sa tinatawag natin legal age na 21 years old, ano? Eh, hanggang doon ano, ang sinasabing pagbibigay ng sustento sa mga anak. Ano? Maliban na lamang kung siya po ay may disability, ano, incapacitated siya, ano, at hindi niya kaya na sa kanyang sarili ay hindi ba mabuhay na ng may roong kakayahan, ano, kaya't pinagpapatuloy pa even beyond 21 years old, ano. Ganun pa man, tayo naman po bilang mga magulang at bilang mga mananampalataya, talaga namang ang sustento at suporta at ayuda sa ating mga anak eh, parang hindi natatapos yan, ano? At talagang bahagi sila ng ating mga buhay at sa ating mga pagpaplano. Kaya bilang tugon lang naman ano, doon sa inyo pong katanungan, eh yun nga po, hanggang legal age, ano, 21 mm-hmm. years old. But of course, we implore everyone na tayo sa pamilya, eh, hindi naman po yung talagang, oh, hanggang dito ka lang ha, hanggang dito lang yung bibigay ko sa yung ano ha, tulong ha, kundi patuloy bilang mga magulang, tumutulong po tayo. At sa mga anak din naman, ano, bagamat sabihin nga natin, eh, hindi napapag-usapan, pero yung obligasyon ng sustento o support sa mga magulang, eh, meron din sinasabi rin ng ating batas, maging, di ba, obligasyon natin, tungkulin natin bilang isang hindi lang Pilipino, kundi bilang mananampalataya na tayo ay sumuporta rin ano, doon sa ating mga magulang. Kaya, at siya, no, reciprocal, eh, hindi ba? At patuloy na para sa ikaayos ng ating pamilya yan. So, tumago tayo sa isa pang katanungan. Ano? Yes. Sabi naman niya, good morning po, attorneys. Paano malalaman kung magkano ang dapat bayaran sa inheritance tax kung ang may-ari po ay namatay na? Padre pamilya po yung unang namatay, 1997, at yung ina ng tahanan, 2016 po namatay. Pero sa amilyar, walang utang, clear po yan. Gusto ko sanang maliwanagan kung paano ba ang pagbabayad at magkaiba ba ang inheritance tax at amilyar o yung real property tax.
11: Oo.
0: Mga magkano po kaya ang dapat bayaran? Salamat po sa inyo.
11: Okay, so doon muna tayo sa tanong po ninyo na amilyar. Ay magkaiba ho yan sa tinatawag ho natin inheritance tax. Siguro kaya nalilito ho yung iba sa atin kasi merong estate tax, merong real estate tax. Eh magkaiba ho yun. Ano?
0: Yes.
11: kaya pag inisip mo amilyar tsaka inheritance tax, eh parang malayo naman, ba't nalilito? Eh kasi ho yung word na ginagamit, estate tax at tsaka real estate tax. Yung estate tax, ito po yung sa mga naiwang ari-arian noong taong namatay, yung inyong pong mga magulang, ang ari-arian po niya, nila na naiwan, ang tawag po nila doon ay estate ho ng taong yumao na. At yun po yung nagbabayad po ng buwis para ito ho ay mailipat naman doon sa mga bagong mga owners, yung mga tagapagmanang lihiti mo. So, nagbabayad po talaga ng estate tax at ang estate tax po ay 6% po noong tinatawag po ng kabuuan, noong inyo pong value, noong inyong mamanahin. At ito po ay sa visa po ng tinatawag na train law na kung saan ay naging effective noong 2018. So, balit prior 2018, nasabi niya noong 1997, tsaka 2016, ang effective rate po ng estate tax po na yan ay nagre-range po from 5%. To 20%. Depende po sa gaano ho kalaki. Yan rin ho yung tinatawag na graduated at progressive. Yung amilyar naman po, iba naman. Ito naman po ay yung bayad sa paggamit ng lupa na kung saan binabayaran po ito sa local government unit. Doon ho sa may City Hall. Ano po? Doon po sa City Treasurer's Office. Ito po ay binabayaran at kailangan rin po ito ma-settle bago po ito mailipat sa bago pong mga owners, whether ito po ay ibinenta o ito po ay ipinamana. Yung kanina pinag-uusapan natin, ha? Donation amortis causa.
0: Yes.
11: So bago po ito ipamana, bago ito lumipat sa bago may-ari, whether ibinenta, whether ipinamana, whether i-donate, kinakailangan humbayanan ang amilyar sa lupa na alam naman ho natin ay taon-taon ay nagbabayad ho tayo ng amilyar sa lupa. So kailangan po yan pareho. At para ho sa estate naman po, yung inheritance, hindi na ho inheritance tax ang tawag ngayon, estate tax ho, ay maaari nyo pong tingnan, computin ho muna at malaman po ninyo kung magkakano babayaran base po doon sa laki ng inyong mamanahin. Ganun din po ang depende from 5% to 20% ang inyong pong babayaran estate tax.
14: At the end of the day, talaga BIR ang nag-a-assist din, ano, attorney. Oo, yes. Kaya po as to how much, magkano ba pinag-uusapan natin, depende po yan eh, mm-hmm. sa inyong mga properties. Hindi po ba, kaya nga po importante yung inyong extrajudicial, kung extrajudicial po yan, na settlement of estate na dokumento, kasi po base po roon ay pwede kayong i-assess ano ho, ng BIR kung magkano po inyong babayaran na inheritance tax. Ano? Yes. At yun, ano, one time yun, ano, dahil doon nga sa pagsasalin mula doon sa namayapa na. Pero yung ating amilyar, taon-taon yan, ha?
11: Taon-taon.
14: Kailangan, babayaran yan. Ayan. So, ayan, may kinalaman din yan ng ating susunod na katanungan sa real property tax. Ano? Sabi, meron po kaming nakuhang foreclosed property. Okay, mm-hmm. So nailit na, no? At kanilang binili ito. Ngayon pong fully paid na kami at inaayos ang transfer title sa amin, lumabas na yung isang lote ay hindi na babayaran ang real property tax o yung amilyar. Kung ano po yung binigay na receipt sa amin ng bank nung bayaran ang real property tax, sinundan lang po namin yun. Akala namin, kabuuan na yung binabayaran namin. Ngayon lang po sinabi ng banko sa amin, dapat mabayaran pa yung real property tax nung isa pang lote na meron na po ngayong penalty. Hindi po ba pwedeng bangko ang sumagot ng penalty dahil hindi na-endorse ng maayos sa amin? Alam mo, attorney, naisip kong bigla yung isang prinsipyo sa batasin, di ba, na may kinalaman doon sa sino ba ang may pananagutan o liability doon sa real property tax. Hindi ba yung may-ari na ng property, no? Kasi it follows the rest, di ba? Parang, yes, or yes. RES. So ngayon po, dahil nabenta na po sa inyo itong foreclosed property na ito, eh talaga pong kayo po ang magpapatuloy ng pagsisettle ng real property tax na yan, yung amilyar na yan. Kaya nga, kasama rin yan talaga, attorney, doon sa due diligence na tinatawag, ano, na malaman, yes, natin lahat. Ngayon, may binanggit siya na yung banko hindi ata agad nasabi sa kanila kung kaya't nakaligta ang bayaran, ano? Ganun pa man ay maaari nyo po namang kausapin din yung banko, ano? Kaya nga lamang po, dahil nga dun sa panuntunan ng batas na kung sino na yung may-ari ay siya na po ang magbabayad ng real property tax, and in this case ay naibenta na po sa inyo at nasa proseso na kayo ng pagsasali na sa inyong pangalan, eh mukhang kayo na rin po ang magsesettle ito. Ganun pa man, again, eh pwede pa rin naman kausapin yung banko at sabihin na baka naman pwedeng kayo na ang magbayad ng penalty. Depende na po yan sa usapan, ano ho. But please be prepared, ano ho, na inyo rin pong ayusin din yung pagbabayad niyan para po tuluyan nyo nang maitransfer sa inyong pangalan din yung property, ano. At attorney, mas malaki ang halaga naman ng property, hindi ba? Kumpara, yes, naman baka doon sa binabayarang real property tax. Para maayos na lang din po, ay baka maaaring ito po ay inyo na rin maisettle, ano ho, dito sa local government na kung saan naroon yung property. Ayan.
11: So, siguro, yes, ang gusto ko rin sabihin, tingnan din nila yung kontrata ng bentahan nila ng banko. Ano? Kasi baka nakasulat naman ho doon na kung ano man po ang mga kailangang bayaran na buwis at taxes ay sagot ho ng bumibili. So tingnan nyo rin po doon. At kung hindi ho nakalagay doon, ay maaari po ninyong i-raise ho yan sa inyong pakikipag-usap sa banko.
14: Ayan. So bigyan daan natin ng isa pa. No? Sabi niya, naikasal po ako ng menor de edad. Kaya pineki po ang age ko para maikasal. Unfortunately, nagkahiwalay din kami dahil po sa infidelity ng ex-husband. So after 13 years na hiwalay, nag-file ako sa court na para ma-void ang kasal ko at granted naman po, null and void talaga. So nag-asawa ako ulit at ikinasal, pero bago po lumabas yung desisyon ng court na null and void yung kasal sa una. So ikinasal po ako ulit 2010, pero lumabas ang desisyon 2011. Question ko po, valid po ba yung aking second marriage dahil late lumabas na null and void yung una?
11: Actually, very interesting yan. No? Uno ho
14: it
11: sa lahat,
14: is.
11: Oo, wag ho kayong magpapakasal kung hindi pa ho lumalabas at hindi ho nadideklara na null and void ang inyong pong marriage. Una ho sa lahat, kailangan ho natin ma-differentiate yung tinatawag po na annulment saka po yung declaration of nullity of marriage. Ano po? Yung declaration of nullity of marriage, ibig sabihin, ito po ay walang bisa ang kasal. Nung umpisa pa lamang, ibig sabihin, wala ho talagang kasal na nangyari. Dahil yes, ang isa ho sa mga
14: essential requirements.
11: Formal or essential requirements ng batas para kayo po ikasal ay wala ho, totaling wala. Ano po? Ang tinatawag naman pong annulment, nangyayari, ito po ay kung may nagkakaroon ho ng depekto o decision or nagkakaroon ho ng problema, yung tinatawag po na essential requisite po ng inyong pong pag-asawa, katulad po ng yung consent, no, yung legal capacity, at yan po ay tinitingnan po yan. So, katulad po yan, yung legal capacity ay 13 years old. Minor di edad pa nung kinasal.
14: Oo.
11: Walang legal capacity. Kaya void, yes, from the very beginning. Kaya lumalabas na to ay as if na hindi ho talaga sila nagkaroon ng kasal. Ngayon, kung tatanungin niyo po kung ito po ay valid, ay interesting po yung katanungan kasi ho ang opinion po ng iba dyan ay valid ho yan dahil hindi naman ho talaga nagkaroon ng kasal from the very beginning. So, valid. Kapag ito po ay ikinwest, pwede hong ma-question po yan kapag magpapakasal po kayo nang hindi pa ho dinideklara na null and void ang marriage na tinatawag. Kaya po siguro sa atin ho mga tagapakinig na dumadaan po, no, mga sa ganyang klaseng procedure, huwag ho nating madaliin at antayin po natin ang mismong verdict po ng korte.
14: Yan na lamang ang ating matatalakay ano, dito sa ating Payo de Asunto segment. Pero kung hindi po ninyo napakinggan ang ating naging kasagutan, maaari niyo pong balikan yan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa ating Tabas ng Batas FEBC.
11: At kung hindi po namin nasagot ang inyong mga katanungan, abangan po ninyo ito sa susunod na Sabado. Sa mga may legal concern ay maaari ho kayo mag-message sa amin pong Facebook page. Pwede rin ho kayo mag-send ng audio or video message ng inyong pong mga katanungan. Sa oras po ito ay tayo dadako na sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa isa pang programa na nakalipas at sa napakadaming mga katanungan na amin pong sinagot. We pray, Panginoon, na ikaw o ang pumilos sa buhay ng bawat isa. Nawa, Lord, ang mga sagot na ito, ang mga bagay na ito, ang mga impormasyon na ito na aming ibinahagi ay magsilbing hindi lamang tulong, ngunit buhay na iyong gagamitin, Panginoon,
14: yes,
11: sa amin pong mga kaagapay. Salamat, O Diyos, sa bawat buhay, O Diyos, na inaabot, Panginoon, ang programang ito. Patuloy po ninyong solusyonan, palakasin, gabayan ang bawat isa sa kanilang mga problema at dalahin, at ikaw lamang siyang maluwalhati sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amin at amin. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin ho si Attorney Jeremiah Belica.
14: At ako naman po si Attorney Charna Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin
11: kakampi mo, ang batas.
15: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
16: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
17: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sinecheck ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursa na dahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hangga't maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawak kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi nung tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukomunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus." Nako, syak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
18: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
19: FEBC.
18: Himpilang
19: 702 DZAM.
18: Agapay ng sambayanan.
20: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
18: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
20: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 9 ng Setyembre, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
18: Hudyat Balita.
20: Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa India sa September 12 at 13. Office of the Vice President at Department of Education at iba pang ahensya ng gobyernong walang kinalaman sa seguridad ng bansa, walang confidential budget sa susunod na taon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
18: Hudyat, pangunahing balita.
20: Magtutungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India mula September 12 hanggang 13 matapos imbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa 18th BRICS Summit. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs at sinabi ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel na ang Pangulo ay dadalo bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ngayong taon. Aniya, pagkakataon din ito para sa Pangulo na ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad na ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, kabilang ang mga usapin pagdating sa peace and security, people empowerment at prosperity. Inaasahan din ang pakikipagpulong ng Pangulo kay Modi na naglalayong mapag-usapan ang progreso ng Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng 5-year plan of action for 2025 hanggang 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya.
1: Hudyat, pangunahing balita.
20: Itinalaga si Attorney Paulo Panelo bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte Carpio. Naglabas ng pahayag ang Office of the Vice President ngayong araw at sinabing magsisilbi si Attorney Panelo bilang opisyal na kinatawan sa pakikipag-ugnayan sa media at publiko. Ihahatid din niya ang mga opisyal na pahayag, pananaw at posisyon ng Vice Presidente sa mga mahalagang usapin. Malugod ding tinanggap ang kanyang paghirang at nagpahayag ng pag-asang mas mapapadali, mas magiging malinaw at mas maaabot ng publiko ang mahahalagang impormasyon sa pamamagitan ng kanyang panunungkulan. Matatanda ang pinalitan ni Panelo bilang spokesperson si dating Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Ruth Castelo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
20: Office of the Vice President at Department of Education at iba pang ahensya ng gobyerno nga walang kinalaman sa seguridad ng bansa, walang confidential budget sa susunod na taon. Ang ulat mula kay Babylene Cacho Resulta.
21: Tiyak nang walang confidential funds ang Office of the Vice President, Department of Education at iba pang ahensya ng gobyerno walang kinalaman sa seguridad ng bansa. Ito ang binigyang diin ni Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito sa panayam ng Senate Media. Ang pahayag ay bilang tugon sa tanong ng FEBC Network News kung may paglalaan pa na maibibigay na confidential funds lalo na sa OVP at DepEd pati na ang ibang ahensya sa susunod na taon. Matatanda ang nalagay sa kontrobersiya ang paggamit ng mga pondong ito ni Vice President Sara Duterte nang kumuha at gumamit siya nito noong taong 2022 at 2023, dahilan kung bakit kasama ito sa Articles of Impeachment na nilitis sa Impeachment Court. Ang tinig ni Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito.
22: Ano pong offices ang may confidential funds?
23: Again, law enforcement agencies, those agencies involved in national security, and those with investigative tasks. Yun lang ang pwede. Walang mga civilian agency.
21: Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
20: 2027 budget, walang inaasahang paglalaan para sa Pax Silica. Ang ulat mula kay Babylene Cacho Resulta.
21: Wala pa sa inihahandang 2027 proposed national budget ang anumang paglalaan sa inaasahang pagtitindig ng Pax Silica, isang artificial intelligence hub na balak itakda sa Pilipinas sa pangunguna ng Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, kailangang mamagitan ang pamahalaan ukol sa mga pagbabagong maaaring isagawa sa pagtitindig ng AI project. Kabilang narito ang pagsasaayos ng mga lupaing uukapahin nito at pagpapaalis sa mga indigenous groups na maapektuhan ng proyekto. Inaasahang tatalakayin na ng mga senador bilang Committee of the Whole ang naturang Pax Silica upang mabusisi kung ano-ano ang mga alituntunin na dapat sundin sa pagtitindig nito, lalo na't inaasahang lalahukan ito ng may 30 bansa. Ang tinig ni Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito.
23: I'm not sure about that. Hindi pa natin ang pag-usapan. Wala yun sa ano. Wala pa ngayon sa submitted budget.
21: Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
20: Bumaba ng 41.77% ang naitalang focus crimes ng Philippine National Police sa bansa noong Agosto. Batay sa datos ng PNP, pinakamataas ang pagbaba ng kaso ng carnapping of motorcycles, kasunod ang kasong rape at carnapping of motor vehicles. habang naitala rin ang pagbaba ng naitalang kaso sa physical injury, theft, robbery at homicide. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ang pulisya ay hindi dapat makampante sa kabila ng maganda ang nakitang pagbaba ng nasabing mga kaso. Pagtitiyak din nitong tuloy-tuloy ang kanilang trabaho para makapagbigay serbisyo at matiyak ang presensya ng pulisya sa mga pagkakataon na kailangan ito ng publiko.
2: Hudyat, pangunahing balita.
20: Ehersito mas gustong Korte Suprema o legal na pamantayan ang maging basihan kung maaaring makaboto sa impeachment ang mga senador na hindi nakalahok sa impeachment proceedings. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
21: Kung siya lamang ang masusunod, mas gusto ni Senador Joseph Victor Ehersitong ang Korte Suprema na lamang ang magdesisyon sa bilang ng senator judges na kinakailangan sa pagboto sa kahihinatnan ng mga kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment court. Aniya, mas maigi sana kung Supreme Court na lamang ang magbababa ng desisyon sa usapin upang hindi na mahirapan pa ang mga senador. Matatanda ang tinalakay ng impeachment court ang usapin kung dapat bumoto sina Senador Jose Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na kapwa nakakulong dahil sa kasong plunder, samantalang nagtatago naman si Senador Ronald De La Rosa at may sakit naman si Senadora Loren Legarda at hindi pa alam kung kailan ito makababalik sa bansa. Kahapon ay mukhang naging emosyonal ang ilang senador at wari nais nilang palahukin na sina Estrada at Marcoleta dahil naghatid na ng text messages ang dalawang senador na ito. Ayon kay Ehersito, mas maganda ng legal na lamang ang batayan ng pagpapalahok o hindi sa dalawang senador sa paglilitis. Matatanda ang itinakda ni Presiding Judge Francis Escudero ang pagkakaroon ng tinatawag na amici curiae o friends of the court na lalahukan ng legal experts upang tulungan ang impeachment court na magdesisyon sa magiging tunay na bilang sa paghahatol kay Vice President Sara Duterte Carpio.
23: So, syempre binakinggan mo rin yung mga posisyon ng iyong mga colleagues. Pero siguro mas maganda rin, mas gusto ko rin marinig yung, para hindi tayo maligaw, yung mga legal opinion, mga legal experts.
21: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
20: Multidisciplinary training sa Calambas City, tinutukan ang papel ng social workers. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
3: Binigyan diin sa ikatlong araw ng Multidisciplinary Team o MDT training sa Calambas City, Laguna, ang kahalagahan ng papel ng social workers sa pagtugon sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Ayon kay Dr. Clara Nemia Antipala, Head of Training Management and Operations ng International Justice Mission o IJM Philippines, bahagi ng tungkulin ng social workers bilang case manager ang assessment, pagdodokumento ng impormasyon, at pagtukoy ng intervention na angkop sa pangangailangan ng bata. Sinabi ni Dr. Antipala na hindi simpleng kaso ng pang-aabuso ang OSAEC dahil komplikado ang mga sitwasyong kaugnay nito at ang epekto sa mga batang survivor. Kabilang sa mga hamon ng paggamit ng live streaming para sa online exploitation at ang patuloy na panganib na ma-revictimize ang mga batang survivor. Tinalakay rin ang murang edad ng ilan sa mga biktima, gayon din ang mga kaso kung saan ang perpetrator ay maaaring isang kamag-anak o taong malapit sa bata. Sa pangmatagalang epekto, sinabi ni Dr. Antipala na maaaring maapektuhan ang paglaki ng ilang batang survivor, kabilang ang mga sitwasyong maaari silang lumaki ng walang presensya ng kanilang ina dahil sa pagkakakulong ng isang magulang na nasangkot sa kaso. Anya, maaaring maging traumatic para sa bata ang mismong proseso ng rescue habang ang pagdaan sa trial o paglilitis ay maaari pang makadagdag sa kanilang trauma. Sa hamong ito, mahalaga ang papel ng social worker at iba pang frontline workers gaya ng pulisya, health workers, mga guro at iba pang ahensya sa maingat na paghawak sa mga kaso ng OSAEC upang matugunan ang pangangailangan at kaligtasan ng survivors. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Calambas City, Laguna.
2: Hudyat, pangunahing balita.
20: Inaasahang balik operasyon na ngayong Setyembre at Oktubre ang limang power plants sa Visayas at Mindanao na may kabuuang 722 megawatts capacity. Kabilang sa mga nagbalik at nakatakdang magbalik operasyon ang mga unit ng Cebu Energy Development Corporation, Therma Visayas, Panay Energy Development Corporation, Therma South at GN Power Kauswagan. Inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin na ang pagkilos ng Department of Energy ay puspusan na para agad na maibalik ang sapat at maaasahang supply ng kuryente dahil hindi katanggap-tanggap ang kasalukuyang sitwasyon sa Visayas. Habang para magsilbing backup supply kapag bumaba ang supply ng kuryente, magpapatayo rin ng 253 megawatts na battery shortage capacity sa Cebu, Panay, Leyte at Negros. Pinaigting din ng DOE ang pagsusuri sa mga power plants na paulit-ulit na nagkakaroon ng forced outages para malaman ang dahilan at matiyak ang maayos na maintenance ng mga ito.
4: Hudyat, pangunahing balita.
20: Binuksan muli ng Metropolitan Manila Development Authority sa publiko ang Electric Love Bus na libreng mapapakinabangan ng mga Filipino commuters. Nanguna sa inaugurasyon ng electric buses, sina First Lady Liza Marcos at MMDA Chairman Don Artes, kasama na rin ng ilang mga alkalde sa Metro Manila. Ang operasyon ng Love Bus ay magsisimula sa AGIS ng Setyembre mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ilang pribadong kumpanya at lokal na pamahalaan ang nag-donate ng 6 na electric bus habang ang MMDA naman ay magdadagdag ng 12 units. Ayon kay MMDA Chairman Artes, kaya umunong mag-accommodate ng bus ng higit 30 pasahero.
4: Ulat Panahon.
20: Nakararanas ang Occidental Mindoro ng monsoon rains dulot ng hanging habagat, habang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, Pangasinan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Aklan at Antique ay nakararanas ng minsanang pag-ulan dulot ng hanging habagat. Nakararanas naman ang natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat dulot ng hanging habagat. At ang Mindanao ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat dulot ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 56 centavos. Canadian dollar 45 pesos and 38 centavos. Australian dollar 45 pesos and 15 centavos. Singapore dollar 49 pesos and 47 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 66 centavos.
4: Hudyat ng pag-asa.
20: Mula sa mga Kawikaan 1:7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway.
4: Hudyat balita.
20: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 9 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
4: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
20: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Hey guys, samahan niyo ako in this day trip. In this day trip for today guys, samahan niyo ako as we travel from Manila to Shanghai, China.
7: Real Travels.
24: Value for money.
7: Food trip.
24: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
24: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, ayan, sabahan niyo ako for today's video as we go from Manila to Shanghai. But first things first, good morning. We are here in NAIA Terminal G today. And syempre, nandito na tayo nakapila for our bag drop, for our check-in ng ating, ayan guys, luggage. Very minimalist lang tayo for today because yung luggage na meron tayo is the smallest one. Pero kasama na din kasi sa flight yung pag-check-in ito. So, kukunin na din natin yung opportunity to check in this luggage. So, ayan, nakapila lang tayo. We're gonna ride Cathay Pacific today. Of course, super excited. Connecting flight muna siya. We will go muna to Hong Kong once again. So, parang kailan lang sa Hong Kong lang tayo last month. But right now, we're gonna go to Hong Kong. And then after that, it will connect to Shanghai. We'll have our flight there. So, finally guys, we have dropped our bag sa ating check-in counter. And right now, ito. So, we got our boarding pass na. So, dalawang boarding pass siya. One to Hong Kong, one to Shanghai. Papunta na tayong immigration. The one thing to note din pala guys, when you are traveling, do not ever forget to fill up your e-travel form. So, that is like the equivalent ng isang arrival or departure card to and from the Philippines. So, do not ever forget that. It will help save you a lot of time when traveling. So, you can actually fill it out a few days just before your actual flight. And of course, your travel tax guys, you travel tax ngayon as of the moment is 1,620. Kapag magpipay ka naman via GCash or Maya, meron naman silang parang additional 25 pesos fee. So yun guys, let us go to the immigration and I'll see you later. So yan guys, we just passed through immigration and yung security check nila of all your bags and things. Wow, grabe guys. Yung nangyari sa immigration, I think sa lahat ng travel ko sa buong buhay ko, ito yung pinaka smoothest, fastest, and questionless immigration that I have ever had. Ang galing. Ang galing lang din ni Lord. Pagpasok ko dun sa may immigration na na area, usually kasi ang experience ko dun pa lang sa entrance ng immigration area, dulo ka na sa line and it's like 5-6 layers pa of people. That's sobrang tagal and you will really wait a long time for you to be able to go to the immigration counter. Pero this time, nagulat ako guys. Pagpasok ko dun sa immigration area, walang laman yung tao. Sabi ko, parang kung nananaginip, walang laman yung immigration area. Tapos parang, there was like one or two people na nandun sa ibang counter. So the rest was vacant. And then, of course, dumiretso naman ako. Papasok dun sa pinakaharapan, in front of all the counters. And then when I went there, parang kasi ako, nagulat talaga ako na walang tao. So parang feeling ko nakapila pa rin ako. Pero there were two immigration officers waving at me. Tapos parang sila na yung nagsenyas na, ako na. So basically, hindi ako pumila kasi there was no pila at all in the first place to begin with. So yun. And then, galing lang ni Lord kasi syempre, it's been a while since I have traveled solo. So syempre, meron ka pa rin nervousness na na-feel na parang baka ang daming hanaping documents, ang daming hanapin na proof na babalik ka or whatever. Especially sa case ko na I have my own company, tapos yung age ko parang nasa 20s pa lang. So inisip ko, I need to prepare my marriage permit, my DTI, yung tax ko, ganun-ganun. So all of those stuff, inisip ko siya, pin-repair ko siya, yung mga billings and all. Tapos, just for the immigration officer to actually just ask me what I'm gonna do in China. So sabi niya, anong gagawin sa China? Sabi ko, vacation. Sabi niya, may kasama ka? Sabi ko, no, me lang. So sabi niya, saan ka nag-work? Sabi ko, sa Shutterlight Digital. Sabi ko, I have my own company. And then, I thought after that, yung mga susunod na questions would be like, oh, where's your marriage permit? Where's your DTI? Pero guys, hindi niya tinanong. So, sobrang praise God talaga. Kasi hindi na niya tinanong yon at all. So, nagulat ako. She just checked my Chinese visa. And then after that, tinatakan na niya yung passport ko. So, praise God for that. And right now, papunta na tayo sa ating gate. We are at gate 114. It's still parang magna-9 pa lang in the morning. And ang flight natin is 10:45. Boarding time, 10:05. So we have around parang 2 hours to spare. So not bad. Thank you Lord for this chill flight so far. Walang tao sa immigration. Pero looking at these people sa mga gates, punong-puno. So andito pala kasi sila lahat. Guys, we're looking for our gate. I think nandun sa pinakadulo. Thank you, Lord, talaga. Kasi, grabe, it's such a different experience from when I traveled talaga to Singapore na mag-isa before pandemic noong 2019. I can imagine yung stare talaga ng immigration officer kasi parang inisip niya, why am I flying out all by myself na mag-isa and papuntang Singapore. Tapos parang sobrang nene pa yung mukha ko noon kasi nga student pa lang ako at ang bata pa. Tapos, ayun, ang daming hiningi sa aking documents. Tapos talagang parang ang strict-strict ng immigration officer. Ulit-ulit niya ako tinanong ng mga questions about my information and all. Talagang background check niya ako. Pero ngayon, nagulat ako. Parang naninibago ako na wala naman talagang tinanong sa akin. Kasi even before my past trips, kahit with a group traveling with friends or people, parang ang usual talaga na tinatanong sa akin is natanong na ako ng company ID ko, physical company ID. Natanong na din ako ng ano ko, mayor's permit or DTI twice when I was traveling to Dubai. Kahit I have a Dubai visa na, kahit meron naman akong kasama mag-travel, what else? Ayun, usually tinatanong din nila yung company ko in detail. How many employees do I have? Or like, what's the nature of my company? If digital marketing siya, anong ginagawa niya dun? What type of clients do you have? Alam mo yun, things like that. Parang talagang sinisiguro nila na hindi to imbento lang na company or something. Or like, all of the details in my company is true? Or parang legit ba to? Ganon. So yun yung mga questions na tinatanong ng mga officers. And right now, sobrang nagugulat lang talaga ako na talagang wala talaga silang inas. So, thank you Lord. Thank you guys. Yung pinaka isa sa mga gusto ko din when traveling is kapag nasa mga perfume areas ka, mga duty free sa loob ng mga gates ng airport. So ang saya guys, sumilig ako sa mga pabango eh, so I'm able to test them out and just explore random stuff. Ang galing. Tsaka guys, narinig nyo ba yun? Christian song yung pinapatugtog. Ang galing, guys. Naririnig nyo ba yan? Ang galing, ang galing. Ang galing. Nasa duty-free ako ngayon sa NIA Terminal 3. Tapos yung kanilang kanilang perfume area, Christian song. Kala ko may worship service sa loob. Where they're playing out Christian songs, which is really, really nice, ah. Really, really nice. I appreciate businesses na hindi sila takot or hindi sila shy, of course, to share yung faith nila and of course to share Jesus. Kaya parang ang aga-aga, no? Talagang nakaka-bless. Nakaka-bless makita. In a very random place, no? Imagine you guys, duty-free airport, tapos nasa perfume area, you know, people would usually just shop. And you can actually just play any song if ikaw yung parang sales assistant dito. But they chose to play Christian songs. And ang galing, guys. I think yun yung ano natin, takeaway natin for this episode. One of the things that really matters is how we maximize those things and leverage it and really intentionally use it to glorify and honor the Lord. Whatever random thing it may be, seemingly random tingnan, it can symbolize yung work natin, can symbolize whatever we do when we travel, when we meet new people, or when we meet the people that we know. Pero ang pinaka bottom line talaga is, you know, intentionality of how you are

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mapagpalang Miyerkules, mga kaagapay! Ito po si Trisha Denise Campanier. Napakasaya nga po talaga ng hapong ito kapag magkakabonding tayo dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Hello mga kaagapay, kami nga pong inyong mga kabonding every Wednesday. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, hello mga kaagapay, kasama niyo rin po ako. Ito po si Dennis Campanier. Ngayon po ay September 9, 2026. Maraming salamat po dahil kahit busy ang inyong mga araw, sinama ninyo sa inyong plano ang pakikinig sa programa ngayong hapon.
1: Yes, dahil nabanggit na rin lang ang plano, alam niyo ba mga kaagapay ang sinabi ni Dale Carnegie tungkol dyan?
3: Ano?
1: Ang sabi niya, an hour of planning can save you 10 hours of doing.
2: Wow.
1: Ganang kahalaga yung merong plano. At
3: mahalaga
1: ang
3: talaga.
1: Pinakamahalaga syempre, pag may plans tayo mga kaagapay, importante na itinataas natin lahat ng plans na yan kay God.
2: Yes, Trish. At ang sabi nga sa Isaiah 55:8-9 sa Tagalog, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan.
3: Amen!
2: Amen!
3: Ang Panginoon ang magpapala sa ating mga plano.
2: Yes!
3: Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo. Ganun din sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. At syempre, maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Nais kong basahin ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay. Unahin ko na si Louie Basco. Ang sabi niya, Happy Papuri Wednesday, Advance Merry Christmas!
3: Wow!
2: Pa-request ng Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig by Trisha Denise, listening habang nag-relax at sabay prepare para sa dinner, listening from Valenzuela City. God bless sa inyo. God bless you too,
3: Louie. God bless you also, Louie.
2: Maraming salamat sa iyong pagtutok lagi sa programang Papuri at nawa narinig mo sa panimula ng programa ang iyong song request.
3: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Pearl Manalo Aquino, Helen Arellano, at James Christian Ambagan. At hello din kina Orlando Ambagan, Nora Canchela, Nestor Ballesteros, at Rosalinda Ohano Manzano. Happy listening po sa inyo lahat!
2: Happy listening!
1: Yes, mga kaagapay, happy, happy listening po. At muli, maraming salamat po sa lahat ng bumati sa akin ng aking kaarawan ng September 5. God bless you all po. I appreciate all of your sweet, sweet greetings. At ngayong araw nga po na ito ay tampok natin ang Papuri artist na si Alfred Bulda Jr., si Kuya Alfred. Napakahusay pong umawit nitong si Kuya Alfred at maririnig po natin ang kanyang kwentong Papuri maya-maya. Sa ngayon ay namnamin po muna natin ang message ng mga Papuri songs na ito. Una nating maririnig ang Ibigay mula sa Papuri 18. Yan po ay inawit ni na Charmaine Manalo Campanier at ni Ermi Domingo Ligda, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Nasusundan po ng Sabihin Mo mula sa Papuri 24 na sinulat at inawit ni Jenfel Hervasio at ni Jack Motita. Kasama din po sa ating lineup ang Maaari Naman mula sa Papuri 40th Anniversary Album na sinulat ni Pastor Bong Hermosa na inawit ni Mika O'Hara, At ang kailan ba nagkulang mula sa Papuri 20 na sinulat ni Jim Reyes at inawit ni Pastor Jonaver Luklukan.
4: Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kaagapay! Happy Wednesday po! Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo o digital streaming platform, kayo po ay nakikinig sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po, si Trisha Denise Campanier, kasama si na...
2: Happy Wednesday mga kaagapay! Ako naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Hello po mga kaagapay! Kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyo pong maipabot sa amin ang inyong po messages at song requests. Ang ating Facebook page ay 702-DZAS-FEBC Radio. Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Send na mga kaagapay, aabangan po namin yan lahat!
2: Kanina nga po nabanggit ni Trish, ang ating tampok na papuri artist ngayong araw na to ay si Alfred Bulda Jr. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
4: Hello po mga kaagapay, ako po si Alfred Bulda Jr., ang isa po sa umawit sa ika-apat na Salmo album. Bagamat 1992 pa ito na i-launch, ang mensahe ng mga Salmo na based sa salita ng Diyos ay patuloy po na nagbibigay ng encouragement sa ating lahat. Alam niyo po, ang dami kong good experience nung na-train po ako dito sa FEBC, ginagawa namin tong recording na to. Walo po kami lahat, ano, and praise God po, napakaganda po ng experience na yun, especially po sa akin. Gusto ko pong magpasalamat sa FEBC for giving me a chance, an opportunity para ma-train po nila at makapag-minister sa maraming tao po. So, ang ika-apat na Salmo po, isa po sa favorite song ko doon. Actually, marami po. No? Pero isa, hanggang ngayon, inaawit po namin sa church po namin yung song na Nais Ko. Ang chorus po nito, hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitin ka at pupurihin ka, pagkat mahal kita. Napaka-simple and yet napaka-intimate ng message nito para sa ating lahat. At it speaks about yung heart natin sa Panginoon. Hanggat buhay po tayo, wala tayong gagawin kundi pasalamatan ng Panginoon. Gusto ko pong magpasalamat sa time na ito na binigay po ng FEBC. Thank you sa mga naging kasama ko sa ika-apat na Salmo, lalo na si Charmaine, no? Yan yung pinaka lagi namin kinukulit, no? Si cute na Charmaine, yan ang tawag ko sa kanya noon. And praise God sa mga buhay ng mga kapatirang ito at napatuloy na ginagamit ng Panginoon. God bless FEBC. At may isa akong gustong favorite verse na gustong i-share sa inyo. Makikita po natin ito sa Psalm 37 verse 25. Ang sabi po dito, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. I was only 21 or 22 years old po nung nasama po ako dito sa ika-apat na Salmo. And now I'm 55 years old, still doing this ministry for our church and teaching the younger generation. Sila naman ang susunod na mga sayapak natin para magsumamba, magpuri sa Panginoon. Na naranasan ko po talaga ang kamay ng Panginoon sa ministeryong ito, lalo na sa music. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pasasalamat. Salamat po sa mga maraming taong ginamit niya sa buhay ko personally. Even our church, our pastors, our friend, our brethren. Kaya sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po, kaagapay.
2: Wow, nakaka-bless na ilang dekada na ang lumipas pero hanggang ngayon ay patuloy ang ministeryo nitong si Alfred. Kung dati siya ay na-train sa papuri, ngayon siya na ang nag-train sa next generation yes. of ministers, lalo na sa kanilang church. At totoo rin yung nabanggit niya na yung mga awiting salmo ay tumatago sa puso.
1: Opo. Kaya ito, wag na nating patagalin. Pakinggan na natin ang ilan sa mga awitin na inawit ni Alfred Bulda kasama sina Val Vinarao, Sammy Sonsona, OG De Guzman, Monica Espinosa, Debbie Layawan, Sweet Sisa Samaniego, and Charmaine Campanier mula sa ika-apat na salmo na na-launch noong 1992. Ay wow, 33 years ago na ito at kasama na sa mga classic papuri songs. Pakinggan po natin ang Magpakatatag. Yan po ay sinulat ni Pabs Dionisio. Susundan ng awiting paborito ni Kuya Alfred, ang Nais Ko na sinulat ni Rodolfo Malungkot. Kasama rin sa ating playlist ang Tunay Nga mula sa Papuri 17 na inawit ni Mon Faustino, sinulat ni Jonathan Manalo. At ang Ikaw ay Diyos mula naman po sa Papuri 21 na inawit ni Jonah, sinulat ni Pastor J.R. Obera.
2: Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang Papuri!

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Hello mga kaagapay! Patuloy po ang inyong pakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. We hope nag-e-enjoy po kayo sa pakikinig at talagang napakaganda ng ating playlist. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Yes, at kasama niyo rin pong nag-e-enjoy ngayon, ito po si Dennis Campanier.
3: At syempre nag-e-enjoy din ako, andito rin po si Tricia Denise Campanier. Happy Wednesday po mga kaagapay, hanggang 6:30 p.m. po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong pagbati at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin pong mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
2: Nice kong basahin ang mga messages ninyo last Wednesday. Si Jonathan Clerigo sabi, sobrang enjoy ko ang pakikinig kahit pa preparing for night duty. At shoutout din kina Euforcina Bernardino, Jose Berueco, Ernesto Pascual, Asher Benito, Emerita Faustino, Emmy Agustin Bogarin, Rose Pamorca, Roldan Tibaba, Precious Ablazo, Ferdy S. Jota, Lita G. Peran, Marianne Cruz, Lenag Don Reyes, at sa mga nakikinig sa kanilang PM Radio, sina Epifanio Salvador at kaagapay natin dito sa DZAS, si Ate Marie de Jesus. Happy listening po sa inyo!
3: Happy listening po!

0: Flock Christian Community. Happy listening po,
1: happy listening sa inyong lahat.
0: Mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Pangungunahan tayo sa panalangin ni Alfred Bulda Jr.
2: Aming Diyos Ama, marami pong salamat sa ginagawa mo sa bawat buhay po namin. Salamat po sa radyo, Panginoon, ng FEBC. Salamat po sa mga taong patuloy po na ginagamit mo po para po maipahayag ang pag-ibig mo, ang salvation mo, ang gospel of Jesus Christ dito po sa radyo. Panginoon, ang dalangin po namin lagi ay ang banal mong spirito ang siyang lumukob sa amin. Bigyan mo po kami ng kalakasan, ng talino, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. And always, Lord, bigyan mo kami ng pagkakaisa, unity, Lord, sa mga kapatiran po. And I pray, Lord, ang ministeryong ito ay magpatuloy, mas gumanda, mas marami pong maabot na maraming kaluluwa, maraming tao ang makakakilala sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga workers dito, mga nanunungkulan dito, Panginoon, nakaposisyon dito. Gamitin mo po sila, i-bless pong bawat isa sa kanila, Panginoon. At alam ko, marami ka pang gagawin, marami pong mga revelation pang ibibigay mo para po mas maging malinaw ang salita mo at mas maraming tao ang makakilala sa inyo. Maraming maraming salamat po. Pinupuri ka namin, lagi mo kaming gabayan, lagi mo pong palakasin ang FEBC at ang mga taong nanunungkulan dito. Thank you so much, Lord, for your goodness and mercy that follows us, that surrounds us, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kaluwalhatian. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Thank you, Alfred Bulda. Salamat, Kuya Alfred, sa inyong panalangin at nakaka-bless na kwentong papuri. Nawa ay patuloy niyong maranasan ang pagpapala ng Panginoon, hindi lamang po sa inyong ministry, kundi sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. God bless you po, and I hope to meet you rin po in the future. Mga kaagapay, nawa ay mabless po kayo rito sa ating next lineup. Una nating maririnig ang Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo mula sa Papuri 15, sinulat ni Jane Del Rosario na inawit ni Lani Mabilangan. Susundan ng Kaya Simulan Mo Na mula sa Papuri 17, sinulat ni Henry Gasser at inawit ni Samantha Chavezke. Maririnig din natin ang Walang Makapaghihiwalay mula sa Papuri 24, sinulat ni Dennis Campanier at inawit ni Trisha Denise, at ang song na Sa Daigdig Natin mula sa FEBC 50th Anniversary Album na inawit ni Gary Valenciano, sinulat ni Junji Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello po mga kagapay. Siyempre blessed Wednesday po sa inyong lahat.
2: Very blessed. Mm-hmm.
1: At sa mga humahabol makinig, ito po ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kagapay, nasa huling bahagi na tayo ng programa at kasama niyo pa rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier.
1: At syempre muli po kami magpapasalamat sa tampok nating Papuri artist. Yan nga po si Alfred Bulda Jr.
2: Thank you, Alfred! Thank you, Alfred!
1: Ano, nakaka-inspire ang kwentong binahagi niya kanina. At para sa inyo pong nais magbahagi ng inyong mga kwentong papuri, maaari niyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC-Radio
1: or ipadala yan sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang Papuri Music.
2: Yes, at nawa, magkita-kita tayo ulit, Alfred,
1: yes.
2: No?
1: Yes, see you soon!
2: Nakamiss! At sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Maraming salamat sa iyo, Kayla Escalante, gayon din sa production technicians natin, sina Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena. Maraming salamat din sa ating broadcast engineer na si JV Tabua. At syempre, magpapasalamat din tayo sa mga nakaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site.
1: Yes, thank you so much. Maraming salamat po sa inyo.
3: Thank you po.
1: At bago tayo magpaalam, balikan natin ang Isaiah 55 verses 8 to 9. Sa Tagalog, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan.
3: Mga kaagapay, tuloy-tuloy po nating ipalaganap ang good news. Until all have heard, sabihin natin, Arya!
1: Arya!
2: Arya!
3: Arya! Yan nga po ang message ng song na ating maririnig mula sa Papuri 18, inawit ni Jet Baroma, Owen Kaling at Lani Odulio na sinulat ni Paul Pascua. Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Let us all stay safe and healthy mga kaagapay. At lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang papuri!
5: At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuti.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ikay susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, kagaya po ng lagi nating sinasabi, salamat po sa lahat ng ating mga partner stations na nagbibigay katiyakan na yung ating programa, kasama po ang iba pang mga programa, ay inyo pong masubaybayan. Ano po? Salamat din sa mga online platforms natin na yan po, pwede nyong balikan. Pag nasa Facebook, pwede nyo pong balikan kahit yung previous episodes up to 1 month. Yan po yan. Kaya sa mga nagtatanong, yan po ay paraan para ma-access po natin itong ating mga programa. Ano po? So, didiretso po tayo sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin ang tungkol sa pagpili sa kalooban ng Diyos. At nitong nakalipas ay pinag-usapan natin, bakit nga ba mahirap piliin? Ano? At ilang bagay po yung ating nabigyang diin doon, kasama po una, yung immaturity. Kasi ang problem po sa immaturity, pag wala tayong spiritual maturity, wala tayong sense ng importansya ng mga bagay na spiritual. Kung maalala niyo po yung The Rich Fool, di ho ba? Yung talinhaga doon sa mayamang hangal. Yung word na fool o hangal, yan po ang salin sa Tagalog, yan po ay galing sa Greek word na aphron. Na ang ibig sabihin po ay isang tao na hindi niya nabigyang halaga yung mga bagay na dapat pahalagahan. Kaya nga po tinawag na rich fool, di ba? Napag-usapan natin ng mga previous episodes. Usually, pagka rich, ang tingin natin successful. Pero sa case po ng tinuro ng Panginoon, rich, pero nawala yung success, fool na lang. At yung fool doon ay hindi po yung F-U-L-L na spelling, kundi F-O-O-L, hangal. Kasi nga, naging matagumpay siya, pero hindi siya naging matagumpay sa tamang bagay. Lilinawin natin at palagi nating sinasabi, hindi naman masama maging mayaman eh. Ang problema lang po, ano yung naisasakripisyo natin para maging mayaman? And usually, yung mga bagay na naisasakripisyo natin, yun ang dapat sana, yun ang binibigyang halaga natin. Kaya nga, associated po doon sa parable of the rich fool ay yung regrets. Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya, hangal ka kung mamamatay ka. Mamamatay ka ngayong gabi. Ano na mangyari dyan ngayon? So, ibig sabihin, sa dami ng pagkakataon na binigay sa kanya ng Panginoon, sa buhay na pinagkalob sa kanya, at maging sa kayamanan at kakayahang yumama na binigay ng Diyos, hindi niya po nabigyang pahalaga ang mga bagay na espiritual. So, yung immaturity is one problem. You cannot expect to make good decisions if you are not matured enough spiritually to make those decisions. Totoo yan, ang maturity, malaking factor yan sa decision making. Kaya nga, tingnan nyo ha, kung kayo po ay, halimbawa, may bigyan ng 50,000, bigay mo yan sa immature, ang nasa isip niya kung paano wawaldasin yan. Siguro cellphone, trip kung saan, di ba? Pero pag binigay mo yan sa isang tao na may maturity, baka ilagay sa investment or perhaps gamitin sa mga bagay na essential. So yung maturity talaga, factor yan sa decision making. Don't think otherwise. Importante yan. Pangalawa, natutunan natin yung problema ng ignorance. Pag hindi mo alam na may better choice, eh namimili ka lang nang akala mo okay na. Naalala ko noon, ano? Meron kaming kakilala na nagpasama sa Divisoria. No, hindi ko alam kung alam nyo pa yan eh. Kasi nung araw, wala namang mga online-online shopping eh. So, the best place na pupuntahan mo, eh syempre, yung mura, yung Divisoria yan. At ang challenge po sa Divisoria, yan, sa mga nakakaalam, ang challenge dyan kasi yung tawaran eh. Di ba? Ibig sabihin, pwedeng mabili mo sa mas mahal na halaga ang isang bagay, or pwede mong makuha at a better price. Yan naman talaga ang challenge dyan eh. Kaya nga, ang palaging binibilin po ng mga expert na pumupunta dyan, tumawad ka. Kasi pag hindi ka tumawad, eh same item, baka makuha mo yan at a more expensive price. So ngayon, naalala ko dati, nung merong nagpasama, kakilala namin, galing probinsya, eh gusto nga daw makaranas na bumili ron, sinamahan namin. At naalala ko noon, para maging madali ang kanyang mga pagbili, sabi ko, okay, may dalawang rules na susundin mo. Una, bago ka bumili, magtanong-tanong muna. Kasi, di ba, minsan, baka meron silang ganong item, baka pwedeng mas mura, o kaya, wag yung unang nakita mo, yun na kagad. Kasi minsan may better deal, eh, di po ba? So, yan ang una. Bago bumili, magtanong. Sabi ko, may pangalawa. Ano daw yung pangalawang rule? Ang pangalawang rule, pag nakabili ka na, huwag ka na magtatanong. Bakit? Eh kasi minsan, sasama loob mo eh. Akala mo, best deal na yung nakuha mo. Minsan pala, pag nagtanong ka pa, baka merong cheaper price. Di ba? So, yun na nga eh. Kaya ko po nasabi yan kasi yung ignorance natin, maaaring akala natin, best choice, yung pala, meron pang better doon sa nakita natin, and then eventually, meron tayong regrets. Yung pangatlo po, indifference. May mga tao walang pakialam eh. Hindi nila nakikita yung value ng spiritual na bagay, so bahala na. No? Kung ano yung gusto nila ngayon, saan sila masaya ngayon, yan ang pipiliin. Pero tinuturuan nga tayo ng Panginoon na merong mas mainam. So ngayon, ang tanong po, paano natin pipiliin yung mas mainam? Okay, so ilang bagay po. Una, hindi po natin mapipili ang isang bagay na hindi natin alam na nag-exist. Di po ba? So, to be able to choose the best, kailangan nandoon po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinuturo sa atin eh, kasi pag wala tayong guidance ng salita ng Diyos, ang magiging basis natin, yung alam lang natin eh. At hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung alam natin tugma dun sa alam ng Panginoon eh. Di ba? Kaya nga, sabi dun sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but it ends in death. Merong landas na parang tama sa isang tao, pero bandang huli, kapahamakan ang naghihintay. Diba? Wala naman tao na pagka merong hindi tama, eh pipiliin niya eh. Usually po, hindi natin alam na merong mas mainam pa pala. May mga pagkakataon na kaya yun ang pinipili natin kasi akala natin yun na yung best choice. Hindi natin alam kapahamakan pala yung kahahantungan. Kaya nga, when you read God's Word, nagiging informed, nagiging aware, at the same time, nagiging prepared tayo to make the right choice. Ang masaklap kasi pag hindi tayo prepared dyan eh. Yan po eh, dyan talaga tayo magkakagulo-gulo eh. Kaya kinakailangan itama yung puso, isipan, at aralin ang salita ng Diyos para magabayan tayo. Kasi bakit? Hindi po lahat ng gusto natin tama eh. Hindi rin lahat ng alam natin yun na yung the best. Ang masaklap na maisip natin, eh gagawa tayo ng desisyon base sa kung ano yung tingin nating okay, only to find out later on that there was a better option. So, para gamutin yung problema ng ignorance, then we have the Word. Ang kainaman nga sa salita ng Diyos, yan naman ay laan para sa atin, yan ay binigay para sa atin. At bakit? So that we will be aware na merong better choice. We are created for greater things, ika nga. Don't settle for less. Huwag ka mag-settle dun sa pwede na, okay na, kasi merong better choice. Yan po ang challenge dyan. Ano? Pangalawa, kailangan po talaga na meron tayong spiritual maturity. It is so important. At ang maturity po is not something that you develop overnight. Hindi po yan na de-develop overnight. It takes time. Minsan sa buhay natin may mga, sabi nga, trial and error eh, di ba? Ang importante doon is how you learn from the experience. Ang masakla po eh, panay tayo try, tapos di tayo natututo, so puro tayo error, di ba? Kailangan merong change, merong pagbabago, merong improvement. At yan po ay mangyayari pag tayo po ay merong kahandaan na talagang mag-devote ng sarili natin to spiritual maturity. Walang kaibahan sa ibang bagay. Kunwari, sa financial, may mga tao na financially immature. Hindi nila alam paano i-handle ang pera. Minsan galit na galit sa pera, kailangan maubos agad. Di po ba? May mga tao naman na may maturity sa pag-handle ng pera. So they know how to handle money. At isipin nyo, pag sinabing may maturity sa pag-handle ng pera, how would you describe that person? Siguro hindi basta natatangay, nang basta urge lang na bumili or maybe sales talk, di po ba? So spiritually, it's the same. Kailangan paglaanan natin ang panahon yan. Kailangan bigyan natin ng atensyon yan. Kasi po, pag alam natin ang mga bagay na spiritual, tayo po ay nagkakaroon ng tamang pagtutuon. So, spiritual maturity. Lumilitaw, sa totoo lang, lumilitaw po ang kakulangan natin sa spiritual maturity sa bawat desisyon. At lumilitaw din naman ang spiritual maturity natin sa tuwing tayo po ay magde-desisyon. Diyan nakikita yan eh. Kaya may mga tao po na they may be knowledgeable about the Bible, but they can still lack maturity if they don't really submit to God. Kaya ang mahalaga po doon, bigyan natin ng atensyon, tuon, at i-embrace natin ang values of the kingdom. Yan po ang susi. Kaya ngayon, para po lalong mapadali ang pagpili niya, naalala ko yung sinabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, run away from anything that stimulates youthful lust. Tumakbo palayo sa mga bagay na magtutulak sa'yo sa pagkakasala. At ang sabi pa huroon, instead, pursue righteous living and then enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Simpleng talata pero napakaraming pwedeng matutunan. Una, run away from anything that stimulates youthful lust. Lumayo po tayo sa mga bagay na makapaglalayo sa atin sa Diyos. Hindi po sinabi doon na kasalanan yung lalayuan, but anything that will take you a step closer to sin. Opo, hindi lang yung mga bagay na kasalanan, kundi anumang bagay na maglalapit sa iyo sa pagkakasala. From time to time, when I talk to people na merong mga nagawang pagkakamali, ang tanong ko po palagi, paanong nangyari? At alam niyo ho, ang madalas kong naririnig at sinasabi sa akin ay ito. Hindi ko akalain na mangyayari. Hindi ko alam na merong ganoon doon. So anong ibig sabihin? Hindi ka pumunta with the intention to sin. Kaya lang, dahil pumunta ka roon, wala kang barak magkasala, pero yung pagpunta mo roon is a step closer to sinning. In other words, it makes sinning possible and easier. Dahil nandun ka eh. Kaya napakahalagang challenge po sa atin na tanungin ang sarili natin, ito bang aking ginagawa? Will this be a step closer to maturity and godliness? O ito bang aking pinipili na ito is a step closer to sin? Papalapit ba ito sa Diyos? Papalayo ba ito sa Diyos? Makapagpapabuti ba ito sa akin bilang tagasunod ni Kristo o maglalayo sa akin sa Panginoon? Pakagandang tanong yan, di ba? Napakagandang tanong. Kasi ho, pagka hindi natin kinoconsider yan, eh yan talaga ang magtutulak sa atin sa pagkakasala. Kaya kailangan isipin natin eh. I remember many years ago, no, merong nagtanong sa akin, meron siyang simpleng bagay na gusto niyang i-purchase. So, money is not a problem. Sabi niya, okay. Kaya lang, ang problem po, yung epekto nung bibili niya, it will make him busy sa mga maling bagay. Kaya nga ho, paminsan, ang nagiging problem natin, gusto natin yung bunga ng obedience. Pero ang problema, hindi natin ginagawa yung mga desisyon na magpapadali sa pagsunod. May mga komplikasyon sa buhay, may mga maling naisin na hindi natin inaalis para tayong yung ano, parable of the sower, di ba? Yung nahulog sa matinik, the busyness of life and the lure of wealth prevented the seed from sprouting and bearing fruit. Nagkaroon ng sibol actually, it sprouted. Ang naging problema, hindi namunga. So yun po ang danger doon. Kaya tayo din, paalala din sa atin ito na may mga times, may mga pagkakataon po na gusto natin yung pagsunod pero hindi naman natin ginagawa yung mga kailangang desisyon para alisin yung mga balakid sa pagsunod. May product of obedience, may process of obedience. So to enjoy the product of obedience, you must be willing to do what is necessary to be able to undergo and be successful in the process of obedience. Yan eh. Yan po ang challenge dyan. And then, ang sabi po ron, pursue. Instead, pursue. Yan. Sa halip, ito pagkaabalahan nyo. Ito pagtuunan nyo. Di ba? Mahalagang reminder yun, ano? Na huwag kang magdesisyon sa mga bagay na that will take you a step further from obedience. Piliin mo yung mga bagay na makabuluhan sa ating Diyos. Diyan mo ubusin yung lakas mo. Diyan mo i-divert yung energy mo. Diyan ka magkaroon ng kaabalahan. Diyan ka maging magaling. Minsan yan ang malungkot eh. Ang galing natin sa maling bagay. Kaya yung story of the rich fool, mabigat yung lesson dun eh. Rich fool. Imagine nyo yung dalawang salita na yun. Parang ironic. Rich fool. Mayamang hangal. Nagtagumpay sa maling bagay. In other words, no? Nagtagumpay sa hindi importanteng bagay. Kaya tinawag na hangal eh. Kaya napakalaking bagay po na ma-identify natin what is truly important at doon tayo magtuon, maglaan. Yan ang dapat. Diyan mo ubusin ang lakas mo. Diyan mo ilaan ang sarili mo. Diyan mo italaga ang sarili mo. At hindi magiging madali yan. Bakit? Kasi ang sinasabi po roon, kailangan, yung pangatlo, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. In other words, be with right-minded and like-minded people. Ang samahan mo at ang ipaligid mo sa sarili mo, yung tamang tao na parehas din ang naisin mo. Hindi yung mga bagay, hindi yung mga taong iba direksyon. Di ba? Sa totoo lang, halimbawa, church community, why is it important? Kasi pag ang kasama mo, mga taong nananalangin, may tiwala sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, gustong lumago, ang dali eh. Pero pag ang kasama mo, yung mga taong walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual, dagdag pa yan sa poproblemahin mo eh. Para bang ang ginawa mo, tama yung gusto mong mangyari, ang problema, maling tao yung nilagay mo sa buhay mo. At ang resulta po, eh problema din. Kasi kung iba yung kanilang pinapahalagahan, iba yung gusto nilang mangyari, so obviously, iba rin ang magiging resulta sa ating buhay. So if you want to grow spiritually, tatlong bagay po yan eh. Run away, not just from sin, but anything that will stimulate youthful lust. Lumayo sa mga bagay na, in other words, will take you a step closer to sin. Pursue righteous living. Yan ang hangarin. Diyan mo ubusin ang lakas mo. Divert your energy on things that matter to God. And enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Yan ngayon ang tamang tao na paligid mo sa iyong buhay. So nangangahulugan po ito mga kapatid na may mga bagay na kailangang baguhin. Palagi kong nababanggit sa ating mga pag-aaral na paminsan ang problema sa believer, hindi po yung desire to do what is right. Madalas nandun yung desire eh. Ang madalas na problema, yung buhay natin is not structured for obedience. Hindi ba nakaayos sa paraan na magiging madali ang pagsunod? Yung bang ang daming komplikasyon. So tuloy, gusto mo sumunod pero may mga bagay na hindi makakatulong sa pagsunod na ayaw mong alisin sa buhay mo. May mga bagay na walang kinalaman sa obedience na ayaw mong tuldukan sa buhay mo. So ngayon, mangyayari, nagiging pabigat yan sa ating pagsunod. Diba? Kaya nga po yung word na discipline, ang idea po niyan is you remove some things in your life and you add other things in your life. May mga bagay na kailangang alisin, may mga bagay na kailangang idagdag sa ating buhay. Yan po ang idea ng discipline. So, kung gusto talaga nating mapili ang kalooban ng Diyos, you must prepare your life na yung pagpili magiging madali. Pag dumating yung panahon ng pagpili, you are ready to make a decision. Di ba? Kaya minsan yan din ang sinasabi ko na hindi naman sa lahat ng pagkakataon meron tayong major decision. But sa lahat ng pagkakataon, kailangan inihahanda natin ang sarili natin to make the right decisions. Ang bawat pagkakataon ay paghahanda para piliin yung tama. Yan ang gawin. Yan ang isaalang-alang. Yan ang mapili. You prepare yourself to make the right decisions. In fact, may mga iba nga may tinatawag na pre-decision. Hindi pa dumarating yung pagdedesisyon, nakapili na eh. Para pag dumating yung pagkakataon, alam na nila, hindi na sila dun mag-iisip. Kasi mas mahirap magdesisyon pag pressured ka na, pag komplikado na, pag litong-lito ka na. So sometimes a pre-decision is helpful kasi ibig sabihin, pag madali mag-isip, pagka madali ang mag-decide, you make the decisions then and there. Para pag dumating na yung actual na time ng decision making, you just implement the right choice. Diba? So sa atin po, makakatulong din yan. Kaya ang magandang katanungan siguro sa atin, are you ready to make the right decision? Handa ka bang gawin ang tamang desisyon? Handa ka bang piliin ang tama? Kasi kung wala kang kahandaan, kahit alam mo yung tama, hindi mo pipiliin yung tama. Or mahihirapan kang piliin yung tama. So ang susi po dyan is to prepare yourself to make the right choice. Ano ulit ang sabi? Run away from anything that stimulates youthful lust. Layuan mo na yung mga bagay na maglalapit sa'yo sa mali, sa kasalanan. Paglaanan mo yung mga bagay na importante. Diyan mo ubusin ang lakas mo, ang isip mo. Diyan ka maging magaling. In other words, sa mga tamang bagay. Ang masaklap kasi yung magaling tayo sa maling bagay. Diyan ka maging magaling sa tamang bagay. And enjoy the companionship of like-minded people. Yung mga tao na kaparehas mo ng pinapahalagahan. Yung mga tao na pag sumusunod ka, magiging madali ang pagsunod because you're surrounded with the people who also know what is right. At yung mga taong pag gumagawa ka ng mali, magiging mahirap ang paggawa ng mali. They will make disobedience difficult for you. They will make obedience easier for you. Yan po yan, the right people na kailangan natin sa ating buhay. So sana po naging pagpapala ang pagkakataong ito ng ating pag-aaral at makatulong po sa ating pagnanais na maging lalong masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Ayon sa taong nagngangalang Robert Lee, ang panalanginan sa isa't isa ang pinakamabisang sandata na dapat panghawakan ng mga mananampalataya. Ganito ang kanyang mga sinabi, "Ako ay nagsusumamo sa lahat na manalangin. Ako ay naniniwala na ito ang pinakamahalagang bagay na maaari nating magawa sa panahon na walang katiyakan ang lahat ng bagay. Kaya't hinihiling ko sa lahat na maging mapagpakumbaba sa pananalangin, tunay na manalangin. Manalangin tayo sa pagbubukang liwayway, sa tanghali, sa paglubog ng araw, sa kalagitnaan ng gabi, sa buong araw. Ipanalangin natin ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, ang mga nakatatanda, ang mga pastor, ang ating mga tahanan. Ipanalangin natin ang ating mga simbahan, ang ating sarili, na wag sana

0: na nating makaligtaan ang malasakit sa isa't isa. Ipanalangin natin ang ating bansa, ganoon din ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo at ang kaligtasang bunga ng kanyang pagmamahal. Sa mga namumuno sa ating bansa, maging bahagi sana ng ating buhay ang panalangin. Sa kabila ng paghihirap ni Job gawa ng karamdaman, pagkawala ng kanyang mga ari-arian at pagkamatay ng kanyang mga anak, sinabi niya sa talata 17, kabanata 16, "Panalangin ko ay tapat, walang halong pandaraya." Tunghayan po natin ang mensaheng hatid ng katotohanan ito sa buhay ni Job na naitala sa Job kabanata 16 hanggang 17.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Job kabanatang 16 at 17. Noong nakaraan ay nasaksihan po natin ang mga sinabi ng kaibigan ni Job na si Eliphaz. Narinig natin ang kaniyang mga pananalita na puno ng kaalaman at karunungan, subalit ang lahat ng kaniyang mga sinabi ay mga bagay na hindi naman nakatulong sa kalagayan ni Job. Sa kaniyang mga sinabi ay pinagtanggol lamang ni Eliphaz ang kaniyang mga kaibigan at muli niyang sinabi kay Job na meron siyang lihim na kasalanan. Muli po nating makikita kung papaano sinagot ni Job ang mga sinabi sa kaniya ni Eliphaz. Ang mga nagaganap na mga sagutan ay parang tagisan lamang ng talino sa pagitan ni Job at ng kaniyang mga kaibigan. Hindi naman sana dapat na ganito ang nangyari, sapagkat nagpunta lamang ang mga kaibigan ni Job sa kaniya upang dalawin at aliwin. Subalit nang sila ay magsalita, parang mga paninisi lamang ang namutawi sa kanilang mga labi. Sa aklat na ito, higit pa sa pagtitiis ni Job ang makikita natin, sapagkat hayag ang pagkilos ni Satanas. Sa pagkakataong ito ay pinahintulutan ng Diyos si Satanas upang subukin si Job. Kinuha ang lahat ng kaniyang mga ari-arian, namatay ang kaniyang mga anak, itinakwil siya ng kaniyang asawa. Nagkaroon siya ng mabigat na karamdaman. Ngunit si Job ay nanatiling tapat sa Diyos at hindi nagkasala. At tulad ng kaniyang panimulang pananalita, ganun pa rin ang nais sabihin ni Eliphaz kay Job. Si Eliphaz ay kaibigan ni Job na nagsasabi tungkol sa kaniyang mga panaginip. Sinabi niyang meron siyang kaalaman na wala sa ibang tao, subalit tela wala namang pagbabago ang kaniyang mga pahayag upang makatulong sa kalagayan ni Job. Ganon pa rin ang kaniyang mga sinasabi. Ngayon ay tutunghayan po natin ang sagot ni Job sa mga sinabi sa kanya ni Eliphaz. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa 16 na kabanata at simulan po natin sa 1 at 2 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ang sagot naman ni Job, "Ang lahat ng yan ay akin nang napakinggan, ngunit lalong nakabigat sa halip na makagaan." Sa dami ng mga sinabi ni Eliphaz ay hindi naging mahalaga kay Job. Tulad nga ng sinabi ni Job kay Eliphaz, sa halip na makagaan ay naging pabigat pa sa kaniyang kalagayan. Walang bago sa mga sinabi ni Eliphaz. Inulit lamang niya ang kaniyang mga sinabi kay Job. Marahil ay meron kayong mga kaibigan na hindi maingat sa kanilang mga pananalita. Sasabihin nila kung ano ang kanilang mga nais nang hindi nag-iisip. Ang mga ganitong tao ay walang ingat dahil sa hindi nila inaalala kung sila ay nakakapanakit ng damdamin ng iba. Sa panahong ito, pagod ang damdamin ni Job. Hindi niya kailangan ang taong maninisi lamang at hahatol sa kaniyang kalagayan. Kailangan niya ang mga tapat na kaibigan na makapagpapalakas ng kaniyang kalooban. Sa 3 talata ng 16 na kabanata sa aklat ng Job ay ganito po naman ang sinasabi. "Di ka ba nagsasawa sa iyong kasasalita? Ibig mo bang palitawing ikaw na lang yaong tama? Madaldal ang maari nating ilarawan kay Eliphaz at ito rin ang pananaw ni Job sa kanya." Sa dami ng kaniyang mga sinabi ay wala naman siyang naitulong kay Job. Nakakalungkot mang isipin ay maraming tagapamahayag ang gumagawa ng ganito. Marami silang sinasabi sa kanilang mga mensahe, ngunit wala namang kapakinabangang dulot sa mga nakikinig. At kung minsan ay hindi na nababatay sa sinasabi ng Biblia at hindi na kalugod-lugod ang kanilang mga buhay. Nagiging wala ng kahulugan ang mga mensahe. Pawang mga galit at sama ng loob ang ating naririnig, hindi na nakapagpapalago ng pananampalataya. At gayon din naman ang masasabi natin sa ating mga pag-aawitan. Kung minsan, si pastor ay may mga pagkakamali, subalit kadalasan, ang mga tagapakinig ang nagiging dahilan ng hindi maayos na pananambahan sa isang simbahan. Sa ika-apat na talata'y ganito po naman ang sinabi, "Akin ding masasabi ang lahat ng tinuran mo kapag ikaw ang inabot ng lagay kong ito. Matatambakan din kita ng maraming payo. May kibit na ng balikat, may iling pa nitong ulo." Naisabihin ni Job kay Elipas na ano kaya kung si Elipas ang nasa kalagayan niya. At si Job naman ang magsasalita ng mga bagay na sinasabi nito. Ano kaya ang kanyang pakiramdam? Madalas nating idinadahilan na basta tama ay sasabihin natin, mga kaibigan, hindi lahat ng inaakala nating tama ay tama. Kung minsan ay sarili lamang nating mga haka-haka, subalit ipinipilit pa rin natin na ito ang tama at ito ang katotohanan. Ang pinakamainam at ligtas na pamamaraan na gawin natin ay ang sabihing ipinapanalangin kita sa Diyos na naway bigyan ka pa ng lakas o pagmapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyong pinagdaraanan ngayon. May mabuting pamamaraan upang sabihin ang nais nating sabihin. Isa sa mga pamamaraang natutunan ko ay ang sabihin ang lahat ng nais nating sabihin, subalit sa makadiyos na pamamaraan. Ang pagsasabi ng katotohanan ay karapatan at kalayaan natin bilang mga mananampalataya. Subalit kung sasabihin natin ito na may paghuhusga at paghatol sa ibang tao, kahit mali tayo ay mapanganib pa rin at tayo'y nagkakasala. Ito ang naisabihin ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia sa ika-anim na kabanata unang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Subalit hindi ganito ang naging pag-uugali at pakikitungo natin sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa halip na tumulong tayo, ay tayo pa ang humuhusga at humahatol sa kanila. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa ikalimang talata. Ngunit ang sasabihin ko'y pampalakas lang ng loob, ang idudulot sa iyo'y pawang kaaliwang lubos. Sa lahat ng kanilang ginawang pagpaparatang kay Job, ay nais namang palitan ni Job ng mga ito ng ibang pamamaraan. Nais niyang magdulot ng kaligayahan sa kanyang mga kaibigan na dapat ay ginawa niya sa kanila. Nais niyang ipakita sa kanila ang dapat na ginawa nila sa kanya, sapagkat ganito po ang sinasabi sa ika-anim na talata. Kung ako ay magsasalita, hirap ko'y di maalis. Kung magsawalang kibo ako'y meron din ang tinitiis. Makikita natin sa sinabi ni Job na tuningang hindi siya natulungan ng kanyang mga kaibigan. Sa talatang 7 at 8 ay ganito po naman ang sinabi, "Pinanlupaypay ng Diyos ang abakong katauhan at nilipol pa nga niya pati aking sambahayan. Nakadikit na sa buto at kulubot ang aking balat, larawan ng hirap na aking dinaranas. Ako raw ay nagkasala ang sabi-sabi ng lahat." Sa sinabing ito ni Job ay damang-daman niya ang hirap na kanyang dinaranas. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 9-11. "Dahil sa matinding puot niya sa akin, halos ako'y kanyang pagputul-putulin. Mga matay nanlilisik kung sa akin ay itingin. Sa tindi ng kanyang puot, naglilyab pa man din. Sa laki ng galit nila, mga tao'y nanggigigil. Sa akin nakapaligid, pagsampal ay walang tigil. Ipinaubaya na ako ng Diyos sa masasama, ibinigay sa mga taong walang habag, walang awa." Ang mga taong ito ay tulad ng mga taong walang Diyos. Sa halip na itinuring nilang kaibigan si Job, ay itinuring nilang isang kaaway. At alam nyo ba na may mga mananampalataya ngayon ang mas malupit pa kaysa sa mga taong hindi mananampalataya? Wala nang hihigit pang malupit sa isang Kristiyano kung ang kanyang mga sinasabi ay pawang mga panguhusga lamang. Akala ng mga kaibigan ni Job ay ipinagtatanggol nila ang Diyos, subalit ang kanilang ginagawa ay ang sisihin at hatulan si Job. Sa talatang 12 ay ganito po naman ang sinabi, "Sa aking pananahimik, ako'y kanyang ipinagsasambilat, ipinagahampas ang lubos lakas, liig ko ang kanyang hawak." Inamin ni Job na pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang mga pangyayaring ito sa kanya. Inilarawan dito ni Job kung papaano siya sinusubok ng Diyos. At sa kanyang paglalarawan, para siyang isang paslit na walang kalaban-laban sa malaking tao na humahawak sa kanyang leeg. Basahin po natin ang sinabi sa talatang 13. "Ang pagtudla ng palaso, walang tigil, walang likat. Kaya buong katawan ko ay tadtad na ng sugat. Gayon man sa akin, ang Diyos ay hindi nahabag." Kung iisipin po natin ang pait ng isang apdo, ganito ang pait na nararamdaman ni Job sa kanyang kalagayan ngayon. Sa talatang 14, ganito po ang kanyang dugtong, "Pahirap na ginagawa sa akin ay walang patlang, tulad niya'y mandirigmang nagagalit sa kaaway." Muling inilarawan ni Job kung papaano siya pinahirapan ng Diyos. Ang higit na kapansin-pansin sa aklat na ito ay ang pamamaraan nila ng pag-uusap. Maraming manunulat ang paulit-ulit na bumasa ng aklat ng Job at namamangha sila sa pamamaraan ng mga pagsasalita ng bawat isa sa kanila. Muli nating balikan ang mga paglalarawan ni Job ng kanyang mga nararamdaman. Sa talatang 15 at 16, ganito po naman ang sinabi, "Kasuotan ko'y luksa ng dahil sa kahirapan. Nakagulong ako sa alabok sa gitna ng lansangan. Mapula na ang mata ko sa pagluhang walang lubay. Mugtong-mugto na at halos ay wala na ang pananaw." Napapansin niyo ba kung gaano nakalapit si Job sa kamatayan? Ninanais na niya ang kamatayan at sa kanyang pakiramdam at kaisipan ay maaari na siyang mamatay sa anumang oras na nanaisin ng Diyos. Nararamdamanan niya ang kanyang panghihina dahil sa kanyang karamdaman. At marami ngayon ang ganito kahit na sa ating panahon. Marami ang mga nagnanais ng kamatayan, lalo na kung sila ay merong malulubhang karamdaman at mabibigat na mga problema, sapagkat sila ay nawawalan na ng pag-asa. Ang kamatayan ay walang kinikilala, walang iginagalang, ito ay tinakda ng Diyos para sa lahat. Sa talatang 17, ganito po ang sinasabi, "Bagamat wala akong masamang nagagawa, panalangin ko ay tapat, walang halong pandaraya." Muli po nating nakita ang pagtatanggol ni Job sa kanyang sarili. Ang mga kaibigan ni Job ang sanhi kung bakit niya pinagtatanggol ang kanyang sarili at ito din ang dahilan kung bakit sa pananaw ni Job ay ang Diyos ang dahilan ng kanyang mga paghihirap. Ipinagtatanggol ni Job ang kanyang sarili sa halip na ipinagtanggol niya ang Diyos. Ganito po ang ibig sabihin ni Juan sa kanyang aklat sa unang kabanata ng unang Juan sa talatang 8, sa panahon na ipinagtatanggol ng isang tao ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos kapag ipinagtatanggol natin ang ating mga sarili, ang Diyos na ang ating sinisisi. Sinabi ni Job na malinis din ang kanyang pananalangin. Marahil kakaunti na lamang sa atin ay merong malinis at tapat na pananalangin. Dahil kapag nananalangin tayo, palagi nating ipinapakita sa Diyos na tayo ay malinis at karapat dapat at nabubuhay ng kalugod-lugod sa kanyang kalooban. Sa talatang 18 ng kabanatang 16, sa aklat ni Job ganito po naman ang sinabi, Lupa, huwag mong tabunan ang kasamaang ginawa sa akin at yaoy katarungay, huwag bayaang masiil. Sa pagkakataong ito ay hinihiling niya sa lupa na huwag tatabunan ang kasamaang ginawa niya. Kaibigan, bago tayo tabunan ng lupa, hilingin muna natin sa Panginoon na patawarin tayo at linisin mula sa ating mga kasalanan upang handa nating harapin ang kamatayan anumang oras na naisin ng Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa 19 na talata ng 16 na kabanata sa aklat ni Job. Pagkat nasa langit ang sa akin ay sasaksi na siyang magsasabing ako'y tunay na mabuti. Kaibigan, batid ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa at iniisip at sinasabi. Naging pangkaraniwan na lamang sa atin ang katuroang merong aklat ng buhay na kung saan ay nakatala ang ating mga pangalan at ang lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa. Kung kaya ng tao na gumawa ng computer, hindi kaya meron ding mas dakilang pamamaraan ng Diyos na mas higit pa sa kakayanan ng tao? Kung ikaw ay napatawad na at nilinis na ng mahal na dugo ng Panginoong Hesus, meron ka ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Sa talatang 20, ganito po ang sinasabi, dito ako'y hinahamak nitong mga kaibigan, sa Diyos ko idudulog itong aking katayuan. Marahil ang kalagayan ni Job ay nasa isang sulok na nakaupo, nakahiga sa lupa. Tigmak ng luha ang kanyang mga mata at ang kanyang mga kaibigan ay nakapaligid sa kanya. Merong mapanuring mga mata at mapagpaimbabaw na mga ngiti at sinasabi nila si Job ay isang sinungaling. Nagagawa nila ang mga ito sapagkat hindi nila lubos nakilala si Job at hindi naunawaan ang kanyang kalagayan. Sa talatang 21 ay ganito po ang sinasabi, meron sanang makaisip na ako ay idalangin tulad noong dapat gawin ng kaibigan kong tambing. Napakainam na isipin na meron tayong Panginoon na nakaalam ng ating mga kalagayan. At sangayon sa unang Timoteo sa 2:5 ay ganito po ang sinabi niya, meron tayong tagapamagitan, si Kristo Jesus. Gayon din ang hinahangad ni Job na meron siyang mga kaibigan o mga nagmamahal sa kanya upang idalangin ang kanyang kalagayan. Ngayon po ay dadako naman tayo sa 17 at basahin po natin ang unang talata. Sa akin ay naghihintay ang pintuan ng libingan. Marahil sa hirap na kanyang tinataglay, ay naramdaman na niya ang panghihina ng kanyang pangangatawan, kung kaya't hinihiling na ni Job ang mamatay. Ganito po ang kanyang sinabi sa 2 Nasa kabi-kabila na sa akin ay kumukutya, waring ako'y nais nilang paasahin sa wala. Samantalang unti-unti niyang nararamdaman ang kamatayan, ay lalo namang bumibigat ang kanyang dalahin dahil sa pangungutya ng kanyang asawa at ng kanyang mga kaibigan. Anong larawan ito? Narito ang kanyang mga kaibigan. Pinagmamasdan ang kanyang kalagayan, ngunit hindi naman siya natutulungan. Maraming mga nasa ganitong kalagayan, na samantalang nasa gipit na kalagayan ay walang tulong na maasahan. Ngunit kaibigan, huwag kalilimutan na ang Diyos ay laging naririyan. Batid niya ang ating mga kalagayan at mga pangangailangan. Basahin po natin ang sinabi ni Job sa 3 ng 17 sa aklat ni Job. Diyos ko, ako'y tapat, walang pagkakasala. Ikaw lang ang pag-asa kong magpapatunay sa kanila. Nais ni Job na patunayan ng Diyos ang kanyang kabutihan, isang bagay na tanging sa langit lamang natin makakamtan. Sa talatang 4-5 ay ganito po naman ang ating mababasa. Isip nila'y sinarhan mo upang di makaunawa laban sa akin upang pagtagumpayin kanilang nasa sapagkat siyang naglililo sa sariling kaibigan parusa'y ilalapat sa mahal niya sa buhay. Nalalaman ni Job na hindi nakakatulong ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kalagayang tinataglay. Sa talatang 13, ganito po ang sinabi ni Job, "Ang libingan ko ang tahanang naghihintay, doon ako malilibing sa dilim na walang hanggan." Kung ating susuriing mabuti at pakikinggan ang mga daing ni Job, ay tila malapit na ang kanyang kamatayan at wala na siyang balak na umalis sa kanyang kinalalagyan. Nais na niyang doon ay mamatay. Sa talatang 14-16, ganito po naman ang sinasabi, "Kung ang kamatayan ko ang tiyak na uwian at ang mga uod ang sa akin naghihintay, ang pag-asa ko kaya ay saan matatagpuan? Ito ba'y madadala ko sa aking libingan doon sa alabok na patutunguhan?" Merong mahalagang bagay na kailangan nating makita sa talatang ito. Merong katanungan na ipinahayag si Job, "Ang pag-asa kaya saan matatagpuan?" Kaibigang nakikinig, tanging kay Kristo lamang tayo makakahanap ng tunay na pag-asa. Maliban sa Kanya ay wala nang makapagbibigay ng buhay na pag-asa. Ang pag-asa na dulot ng sanglibutan ay pansamantala lamang, subalit ang pag-asa kay Kristo ay pangwalang hanggan. Kaibigang nakikinig, inaanyayahan kita kay Kristo ngayon, sapagkat sinabi niya sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 at 29 ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pinag-aralan at napagbulay-bulayan sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras nito kami po'y dumudulog sa iyo at nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan. Ikaw noon, ikaw ngayon at ikaw magpakailanman. Salamat sa iyong mga salita na aming natutunghayan sa bawat panahon ng aming mga pag-aaral, sapagkat kami po ay itinuturo na manatiling maging tapat. Tulad ni Job, nagdaan siya ng masyadong paghihirap at pagdarahok, nawala sa kanya ang lahat, subalit hindi siya nagkasala laban sa iyo. Panginoon, loobin mong magkaroon kami ng pagtitiis na katulad ni Job, upang sa gayon, no Ama, ay huwag kaming magkasala laban sa iyo. Dakilang Diyos, idinadalang din po namin sa oras nito ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga mabibigat na dinadala na katulad ni Job. Sila ay merong mga karamdaman. Panginoong Diyos, abutin mo po sila ng mapagpala mong mga kamay. Kung sila, Panginoong Diyos, ay nawalan ng mga mahal sa buhay, ikaw ang maging kaaliwan nila. Kung sila ay merong mga pagsubok sa panahong ito, Panginoong Diyos, o sila ay nalulugi sa kanilang mga hanap buhay, sila ay nasa mahigpit na pangangailangan sa mga panahong ito. Dakilang Ama, ay dinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na bigyan mo ng tatag at tibay ang kanilang mga pananampalataya. Turuan mo po silang lumapit sa iyo at magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Dakilang Ama, sa oras na ito, idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid, mga kamanggagawa na kabalikat namin sa gawain ng Transworld Radio Ministry. Pagpalain mong bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos, sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin namin ang bawat isa sa aming mga kaibigan na nasa himpilan ng mga radyo na iyong ginagamit na paghahayag ng iyong mga salita. Imulat mo po ang kanilang mga mata, makita nilang ganap ang pangangailangang espiritual. Naasahan po namin ama't hinihiling na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat ay amin pong dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: This story of Jonah is about God pursuing his disobedient servant. What he did with Jonah, he still does with us. He corrects and disciplines us because he loves us.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
5: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Si Kristo ang depensa ng mga mananampalataya laban sa mga espiritual na kidnappers. Paano? Una, ang kapuspusan ng Diyos ay namamalagi kay Kristo. At pangalawa, ang mga Kristiyano ay kumpleto na kay Kristo. Pakinggan po nating muli si Brother Jerome Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng Warning Against Spiritual Kidnappers.
3: Pangalawa, sabi niya, pinagmamalaki nila, etong katuruan namin matagal na to, noong pang panahon to. Eto yung tradisyon pa to. Wala rin kwenta. Or sabi nila, nako, makakakontrol ito ng mga demonyo. May ano to, talagang may power dito. Galing yan sa mga diablo. Katuruan ng diablo. And finally, hindi naaayon kay Kristo. And so ngayon, anong depensa natin mula rito sa mga to? Verse 9 and verse 10. Of course, in short, si Kristo ang depensa natin mula dito sa mga spiritual na kidnapper na to. Paano siya naging depensa? Dalawang bagay. Una, sabi doon ni Pablo sa verse 9, "For in Him, the whole fullness of deity dwells bodily." Sa katawan ni Kristo, ang lahat ng Diyos, no, kumbaga, ang lahat ng pagka-Diyos ng Diyos ay nandito sa katawan ni Kristo. Kaya si Kristo ang solusyon. Si Kristo ang proteksyon mula sa mga false teachers. Mga false teachers, lagi lang sabihin, ay wala, kulang yan si Kristo. Kailangan nyo pa ng ganito. Kailangan dagdagan pa natin ng mga ganitong mga ritual. Kailangan pa natin ng ganitong hidden, mysterious knowledge, no, para mas mula, lumalim ka pa. Kailangan mo ng kapangyarihan para makontrol mo itong mga forces na to. Sabi ni Pablo, hindi mo kailangan yon. Kasi kung si Kristo kilala mo, sa Kanya mismo, sa Kanyang katawan, sabi dito, the whole fullness of deity dwells bodily. Tinan niyo ang pagkakatranslate ng iba't ibang mga English versions. Literal standard version. Because in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Sabi ng Christian Standard Bible, for the entire fullness of God's nature dwells bodily in Christ. Sabi ng International Standard Version, because all the essence of deity inhabits Him in bodily form. Sabi ng New American Standard Bible, for in Him all the fullness of deity dwells in bodily form. Sabi ng New Living Translation, for in Christ lives all the fullness of God in human body. Wala ka nang kakailanganin pang ibas. Ang sinasabi ni Pablo, hindi mo na kailangang mag-depend sa mga lesser powers. Hindi na. Si Kristo na eh. Diba sabi niya dito, lahat ng pagka-Diyos, kumbaga ang lahat ng pagka-Diyos ng Diyos, lahat yun, na kay Kristo. Jesus Christ is not 99.99% God. He is 100% God. Yung iba akala nila si Jesus Christ is lesser in terms of yung kanyang essence compared to God the Father. Kasi son lang siya eh. Hindi. Kaya nga nung kiniklaim ni Jesus Christ na siya ay son of God, gusto siyang batuhin eh, para patayin ang mga Hudyo eh. Bakit? Kasi siya, tao lang, sabi nila, he is equating himself with God. Pag sinabi mong son of God ka, lahat ng Diyos, ng kanyang Ama, yung pagka-Diyos niya, sinasabi mo, yung lahat nun, yung pagka-Diyos ni God the Father, na kay Kristo. Kaya para sa kanila, that's blasphemy. Pero yun ang solusyon. Pero ikalawang solusyon ni Pablo, ano sabi niya? Christians are complete in Christ. O tingnan niyo sabi ng verse 10, "And you have been filled in Him who is the head of all rule and authority." Hindi ibig sabihin ito na pag tinanggap mo si Kristo, ikaw din ay magiging Diyos. Dahil you are filled in Him. Hindi ibig sabihin na magiging omniscient ka, omnipresent ka, omnipotent ka. Hindi yun ang point ni Pablo. Ang punto niya, pag ikaw ay konektado kay Jesus, yung kanyang kapuspusan ay, kumbaga, no, may epekto sa'yo. Nag-share ka dun sa fullness ng Panginoon. Again, not in the sense na ikaw ay magiging Diyos, kundi yung lahat ng pagpapalang kakailanganin mo, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Nakakonekta ka sa Kanya eh. Fullness na siya eh. No? Ano yung kasama dito sa fullness or completeness na to na nasa mga mananampalataya dahil sa kanilang connection kay Kristo? Palagay ko, kasama dyan yung sinasabi ni Jesus Christ sa John 10:10. Ano sabi niya doon? "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Abundantly. Anong idea na pumapasok dito? Sabi ng ESV Study Bible, "Jesus' promise of abundant life, which begins already in the here and now, brings to mind Old Testament prophecies about abundant blessing." So, ito daw masaganang kabuhayan na sinasabi ng Panginoon na natatanggap natin ngayon, hindi yung hintayin mo pang mamatay ka, ngayon pa lang, buhay ka na. Ito ay nagpapaalala sa atin ng mga pangako na nakalagay sa Old Testament. Sabi din sa ESV Study Bible, "Jesus calls His followers not to a dour, lifeless, miserable existence that squashes human potential." No, hindi daw tinatawagan ng Panginoon ng mga mananampalataya niya para sa isang miserable, malungkot, pumapatay ng kasiyahan na klase ng buhay. Hindi. Sabi niya, "But to a rich, full, joyful life, one overflowing with meaningful activities under the personal favor and blessing of God." No? Itong kasaganaan na to ay punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ito ng meaning, may kabuluhan yung buhay mo, di ba? May mga taong parang iniisip lang, ano pa bang kabuluhan ng buhay ko dito? Kaya nagpapakamatay eh. Parang feeling lang, wala naman ako silbi. Wala naman nagmamahal sa akin. Wala namang pumupuri sa tinatrabaho ko. Walang pumapansin dito. Hindi ako napapansin. Dinadaan-daan na lang ako. Hindi ako maasenso sa buhay. Pakamatay na lang ako. Bakit pa ako nabubuhay? Pero dito sinasabi, kung ikaw ay naki Kristo, hindi mo kailangan ma-experience yung mga bagay na yun. Maaring panlabas, wala ka ng kayamanan tulad ng iba, pero meron kang peace and joy and contentment. Diba? Ako, lagi kong sinasabi sa mga anak ko, aanuhin mo 1,000 banig, kung 1 banig lang naman ang tutulugan mo sa 1 gabi. Diba? Imagine nyo na lang kung may 1,000 kang kama. Araw-araw, kailangan tulugan mo yung 1,000 kama mo. Hindi ka na makakatulog nun. Kailangan mo 1 lang. Kaya huwag kang maingit pag yung isa, "Uy, wow, grabe, 10-10 yung kama sa bawat bahay. May magandang kama. Hindi naman tutulugan yan araw-araw." Ang mga natutulog lang doon, yung, baka yung mga katulong, baka yung mga bisita, o ano, pero siya hindi niya mabibisita yun. Meron kang 100 napakagarang kotse. Ba naman magagamit lahat yun? Parang si nanay ni Bongbong Marcos, si Imelda Marcos, may 1,000 sapatos, hindi niya naman masusuot yun. Alangan naman sa 1 lakad niya, susuot niya yung 3,000 pares ng kanyang sapatos. Wala na siyang ginawa. Hindi kailangan maingit eh. So kahit na wala ka lahat ng kayamanan ng iba, pero ang importante, you have the contentment and joy and peace that surpasses all understanding because of Christ. So ito yung sinasabi niya ditong abundant life. Itong feeling na to, kung titingnan natin yung ibang mga passages ng Scripture, it could refer to Ephesians 3:19. "And to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with the fullness of God." Alam niyo, sa totoo, hindi ko pa maintindihan ito. Ano ibig sabihin itong filled with the fullness of God? Again, hindi ka pwedeng pumasok dito na, uy, pag filled ka with the fullness of God, oh, God ka na rin. Hindi, huwag kayong papasok doon. There's some element of fullness in God na ma-experience, na nais ni Pablo ma-experience sa mga mananampalataya. Sabi ng Romans 15:13-14, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Yan yung kasama dito, sa fullness na to. Sabi ng Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. No? Merong ganong experience. Sabi ng Philippians 1:11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. Meron din ganong klase. So ito yung fullness. Ito yung blessings na dahil sa ating connection kay Jesus Christ, merong itong klaseng fullness na to. Naiintindihan ba natin to? Honestly, marami dito na hindi ko pa naiintindihan. Anong ibig sabihin nito? Ano yung experience na to? Na si Pablo, yun ang dahilan kung ba't antindi niyang mag-pray. Ito ang prayer ko para sa inyo, ma-experience na to. Although totoo na to, pero hindi pa nila na-experience sa araw-araw na kabuhayan nila. So, tapusin natin itong ating pag-aaral. Yung problema nila nung time na yon, itong mga Colossians na to na napapaligiran sila ng mga false teachers, ng mga kidnapper spiritually, nanakawin ng kanilang mga kaluluwa, ang katotohanan mula sa kanilang kaluluwa, bibihagin sila. Etong mga bagay na to na kaaway nila noon ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Di lang natin napapansin. Pero marami sa mga false teachers ngayon ay nagtatago. Dito sa, again, pag makikita nyo sa telebisyon, parang ang gaganda, ang ayos ng lahat ng kanilang mga kanilang coach ministry. Nakakainggit. Nakakamangha, nakakabilib pag sila'y magsalita. Nakakabilib dahil tinan mo parang ang lawak ng ministry. Million-million ang kanilang mga followers. Pero ang sinasabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Pag hindi ang totoong Kristo ang kanilang tinuturo, nanlilin lang yan. Kahit na sabihin niya, oh matagal na ito, back to Judaism tayo, matagal na to. Sandali muna. Noong panahon ni Pablo, meron na nun eh. May mga Judaizers na nun eh. So pag may mga Kristiyano magsasabing, dapat balik tayo sa Judaism, dapat damit natin, mga damit ng mga Hudyo, dapat mga kanta natin, Jewish songs, dapat yung mga pangalan natin, dapat ang pagtawag natin sa Panginoong Diyos, tawagin natin siya in His Jewish names. Dapat Elohim, dapat Yahweh, dapat si Kristo, Jesus, kung ano-ano pa, no? So, gusto nilang baguhin lahat. At sabihin, ito yung original eh. Hindi, teka muna. Pinababalik mo tayo sa Judaism, legalism. Dapat meron tayong mga festivals. Dapat meron tayong festival of booths. Dapat meron tayong mga ganito. Really? Ayan nga sinasabi ni Pablo eh. Again, not because it is of antiquity. Not because these are human traditions, eh dapat sumabay tayo. May mga katuruan, for example, ngayon na nagsasabi, yung tinatawag na dominion theology, dati putok yan dito sa Davao City, pero yan din ang sumira sa isa sa pinaka-fastest growing at pinakamalaking charismatic church dito sa Davao City. Dahil kinuha nila itong katuruan tinatawag na SOAR. School of Apostolic Revival. Kasama sa kanilang turo na ang Bride of Christ, ang church, will eventually become God with a capital G. O syempre, nakakainganyo, no? Yun ang dahilan, mga kapatid, hindi lang alam ng marami, kung bakit may mga Christians ngayon pag nag-pray, I declare, I decree. Hindi nila alam, may connection ito dito sa katuruan ng Dominion Theology. Ang kanilang pakiramdam dahil sila ay kumbaga parang Diyos, Dahil meron silang God-like faith, dahil ang pag-release ng power nitong faith na to ay sa pamagitan ng positive confession, kailangan sabihin mo to. Kailangan huwag kang magsasabi ng anumang negative. Kailangan sabihin mo, I declare, para kang Diyos, I decree, I command you. Laging ganun. Wala yung Lord, if it is your will. Walang mga ganyang prayer doon. Dapat I decree. O, siyempre nakakainganyo. Wow, talaga. O, yan minsan na maririnig natin. O, yung pandemic, ano nangyari? Nung simula ng pandemic, ang daming mga prosperity gospel at positive confession ng mga pastor, puro nag-decree. I decree, yung COVID-19, lumayas ka. Dinecree nila. Ano nangyari? Nagsarado yung church nila. Bakit? Hindi na sila makabayad ng renta eh. Dahil noon, nagpupuntahan pa yung mga tao, ngayon online na. Problema, kailangan bumili sila ng bagong facility para maka-online. Or, ang problema, yung mga tao nila nanunood sa ibang mga churches pag Sunday. Pati yung pagbibigay, hindi na nagbibigay sa kanila, binibigay na sa ibang church kung saan sila nabe-bless. It has no value. Kaya yun yung warning ni Pablo eh. O dati, may isang skandalo sa church, yung tinatawag na laughing revival. Buti pa yung mga unbelievers, nung nakita nila, ano ba yan? Pagpasok nila ng mga churches, nagtatakbuhan yung mga tao, nagtatalunan, tatawanan, nag-iiyakan, nagtutumbahan. Naskandalo sila. Ano ito? Ang gulo, mga siraulo itong mga to. Yan ba, mga Christians? It has no value. Pero nakakainganyo kung pakikinggan mo kasi parang andating, nako, pag na-experience mo yung laughing revival, mas malalim na form of Christianity ang ma-experience mo. These are dangers. And we need to be careful. Mamaya, may bago na namang lalabas. Ano na naman kaya yon? Na sinasabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, magbantay kayo. The best defense is know the gospel. Alamin niyo ang ebanghelyo. Kilalanin natin si Jesus Christ na nasa ebanghelyo. The fullness of deity dwells in Him bodily. Hindi na natin kailangan ng iba pa. Wala nang dapat idagdag kay Kristo. Siya lang. Dapat kilalanin natin siya. He is the ruler of all authorities, sabi dito. Ibig sabihin, siyang may likha ng lahat ng mga demonyo, lahat ng mga anghel. Dumiretso ka na sa kanya. Hindi mo na kailangan ng mga angels. Hindi ka na kailangan mag-pray ka kay Angel Michael Gabriel, ligtas mo ko. No need to pray to him. Pray to Jesus directly. Yun ang gustong ipakita dito. Yung ebanghelyo, focus on Jesus Christ. Focus on His work. And then later on, as we move through the verses, makita natin si Jesus, yung kanyang kamatayan sa krus ang nagtanggal nitong ating mga kasalanan, dahilan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at galit ng Panginoon Diyos ay natanggal. Siyang, yun ang kailangan natin. Kailangan nating makipagkasundo sa Diyos na galit sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Then, sabi pa ni Pablo, at kayo rin, na puno na kayo, you are complete, you are filled, you are full because of Him, because you are in Him. Ang kailangan natin gawin, mga kaibigan, is to meditate more on these passages at yung mga iba pa na napag-aralan na natin dati at madadagdag pa sa pag-aaral natin na nakalagay dito sa Colossians at sa ibang mga bahagi ng New Testament. Yan ang dapat natin gawin. Take more time to meditate, take more time to reflect, and pray. And we need to pray upang itong mga katotohanan ito will become real in our lives. Alam nyo, hindi lang ito kailangan ng unbelievers. Kailangan natin itong mga believers. Kasi ang dami nating dinadaanan, ginagawa natin ang lahat ng paraan para masolusyonan yung problema natin. We forget. Itong sabi ni Apostle Paul. Life here in this world is difficult. Mga relationships na hindi mo inaasahan, nasisira. Mga inaasahan mong mga tao, namamatay. Akala mong mananatili kang malusog, nagkakasakit ka at marami pang iba. At nakakapanghina, nakaka-discourage. Pero sabi ni Paul, tumingin kayo kay Kristo. be rooted and grounded and built up in Him. Walk in Him. Tumingin kayo sa Kanya, lumakad kayong kasama Niya, kumapit kayo sa Kanya, manampalataya kayo sa Kanya. Focus niya si Kristo. Sana ang salita ng Panginoon ay talagang ilagay natin hindi lang dito sa isipan natin, kundi sa puso natin. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa inyong salita. Ito ang solusyon. Ito ang proteksyon namin laban sa mga spiritual kidnappers, si Kristo Jesus. Panginoon, patawarin niyo po kami dahil kulang na kulang ang aming meditation sa mga katotohanan ito. Di kami ganun kaseryosong mag-meditate patungkol sa Ebanghelyo. Please forgive us, O God. Akala namin ang Ebanghelyo ay pang-unbeliever lang, pero hindi. Habang inaaral namin ang inyong salita, nakita namin ito'y para sa amin din. Kaya Panginoon, kumilos po kayo sa aming mga puso, ipuin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng inspirasyon upang pag-aralan at i-meditate ang mga salita ninyo, lalo na mga bagay na tututok sa Panginoong Yesus. Dalangin namin, Panginoon, na ang buhay namin ay maka-experience itong fullness na to na sinasabi ng inyo pong salita. Lord, wag po itong theory lamang para sa amin. Gawin niyo po itong totoo sa pang-araw-araw naming kabuhayan. Maawa po kayo, Panginoon, dahil ito po ay hinihingi namin through Jesus, our blessed Savior. Amen. And amen.

0: Ang mga mananampalataya na hindi seryoso sa doktrina, hindi nag-aaral ng Biblia, pabanjing-banjing lang sa kanilang Christian life, at nakakapakinig lang ng salita ng Diyos tuwing araw ng Linggo, ay siguradong babagsak sa mga kamay ng mga spiritual kidnappers. Ito ay babala para sa ating lahat na nagsasabing tayo ay mga Kristiyano. Hindi dahil alam na natin ang katotohanan ay magre-relax na tayo. Kailangang depensahan natin ang ating sarili laban sa mga paraan ng spiritual kidnappers sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga katotohanan tungkol kay Kristo na nakasaad sa Biblia hanggang sa maging bahagi siya ng ating buhay araw-araw. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Warning Against Spiritual Kidnappers.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: There's a good case to be made that true contentment in Christ may be the highest joy we experience this side of heaven. In Paul's letter to the Philippians, we learn the secret. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today for a series called Cultivating Contentment in Christ.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
5: Sir, titinda lang naman ho. Pinayagan din naman ho ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ho ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir, nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.

sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Sinabi ba talaga ng Diyos? Tungayan po natin ang unang pagkakasala ng tao dito po sa halamanan ng Eden. Ang sabi po sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Binigay ng Panginoon Diyos ang command na ito bago po lalangin si Eva. Then after Eve was created, ang sabi niya sa Genesis 1:29, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food." So sinabihan niya ang both parents natin that every tree would eventually would be for them to eat. So makikita rin po natin in Genesis chapter 3 verse 6 to 7 that Adam was standing by Eve the whole time the serpent talked with her. Sabi po sa 6 and 7 ng chapter 3, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isip niya na mabuti ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain.

0: Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. So silang dalawa po ang nagkasala, hindi lang po si Eva dahil parehas po silang kumain ng bunga. Alam niyo po ang story na to ay si Satanas po ay in-undermine po niya ang ating mga magulang o si Eva at Adam na yung kanilang pagtitiwala sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. And also, he undermined the authority of God's Word na inipits ngayon sa ating mga churches. Sabi nga po, di ba, sa aking title, in Genesis chapter 3 verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilika ni Yahweh. Minsan ay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? So Satan undermined the authority of God's Word. At yung pangatlo, also si Satan undermined and attacked the Word of God itself. Sabi niya, talaga bang sinabi ito ng Diyos? Galing ba ito sa Panginoon Diyos? Alam niyo po, tatlong aspect po ang original sin ni Adam. At itong ugat na ito, nagbunga po ay liberalism. Ano po ibig sabihin ng liberalism? Autonomy or self-love. Yung kalayaan ng tao na mag-isip para sa kanyang sarili na hiwalay po sa anumang otoridad. Yan po ang ibig sabihin ng liberalism. Unang-una, ang ginagawa po ng liberalism means ay rejection of God's Word as authoritative. At pangalawa po, rejection din po ng true and accurate preaching of God's Word in the church. And also, number three, rejection of the claim that God who speak is good and loving and is to be trusted. Meron po ba tayong pag-iisip ng liberalism na hindi na natin binibigang halaga ang salita ng Diyos? Kung ganyan po ang ating pananaw, dapat po ay bumalik po tayo sa tunay at katotohanan ang salita ng Diyos. The way back is simple. We teachers, pastors, preachers, evangelists must teach and preach the Word of God. Sa anong paraan? Saturate people in the Word of God. So, sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay maglingkod, no? Tayo po ay mag-preach, tayo po ay mag-share ng gospel. And pangalawa po, declare the Word of God as completely above all authorities. Siya po ang pinakamataas at mayroon pong otoridad. At letter C, proclaim it, it contains no error. Wala pong error at walang pagkakamali. Paano natin gagawin to? Umasa sa kanyang biyaya. We know that the God who created all things is a loving God, who has a good intentions for us, and who has spoken to us and has left us His Word. Tunay tapat ang Panginoon Diyos at tapat din po ang nangako at tapat ang kanyang mga salita. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: May mga nagtuturo na hindi daw applicable o hindi para sa ating mga mananampalataya sa ngayon ang mga katuruan na nilalaman ng Gospel of Matthew. Ito daw ay para sa mga Hudyo lamang. Ito ay sapagkat inutusan ng Panginoong Hesus ang mga alagad nang sila ay kanyang isinugo sa Matthew chapter 10 verses 5 to 7. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kaya sinasabi nila na hindi daw para sa atin ngayon ang nilalaman ng Gospel of Matthew. Tama ba ang ganitong paliwanag? Totoo na nang pinili ng Panginoon ang kanyang mga alagad, inatasan niya sila na hanapin ang nawawalang mga tupa ng Israel. Subalit lumalabas na ito ay bahagi lamang ng kanilang pagsasanay bilang paghahanda sa kanilang magiging misyon kalaunan. Matapos na muling nabuhay ang ating Panginoon, ipinahayag niya sa Matthew chapter 28 verse 19, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa." Pansinin natin na isinugo na niya ang kanyang mga alagad upang gawing alagad niya ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, Jesus told them to limit their proclamation to the nation Israel. The apostles were to go only to the lost sheep of Israel because the kingdom message was for God's covenant people. Subalit, hindi ito nangangahulugan na hindi na kasama sa plano ng Diyos ang mga hintil o hindi Hudyo na katulad nating mga Filipino. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, ang ama ng bansang Israel, ganito ang kanyang ipinangako sa kanya sa Genesis chapter 12 verse 2. "Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami." Sino ang marami na tinutukoy dito? Ayon sa verse 3, "Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Malinaw na kasama sa gustong pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham ay ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Kaya kasama sa plano ng kaligtasan ang mga hindi Hudyo. Kaya sinugo muna ng Panginoong Hesus ang mga alagad sa kanilang mga kapwa Hudyo sapagkat ayon sa The Bible Knowledge Commentary, Israel needed to accept her king who had arrived. If she did, the nations would then be blessed through her. Kaya hindi ibig sabihin na hindi nakasama ang mga hindi Hudyo sa plano ng Diyos. Ganito din ang pattern na sinundan ni Apostle Paul. Isinulat niya sa Romans chapter 1 verse 16, "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego." Pansinin natin ang mga salitang ito, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego o mga hindi Hudyo. Hindi dahil inuna ang mga Hudyo ay hindi na isusunod ang mga hindi Hudyo. Matapos ipangaral ang magandang balita sa mga Hudyo, ay susunod na papangaralan na ang mga hindi Hudyo. Hindi dahil ginawang prioridad ang mga Hudyo, ay baliwala na ang mga hindi Hudyo. Dagdag pa ng The Bible Knowledge Commentary, "Because the Jews were God's chosen people, the custodians of God's revelation, and the people through whom Christ came, they have a preference or privilege expressed historically in a chronological priority. Kapag pumasok si Apostle Paul sa isang lungsod sa unang pagkakataon, pumupunta muna siya sa mga Hudyo. Halimbawa, ayon sa Acts chapter 13 verse 5, nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag niya ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kung unang pupuntahan ni Paul ang mga hindi Hudyo, hindi na siya papakinggan ng mga Hudyo. Subalit matapos ng kanyang pangangaral, kapag tumanggi na ang mga Hudyo na makinig sa apostol, ibabaling na niya at ng kanyang mga kasama ang kanilang pansin at panahon sa mga hindi Hudyo. Ganito nga ang nangyari sa Acts chapter 13 verses 44 to 47. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit naman ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hentil na lang kami pupunta. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hentil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Kung tumanggap naman ang mga Hudyo sa magandang balita na ipinangaral sa kanila, sila na sana ang mangangaral nito sa mga hindi Hudyo. Subalit, hindi nila ito tinanggap. Kaya sina Pablo na mismo ang nangaral sa mga hindi Hudyo. Kaya hindi tama ang mga pakahulugan na para lang sa mga Hudyo ang nilalaman ng Gospel of Matthew dahil lang sa inutusan ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa Matthew chapter 10 verse 6 na hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ang magandang balita ay para sa lahat. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ito po si Pastor Nick Santo Domingo ng Valenzuela Baptist Church ay nag-aanyaya na ako inyong samahan sa panalangin para sa ating bansa. Amang dakila at banal, kami po ay dumudulog sa luklukan ng iyong biyaya at aming hinihingi ang iyong kaawaan para sa aming bayan. Sa gitna po ng krisis politika ay aking pong idinadalangin ang aming Presidente Marcos na bigyan ng karunungan sa pagtatalaga ng mga kabinete na tutugon sa pangailangan ng bansa. Ganun din naman ay aking dinadalangin ang mga senador at mga kongresista na magkaisa sila, magkaroon po sila ng pagpapahalaga at pagmamalasakit sa aming bayan, na sana'y isa-isang tabi na nila ang politika at tingnan nila kung paano ang bansa ay aabante, lalago, at ang aming pamayanan ay magiging mapayapa at magiging masagana ang aming mga pamayanan. Kaya mahiniling po namin ang pagkakaisa at ang pagmamahalan ng mga leader namin sa bansa. Kaya hiniling po namin ang iyong pagpapala at pagkasi sa kanilang lahat. Ito po ay aking dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.

0: barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Minsan pa ito ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ang ngayong gabi, kami po ay once again happy na tayo po ay magkakasama at magkaka-fellowship ulit. At kaya lahat po ng mga young people na nakikinig ngayon, baka naman pwedeng maglambing ng konti at i-share natin itong ating pong Facebook Live. At the same time, yung mga nakikinig sa radio, ay baka gusto po natin i-promote ang ating pong usapan at kwentuhan po ngayong gabi. Hoping kami na kayo po ay safe and sound sa mga oras na ito at sa mga kapatid po natin na bumabiyahe pa lang papunta sa kanilang mga tahanan. Mag-ingat po tayo sa pagbiyahe at kung ikaw naman ay galing sa bahay at papunta sa trabaho o kung saan man, eh mag-ingat ka din. At sa mga oras na ito ay talagang kailangan doble yung ating pong pag-iingat. At syempre, bago ka umalis ng bahay at lagi ka magpipray or bago ka bumiyahe, tayo po ay manalangin at hingin natin yung paggabay ng Panginoon na tayo po ay pag-ingatan at proteksyonan sa lahat po ng ating mga ginagawa. At ngayong gabi po sa ating pong kwentuhan at fellowship, syempre hindi ako mag-isa dito. Meron pa rin tayong kasama ang ating kaagapay, ang ating kumpare, ang ating kaklase, walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor John.
2: Good evening din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay. Pastor, na-miss natin sila, eh, no?
1: Yes.
2: So, isa po magandang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At doon po sa mga, katulad po na sinabi ni Kuya Pastor Andrew, no, yung mga bumabiyahe. Kasi kanina, bago ko umalis sa amin, Pastor, medyo yung panahon, hindi na naman, hindi natin makita kung uulan ba.
1: Pero parang sanay na tayo, Pastor, sa pabago-bagong panahon.
2: Yes, right. Ang ano lang naman po, mag-ingat po. Lalo na, Pastor, kasi madulas yung kalsada.
1: Tsaka ngayon, Pastor, wag sugod ng sugod sa baha.
2: Yan,
1: kasi medyo
2: po,
1: usong-uso yata ngayon yung leptospirosis.
2: Opo, Pastor.
1: Diba, puno na rin ang mga ospital natin, lalo na sa Maynilaan.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Dahil po sa epekto ng leptospirosis. So, sikapin po natin na tayo pa ay magsuot ng mga protective gear.
2: Right.
1: Diba? Sa ating pong, kung hindi man may iwasan, sa mga lugar po natin na talagang mabaha.
2: Na kailangan talagang pumasok.
1: Lumubog, yes, Pastor.
2: Yes. Talagang isipin po natin yung ano rin natin, yung kaligtasan din natin while we go to work. Diba?
1: Yes.
2: Kasi mahirap din naman yun na siyempre naghahanap buhay tayo tapos dun pa tayong mapapahama.
1: Ang maganda sa Pilipino, Pastor, talagang napaka-resilient.
2: Grabe,
1: natin.
2: Grabe, Pastor. Ang
1: walang makakapigil talaga, no?
2: Yes.
1: Talagang kapag Pilipino ka, talagang nga palaban at laging
2: yes.
1: Pasugod.
2: Talagang, Pastor, andun kasi yung determinasyon natin na ilaban yung ating mga pamilya.
1: Mm-hmm. Totoo yan,
2: right.
1: Pastor. At siyempre, tayo rin po ay patuloy na nagpapaalala sa lahat.
2: Yes.
1: Di po ba na talagang magdobli ingat po tayo sa ating pong mga paglabas-labas. At marami na pong nangyari sa paligid natin. And medyo isa sa very scary. Hindi man scary, pero medyo na tayo po ay naapektuhan ng mga pangyayari sa ating pong mga educational institutions sa mga schools, di ba? This past 3 months, parang sunod-sunod, Pastor, yung mga nababalitaan natin na talagang may mga violence sa mga campuses natin. And that's
2: yes.
1: really heartbreaking.
2: Right.
1: Kasi supposedly, ang campuses natin is an avenue for our children.
2: Yes.
1: Diba? Or every child to learn. At ito yung dito tayo tinuturuan ng disiplina, dito tayo tinuturuan talaga kung paano mangarap, Pastor. At dito nabibuild at namumold yung character natin.
2: Right, opo, Pastor. Actually, talagang nakakabahala po yan, Pastor, ano? Kasi siguro hindi natin may palawanag sa nanggagaling yung nagiging dahilan. Pero dapat talaga bigyan ito ng pansin ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Dahil yung iba, ano, lalo na yung pinaka-last na nakita natin online, parang siyempre, hindi nagabayan yung kabataan na yun. Ano ba nangyayari sa kanya? Ano bang nangyayari sa paligid niya na nangyayari at nagresulta sa ganung pangyayari?
1: Marami kasi, Pastor, maraming factors that we can actually consider kung bakit nangyayari.
2: Right.
1: Sa mga young people natin yan. At alam natin na malaki ang influence talaga ng social media, ng technology.
2: Yes.
1: Kung paano nag-iisip, kung paano tumatakbo ang isipan. at kung paano siguro yung emotional capacity right. ng mga young people natin na naapektuhan. Minsan, yung reality, nahihirapan na silang i-identify na yung, dahil dun sa mga influences, dung mga pinaglalagian nila.
2: Yes,
1: diba, na mga platforms. At the same time, yung mga video games. Ako, Pastor, hindi naman ako against sa mga online games in general.
2: Yes,
1: pero
2: po.
1: We also have to filter. Kailangan din natin ma-filter yun eh.
2: Right.
1: Diba, kailangan din maging maingat tayo. Kasi whatever you feed your mind, diba, whatever you feed your heart, whatever you feed your soul, your spirit, it affects your whole being.
2: Right.
1: Kung ano yung mga pinapanood natin, ano yung mga pinakikinggan natin. Sometimes akala natin, we are in control eh.
2: Yes.
1: Pero dahil nga yan yung fini-feed natin sa ating pong mga isip, eh naapektuhan po talaga tayo mentally. So, kailangan, ano tayo eh, mag-mature tayo sa tamang proseso para mas
2: right.
1: maging emotionally resilient talaga tayo.
2: Yes.
1: And siguro ako, Pastor, nalulungkot lang ako kasi naaalala ko nung kapanahunan ko tayo, Pastor, medyo matitiba yung ating ano eh, dibdib eh.
2: Right.
1: Diba? In a sense, Pastor, na tayo, pag pinapagalitan tayo, naniniwala, kumbaga nauunawaan natin na meron tayong authority.
2: Yes po.
1: 'Di ba na yung authority natin merong karapatan para tayo pagsabihan, paalalahanan,
2: yes.
1: Pagalitan tayo pag nagkakamali tayo. So pag yung authority natin pinapagalitan at pinagsasabihan tayo, alam naman natin yun, baka meron tayong maling ginagawa.
2: Right po.
1: 'Di ba? So kumbaga sa panahon ngayon, Pastor, isa sa napansin natin, marami sa mga young people, talagang yung mga adult yung nag-a-adjust kasi pag pinagsabihan mo yung mga kabataan, dinidibdib.
2: Right, opo.
1: Kumbaga, emotionally, hindi ganun katibay.
2: Yes.
1: Na tumanggap. Akala lagi yung pagpapaalala, yung pagtutuwid, ay personal attack.
2: Yes,
1: at criticism. Diba na parang nakaka-apekto sa kanyang moralidad.
2: Yes.
1: Ganun.
2: Ang bilis nilang nade-depress, nai-stress dahil doon sa mga gabay, no? Hindi nila naiintindihan, hindi nila nakikita na actually they are just being guided mm-hmm. para doon sa tama at dapat nila
1: yes.
2: ginagawa.
1: Kailangan maintindihan ng mga young people, Pastor, na when we talk about yung mga mental health problems na yan or mental health issues na yan, hindi ka pwedeng mag-self-diagnose. Na
2: yes.
1: dapat ikaw ay number one, dumaan sa tamang tamang paggabay.
2: Tama.
1: Ikaw ay dumaan sa tamang konsultasyon.
2: Right.
1: Hindi pwedeng si Google lang yung kinonsult mo tapos na-realize mo, siguro meron akong ganitong klaseng uri ng pinagdadaanan.
2: Right.
1: So, maging maingat din tayo. Kasi on a spiritual aspect, Pastor, whatever you think, whatever you declare also, di ba? Merong impact yun sa'yo.
2: Yes.
1: Sabi nga nila, manifestation eh.
2: Right.
1: But whatever you think, yun yung dahil yun yung fini-feed mo sa mind mo, nagiging reality mo siya eventually, 'di ba? So kung halimbawa puro positive naman yung iyong if you feed sa iyo, for example, tayo, Pastor, we encourage in our churches na talagang magkaroon ng personal time of devotion and prayer, 'di ba, yung mga young people natin. Kasi ako, naniniwala din ako diyan, Pastor, personally, na malaki yung maitutulong niyan doon sa overall na well-being ng isang tao. Kapag tayo ay pinipili natin to spend more time hearing from God, kasi pag
2: yes.
1: nagbasa ka ng salita ng Diyos, you hear from the Lord eh.
2: Yes.
1: And when you pray, it's a conversation between you and God.
2: Yes.
1: Na nagkakaroon ka ng release eh. Di ba?
2: Right.
1: Form of release. And dahil yung ginawa mo is something spiritual, nakakatulong sa'yo yun. Nakakatulong hindi lang sa physical na aspeto mo yun, kundi
2: yes.
1: sa kabuuan ng pagkatao mo, mentally, emotionally, and spiritually. It helps. At yun yung nakaka-amaze eh, Pastor, at nakakamangha. Pag
2: yes.
1: pinag-usapan natin yung mga bagay nito, yung spirit, paano nag-work yung spirit ni God, paano siya nag-minister,
2: right.
1: diba, sa bawat isa po sa atin. May mga tools at may mga avenue for
2: yes.
1: the Holy Spirit to also minister to all of us. Yan, yung counseling, it could be a tool. 'Di ba, Pastor, for us to na magkaroon tayo ng kagaanan, 'di
2: ba? Yes. Intervention ba nga,
1: yes,
2: ba, Pastor?
1: That's right,
2: actually,
1: Pastor.
2: Actually nga, Pastor, iniisip na nga natin at mga kasama nating, Pastor, yung problema nanggagaling talaga spiritual. So nangyayari parang itong dinadanas ng mga kabataan ngayon ay spiritual problem na talaga ito.
1: Mm-hmm.
2: So ito parang ito yung epekto kasi talaga kapag wala si Lord sa center ng buhay mo.
1: Kumbaga yung genuineness at saka sincerity, Pastor.
2: Right.
1: Kasi pwedeng laman ka ng simbahan,
2: yes.
1: pero wala kang relationship kay God.
2: Well, sa totoo lang, Pastor, no? Hindi porket nasa loob ka ng church, nagsisimba ka every Sunday, eh talagang truly, you are a believer, mm-hmm. you are a son or daughter of God. Hindi talaga doon nababase. At minsan, yung mga tao pa nga sa loob ng church yung talagang nakakaranas ng mga ganito. Kasi nga, wala yung talagang genuine na encounter nila sa Panginoon.
1: Mm-hmm. Parang meron ako nabasa kaninang umaga, Pastor, sabi doon sa nabasa ko, hindi porke nakilala mo sa loob ng simbahan, siya na yung tamang tao.
2: Yes.
1: Kasi karamihan ng pumupunta sa simbahan ay mga taong broken,
2: right.
1: or mga taong may sakit. However, hindi lahat ng treatment effective,
2: yes.
1: doon sa mga pumupunta,
2: right.
1: Doon sa pagamutan na yun. So, na-remind lang ako, Pastor, doon sa sinabi mo. Sinabi mo din. No? And siguro that's one thing that we have to remind this generation. No? So, mga kabataan na nakikinig ngayon, at ikaw ay regularly umaattend ka ng simbahan or you were invited in a fellowship, may nag-imbita sa iyo mga kaibigan, kasi ngayon, Pastor,
2: yes.
1: talagang yun naman ang maganda, Pastor, kasi people are more open,
2: right.
1: Diba dun sa invitation to really go to church, hindi na ganun ka hindi na ganun ka jargon sa mga tao yung pag-attend ng simbahan, kaya
2: yes,
1: lang
2: so,
1: nagkaroon naman ng commercialism na tinatawag,
2: mm-hmm.
1: masyadong
2: right.
1: na-commercialize naman yung church,
2: yes.
1: na it's all about yung iba, hindi naman lahat natin sinasabi ganun, pero parang anong nangyari, the church started to entertain the world.
2: Right.
1: And yes. for them to get inside the church.
2: Yes.
1: Pero yung spirituality, we have to remember that it's more important to God na yung laman ng yung tunay na laman ng puso ng tao. Tsaka yung tunay na pagbabago
2: right.
1: ng tao. It's not really about the number of people attending our church,
2: yes.
1: but it's about the lives being transformed
2: right.
1: because they have a personal encounter with God. So it needs to be a personal encounter.
2: Yes.
1: Para magkaroon talaga ng tunay na pagbabago at tunay na transformation. And I think yun yung kailangan ng campuses natin. Yun yung kailangan
2: right.
1: ng mundo in general. Talagang may mga tao na faithfully mag-spread ng word of God, maging positive influence tayo,
2: yes.
1: Sa generation na to. Bagamat maraming nangyayari, pero lagi nating sikapin na merong hope eh. Diba, Pastor?
2: Right.
1: Ako naniniwala ako, Pastor, sa dami ng negative na mga balita sa paligid natin. Pero tayo as Christians, dapat nakafocus tayo in bringing hope to the people and
2: right.
1: bringing hope to the world.
2: Yes.
1: So sabihin natin na sa kabila ng lahat ng ito, meron tayong pwedeng pagkatiwalaan at meron
2: yes.
1: tayong pwedeng tawagin in times that we needed help. Diba? At nandyan talaga yung Panginoon, but it would really take a real faith. It would really take a sincere desire
2: right.
1: To really experience the Lord.
2: Yes, Pastor. Actually, kumbaga, talagang kailangan nito yung intentionality.
1: Yes.
2: Talagang sadyain mo na gustuhin mo talaga na matransform ka.
1: Mm-hmm.
2: Actually, Pastor, I would remember kasi a month ago, may isang eskwelahan na humingi ng tulong sa pastoral group po namin.
1: Mm-hmm.
2: And we came to the school and then submitted our proposal para po sa mga kabataan. Paano nga daw nila masosolusyonan. Actually, yung ating mga departamento sa edukasyon, yung mga institutions natin like the school, nakikita na nila na hindi sapat yung kanilang educational materials para, alam mo, masolusyonan yung nangyayari ngayon.
1: Mm. And so, sometimes, sir, mag-interject lang ako dyan,
2: yes,
1: sir, educational materials. And alam naman natin kung paano din tinitwist
2: right.
1: ng mundo, Pastor, yung
2: yes.
1: mga material niyan,
2: right.
1: kung ang magpo-provide niyan, 'di ba, Pastor, yung mundo din.
2: Yes, right.
1: 'Di ba merong nitong mga nakaraan, meron akong mga napapanood din na mga videos, mga reviews about
2: yes.
1: yung sa mga contents ng ating mga educational materials ngayon
2: opo.
1: Sa school.
2: Opo, mo rin pala, Pastor.
1: Opo, Pastor. And very alarming 'yun. May mga ilang
2: yes,
1: kapwa
2: yes.
1: Pastor tayo na ni-review yung mga
2: right.
1: Contents na 'to, Pastor. And ako din hindi ko alam, Pastor, na ganoon na pala yung laman.
2: Grabe, nakalibro na, Pastor.
1: We are very permissive.
2: Yes. Right.
1: Distorted na talaga yung kinalakihan nating values at truth.
2: Yes.
1: Pastor, mapascience man or spiritually speaking,
2: yes.
1: Pastor, ito yung alam natin na tama eh. Pero
2: right.
1: twisted na siya ng mga textbooks natin ngayon.
2: Yes.
1: Na ang gumawa din naman, siyempre, alam mo, Pastor, pag intention mo to distort the truth and you were given the power and the authority to influence, di ba?
2: Yes.
1: Pastor, imagine, ikaw yun, nagkaroon ka ng opportunity, mm-hmm. di ba, na sumulat, na makaka-inspire ng isang generation or makakapagpabago ng mindset ng isang generation. Diba, that's really an influence.
2: Right.
1: That's really an influence. That's really a voice.
2: Yes.
1: Na may power at may authority. And maganda nun na tayo po, syempre siguro sa mga magulang po na nakikinig ngayon, sa mga adult or even sa mga students, hindi lahat din ang mababasa mo sa textbook. Diba, if hindi tayo, ano pa sir, kapag hindi tama yung foundation din talaga natin, or hindi tayo natuturuan sa bahay, hindi tayo natuturuan sa church, or hindi tayo involved sa church, mabilis tayo mapapaniwala.
2: Right, opo, Pastor. Actually, that's one thing that I'm really sad about, Pastor, eh, no? Kasi ang tao talaga, throughout the generation, even the people inside the Bible, no? Yung sinfulness natin, gusto talaga natin itago eh. Mm-hmm. Diba? Just like what's happening right now doon sa mga textbook.
1: Human nature
2: gusto
1: kasi
2: yung nating, ano eh, gusto nating pagtakpan yung ating alam naman natin na mali tayo. Akala natin hindi tayo nakikita ng Panginoon. Katulad din nangyari kay David, Pastor, no? Diba? Kung maaalala niyo yung kwento ni King David kung saan nagkasala siya sa Panginoon and he tried to hide it.
1: Mm-hmm.
2: Then one day, andun yung kaibigan niya, si Prophet Nathan, no? At nakita niya doon na alam pala ng Diyos. No, alam ng Diyos na nagkamali siya at kailangan niyang humingi ng tawad sa harapan ng Panginoon. Actually, those things that we do kasi nga, alam naman nating mali, sometimes tinatago natin. Mm-hmm. Nakala natin wala nakakakita those no, nagsulat ng mga libro na yun. Ano. Pero one day, you will be accountable din talaga doon sa mga sin na yan. Nakakalungkot lang because it will really affect the generations that are coming, Pastor.
1: Mm-hmm. That's right.
2: So it would hurt their values. Napaka-importante pa naman, Pastor, ng values. Ano? Mm-hmm. Napakahalaga nito. But then, nakakalungkot lang na yung mga nangyayari ngayon ay meron talagang mga tao na divisive na ang tawag dito, sinisira nila yung natural, yung truth.
1: Kaya nga, sir, sabi ng salita ng Diyos that we are always at war spiritually.
2: Yes, right.
1: Diba, kailangan ganun yung mindset natin bilang mga lingkod ng Panginoon eh, para hindi tayo off guard eh. Right. Alam natin that the enemy will attack anytime at nandyan talaga siya, naghahanap ng tamang pagkakataon to really devour us.
2: Yes,
1: and
2: right.
1: Even devour, I think, a whole generation of a wrong mindset. And gusto ko magpasalamat din, Pastor, kasi this past week, nagkaroon ng event ang Association of Filipino Youth for Civic Action.
2: Yes.
1: Kung nabalitaan mo, Pastor, yung Public School and Campus Ministry Conference.
2: Right.
1: Napakaganda nitong event na to. I was there. I hosted the event. At gusto kong batiin po yung mga kapatiran natin na nakasama po natin sa gawain ito all over the Philippines from Luzon to Mindanao. Alam ko yung mga kapatiran natin sa Cagayan de Oro. May mga namita ko from Cagayan, Pastor.
2: Wow.
1: Cluster of young people who are very much willing na maging mission field nila yung kanilang campus.
2: Right.
1: At itong ano na to, Pastor, itong event na to last week that happened in Baguio City sa APTS.
2: Yes,
1: magagaling yung speaker natin, Pastor. Kung ayan, meron si, gusto ko lang batiin yung mga pastors din natin, si Pastor Joseph Antulin, siya yung lead pastor ng International Praise Center sa Baguio. Nandyan din si Pastor Tommy Manay.
2: Yes.
1: Siya yung executive director ng YWAM Impact, Pastor. So,
2: wow.
1: Isa siya na nag-speak. Nandun
2: shout
1: din si
2: po.
1: Dr. Solomon Wong, who is the president of Asia Pacific Theological Seminary. Si Dr. Sol Digia, ang National Director ng Global Leadership Network Philippines. At andan din si Dr. Sul De Rosario, Department Head at Ministry Enrichment ng ICI Philippines. So, grabe yung mga speakers, Pastor. Natin, Pastor. Talagang ito yung mga tao who devoted their life, their time, their resources in building up the younger generation.
2: Wow.
1: Nakakommit talaga sila.
2: Maraming salamat po sa mga buhay ninyo.
1: Amen, Pastor. And
2: amen.
1: Na hindi lang sila, Pastor, kumbaga sila yung ginamit sa event na to, pero almost 400 people attended, bishops, pastors, lay leaders, mga teachers, mga educators, mga young leaders who are very much willing to take part dito po sa partnership ng AFICA at DepEd. Kanina nabanggit mo yan, Pastor, Diba yung mahalaga yung partnership between the Department of Education, between our churches. So itong recent event na to, naging launching ito ng partnership between AFICA and Department of Education. So kung meron po mga pastor dito at pinagpipray nyo po na kayo po ay magamit dun sa malapit, mga malalapit na campuses sa inyo pong community, sa inyo pong area, or kung meron mga young people na nakikinig ngayon and you wanted to minister to your school, to your campus, to your friends, ito po yung magandang pagkakataon for us to collaborate and partner. Kasi, Pastor, kailangan talaga sa problema na nangyayari sa paligid natin, partnership eh.
2: Yes, right.
1: Kailangan talaga we have to come together in full force.
2: Right.
1: Diba? Intentional.
2: Kailangan
1: tayo.
2: Talaga, Pastor, pagtulong-tulungan
1: din
2: natin
1: right.
2: Ito.
1: And meron tayong materials, Pastor, na dinevelop that is available. Pwede nyo pong i-follow ang page ng Association of Filipino Youth for Civic Action for announcements at magkakaroon ng mga trainings, Pastor.
2: Yes.
1: Regional trainings para dun sa mga churches na hindi kayang mag-organize ng sarili nila.
2: Yes,
1: and nandito pa ang Afika para tumulong po sa inyo. At maganda nito, Pastor, yung Memorandum of Understanding between Afika and DepEd. Pwede po natin gamitin sa kahit sa ang schools or right. university all mm-hmm. over the Philippines. So parang ito yung magiging susi natin right. para makapag-umpisa tayo ng gawain. Pero syempre, dahil ito ay partnership between the Department of Education and our churches, meron pong tamang paraan kung paano po tayo magmi-ministry din sa ating pong mga campuses. And we also have to respect kung ano po yung mga rules, mga policies,
2: yes,
1: and proper
2: course.
1: Procedures. That's why we have to go through specific trainings pagdating po dito sa usapin na ito. Yan. Or pwede nyo po ako i-message, makipag-connect po kayo sa akin. And alam ko, Pastor, may mga iba pa tayong event na paparating this coming
2: yes.
1: year. Mag-a-announce muna ako bago tayo tumalun dun sa katanungan natin for tonight sa discussion po natin. So, Pastor, nasa introduction pa lang tayo. Nasa
2: yes,
1: bungad
2: yes,
1: pa lang
2: Pastor.
1: Tayo kasi wala pa tayo dun sa mga questions natin. Pero ang dami nating dapat pag-usapan.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: Diba? Parang ang daming nangyari.
2: Yes.
1: Ang dami nating mga ano napag-usapan.
2: Right.
1: Off the air, Pastor, na very significant sa
2: yes.
1: panahon ngayon. Pero yun nga, gusto po natin magpasalamat sa lahat po ng ating taga-subaybay at happy listening din po sa ating mga kaagapay mula po sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa Care 104.3 D-Way FM Legazpi. Yan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon kung anong oras man kayo nakikinig po sa atin. Kayo po ay nawa mapagpala sa araw na ito. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso.

0: At maaaring kailangan mo ng magandang music na talagang makakakalma sa iyong spirito. Stream lang ng stream. Anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agape Squad brought to you by FEBC Radio. At siyempre po, gusto po rin natin magpasalamat sa ating mga kasama sa production team. Maraming salamat kay Kuya Natnat at kay Kuya Benzo at ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday. At iba-iba po yung mga makakasama ninyong mga kaibigan dito at mga counselor. Kapag Monday po, nandyan po ang Amaya Counseling. Kasama po sila Pastor Archie and the rest of the team. At every Tuesday naman, usapang legal ito. Kung meron kayong mga legal concerns or legal questions, kapag Tuesday po kayo tumutog dito po sa ating programa. At syempre, every Wednesday, ang inyo pong Wednesday Squad. Walang iba kundi ang inyong Kuya Pastor. At syempre, si ating Kuya Pastor John. At patuloy po kami ay nananawagan sa mga kabataan. Tayo magsama-sama at magtulungan. I-direct natin yung ating mga kaklase, kaibigan at iba pang mga kabataan dito po sa ating program. Pag-usapan natin paano ba natin matutulungan at magagabayan ang ating mga kabataan sa makabagong lipunan, sa pabago-bago at mabilis. Diba, napapalit-palit talaga na na panahon. At siyempre, every Thursday po, kasama nyo ang Guillermo family. Ito po ay Family Mediation. At every Friday, ito po ay General Counseling. Kasama po ang Kuya Pilo Laharca. At marami pa pong iba. At para po sa inyo mga counseling concerns, pwede po kayong mag-message po sa ating pong Facebook page. Ito po ay 702 DCAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message sa ating pong mga numbers. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. Kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So, yan po yung mga numbers natin at kami po ay mag-iintay ng inyong mga comments. Kung kayo po ay nasa live, pwede nyo po kaming masubaybay ngayon sa ating pong, meron po, gumawa po kami ni Pastor John ng dedicated na Facebook page para po dito sa ating Heartline Wednesday edition. So, i-check nyo lang po ang 702 DCAS Heartline. Yan, Youth Edition. At mapapakinggan nyo na po at makikita po ninyo dyan yung mga update patungkol po dito sa ating program every Wednesday. At yan, Pastor, meron tayong katanungan. Patuloy pa rin po tayong tumutugon at sumasagot ng mga questions po na pinapadala po sa atin ating mga kaagapay. And tonight, may kinalaman naman yung ating katanungan sa kanina pa nating pinag-uusapan, Pastor.
1: Yes, Pastor. Oh,
0: hindi naman tayo basta intro-intro lang. Eto, may katanungan yung kaagapay natin, Pastor. Sabi nung kaagapay natin, good evening po, Kuya Pastor. Tanong ko lang po, kung paano po kaya ako magiging inspirasyon sa ibang tao? Mm-hmm. Sabi niya, lalo na po sa mga kabataang katulad ko. May concern lang po ako, medyo mahihain po talaga ako at very limited lang po yung circle of friends. Pero dahil po sa mga nangyayari ngayon sa mga kabataan, nagkakaroon po ako ng burden, lalo na po as a Christian, na may dapat po akong ginagawa o gawin. Saan po kaya ako, o paano po kaya ako makakapag-umpisa? Ayan, Pastor, ito ang katanungan ng ating kaagapay. How can I inspire? Paano nga ba tayo magiging inspirasyon, Pastor? And I believe, Pastor, even in the Bible, talagang sabi sa iba, sabi sa salita ng Panginoon, Pastor, that we have to inspire. Dapat yes. naman talaga tayo ay maging inspirasyon. Mahalaga na ang buhay natin inspirasyon. And isa sa favorite verse ko nung ako ay isang kabataan, yung 1 Timothy chapter 4 verse 12. Hindi lang yata ako yung may favorite nito, Pastor, yes, kasi Pastor. Gamit na gamit to eh. 'Di ba pagkabataan ka? Sabi dun sa verse na to, Pastor, don't let anyone look down on you because you are young, but set as an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So magandang paalala to sa mga kabataan. And up until now, Pastor, this is one of the verses na lagi kong ginagamit sa mga young people to encourage them and to inspire them na hindi porke kabataan tayo, hindi tayo pwedeng magamit ng Panginoon yes. in many different levels.
1: Right.
0: Marami tayong pwedeng gawin in order for us to inspire not only our generation but multi-generation right. In itself. Pero ang tanong nga nung kaagapay natin, Pastor, paano? Paano nga ba natin ito magagawa? Parang ikaw, Pastor, nung ikaw ay kabataan pa, paano mo nakita yung sarili mo inspiring? Or meron ka bang, Pastor, meron ka rin bang ganitong klaseng kaisipan? Kagaya nitong kaagapay natin, na burden ka rin ba once in your life, Pastor, to inspire your generation?
1: Well, Pastor, asking me kung

0: nagkaroon ba ako ng burden for the next generation? Actually, ang naging inspiration ko during the time is yung ano eh, yung pagkakakilala ko sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Knowing that si God na meron siyang puso para sa mga nilikha niya, para maabot ng pag-ibig niya, magkaroon sila ng kaligtasan, maibahagi mm-hmm. sa kanila yung ultimate love niya for them. Ako bilang isa sa mga anak niya na alam niyo yon na binigyan ng pagkakataon to have that kind that salvation.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaroon ako, Pastor, ng puso, nagkaroon ako ng heart to alam mo yon to continue yung gustong gawin or to do yung iniwan ng Panginoon na mission,
1: mm-hmm.
0: which is to share his love, share the gospel to other people. And because of that, Pastor, yan yung ano ko eh, nagiging motivation ko to do yung will ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. So noong kabataan ko, kabataan days, Pastor, meron kasi kami noong ano eh organization, ano po ito, yung mga churches organization pinagsama-sama. Mm-hmm. And then for a long time, ito pong organization na to ay mga churches lang na pinagsama-sama and mga pastors lang po yung nagmi-meet.
1: Mm-hmm.
0: So during the time ako, I would remember parang 17 or 18 or 16 years old ata ako, something like that. I'm praying sa Lord. Sabi ko, Lord, parang alam mo yung heart ko kasi sobrang pasaway ko kasi po, sorry. Alam mo, tapos pinatawad ka ng Panginoon. Sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin para, alam mo yun, makabawi naman sa Panginoon. So, nagkataon yung founder ng organization na yan ay, ano ko, kumbaga grandpa, lolo in the ministry. Yan. I would like to shout out Pastor Tony Villacorte. Yan, lolo ko yan sa ministry. Eh. And during the time, nagkikwentuhan kami and I shared my heart sa kanya. Pastor, sabi ko, Lolo, sabi ko, sa palagay mo, ano bang pwede kong gawing contribution? Sabi kong ganyan, para sa mga kabataan. Kasi kabataan pa naman ako, hindi ko pa kayang mag-influence ng mga matatanda. Sabi kong ganyan.
1: Mm-hmm.
0: So, I asked him and then he told me, kung ano yung nasa puso mo, eh, gawin mo. Something like that. O, gawin natin. Ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Then, parang later, nabuo sa heart ko. Parang ipinakita ng Panginoon yung gusto niyang gawin. And then, I founded, Pastor, yung youth department tong organization na yun. Tinayo namin yung youth department para doon sa mga churches. Ang mga kinikater namin, yung mga leaders ng mga churches, para magkaroon ng fellowship at ng encouragement din sila habang nagsiserve sila sa mga churches nila. So, nangyari, ako po yung naging founder noon. Ako po yung nag-submit ng mga bylaws. Ako yung nag-ano ng mission and vision noon. And then from there, yung mga nakakasama namin, we would encourage them habang nagsiserve sila sa churches nila. Kasi syempre, alam naman natin, bilang kabataan, nakakapagod din talaga, Pastor, yung mag-serve sa mga church, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi it is all volunteers eh.
1: Mm-hmm.
0: So during the time, yan po yung ginawa namin. So we would organize events, we would organize fellowship kung saan yung ini-encourage eh, yung mga kabataan, kami-kami nagpapalakasan doon.
1: Mm-hmm.
0: And then something like that. So isa lang yung naging motivation ko nga, Pastor, yung pagkakilala ko doon sa gustong gawin ng Panginoon na nag-offer sa akin ng kaligtasan na minahal ako at pinatawad ako.
1: Mm-hmm. Kumbaga, Pastor, ang experience mo, paying it forward.
0: Yes, something
1: kumbaga,
0: like that.
1: Kumbaga, as a young
0: yes.
1: person, yung right. Na-encounter mo na Jesus,
0: yes,
1: na Lord
0: yes,
1: who
0: yes,
1: saves you, inspires you, naramdaman mo yung pagmamahal talaga.
0: Right.
1: It's the same experience that you wanted to share.
0: Yes.
1: Diba? So, kahit ano pa man yung platform mo,
0: mm-hmm.
1: kumbaga hinanapan mo, Pastor, rin ng paraan.
0: Yes, opo.
1: Kung paano mo ito maibabahagi, diba? And maraming yung people ngayon, Pastor, na nakikinig sa atin. Alam ko, they have this intention also to yes. inspire. Ano man yung platform nila. Alam ko, kagaya nito, may maroon tayong mga kaagape ngayon, Pastor, na nakikinig sa atin. Sabi ni Jerome Cardenio, good evening po, Pastor. So, good evening sa'yo. Jerome, isa din to, Pastor, sa mga young leaders ngayon.
0: Yes.
1: Na naini-inspire naman niya yung mga young people through sports and basketball.
0: Shout out, Kuya Jerome.
1: Ayan, ano na to, Pastor, at a young age, ano na to, coach na to.
0: Wow, coach na Jerome to ng, na pala.
1: Coach Jerome, oh, marami na siyang mga inaalaga ang mga kabataan, mga young people. Nandyan si Tita Sinaida Pascual, good evening po sa inyo. Tita Sinaida, sabi niya, good good evening po mga pastor. Nandyan din si Matthew, John Matthew, kumusta po pastor? Hi Matthew.
2: Hello.
1: Kumusta ka Matt? At nawa marami kang matutunan ngayong gabi sa ating usapan at kwentuhan dito. At yung kapatid din natin, pastor from a far far away land, di ko nababanggitin kung taga saan to si kapatid na Bel de Borja. Happy listening. At talagang
0: listening po.
1: Ano to pastor? Masugid nating tong tagapakinig at talagang nagbibigay siya ng feedback sa atin.
2: Yes.
1: Every time nasa po ay kasama natin dito sa ating program.
2: Yes.
1: At sa marami pa pong iba na dating kasama ngayong gabi, happy listening po sa inyo. At balik po tayo dun sa ating pinag-uusapan about being an inspiration. So mahalaga kasi sabi rin ng Bible, especially sa younger generation, to really inspire. Huwag mo daw hayaan na maging dahilan yung pagiging kabataan mo para hindi ka maging pagpapala sa ibang tao. At ito yung binanggit niya kasi dito, pastor, dun sa verse na to, kung babalikan ko. Ito kasi yung una ko naisip, pastor, dun sa katanungan nitong kaagapay natin. Kasi sabi dito, mag-set daw tayo ng example for the believers in speech.
2: Yes.
1: So, ibig sabihin, pastor, dun sa daily life natin, we can somehow be an inspiration. Diba? Kung paano tayo nagsasalita, paano tayo nakikipag-usap sa tao, dapat daw tayo ay encourager at
2: yes,
1: hindi tayo discourager. Diba, pastor? Dapat
2: right
1: tayo, kapag nag-open tayo ng bibig natin, eh hindi dapat negatibo. Pastor, marami kasi ngayon. Napaka-negative, pastor.
2: Right.
1: Okay. And siguro, nagiging negative. Kasi sabi nga, in the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba, yung mga labi natin, ang nagiging daanan lamang yan, yung mga bagay na tunay na laman ng puso ng tao. So, kapag hindi maayos ang puso natin, of course, what kind of speech? Diba,
2: yes,
1: lalabas sa ating mga labi. And sabi din dito, pastor, in conduct. Ibig sabihin kung paano natin, paano tayo kumilos. Diba? And we have to remember that as believers, na tayo po ay representative ni God, representative ni Jesus. Diba?
2: Yes.
1: We have to make sure that we have to be careful, not only sa mga sinasabi po natin, both ito ay verbal or non-verbal, pastor, ha, yung speech na pinag-uusapan natin. Kasi ngayon, pastor, maraming tao walang face-to-face na conversation kasi social media na eh.
2: Yes.
1: Diba, magpo-post ka, magno-notes ka, or diba, yan yung pamamaraan natin para ipaunawa sa mga tao sa paligid natin kung ano yung laman ng puso at isipan natin.
2: Yes.
1: Yung mga thoughts natin. Lalagay natin lahat eh. Ngayon, pastor, ganun eh. Wala na secret eh.
2: Kaya nga po, halos nilalabas na lang natin lahat.
1: Ngayon, pastor, kahit yung mga unprocessed na thoughts natin,
2: yes,
1: post tayo ng post.
2: Even yung mga negatives, pastor, yung discouragement natin, even nga minsan yung ano natin sa kapitbahay eh.
1: Kasi, pastor, ako, I grew up na dapat pinag-iingatan ko yung mga bagay,
2: yes,
1: na sinasabi ko. Kumbaga, I have to process my thoughts first before I speak. Pero
2: yes,
1: ngayon kasi, parang lahat ng iniisip ng tao, meron na tayong platform.
2: Yes.
1: 'Di ba, para ilagay, isulat yung,
2: yes,
1: lahat ng opinion na meron tayo, even those unprocessed thoughts.
2: Right.
1: 'Di ba, kasi tayo, pastor, marami tayong ideas na didinig, 'di ba?
2: Mm-hmm.
1: Marami tayong ideas na iba't iba yung pinanggagalingan sa panahon ngayon when it comes to certain topics. Walang ano eh, walang iisang opinion eh.
2: Totoo po.
1: Talagang
2: yun.
1: Madalas marami tayong iba't ibang uri ng opinion,
2: yes,
1: na madidinig from different platforms, depende kung sino yung mga tao din na nagsasalita. Minsan, depende kung ano rin yung pinaglalaban na prinsipyo.
2: Yes.
1: Diba? And alam ko, as a young person, lahat yan, tayo, dahil yung mga kabataan din ngayon, pastor, mas malawak din yung isip eh. Mas open din tayo sa new ideas, mas open din tayo dun sa ibang culture, mas open tayo sa maraming bagay. So tayo, mas willing tayong tumanggap ng tumanggap. The problem with that, hindi natin napaprocess ng maayos.
2: Yes.
1: Diba? Or yung iba sa atin, wala tayong guidance na tinatawag. Diba? Kasi tayo madalas pag nag-navigate tayo, for example, sa ating mga social media platforms, pag nagpunta tayo sa mga search tabs natin or yung mga pinapanood natin ng mga videos, diba? Hindi naman tayo nagagabayan basta-basta dyan eh. Diba? Lagi nating tatandaan, merong wisdom. Young people, ha? Merong wisdom dun sa edad ng mga taong nauna sa atin. Sabi nga nila, pastor, been there, done that. Diba? Sabi nila, papunta pa lang kayo, pabalik na kami.
2: Yes.
1: Diba, yun yung sinasabi ng mga. Pero meron ako narinig na joke, pastor, itong nakaraang conference. Sabi ni pastor, ang dahilan daw ng mga kabataan ngayon, sabi niya, hindi na po kayo nauna kasi nasabayan na po namin kayo kasi nag-jeep po kami. So yun yung sabi ng iba, parang marami daw sa mga young people ngayon ang iniisip, they are ahead. of the older generation. Kasi nga naman, mas marami silang tool na nagagamit ngayon that is more advanced. Para, for example, yung access lang sa knowledge, Pastor, talagang ngayon, dati papunta ka pa sa library, ngayon hindi, isang click na lang, di ba? And even the use of technology at yung progreso ngayon, talagang masasabi natin, mas matalino naman talaga yung generation ngayon because of all the information. Pero there's also a danger with that, with all those information, kapag hindi nga process, kasi pwede mo siyang gamitin eh.
2: Baka hindi siya end product kasi.
1: Yes, Pastor. Kapag, ano yan, parang ano yan,
2: hindi fully furnished.
1: Parang ano yung pastor, at a young age, meron kang baril. Even though, yun yung sabihin natin.
2: Hindi mo alam paano gagamitin.
1: Exactly, pastor. Yes. Wala ka pang ability. Hindi ka pa ganun kaingat. Hindi ka pa careful. Wala ka pang self-control.
2: Right.
1: Pero you have all those tools. Yun yung problema. Pag binigay mo ang isang bagay that is meant not to be negative, not to be bad.
2: Yes.
1: Parang yun yung intention. Pero sa kamay ng isang tao na hindi pa handa, hindi sapat yung kanyang readiness at hindi sapat yung kanyang kakayanan to handle whatever tool is that, magagamit ito sa hindi maganda.
2: Yes.
1: Diba kaya mahalaga nga yan, pastor, na tayo, dapat willing talaga tayo to go through the process, especially as a young person, diba? Kasi nga, ito, pwede tayong, sabi ng Bible, kailangan maging encouragement, maging halimbawa tayo sa kinikilos natin. Tapos sabi dito, in love, in faith, and in purity.
2: Yes.
1: Maganda yan, pastor, pagmamahal. Pananampalataya at sa pagiging puro.
2: Yes.
1: Pagiging dalisay, di ba? Yung purity. Yung purity na lang, usapang purity na lang, Pastor. Sa panahon ngayon, parang hindi na yata alam ng mga kabataan. Hindi lang yung kabataan ngayon, and even the generation before, di ba? Prior to this generation, parang hindi na alam yung kahulugan ng purity.
2: Yes.
1: Ano yung ibig sabihin at ano yung hindi lang maaring alam nila yung kahulugan ng purity, pero yung kahalagahan nito, hindi na natin napapahalagahan.
2: Right.
1: Kasi nga distorted na nung mga distorted na ng media.
2: Social media, right?
1: Yes, Pastor. Parang paano ka pa magiging pure sa panahon ngayon, Pastor?
2: Tama,
1: kung kahit saan ka tumingin, kaliwat kanan, talagang, di ba, Pastor, parang laging merong temptation.
2: Yes, ang daming hook, kumbaga ang daming bitag ni Satan na kalaban palagi. Kaya parang ang hirap ingatan yung purity na yan.
1: Mm. However, Pastor, babalik tayo na dapat ang ini-spread natin. There's still hope.
2: Right.
1: Meron actually hope. Eh. Meron talagang, merong tool, merong daan para maging magandang halimbawa tayo sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa pagiging pure, no, Pastor? Kapag meron kang totoong relationship kay God, kapag natagpuan mo talaga yung katotohanan sa Panginoon at seeker ka nung truth niya, diba? At yun yung doon ka naka-anchor, Pastor. You have to anchor your values. You have to anchor your the way you speak, maybe. Minsan kasi, Pastor, ganito eh. May mga bagay gusto kong sabihin. Pero dahil sinabi ng salita ng Panginoon, that's not how you say it. Hindi ganun ka dapat nagsasalita. Ikaw, dahil may self-control ka, at mayroong talinong nanggagaling sa Panginoon, pag-iisipan mo.
2: Yes.
1: Even nga, Pastor, yung halimbawa, magko-comment ka sa isang tao, magsasabi ka sa kanya, constructive criticism, Pastor, ang pinag-uusapan natin. So, may gusto mo i-correct yung isang tao. Hindi rin sasabihin ng iba, hindi kasi, Pastor, prangka ako eh. Walang masama sa pagiging prangka, pero yung pamamaraan kung paano mo sinasabi, you have to make sure that your intention is to build up the person.
2: Right.
1: Hindi yung maliitin siya, kasi there's a big difference eh.
2: Yes, and saying that, talagang yung pag-aayos mo ng mga paragraph, paano mo i-deliver yung salita, napakahalaga din yung tone, Pastor, habang dinideliver mo. Kasi other people would really misunderstand you pag hindi mo talaga na ipakita yung pure concern and love, why you are doing it, why you are correcting them. So, napaka-importante din, Pastor, yung tono ng pagsasalita mo.
1: Yes, that's right.
2: Yung choice of words, pagpili mo ng mga salita na sasabihin mo habang kinokorek mo yung kapatid mo.
1: Mm-hmm. Dapat lagi may pagmamahal, Pastor, kasi sabi dito, in love.
2: Yes.
1: Diba? So, yun, Pastor, actually, ito yung pinaka, siguro, foundational nung gusto kong sagot dun sa katanungan ng kaagapay natin.
2: And I have an observation in that, Pastor, no? Kasi nga, talking about it, love, faith, purity, and kung mapapansin natin, lahat yan ay personal.
1: Mm-hmm.
2: Personal, ikaw, sa'yo. Mm-hmm. So, dito makikita mo, bago ka maka-inspire ng ibang tao, napaka-importante ng self-development.
1: Kumbaga, naranasan mo talaga ng totoo, Pastor. And hindi ito nakabatay dun sa dami ng circle of friends na meron.
2: Right. At the same time, gusto mo mag-inspire, parang ganito, gusto mo mag-inspire, i-develop mo muna 'yung sarili mo. Mm-hmm. So you have to be strong in parts of your life na alam mo na gusto mo na maka-inspire para sa iba.
1: Mm-hmm.
2: So halimbawa, gusto mo inspire sila, ayun nga sabi ng Bible, 'di ba? Sa pamamagitan sa pag-ibig, in points of love. So dapat ikaw alam mo muna ano ibig sabihin ng pag-ibig, 'di ba?
1: Yes, Pastor, kumbaga meron ka dapat na personal testimony na tinatawag.
2: Yes. Napaka-importante noon para sa iba, para maintindihan nila.
1: Kumbaga personal testimony, meron kang integrity, alam mo talaga yung sinasabi mo.
2: Yes.
1: 'Di ba? Mahalaga 'yan, Pastor, na sabi nga dito sa verse na to, Pastor, 'wag mong hayaang hamakin ka. So ako ganoon din. Hindi ko hahamakin yung pagiging kabataan mo. Kung ikaw man yung kabataan na nakakadinig nito ngayon, hindi ko hahamakin yung pagiging young people mo para sabihin natin na hindi mo kayang i-control or hindi mo kayang mag-mature or hindi mo kayang mag-step up. Kasi, halimbawa ngayon, Pastor, isang tao lang, Pastor, yung ma-inspire natin sa conversation na to. Diba? To really step up. Malaking bagay na yun.
2: Actually, masaya na po kami ni Kuya Pastor kung meron ditong isa, dalawa, tatlo na na-inspire dito sa pag-uusap namin.
1: Kasi, Pastor, yung kagaya yung concern ng kaagapay natin, medyo mahihain talaga siya. Siguro, ang iniisip niya yung malaking scale ng influence.
2: Yes.
1: Pero, lahat tayo merong naniniwala ako lahat tayo meron tayong circle that we can influence.
2: Yes.
1: Diba, ang tawag dyan, circle of influence.
2: Right. Yes, opo.
1: Diba, hindi man yan malaki man o maliit, it doesn't really matter. Kung yan yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yan dyan kanilagay ng Panginoon dyan sa paligid ng mga tao yan.
2: Yes.
1: You have to inspire them through your actions, through your speech, be an encouragement. So punuin mo yung puso mo at isipan mo ng salita ng Panginoon para sa gayon, alam mo kung ano yung mga tamang salitang sasabihin sa tamang sitwasyon, diba? Kasi kapag wala kang bala, Pastor, di ba?
2: Yes.
1: Parang mag-ikaw din mismo, lost kayo, you cannot give what you do not have. So if you wanted to give something to other people, you have to feel. Di ba? Yes. Punuin mo rin yung sarili mo. Paano mo i-fill in yung sarili mo? Yan, siyempre, ang foundations kaya natin, napakahalaga, ang Word of God. Kaya nga, di ba, ang mga churches natin, mayroong kids church . Kasi bata pa lang, pwedeng mataniman ka na talaga. May foundations na talaga ng Word of God. Diyan tinuturo yung mga values. Pag naging young people ka, nandiyan ang youth ministry na tinutulungan ka to really navigate yung era ng pagiging kabataan. Dito ka nagbibuild ng circle.
2: Yes.
1: Dito ka nagbibuild ng relationships mo that would really last a lifetime. Diba?
2: Yes.
1: And so on and so forth, hanggang tumanda tayo, mahalaga na nandun tayo, nagagabayan tayo ng Word of God. Kasi iba't ibang season ng buhay natin, iba-iba din yung approach ng Word of God.
2: Yes.
1: Diba? Right. At nandyan lahat din, Pastor, yun naman ang maganda.
2: Yes,
1: kahit anong season pa yung pinagdadaanan natin, may sagot si Word.
2: Yes.
1: May sagot
2: lahat,
1: si Lord.
2: Nandyan lahat, opo.
1: Kaya hindi tayo mawawala . Kasi nga sabi, ang salita daw ng Panginoon, di ba, is a lamp unto our feet.
2: Yes.
1: Di ba? And a light unto our path.
2: Yes.
1: So, ibig sabihin, yun yung magandang pundasyon . Pastor, di ba? Nang sa gayon, we can lead people dun sa tama.
2: Right.
1: Malid natin si yung mga kaibigan natin, mga kakilala natin, to believe also and to have faith in God or to have faith in Jesus. Diba? So, kailangan makita sa atin yun. That's the way to inspire them.
2: Yes.
1: Ako, naniniwala ko, Pastor, mag-uumpisa yan sa isa.
2: Yes.
1: Kasi ngayon parang anong nangyari, Pastor, kung titignan ko, parang ini-ignite yung heart nitong kabataan ito.
2: Yes, opo, makikita ko.
1: 'Di ba? Parang may mitsa, may hope .
2: Yes. Ando na 'yan, nagkakaroon na siya ng burden at excited sa Pastor. And kumbaga, talking about that, Pastor, napaka-importante, practitioner ka.
1: Mm-hmm.
2: Ikaw mismo na gusto mong mag-inspire, yung mga gusto mong inspiration na ibigay mo sa kanila, halimbawa katulad ng sinabi kanina ni Pastor Andrew, yung sa love, sa faith, sa purity, dapat ikaw muna, nagmamahal ka talaga.
1: Mm.
2: Dapat ikaw.
1: Pero hindi rin automatic kasi yan, Pastor.
2: Opo. Hindi automatic, nasa process din talaga.
1: Learning experience yan.
2: Yes,
1: so kailangan ang gawin mo, humanap ka rin ng avenue to learn.
2: Yes.
1: Humanap ka ng mga mentor.
2: Minsan kasi talaga, Pastor, nangyayari pala on the spot din talaga yan. No? Kasi una yung burden .
1: Minsan kasi, Pastor, yung hinahanap natin, idea lang .
2: Yes, opo.
1: Diba? Concept, idea, yes. Paano natin gagawin. Pero walang shortcut kasi talaga dun sa real thing.
2: Yes.
1: mas nagiging powerful yung message mo kapag ikaw mismo hinayaan mo yung sarili mo na ako muna yung dadaan. Kailangan, paano ko ba matututunan to?
2: Yes.
1: Iba parang, Pastor, pag ikaw, bago ka maging doktor, you have to go through a
2: schooling,
1: lot of process. Diba? Maraming proseso.
2: Ang haba, opo.
1: And nandun nga, Pastor, yung practical aspect ng pag-aaral, nandun din.
2: Yes.
1: May panahon na you are being supervised. Ito, Pastor, pag tinignan mo lang, ba't mahalaga yung mga mentors natin? Kasi yes, ang mga mentors hindi nandyan para i-control ka, kundi to guide you. Ang mga yes, mentors din, may mga times hahayaan kang mag-fail, hahayaan kang magkamali, hahayaan ka to make your decisions. Kasi may learning din dun eh. Dun yes, sa mga, ano natin, sa mga choices natin na, that sometimes nalilid tayo sa kapahamakan. Di ba yung mga mentor natin nandyan, yung iba, nakikita naman nila, pero sige, titignan na para malaman mo at maintindihan mo on a personal note yung experience na yon. You have to, again, you have to look for mentors also to guide you. If you really wanted to inspire people, dapat alam mo din kung sino rin yung nag-i-inspire sa'yo eh. There should be people who inspires you also at the same time that would also guide you. At may i-mentor ka din kung paano mo gagawin tong proseso na to. You well, cannot do it alone, Pastor.
2: Yes, Pastor. Actually, yung part ng mentorship, no, Pastor, napakahalaga niyan. Actually, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon ako ng mga ganyan, ng mga mentor. Nung magkaroon ako niyan, Pastor, yung dating nalalaman ko na mas lalo ko pa silang naiintindihan. So, napaka-importante din dyan sa part na yan kapag maghahanap ka ng mga mentors, ng mga taong mag-guide sa'yo. Dapat meron kang sapat na volume ng humility.
1: Mm-hmm.
2: Kasi unang-una, itetest sa'yo ng Panginoon kung willing ka talaga na mag-inspire ng other people, ng ibang tao, eh yung humility mo.
1: Mm-hmm.
2: So, napaka-importante na mababa ang loob mo para makinig, para magpatama, para maayos din yung buhay mo kasi gusto mong mag-ayos ng buhay ng iba.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Yes, Pastor. That's right, Pastor. Kumbaga, tayo, bakit ba tayo nagde-desire to inspire others, other people, Pastor? At totoo lang, hindi ko alam, Pastor, kung lahat ng tao merong ganitong klaseng desire to be an inspiration. Pero siguro dun sa mga young people na nagkakaroon ng ganitong klaseng damdamin to inspire others, mahalaga po ito na tayo'y nagiging inspiration sa ibang tao. Because hindi tayo, sabi nga rin sa salita ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang.
2: Yes.
1: Di ba, Pastor?
2: Alam ko yung kanta niya.
1: Oh, alam mo yung kanta niya, Pastor, di ba? Tayong lahat. Di ba? Hindi, Pastor, kasi inspiration sparks purpose.
2: Right.
1: Diba, yun yung kanina nating binabanggit, Pastor.
2: Yes.
1: Na maaaring tong kapatid natin nagkakaroon, nai-inspire sa, pero pag inisip mo nga, Pastor, yung pinanggagalingan niya, diba, dahil meron siyang nakikitang mga bagay na nangyayari sa paligid ngayon that he or she thinks he needed to step in. Nakailangan yes, niya mag-step in as a Christian. So imagine, Pastor, yun yung ano sa kanya. Parang hindi Christiano ko, siguro realization eh. Spark of realization. Christian ako.
2: Yes.
1: Diba, believer ako, follower ako ni Jesus. Dapat hindi baliwala lang sa akin yung mga nababalitaan ko. Dapat yes, meron akong gawin. Dapat mag-take part ako. So we have to inspire more people because it sparks purpose.
2: Yes.
1: Diba? At natutulungan nito na hanapin ng mga tao yung meaning ng kanilang buhay, at the same time makita nila yung kanilang ano, yung pagpapersonala dun sa goal nila.
2: Yes.
1: Is possible also.
2: Right.
1: That's how you inspire people na parang ganito, Pastor, ang sabi ng iba, parang wala nang pag-asa yung mga kabataan kasi palala ng palala yung mga nangyayari. But I don't believe that.
2: Yes.
1: Ako naniniwala ako, Pastor, that there's still hope. For as long as there is one person who believes
2: yes,
1: that there could still be a positive change. Naniniwala ako, Pastor, may hope. Diba,
2: yes,
1: may hope at may hope. So ganun ang inspiration, Pastor.
2: Right.
1: You spark others to feel the same way, diba?
2: Yes.
1: To hope the same way. At the same time, kapag ikaw naging inspiration, Pastor, nakakatulong ito na ma-build up yung mga tao na maniwala sa sarili nila rin.
2: Yes.
1: Diba? It encourages others. Binibigyan mo sila ng faith to believe in their own ability.
2: Yes.
1: That's how you inspire people. Kaya nga hindi kailangan madami.
2: Yes.
1: Diba, kailangan pag sinabi mong I wanted to inspire someone. Gusto
2: yes,
1: ko maging inspirasyon. So, yung minsan yung conversation mo, with yes. people, yung pakikipag-usap mo sa tao, eh maging encouraging, hindi yes. maging discouragement.
0: Right.
1: Diba, sikapin natin na pag nagsasalita tayo, hindi negatibo yung lumalabas.
0: Yes.
1: Diba, sa mga labi natin, eh paano kung wala kang maibibigay na positivity, that's the problem. Mm-hmm. Pero kung tayo, everyday, we devote our time with God, marami kang natututunan mula sa Panginoon, through the help of the Holy Spirit, through the help of your mentor, na-feed ka, diba? So, yung mga ka-generation mo, makikita yes. mo, Pastor, you are set apart.
0: Right.
1: You are being set apart. Nang sa gayon, kaya ka sinet apart kasi yun nga yung role mo. Mag-inspire.
0: Yes.
1: To give them faith to believe in themselves.
0: Yes.
1: Diba? At yung inspiration talaga, Pastor, nagda-drive yan ng positive na change. Eh.
0: Yes.
1: Hindi pwedeng walang pagbabago if you inspire someone. Sabi nga, hindi naman kailangan buong lahat eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? At least isang tao lang ma-inspire mo, magkaroon ng positive change yung mga bagay na ginagawa mo.
0: Yes.
1: No matter how small you think is the influence.
0: Yes.
1: At least gawin mo yung part mo, diba? Kumbaga yung positivity, eventually it would turn into something active.
0: Yes.
1: Active steps. Na eventually magugulat ka yung simpleng parang ganito na lang, Pastor, yung simpleng araw-araw magkaroon ka ng cleanup drive. Yayain mo yung isang kaibigan mo. For example, gawin natin 'to. Gumawa tayo ng campaign.
0: Yes.
1: 'Di ba? Manawagan tayo. Wala mang tumugon sa umpisa, pero umpisahan natin. And you'll never know habang tumatagal, nakikita ng mga tao na ginagawa niyo yun every day. Ako naniniwala ako, people would add up every day to your cause.
0: Yes.
1: Hanggang eventually, nagugulat ka, it could transform a community also, 'di ba? And marami tayong nakikitang ganyan, Pastor. Through the help of social media, 'di ba? Ngayon lalo na ngayon, Pastor, kasi yes. social media. Diba, talagang ang social media kung gagamitin rin lang natin sa tamang kaparaanan, eh magiging maganda yung ano yes. nito, yung impact nito. Ginagamit ito ng mga businesses.
0: Right.
1: Pastor, ngayon may mga online churches, may mga yes. online communities that inspires others. Diba, may mga organization nag-uumpisa, Pastor, social media eh.
0: Yes.
1: Ganun din, wala rin silang masyadong circle of friends, wala silang masyadong kakilala.
0: Yes.
1: Diba, parang dun sa mga kaibigan nila, walang nagsusuporta dun sa advocacy nila, but when they started to post their advocacy online, meron palang like-minded people.
0: Yes.
1: Diba? Pero kailangan maging malinaw what kind of change or what kind of inspiration you really want people
0: yes.
1: to see.
0: So palagi ko, Pastor, dito papasok tong nakita ko
1: mm-hmm.
0: na napakahalaga na i-examine mo yung inner motives mo. Bakit mo gustong mag-inspire?
1: Mm-hmm.
0: Dapat malinaw sa'yo, dapat intentional ka, dapat magkaroon ka nitong process na to, intentional self-reflection. Dapat sadyain mo, natingnan mo yung sarili mo, ano ba ang motibo mo, bakit gusto mong mag-inspire ng iba. Dapat ang desire mo hindi dapat public praise lang o public recognition. Dapat makita mo, yung katulad po ng sinasabi ni Kuya Pastor Andrew kanina, na napaka-importante ng gagawin mo because you wanna inspire other people, na i-build up mo sila, na i-encourage mo sila. Hindi mo siya gagawin dahil gusto mo na mag-thank you yung public sa'yo o i-recognize ka ng public or baka naghahanap ka lang ng validation.
1: Mm-hmm.
0: So napaka-importante, examine your inner motives. So, yan, katulad mm-hmm. yan, sinabi ng Galatians chapter 6, pay careful attention to your own work. Kailangan tingnan mong mabuti yung ginagawa mo, yung gusto mong gawin, aralin mo, handa ba ako dito, tama ba yung puso ko?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, Pastor, napaka-importante ng hearted, lalo na sa inspiration part eh. Kasi dito rin, halos closely linked dun sa pagiging influencer eh, Pastor eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Because you will eventually influence other people, you have to really check where you are coming from. Am I coming from a positive source? Am mm-hmm. I coming from the true source? Or maybe, excited lang ako kaya gusto kong
1: gawin. Or pwede nating sabihin, Pastor, na may mga ibang tao na kung bakit gusto nilang sumikat,
0: yes.
1: diba? Or to be popular. Kasi self-gain.
0: Yes, right.
1: Kumbaga, yun yung binabanggit mo, Pastor, that we have to check our motives.
0: Yes.
1: How we wanted to really inspire people.
0: Yes.
1: Yung motive mo, parang ganito yung Pastor eh, kung tama ang motibo ng isang tao, it's not about popularity.
0: Right.
1: Hindi ito tungkol dun sa dami ng tao, na sa tingin mo eh magla-like at magre-respond or magre-react dun sa mga yes. posts mo or mga ginagawa mo or videos. Kasi pastor, totoo lang, maraming akong nakikita na magagaling na kumbaga napaka-positive, ang gaganda ng mga contents, pero konti ang follower,
2: yes.
1: hindi masyadong sinasubscribe ng tao. Eh, alam naman natin that we are in a fallen world.
2: Yes.
1: Hindi talaga magiging ganun kadali yan. So yes, dun sa mga kaagapay natin na you're trying to mm-hmm. do your part to right. be an inspiration, nandyan yung mga online platforms, di ba? Kumbaga, magtuloy-tuloy ka lang. Lalo na kung pinag-pray mo yan at siguro yan yung gusto ng Panginoon na paraan mo to really yes. inspire this generation. Kasi ako, Pastor, tanggap ko na yung change na nangyari yes. sa society natin that social media is part of our life already.
2: Right.
1: So, ang tanong, paano natin gagamitin yung technology and social media to our advantage in advancing the kingdom of God? Diba? At paano natin magagawa? Totoo lang, ano to, Pastor? Pag tinignan mo in a lens na ministry perspective, eh, makikita mo, magandang bagay eh.
2: Yes.
1: Yung mga platforms ngayon. However, alam din natin yung danger dyan. Kaya right. nandun din na dapat tayo, eh, maging maingat din talaga tayo. Diba? Or mag-isip din tayo ng paraan paano din natin matutulungan yung mga kabataan nga na mas maging mas isipin nila maging inspirasyon.
2: Yes.
1: Pastor, kaysa maging popular. It's not about really popularity. Kasi Pastor, pag tayo naging inspiration or tayo ba, for example, Pastor, na-inspire tayo, na-uplift yung spirit natin, na-inspire tayo, imposible na yung mga tao na na-inspire at na-uplift ang spirit will not do the same thing. So, yes. nagkikreate daw to ng ripple effect, Pastor. If you yes. inspire someone, that person that you've inspired will also inspire somebody yes, else.
2: They will pay forward.
1: Yes. Mm-hmm. For as long as tama yung motibo.
2: Yes.
1: At dahilan kung bakit mo ginagawa yes. yung bagay na yan. And I think maganda naman yung puso nitong kaagapay natin, Pastor, na nag-send nitong concern niya. No,
2: yes.
1: na siyempre, as a Christian, nabiburden nga siya sa mga nangyayari. And imbis na magkaroon siya ng fear, Pastor, nag-isip siya, paano ako magkakaroon ng positive change? How can I help? How can I contribute? Diba? Paano ko ipaparating sa mga tao? Yung personal advocacy ko din.
2: Yes.
1: And ako, naniniwala ako, Pastor, one person can inspire a whole generation.
2: Yes.
1: Kagaya ni Gat Jose Rizal, Pastor, right. multi-generation.
2: Nagsulat lang siya.
1: O, Pastor, ko bang may mga tools eh. Basta yes. alam mo gamitin yung mga tools na meron ka sa
2: yes.
1: tamang paraan, tamang puso, at may tapang
2: right.
1: ka. Diba?
2: At saka, Pastor, sa kaagapay natin, diba kasi parang ang point niya andun yung pagiging mahihain niya,
1: mm-hmm.
2: Nahihiya siyang magsalita, or siguro introvert kung masasabi.
1: Uh-huh.
2: Siguro, Pastor, meron kasi mga bagay na pwede niya pang gawin. Katulad nito, silent action over mm-hmm. loud words. Yung mga maliliit na pagkilos na pwedeng maka-inspire sa iba. Kasi yung mga tao, nai-inspire sila doon sa mga tao na consistent doon sa mga quiet actions nila, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap na mga moment ng buhay nila, instead na parang pinagsisigawan mo yung pananampalataya mo. Di ba, sinubok ka, merong pagsubok, may challenge, paano mo siya nalagpasan ng matahimik?
1: Mm-hmm.
2: Kasi may mga tao, di ba, Pastor, kapag nagkakaroon sila ng trials, talagang naistorbo lahat eh. Alam mo yun, diba? Parang apektohan lahat. Mm-hmm. Tapos talagang halos lahat ng problema sa problema.
1: Alam kayo, Pastor. Alam na alam natin yan.
2: Alam
1: bilang
2: na alam
1: Pastor.
2: Natin yan. So, bilang isang tawag dito, mahiyain no, na kabataan, pwedeng ipakita mo through silent success.
1: Meron akong ibang version, Pastor, ng sinasabi
2: version.
1: Mo.
2: Sige ka, Pastor.
1: Ako naman, baliktad ko. Silent, di ba? Silent success yung sa'yo, Pastor. Ako naman, Pastor, you have to lead by radical example.
2: Wow.
1: Di ba? By radical example, parang your action needs to be loud.
2: Yes.
1: More than your words. Right. Parang ganun, Pastor. Yung ibang tao, they talk a lot. Pero kung ikaw, mas piliin mo na ipakita dun sa mga actions mo what it really means to lead.
2: Yes.
1: And to be a light unto the world. I think that's gonna be powerful and inspiring.
2: Yes, parang yung kanta to ni Ty John, ni Bishop John Everlooklukan, dapat nakikita sa'yo. Kitang-kita sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Kitang-kita nila sa'yo na kaya mong magtagumpay, kaya mong makasurvive. Ano ka, tawag dito, manalagumpay ka.
1: Oh, sabi nga, Pastor, ako lagi ko sinasabi to sa church. Eh. Sabi mo nga sa katabi mo, pag Kristiyano, dapat halata.
2: Yan, nga, Pastor, sa'yo ko yan narinig. Dapat halata. Dapat kita sa'yo. Kung baga ganito, tapikin mo sarili mo this time.
1: Yan. Dapat
2: ikaw
1: halata. Diba, kung baga, Pastor, leading by example, number one, you have to learn to own your mistakes.
2: Yes.
1: Iside daw yan sa ano, Pastor, radical example na pwede natin. Kapag nagkamali ka, learn to admit. Kasi marami daw sa panahon ngayon, they don't admit their mistakes.
2: Yes, takot sila ano eh. Takot silang umamin sa pagkakasalang sila mismo ang gumawa.
1: Mm-hmm. And that, alam mo kong, Pastor, itong part na to, no, owning your mistake, sharing, even sometimes you have to share your failures openly.
2: Yes.
1: To other people. At maging manormalize yung growth, Pastor. Eh.
2: Yes.
1: Na parang, kaya mo sinishare yung failure mo, yung mistakes mo. Kasi yun yung pinanggalingan mo eh.
2: Yes.
1: That's where you come from. Naging fertilizer yun, Pastor.
2: Yes.
1: In order for you to grow. Kasi Pastor, di ba ang fertilizer, manure, mabaho.
2: Yes,
1: pero
2: right.
1: Merong nagagamit din siya para yes. may tumubo.
2: Yes.
1: So ganun din sa yung mga mistakes natin, dapat maging learning to sa atin.
2: Yes.
1: Kasi pagbata ka, Pastor, ito daw yung panahon na ano eh, ito pa yung panahon na dapat na nagkakamali talaga.
2: Yes.
1: That we learn from our mistakes as a young person. We cannot avoid mistakes when
2: yes.
1: we are young. No matter how much wisdom we
2: yes.
1: gain from older people, na kahit nandyan yung paalala ng matatanda, pero bilang kabataan, eh talagang ito yung panahon na nag-fail talaga tayo. And
2: yes.
1: panahon para matuto tayo sa mga failure natin.
2: Yes.
1: Because when we learn from our failures, we are normalizing growth.
2: Yes.
1: At kung nakikita ng mga tao sa paligid natin, ah, pwede pala, dati siyang ganun, pero ito na siya eh.
2: Yes.
1: Or tayo ganun din. Dati kang ganyan, pero pwede ka palang magbago.
2: Right.
1: Pwede palang ma-outgrow yan. And it
2: yes.
1: builds deeper trust.
2: Yes.
1: Pastor, when we talk about no owning your own mistakes, mahalaga ito eh. Diba na, parang Pastor, sabi nga nila, ang isang tao daw hindi mababago kung hindi niya makikita kung ano yung pagkakamali niya.
2: Yes.
1: Or mahirap gamutin ang isang tao na ayaw tanggapin kung ano talaga yung sakit niya.
2: Yes, totoo po yan.
1: Iinom ka ng Pastor, meron kang cancer, iniinom mo by Jesse kasi ayaw mong tanggapin.
2: Right, paano ka gagaling?
1: Exactly,
2: yes.
1: Pastor. Eh kung tutuusin, meron namang cure.
2: Right.
1: Diba? So, kailangan tanggapin mo eh.
2: Aminin
1: kung ano yung
2: mo.
1: Mali.
2: Ito nga sa nakita ko nga, Pastor, you have to embrace your vulnerability. Kailangan yakapin natin yan. Actually kasi, sa totoo lang, yung ating magiging testimony will become more solid
1: mm-hmm.
2: to inspire and impact other people if alam natin yung pinanggalingan natin.
1: Yes, Pastor. Kumbaga, hindi, wag nating itago.
2: Yes.
1: At wag nating ikahiya.
2: Yes, hindi naman sa punto na maging proud tayo no doon sa ating pagiging mahina or what not.
1: Kumbaga ba't natin sinasabing wag ikahiya, Pastor? Kasi kung tunay ka ng binago,
2: yes.
1: Hindi na siya kahihiyan sa iyo.
2: Yes.
1: Patotoo na siya.
2: Yes. Yes, that will become your testimony.
1: Kasi totoo lang, Pastor, mahirap na i-share mm-hmm. ang isang bagay na nandun ka pa eh, sa kalagitnaan ng struggle
2: right.
1: na yun. Pero if you were able to overcome those failures already, that's where it becomes a testimony. And
2: yes.
1: alam naman natin, Pastor, a testimony inspires people.
2: Yes.
1: Lalo na yung mga katulad mo ng pinagdadaanan.
2: Yes. Pwede ka na naming tawaging survivor. At yung mga survivor, mayroon na silang steps na pwedeng ituro sa iba how to become a survivor like them.
1: Mm. Tapos ang kadugtong dito, Pastor, you have to, siyempre, dahil natuto ka na sa pagkakamali mo, nanghihingi ka na ng counsel doon sa mga adult, natututo ka na rin makinig
2: yes.
1: at tumanggap ng pagtutuwid
2: yes.
1: at pangaral, di ba? So ngayon, ikaw din, nagkakaroon ka na ng self-discovery and learning, kung kagaya
2: yes.
1: ng binanggit natin kanina, Pastor, natutunan mong mag-devotion, makinig
2: yes.
1: sa Panginoon. Now, may mga values kang natututunan.
2: Right.
1: Di ba, Pastor? Sa mga magulang pa lang natin, may mga values na eh.
2: Yes.
1: Sa family natin that surrounds us, may natututunan na tayo. So, you have to learn to live out those values. Hindi pwedeng
2: yes.
1: alam mo lang siya mentally na dapat ito yung ginagawa ko,
2: yes.
1: ito dapat yung tama. Hindi, you have to start living it out.
2: Yes.
1: Hindi porke ikaw lang yung ganun, ikaw na yung mali. Kasi
2: right.
1: minsan ganun, Pastor eh. Dahil
2: mm-hmm.
1: nga masyado nang nabago, na complicate yung mundo ngayon,
2: yes.
1: na ito yung values na kinalakihan mo, ito yung alam mo tama. Diba? Tapos dahil ito ginagawa ng majority, feeling mo ikaw ngayon yung mali.
2: Yes.
1: Pero hindi dapat. Diba? Kung alam mo yung foundation mo, live out your values. Diba? Hayaan mong ma-demonstrate through your action, yung strong na ethics.
2: Yes.
1: Diba? Ethical standards, yung kindness, yung hard work, dun sa everyday na pagtatrabaho mo, yun yung makita sa'yo. Kung lahat sila tamad, okay lang, magsikap ka, wag mo na
2: yes.
1: silang intindihin.
2: Wag mo silang gayahin.
1: Hindi sila gumagawa ng assignment, hindi sila gumagawa ng project, last minute sila gumawa. Hindi, ikaw, gawin mo muna, saka ka mag, ano,
2: yes.
1: saka ka magpahinga, saka ka mamasyal.
2: Right. So, yeah. kumbaga, leave your own trail. Wag kang sunod ng sunod dun sa mga linyang ginawa ng iba.
1: Tsaka pastor, ikaw yung mag-lead.
2: Ikaw mag-lead, yes.
1: O huwag kang magpatangay sa sabi kanila, ikaw na, yung magtangay sa kanila.
2: Yes, sabi nga ng Lord, we are the head, not the
1: exactly,
2: tails.
1: Exactly, pastor. Na kung gusto mo maging inspiration, you have to lead by radical example. Yes. Live your values even though others are not doing so.
2: Amen.
1: At siguro, pastor, yung pangatlo dito, you have to commit to something.
2: Right.
1: Meron kang commitment eh.
2: Yes.
1: Kung gusto mo talaga na mag-inspire,
2: yes,
1: you have to lead. You have to commit to self-growth.
2: Yes.
1: Diba? Kailangan yun yung commitment mo. Kailangan mag-grow ka.
2: Yes.
1: Diba? Paano ka mag-grow? You have to learn siguro mga complex na skills, pastor.
2: Yes.
1: You have to learn that. You have to read daily. You have to improve your mental resilience.
2: Yes.
1: You have to gain wisdom. Diba? You have to swim against the flow, iga nga,
2: yes,
1: pastor. Because only dead fish goes, yeah, with the flow.
2: Right. Parang against the flow yan. Shout out,
1: pastor, against the flow.
2: Pastor kay Jordan.
1: Yes. Well, pero pastor, maganda to, you have to commit to self-growth.
2: Yes.
1: Parang hindi, huwag kang maghintay ng ibang tao na sisihin kung ba't di ka nag-grow. Kasalanan mo yan pag di ka nag-grow.
2: Saka pastor, talking about commitment, yung mga taong committed, ito yung mga nakakatapos ng karera. Sila, mm-hmm, yung nakakaabot sa finish line. So, dapat talaga meron kang commitment.
1: At saka lahi, sa ano pastor, ito, commitment is a strong value.
2: Yes.
1: Kahit saan yan,
2: right,
1: pastor. In, mm-hmm, whether it's in a relationship, it's in a career.
2: Yes.
1: Or sabihin na natin, sa pag-aaral, pastor, you needed commitment. Diba?
2: Right.
1: And even sa ministry, you needed commitment. Mahalaga na meron tayong committed. Lalo,
2: yes,
1: na sa sarili mo, you have to commit to yourself. Tandaan mo, walang ibang taong tatapik, walang ibang taong mag-encourage sa'yo, kundi ikaw ang una dapat. Diba? Don't wait for other people to do,
2: yes,
1: it for you.
2: Po.
1: Kung wala mang gumawa nun sa'yo, diba? At least ikaw, kaya mo yun. May mga pagkakataon, you needed somebody else to do that. Pero,
2: yes,
1: kailangan matutunan mo rin na maging reliant number one sa Panginoon. Kasi pag si God talaga yung naging core, yung naging foundation, nag-commit ka dun sa self-growth nga na tinatawag.
2: Yes.
1: And naalala ko lang, pastor, when it comes to self-growth, ganito, para ito, natutunan ko to when I was young, kung practical skills lang, pastor, in order for a person to survive.
2: Yes po.
1: Sabi nga, meron daw ilang life skills na dapat matutunan mo sa panahon ngayon. Eh. May two things, pastor, na life skills. Driving and swimming.
2: Wow, yes, napaka-importante niyan.
1: Meron akong matalinong taong nakausap nung ako bata. Sabi niya, meron dalawang bagay na dapat matutunan mo pag tumanda ka. Huwag kang papayag na tatanda ka na hindi mo matututunan yung dalawang skills na to.
2: Yes.
1: And pastor, tayo siguro sa Pilipinas, pas mahalaga yung swimming kasi napapalibutan tayo ng
2: baha,
1: ng tubig, ng baha. Ng tubig, ngayon baha na, pastor. Pero ibig ko sabihin, survival kasi ito, pastor.
2: Yes,
1: skills,
2: yes,
1: to survive,
2: yes, right,
1: diba? So, at the same time ngayon, driving is also important. If you want to go places, you have to learn to drive also.
2: Yes.
1: Kahit na sabihin mong may jeep, kahit na sabihin mong may eroplano, may barko, pero you have to learn that skill.
2: Yes.
1: Importante yan. And, yes, whatever skill that you think would inspire other people also. Diba?
2: Yes.
1: Kung gusto mo, may gusto mo talaga, gusto mo na na-inspire sila through your words, edi mag-aral ka ng ano, ng tag dito, public speaking. Yan, diba? I-grow mo yung specific na skill na yan. Or maybe you are gifted with music.
2: Yes.
1: Diba? You have to hone and develop. You have to commit, diba, in developing that. Huwag kang maging mediocre, ika nga. Parang,
2: yes,
1: ito yung point dito eh. If you want to lead by radical example, be excellent.
2: Yes. Huwag kang pumayag na pwede na yan.
1: Okay.
2: Lagi mong abutin yung galingan ko to. Gagalingan,
1: yes,
2: ko to.
1: Naalala ko tuloy na naman yung kanta, pastor. Be excellent in what is good, be innocent, di ba, sir? Of evil, yeah.
2: Meron din yung Tagalog, sinabi ko kaninang pwede na, sabi pa, di pwedeng pwede na.
1: Di ba, pastor, dapat ano, matutunan natin to commit to really be excellent in whatever we,
2: yes,
1: do.
2: Yes.
1: If you wanted to be an inspiration, hindi ka pwedeng maging mediocre.
2: Right.
1: Diba? And maraming platform, pastor, that we can do that. Nababanggit natin kanina, nandyan yung you have to drive digital and social advocacy.
2: Right.
1: Meron kang ability, kagaya ng sinabi mo kanina, pastor, sa ano mo, testimony, if you can start your a youth organization or mag-launch ka ng awareness campaign,
2: yes,
1: mag-promote ka ng cross-border unity, mga,
2: yes,
1: ganun, pastor.
2: Yes.
1: I-educate mo yung family mo, gamitin mo yung boses mo to bridge generational gap. Diba?
2: Parang ganito, pastor, the sky's the limit.
1: Mm-hmm, totoo, pastor.
2: Yes.
1: And or kung siguro ikaw meron kang way to inspire your local community, do it. Mag-launch ka ng mga grassroots events.
2: Yes.
1: Mag-ano ka, yung mga May mga programs kasi, Pastor, it may be quiet service, pero may ano ka contribution,
2: yes.
1: Yung pagwawales, yung mga ganun, Pastor. Mga simple sa community mo that, yes, you can really do. So i-empower mo yung mga ano mo, kapwa kabataan.
2: Yes.
1: Na sa tingin mo may gift din sa leadership, 'di ba? And siguro yung commitment mo nga dun sa growth na to, Pastor, yung practical skills. Matutunan, yes, mo how to practice active listening, matuto kang makinig. Kasi, Pastor, doon mag-uumpisa yun eh. Understanding yung deep fears, dreams ng mga kapwa-kabataan mo bago ka mag-offer ng advice. So, you have to learn that skill also, yung listening. Diba? So, at the same time, kung ikaw magtuturo ka, kailangan you are really knowledgeable dun sa technical skill na dyan na gusto mo ituro.
2: Yes.
1: Diba? So, I think marami pang ibang pwede tayong pag-usapan, Pastor, patungkol, yes, dito sa usapin na to. Pero, ang bilis ng oras, Pastor.
2: Yes, tama ka dyan, Pastor. Parang nabitin tayo dito sa isang ito.
1: Maikli yung oras at nandito na naman tayo sa dulo ng ating usapan. And meron dito, Pastor, actually sa comments natin na concern. Yes. Siguro magandang i-discuss to sa mga susunod nating week.
2: Yes,
1: so,
2: right.
1: Ipagpaumanhin nyo na po sa ating kapatid na nag-comment po. Pero we will do our best to respond to your concern.
2: Right.
1: Kasi feeling ko significant yung question niya. Eh, diba?
2: Sabi niya kasi medyo matagal na.
1: 10 years, Pastor.
2: 10 taon.
1: Yung mga check nyo po doon sa Facebook Live namin.
2: Yes, right.
1: Paki-follow na rin po at share yung ating po Facebook,
2: yes,
1: Live.
2: Yes.
1: At good evening din po and happy listening kay Pastor Anthony Palmero. Sabi niya, pickleball na.
2: Sige po, tara po. Ating kaibigan, Pastor.
1: Yes, and siguro, Pastor, dito na tayo sa dulo ng ating usapan. Ano yung mga final na words of encouragement mo sa mga kapatid natin na kagaya nitong kaagapay natin na nag-send ng kanyang question?
2: Well, para sa akin po, katulad po ng sinabi ko kanina, napaka-importante you have to know intentionally, number one, your intentional self-reflection. Dapat malaman mo, examine your inner motives. Number two, silent actions over loud words. Let your integrity speak for you. Number three, embracing vulnerability. Share your struggles openly. And number four, consistent integrity in secret. Maintaining your character kahit hindi ka, walang nakakakita sa iyo. So I would like to, gusto kong iwan sa kanila yung verse na to, Pastor. Romans 12 verse 1. If we want to become an inspiration to others, lalo na sa mga kabataan, you have to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And also at the same time, sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Kung hindi mo alam yung gagawin mo, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso natin. And do not lean on your own understanding. Huwag tayong umasa sa wisdom na meron tayo sa pansarili natin. In all our ways, in all your ways, acknowledge Him and He will make your straight, your path straight.
1: Yes, that's right. At isa-isa gustong-gusto din nating verse, Pastor.
2: Yes,
1: and maraming salamat dyan, Pastor. And sana nasagot namin po ang yung katanungan sa aming kaagapay. And sana yung mga nakinig po sa amin ay na-inspire din at na-encourage. Or meron kayong spark moments, di ba? And meron pa po tayong upcoming event para sa mga young people, ang National Youth Conference ng Rise Up Philippines this coming December 12, 2026. Ito po ay Sabado from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. sa Cuneta Astrodome po ito gagawin. At kung kayo po ay mga ka-rise up dyan ng mahabang panahon, alam nyo po ito po ay taon-taon nagaganap. Ang pinaka topic po ngayon, pinaka theme is believe. Marami po tayong mga inspirational na mga speakers. Nandyan po si Brother King, si Titelestay kung kakilala po ninyo. Nandyan din po si Pastor Stephen Prado na makakasama po natin sa gawain ito. At syempre, ang ating Pastor Roman Guevara na founder ng Rise Up Philippines. So, sa mga susunod na linggo po, ay ipopromote pa po natin itong event na ito. Pero kung kayo po ay interesado, hanapin nyo po sa social media yung Facebook at nandyan po yung mga details para makapag-register po kayo para sa inyong mga church community sa mga young people. Kita-kita po tayo dito sa event na to. At nandyan din po si Ate Heidi at saka si Pastor Jordan na mag-host ng event. Kaya magkakasama-sama po tayo dyan. At ngayong gabi, siguro dito sa ating kagapay at para sa pangwakas, si Kap hanapin po natin, if we wanted to be an inspiration, let's start praying. Mag-uumpisa to sa isang mataimtim na panalangin. Diba? Ipanalangin mo ang iyong sarili, ipanalangin mo yung mga tao na gusto mong maabot. And of course, yung mga practical na aspeto na pinag-usapan natin kanina, alalahanin po natin yun. And iwan ko po kayo sa verse na to bago po tayo mag-pray. Sabi po sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So tayo po ay manalangin ngayong gabi, Pastor.
2: Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa inyo pong pagsama sa amin sa programang ito. Lord, dalangin po namin ang aming napag-usapan patungkol po sa inspirasyon. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo kami ng karunungan, sapat na kaalaman, Panginoon, at bukas na puso, Panginoon, upang matutunan namin paano ma-inspire ang iba sa pamamagitan ng aming buhay. Panginoon, salamat, Lord God, na bibigyan mo kami ng puso, Panginoon, upang ibigin ng iba, upang makita namin yung kanilang pinagdadaanan. At kung kami, Panginoon, ay may mga karunungan at may mga bagay kaming alam upang matulungan ang iba, Panginoon, lawakan mo ang aming isipan upang kami po ay makatulong sa kanila, Panginoon. Lord, sa gabing ito, tinataas po namin sa inyo ang mga kabataan ng bansang Pilipinas. Salamat, Lord, na tutulungan mo po sila. At nawa, Panginoon, gumamit ka ng mga tamang tao upang, Panginoon, maturuan sila at ma-mentor sila patungkol, Panginoon, sa mga problemang kinahaharap nila, Panginoon, lalo na sa panahong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagmamahal sa amin at patuloy niyo pong paggabay sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po sa pag-iingat nyo. Tinataas ka po namin. Kayo lamang po ang aming dinadakila at niluluwalhati. Sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor John, at sa lahat po ng sumama sa amin sa mga oras na ito at inyo pong napakinggan ng programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay membro ng Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, good night.
3: Kadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako. Bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Manong, sa Makati ho tayo.
1: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
0: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
1: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
0: Manong, ano yan?
1: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
0: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
2: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Nasubukan mo na bang magsipilyo gamit ang non-dominant hand? Halimbawa, kung kaliwa ka na sanay, gagamitin mo yung kanang kamay. Halika, let's reflect on that. Ako si Jo. Ang atin pong text ngayon is mula sa 2 Corinthians 12:9. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." Again, that's in 2 Corinthians 12 verse 9. Sa passage po na ito, may big reveal si Paul. Sinabi niya na meron siyang thorn in the flesh. Pero hindi niya dinetalye kung ano man itong pagsubok na to. Basta thorn. Thorn na hindi mawala-wala sa kanya. And it was out of his comfort zone. He feels limited, probably in pain. But that was not made clear. Ito ba ay in flesh, in principle, pero kasi nga, thorn in the flesh. So maraming nag-iisip na ito ay sa pangangatawan. At tatlong beses niyang inilambing sa Lord na siya ay pagalingin. Maaring sakit, maaring kahinaan, o matinding physical limitation. Tatlong beses na ipinanalangin na alisin ito. And the Lord answered him in a very specific manner. At hindi ito yung pag-alis ng tinik, kundi yung kanyang pangako. "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Itong thorn in the flesh ni Paul, hindi kayang inuman ng paracetamol o pain reliever, tapos ay mawawala na. Ibig sabihin, sasagot na ito ng Panginoon sa 2 Corinthians 12:9, hindi kailangan alisin ang limitasyon, ang kahirapan para maranasan mo, makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. And the Lord sometimes puts us out of our comfort zone. May mga bagay na nakasanayan tayo na ginagawa. Classic example na nga lang dito, kapag ikaw ay natapilok, di ba, masakit yung paa mo. So, ang force na tatanggap ay yung sa kabila na hindi natapilok. Isa pa, kapag nawala ng tubig, o nasira yung ref, o nag-brown out, o yung baterya ng sasakyan, nag-diskarga. Minsan nalalagay tayo sa sitwasyong inconvenient. Pero yung mga ganyang sitwasyon, level 1 pa lang yan. O baka nga, nasa intro level pa lang. Basic. Kumbaga, madaling ma-overcome. Pero paano kung the thorn that never goes away? Yung paulit-ulit, pabalik-balik, o hindi na nawawala. At marami sa atin ang nakakaranas nito. Ang pagsubok, ang thorn in the flesh, hindi nangangahulugang hindi na tayo mahal ng Panginoon. At paalala na sa gitna ng lahat, kasama natin ang Diyos. Hindi magiging hadlang kailanman ang pagsubok sa pag-ibig ng Diyos. Minsan sinusubok ang ating pananampalataya, hindi para tayo ay pabayaan, kundi para lumalim ang ating tiwala sa Kanya. At sa panahong ang pakiramdam natin, pagod na, kulang na, ang paalala ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat. Sa pang-araw-araw na naiisip natin, ang daming kulang. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hindi kailangang maging malakas sa ating sarili dahil sa Kanyang biyaya, doon tayo tumatatag. Ito po yung magpapatunay na sa mundong ginuglorify yung strength, yung victory. Ang faith nagtuturo sa atin ng pag-amin sa kahinaan at mas nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nito. Kapag tayo ay nasasaktan o nahihirapan, "The Lord is close to the brokenhearted." Sabi rin po yan sa Psalm 34:8.

19, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When our hearts are broken, whether by grief, by loss, by failure, suffering, betrayal, we often feel alone, but this reminds us na God is closest when we are most broken. And He is not just a distant observer. He is a present comforter. Nakakakitaan ko ng kalakasan ang isang babaeng leader na meron siyang anak na PWD. Tapos yung kanyang anak requires critical attention. And yet, sa gitna ng mahirap na sitwasyon, nakakaiyak na season, meron siyang space para huminga, para mag-grieve, at the same time, maranasan ang unspeakable joy. Sa kahirapan ng buhay, nakakaranas siya ng kasiyahan. Dito lang napapatunayan na sa gitna ng ating kahinaan, doon nahahayag ang kalakasan ng Panginoon. Yung mga nawala ng mahal sa buhay, sa kabila ng napakalungkot na karanasan na to, nagagawa pa rin nila na maging masaya. Nabibigyan sila ng mga dahilan ng Panginoon kung paano maging masaya. At natututo tayong umasa hindi sa sariling galing, kundi sa biyaya ng Diyos na sapat Siya sa bawat sitwasyon. At mapapa-oo tayo, no, na wala talaga tayong maipagmamalaki. Dahil ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng Kanyang biyaya at ng Kanyang kahabagan. Sapat po ang biyaya ng Panginoon. Hindi niya ipinangakong aalisin ang lahat ng pagsubok, ng hirap in an instant, pero tiniyak na ang sapat ay ang Kanyang biyaya para tayo makalakad araw-araw, para ma-survive natin yung isang araw. Di ba minsan nga kapag sobrang bigat ng pagsubok, ang panalangin mo na lang, Lord, mairaos ko lang ang bawat araw. Mairaos ko lang ang isang araw na ito. At sinasabi sa atin ng Panginoon, kakayanin natin ang lahat ng pagsubok. Ganito naman ang mundo, imperfect, maraming available na thorn in the flesh, ang never-ending na pagsubok sa buhay, hindi nawawala. At ang mahinang bahagi ng katawan, yung counterpart nun, ang magiging source ng kalakasan. At ang ating kahinaan, ang thorn in the flesh, ay maaaring blessing. Hindi ito kabiguan. Blessing kasi ito yung pagkakataon para maipakita ng Diyos sa atin yung Kanyang kapangyarihan. Na ang kaligayahan ng tao ay hindi dedepende sa perfection, sa kayamanan, sa kasisikatan, sa kasaganaan. At ang pagsubok ay opportunity para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi kapag lahat ng bagay maayos, madali tayong nananangan sa sarili nating galing. Maraming mayayamang mga bansa ang magpapatunay na bibihira na lamang silang magsimba o i-express yung kanilang pananampalataya kasi they feel like they are already self-sufficient. At kapag dumaan sa apoy ang isang tao, natututong kumapit sa Panginoon. Dalawang bagay, kumapit o maging mapait. Ano ang pipiliin mo? Kapag dumaan ka sa sitwasyong out of your comfort zone, alalahanin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat sa araw-araw. Madalas kasi ang dahilan ng pagkawala natin sa comfort zone ay yung pagbabago ng buhay, di ba? Pagkawala ng routine ng dati nating nakasanayan. Pero sa kabila nito, mayroong bagong pagtitiwalaan. Sa kabila ng mga plano na nasira, mayroong pag-asa. Sa gitna ng mga thorn in the flesh o tinig na hindi mawala-wala,
ang joy na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay, ang kayang makapagpuno nito. Kaya nga po, kagaya ni Paul, pwede nating i-declare, "Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." 2 Corinthians 12 verse 9.

0: Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa pagpapatuloy po ninyo na kami ay tulungan, kami ay iangat, kami po ay i-encourage sa kabila ng napakabigat na sitwasyon. Dinadalangin ko po siya na kasalukuyang dumaraan sa mabigat na season na ito, a season that is out of his or her comfort zone. I pray, Lord, that they will be able to realize na lagi po kayong nariyan. Kasama niyo po sila. Never po kami na nag-isa dahil kayo po ay laging naming kasama at laging niyo po kaming inaalala. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng patuloy na kalakasan, ng sigla, ng inspirasyon at ng kababaang loob na magpatuloy sa buhay at aminin na apart from you, we cannot do anything. It is only through your grace and through your love that we can stand and say, thank you, Lord. Thank you for enabling us to brave the day. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga ni Haring Solomon, there is a time and season for everything. Pero sa gitna ng season na to, ang nakakatuwa sa bawat space ng season and even through that season, in and out of season, laging naroon ang Panginoon. Tandaan po ninyo na hindi po tayo iniiwanan ng ating Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan sa ere. Kasama po natin siya. At ang kailangan lamang po natin ay manalangin, manampalataya, umasa sa kanyang kakayanan. Nawa ay maging isang encouragement po itong episode na ito at makapagbigay sa iyo ng dahilan upang ikaw naman ay ngumiti at mapagaan ang bigatin sa iyong damdamin. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you at magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapadatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: From hybrids to EVs, then back to hybrids. Now it's back to the drawing board for an auto industry still trying to crack the code. What do car buyers really want? And will the next innovation finally win the majority over?

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Midweek Kaagapay, kamusta na po kayo? Panalangin po namin na sa maayos po kayong kalagayan, nariyan po ang kapayapaan sa inyong puso at may kalakasang physical po at ang pag-iingat po ng Diyos para po sa lahat, lalo na yung mga nasa biyahe po ngayon. Nandito po kami upang samahan po kayo at ma-encourage po sa panalangin. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong lahat ay nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari po ay relax lang, bitawan niyo po ang mga kabigatang dala-dala. Okay? At samahan niyo na po ako sa panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord, at salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. Marami na namang kailangang isipin, pagpasyahan, at gawin. Dalangin po namin, Panginoon, na maging tama ang simula na sa araw na ito, aming pong pauubaya sa inyo ang lahat ng mga gampanin. Bigyan niyo po ang bawat isa ng kalakasan ng inyong talino. Alamin at gawin ang inyong kalooban. Nawa, O Diyos, ang inyong pagpapala, di lamang namin tanggapin kay Kristo Jesus, kundi dumaloy din po sa aming buhay, sa aming mga mahal sa buhay, aming pamilya, aming kapwa, mga kapatiran, maging sa Panginoon. Salamat at pagpalain niyo po ngayon, O Diyos, maging ang mga panalangin at pagbubulay-bulay namin ang inyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules dito po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan sa ibang bansa na pinipili pa rin samahan tayo sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon sa inyo at siyempre higit sa lahat yung inyo pong paglago sa inyo pong buhay espiritual. Tayo po ay darako na sa ating devotion ngayong umaga na matutunghayan po sa bagong tipan. The New Testament, 1 Timoteo 4:12. 1 Timothy chapter 4 and verse 12. Nasusulat po rito, mga kaagapay, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, ito po ay sa sulat po ng Panginoon mula po kay Apostol Pablo na pinaabot po niya kay Timothy. Si Apostol Pablo po ay tumatayong mentor ni Timothy. At dito po si Timothy po ay isang pastor at siya po ay bata pa, mga late
20s or early 30s po ang kanyang edad. Na papansin po rito, ang sabi, let no one despise you for your youth. Okay? At iisipin po natin bilang isang pastor na isang batang pastor, ang kanyang gampanin sa gawain ng Panginoon, isa po siyang leader. Ano po? Mahalaga po na maging effective po tayo sa leadership at ang kailangan po doon ay tanggap ikaw at nandyan ang paggalang na ang bungay pakikinig at pagsunod sa iyong leadership. Pero sa konteksto po ni Timothy bilang isang batang pastor, mukhang may problema po siya doon po sa discharge of leadership dahil siya po ay bata pa, no? Compared siguro sa napakaraming kasamahan sa church. Ito po yung tinatawag po nating common problem. Nung panahong yon, siyempre ang kultura nila sinasabi, ito po ay Greco-Roman kasama pa, siyempre yung Jewish culture. Na napakahalaga lalo na kung ikaw ay may tungkulin bilang isang leader, mahalaga po yung edad, no? Yung age, at mahalaga din po yung experience. Okay? Kasama na po yun yung husay mo na meron ka't ginagamit mo sa trabaho, sa gampanin mo. Na tuloy, marami ang kultura noon ay pag ikay bata pa, okay? At ang sinasabi rin ay konti lang ang karanasan mo kumpara sa mas may edad sa'yo at maaring hindi pa nahubog dala ang husay mo sa trabaho, ang tingin nila ay hindi mataas, mas mababa sa kanila. So, hindi nila binibigay basta na lang yung suporta. But, you know, sa ating sitwasyon ngayon, iniisip-isip natin ang ating mga anak, ang kabataan ng bansang Pilipinas. Napakahalaga ng debosyong ito kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo, let no one look down or despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. So makikita po niyo ang ginawa ni Apostol Pablo, bagamat yun ang kultura na tinitingnan ang halaga mo sa edad, sa karanasan, o husay, he shifted it, no, to character and spiritual maturity. Ano pa? Alam po niyo, napaka-significant nitong ating devotion, lalo na sa ating pamilya, maari lalo na sa ating bansa. Kasi talagang obvious na obvious, marami na po tayo nakikita. Opo, may edad na. Okay? Aral pa. At marami raw karanasan. Pero hindi ho maganda. No? Hindi po karapat-dapat bigyan ng paggalang at respeto dahil may problema po sa pagkatao, sa character po niya, sa maturity po niya. Instead na makatulong sa pinamumunuan, ay nako, hindi po nagiging pagpapala. Kaya napakaganda, no, na ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, set the believers an example. Ito po, ang pundasyon po ng tinatawag na the right character or maturity for the young people, the youth, the young leaders per se, ay isang relationship, a saving relationship with Jesus. Kasi sabi rito, believers, ito po yung mga Christians. Ano po? Yung tunay na pagbabago, tagumpay sa buhay, galing hula dito sa Diyos. Okay, so ito pong si Timothy, isa po siyang believer, isang Christian. Okay? So sa lahat ng mga tagapakinig, kung magkakaroon ng pag-asa at ika nga eh, magandang paglago po sa ating buhay Kristiyano, abay, kailangan personal tayong may relasyon kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano po? Tingnan niyo po yung mga aspeto. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo,
Okay, maging halimbawa ka. Una, speech, pananalita. Magkamat bata ka, okay lang yun. Matuto ka na when it comes to speaking ay malinaw. Hindi lang malinaw, kundi merong honesty. You know, the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ano po? Kaya, anong ilalagay mo sa puso at isipan mo? Siyempre, ang tama, ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Ang mga pananalita mo ay maka-Diyos. Hindi lamang speech, in conduct. Ito talaga yung pamumuhay mo, yung ugali mo, nakikita. Kung magiging kagalang-galang, dapat yung ugali mo ay sumusunod, sumasang-ayon sa salita ng Panginoong Diyos, maka-Diyos na buhay. Ano po? Yan nga ang problema, di ba? Kung sino pa yung may edad, sino pa yung may karanasan, at supposedly mahusay, nako, may problema. Ang buhay ang layo sa tama at talagang hindi maka-Diyos. Ang sabi rin po rito, in love, pag-ibig. Napakahalaga po nito kasi tayo hindi lamang nakikitungo sa Panginoon, ating sinasamba at pinaglilingkuran, kundi sa bahay na lang, sa mag-asawa, mag-ina at mag-ama. We have to talk to people, relate to people, and deal with them. Paano ka ba makitungo? Ang iba talagang masama loob, magagalitin, talagang palaway. Pero dito, in love, and this is agape love. Ang daming problema, mahirap pakisamahan, pero yung agape love, I love you in spite of, unconditional yon. Ano pa po ang nakikita natin dito? Ang sabi rin, in faith. Sa buhay, hindi mo kayang harapin na mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. Kaya dapat malakas ang loob mo, pero ang kampiyansa mo, hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Kaya nga, okay, bata ka pa, o konti lang experience mo, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy, sa bawat araw, tiwala ka sa Diyos. Lalo na if you're under pressure, under crisis, kumuha ka ng talino, ng lakas sa Diyos, tiwala ka sa Kanya. Okay? At hindi lamang po yun. Ang sabi rin dito, in purity. Ito po ay talagang, you have to have a moral character. You choose to do what is right, not what is wrong. Sa lahat ng gampanin mo, maging dito, sexual purity, ito yung maka-Diyos na patotoo. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na kanya pong mini-mentor. Kaya mga kaagapay, titingnan natin, how does this apply to our setup now? Tayo, with our families, with our children, with the youth of the land, in this nation, unang panawagan ko sa kabataan, it is a challenge for you. Huwag kayong maduduwag, panghihinaan ng loob. Prove them wrong, okay? We don't demand, but earn their respect. Develop your character and grow in the Lord Jesus. Tayo namang mga magulang, matatanda, makikita po nyo, kesa sa maging negative kayo, ay instrumento tayo ng Diyos, not only to pray, but to train our children in the fear of the Lord. Palakihin sila sa Panginoon. The ups and downs, be there and help them develop this. At alam po nyo, kailangan talagang bigyan po ng spasyo, ng space ang ating mga anak to live for God, to know God, and grow to become leaders. Kaya, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Let us train our children, no? Sa mentoring ni Paul, katulad niya, okay lang bata ka, pero today is the right day, the right time for you to grow as a believer in Jesus, in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Patuloy niyo po ito, Panginoon, pagpalain sa buhay namin, lalo na sa kabataan. Salamat sa gabay para sa kabataan, gabay para sa mga magulang, pag-asa ito ng aming
bayan. In Jesus' name we pray, amen and amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Ating pong ipanalangin ang patuloy na ipanalangin ang ating mga anak, ang kabataan ng ating bayan. Let us pray, mga kagabay. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kaloob niyo sa amin to pray for our children, the youth of the land. Yun nga po, kani-kanina we had our devotion, O Lord. Dalangin nga po namin na kami, una sa lahat, ang mga magulang, tumatayong mga magulang, mga guro ng mga paaralan, may mga ma-impluensya sa kabataan, na suportahan sila, O Diyos. Ituro sa kanila, i-challenge sila, i-encourage sila, bagamat sila'y bata pa, to believe in Jesus. And in the name of Jesus, in the grace, by the power of God, na sila po ay mapalaki sa kanilang pananalita, gawa, pag-ibig, pananampalataya, at kalinisan, O Diyos, Panginoon, na ito ay mahubog sa inyo, na maitayo sa kaalaman at pagsunod sa inyong mga salita. Lord, we will not lose hope. Kayo ang pag-asa namin, maging sa buhay, maging sa aming bansa. At Panginoon, sa darating na bukas, kinabukasan ng bansang Pilipinas, sa pagtitiwala namin sa inyo, makikita namin na ang pag-asa'y nasa kabataan. Lord, be gracious sa ating mga anak, sa aming mga kabataan, and grow them in your grace, in love with you, serving you with all of their heart, mind, soul, and strength for a lifetime. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo ngayon sa pagdulog sa panalangin sa mga kahilingan ng ating mga kaagapay. Panginoon, inilalapit po namin si Miraflor Dacanay. Kalakasan daw po, kagalingan para kay Katrina, proteksyon at provision sa buong pamilya. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Ronald Yang, na sana daw po'y tumaas na ang hemoglobin ng kanyang asawa, maging normal ang creatinine, maging maayos din po ang dialysis. Kahilingan po ni Dap Lewis na maging maayos din po sana ang laboratory results, kung anumang ang lalabas, ito'y maagapan, mapag-aksyonan ng tama. Dalangin din po namin ang healing para po sa apo ni Agnes Lacso na si Sydney. Dalangin po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Nenette Naval para po kay Angelina Ordolino na may skin allergy. Patuloy ko rin pong inilalapit, O Diyos, ang Pastor Ellie Mendoza. Siya po inyong palakasin, patuloy pagalingin, maging ang kanyang anak na si Galilee. Patuloy kong inilalapit, maging ang lubos na kagalingan para kay Sister Mayette Dupale, maging kay Ate Emmy Arsena, Charity, O Lord God Garcia, kay Sister Flor Barot, maging kay Mark Aban. Lord, kagalingan din po sa buong De Leon family, na sila din po ay nagtatrangkaso na sabay-sabay. Kanila Brother Israel, Mayan, O Lord, and the children. Dalangin din po namin ang inyong awat, kagalingan pa rin para po sa pamangkining Ate Lydia Cabrera, si Louis Carpio, at maging ang kanyang misis. Pareho po silang may cancer. Maging, Lord, ang pag-alaga ng kanilang special child. Lord, inilalapit din po namin ang mahal na anak po ng kapatid na Heidi, si Joshua Sampang. Sa ngayon po, siya po ay hindi magandang pakiramdam, with chills at stomach discomfort. In the name of Jesus, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy po namin inilalapit, Panginoon, ang mga kahilingan, kagalingan para kay Regina, Kenneth Roskilio, O Diyos, kagalingan para kay Katrina, Lord, protection and guidance and provision, kay Ruth gatos din po kalakasan, maging magandang resulta sa chemo. Dalangin din po namin yung kay Nanding Lopez Gabay at matagumpay na operasyon. Lord, sa kapatid ni Marites, kalusugan at pinansyal na pangangailangan, healing din po sa trauma sa kanyang ulo. Sa parents po ni Saplawan Samson at maging kay Aurora, kalakasan at mabuting kalusugan. Sa apo po ni Lorna, normal at magandang resulta ng CT scan. Kagalingan na at kalakasan kay Katrina, kay Heroine Laksa Vergara. Magandang result ng PET scan at biopsy at gabay sa susunod na chemo. Patuloy po naming inilalapit din po yung kay Jen Vemri Anabeso. Magandang resulta nawa na wa o Diyos ang sa lab, lalo na sa kanyang creatinine, hemoglobin. Maging Panginoon sa kailangan na kalakasan at gabay sa kailangang gamutan. Patuloy po naming inilalapit ang trabaho at financial po ito for nurse staff, posisyon na inaplayan po niya sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kay Evers Amparo Tamayo din po, trabaho din po para sa asawa bilang driver and provisions din po para sa kanila. Kay Hinelda Yonzon, extension po, tirahan sa UK at provision din po para sa bagong bahay. Lord, we pray for protection and guidance for these following kapatirans. Lord, para kay Lisel Domingo, complete healing din po para sa asawa, protection, guidance, kalakasan sa buong pamilya. Para kay Marlene Rodriguez, salamat o Diyos sa ligtas na flight mula Manila at papuntang Sydney. Kay Katrina at ang kanyang pamilya, protection, guidance and provision pinansyal. Lord, thank you for Mira Flo Dacanay, salamat at natanggap na ang anak niya sa Dubai ang mga dokumentong ipinadala via DHL. Maging kay Lisel Domingo o Diyos, pasalamat sa panibagong araw at gift of life. Kay Marilyn Rodriguez, Lord, sa pasasalamat din sa ligtas na paglalakbay. Patuloy ko pong inilalapit, O Diyos, ang inyong mga anak manggagawa, ang gawain sa Fairview Baptist Academy, Fairview Fundamental Baptist Church, sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya Bible Church. Maraming maraming salamat po, Diyos. Ito'y among sant dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio at online. God willing po, bukas Thursday ang ating mahal na Bishop Ruben Abante ang ating hardinero. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magkukulang.

0: ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po si Absidy Ferrer Tabua.

Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na hindi laging madaling tanggapin. At ito ang mga babala ng Diyos. Kasi aminin natin, kapag may warning, minsan ang una nating reaksyon ay baka wala naman mangyari or okay lang yan. Pero minsan kailangan pang mangyari ang problema bago natin masabi na sana nakinig ako. So kaagapay, samahan niyo ako magbasa mula sa Exodus 9 verses 18 to 19. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasinlakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. Sa kwento ng ikapitong salot sa Egypt, makikita natin na nagbabala ang Diyos bago dumating ang granizo. Napakahalaga nito dahil ang warning ng Diyos ay hindi laging tanda ng judgment lamang. Minsan ang warning niya ay invitation for us to listen, for us to obey, and find refuge. So balikan natin ang kwento, kaagapay. Ang bayan ng Israel ay nasa ilalim pa rin ng opresyon ng Egypt. Paulit-ulit nang nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot, pero patuloy pa rin matigas ang puso ni Pharaoh. At dumating ang ikapitong salot, ang matinding granizo or hailstone. Pero bago ito dumating, sinabi muna ng Diyos kay Moses kung ano ang mangyayari. Hindi niya itinago at hinayaang biglang dumating ang disaster ng walang anumang warning. Sinabi niya kung kailan ito mangyayari at kung gaano ito kalala. At pagkatapos, sinabi niya kung ano ang kailangang gawin. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop. Andun yung warning na may kaakibat na instruction. May sinabi ang Diyos tungkol sa paparating na danger, pero nagbigay rin siya ng paraan para makaligtas. At ganun din sa atin, kaagapay, kapag nagbabala ang Diyos, makinig tayo. Pero warnings are not always meant to scare us. May mga bagay tayong hindi natin gusto marinig. Pero may mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para i-correct tayo. Minsan may verse na parang directly speaking to our situation. And minsan may preaching na tumatama sa isang area ng buhay natin. O kaya naman minsan may taong ginagamit ang Diyos para i-remind tayo. At minsan may conviction sa puso natin. At ang natural na reaction natin parang hindi naman para sa akin yan. Or worse, ang judgmental naman. Pero what if God is not trying to condemn us? What if He is trying to protect us? Kasi ang mapagmahal na Diyos ay hindi lamang tayo winawarn para makita tayo nagsasuffer. Nagbibigay siya ng babala because He knows where the wrong path leads. Parang isang magulang na nagsasabi sa anak na, "Anak, huwag kang lalapit dyan, delikado yan." Hindi dahil gusto niyang takutin yung anak niya, kundi dahil mahal niya ito. Isa sa mga pinakamalaking lesson sa story ng Pharaoh ay hindi lang tungkol sa granizo or hailstones. Ito ay tungkol sa panganib kapag meron kang matigas na puso. Yung paulit-ulit na nagbigay ng warning ang Diyos, tapos paulit-ulit din nakita ni Pharaoh yung kapangyarihan ng Diyos, pero paulit-ulit niyang pinatigas ang kanyang puso. And that is something we should take seriously. Kasi minsan, nagsisimula ito sa maliit na disobedience. May alam kang mali pero ginagawa mo pa rin, or meron kailangan kang ayusin pero lagi mong ipinagpapaliban, o kaya naman may kailangan kang i-let go pero ayaw mo. O kaya naman may relationship kang alam mong unhealthy, alam mong toxic, pero pinipilit mo pa rin. O kaya may responsibility kang dapat tuparin, pero lagi mong sinasabi, ay mamaya na, ay later na. And little by little, kapag palagi nating ini-ignore ang conviction ng Diyos, nasasanay ang puso natin na hindi makinig.
At minsan gusto nating hintayin muna yung consequence ng ginagawa natin bago tayo sumunod. Kaya kaagapay, tanungin natin ang ating mga sarili. Lord, is there something you have been warning me about? Maybe yung attitude natin, yung pride sa puso natin, or yung unforgiveness, maling relationship, maling priorities, at baka may matagal ng bagay na isinasantabi na pinapalit go na ng Panginoon sa'yo. Kaagapay, hindi kailangan na may malaking disaster muna bago tayo makinig. Huwag nating hintayin ang hailstorm bago tayo sumunod. Kapag nire-remind tayo or winawarningan tayo ng Diyos, listen, pause, pray, and obey. Baka may bagay na gusto niyang ilayo sa'yo, direction na gusto niyang baguhin mo, or kaya naman desisyon na kailangan mong pag-isipan muli. At baka ang simpleng conviction na nararamdaman mo ngayon ay paraan ng Diyos para sabihin na anak, makinig ka. May mas mabuti akong daan para sa'yo. Kaya huwag nating hintayin ang granizo or hailstorm bago tayo matutong makinig. Kapag ang Diyos ang nagbabala, hindi niya tayo tinatakot. Inaanyayahan niya tayong makinig, sumunod, at manatili sa kanyang kanlungan.

Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abcidi Ferrer Tabua at laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Diyos.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Magandang. Ano ba tayo ngayon? Winnable Wednesday sa bawat isa sa atin. Ayan. Alam nyo talaga, kailangan meron tayo laging focus sa Panginoon. Maari ang ating Wednesday ay, sabi nga natin, winnable na, di ba? Maaring wonderful. Maaring nagwa-wonder tayo. Bakit? O maaring nawawala tayo sa hulog at nawawala tayo sa lugar. Pero dapat ano ba, Daddy, ang ating pong Wednesday?
2: Eh, basta itong wow, hallelujah!
3: Ayun. Wow, hallelujah. Totoo yun, mga kaagapay. Dapat wow, hallelujah. Pag nakita ko po, nakita niyo po yung nangyari sa Nepal, mga kaagapay, grabe, no? Eh, hindi ako, talagang napapaiyak ako noon. Kasi po, before, may mga gawain kami sa Nepal. Nakadalaw din po kami sa Nepal. At kita po namin, nakikita po namin yon. Kaya, ang protection lang talaga ng Panginoon. Tapos, pag tumingin ka rin sa ibang bansa, andun din. Tapos, may wildfire pa sa Indonesia. Tapos, halos every week may nangyayari sa mundo.
2: So, confusion na nga, anak, ang nangyayari.
3: Totoo. Kaya, ano yung magpapatatag sa atin kundi yung katotohanan ng Panginoon, katotohanan ng Diyos at pangako niya. So, dapat marunong tayong tumingin doon. In spite of everything, we can always still look at the positive na God is in control.
2: Amen.
3: Yun po yun. Kaya, iyak ako ng iyak, Dad, nang napanood ko sa Nepal, paulit-ulit.
2: Talagang
3: grabe. Kaya, ang daming naapektuhan, hindi lang din naman Nepal, kagaya din ng Tibet, naapektuhan din ng China, doon din sa ibang bayan. Sa Europa din, di ba, nakikita natin na binabaha. Nakakagulat, no?
2: Hindi naman sila... May isang Pilipino yatang doktor.
3: Opo. At makikita nyo, ang daming nangyayari. So, ano sa atin? Reminder sa atin. Sabi niya, let's all be ready. Focus our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So, mga pag

0: Mindanao, at hawak nyo rin po ay transistor radio, tsaka PM radio, eh, nakukuha nyo po yung ating program. Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, sabi nga, kung ang gamit nyo po ay Facebook live stream, mula pari hanggang hulo, kung maganda ang inyong internet connection, maganda rin po yung inyong reception. At tama po kayo, tiles po kami, picture, kasi ayun yung nagre-remain kaming young ng daddy ko. Yun, at saka, mas sabi nga natin, faith comes from hearing and hearing the word of God. So sa ating mga kaagapay, kahit all over the world, ay let us all pray for one another and encourage one another. Kasi hindi natin alam what's gonna happen next, di ba? But focusing our eyes on Him. So, hold on lang po kayo. So, dalangin natin sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang magkaroon ng isang ganap na ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus po lamang natin matatagpuan. Kung kaya't wow. Amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan natin 8 ways to support literacy skills development kasi nga po kahapon, International Literacy Day, established ng UNESCO at nagsimula noong September 8, 1967. So nearly 60 years na, di ba? Na yun nga, ang layunin ay ipaalala sa public at sa world leaders yung kahalagahan ng literacy bilang saliga ng dignidad at karapatang pantao. So sa article na pinag-usapan natin this week, malino po na napakahalaga ang reading o pagbabasa sa ating mga anak. Noong Lunes, pinag-usapan natin na dapat ay makukuha natin ang interest ng mga bata bago natin basahan sila. Diba? Gamitin din ang pagbabasa bilang paraan ng pagtuturo ng mga bagong salita o vocabulary sa ating pagbabasa sa kanila. Kahapon naman, pinag-usapan natin yung classic na strategy na sa reading, yung see, show, and say, na halos ginagamit ng mga magulang all over the world, no? Sa kanilang mga reading time sa mga anak nung maliliit pang mga ito. At nabanggit din natin yung kahalagahan ng pag-highlights ng mga favorite books ng mga bata at ang paglalagay ng sticky notes dito upang ma-mention sa reading time na ito yung favorite books nila. Merong sense of ownership para po sa mga bata. So ano naman, dagdag natin. Number 5, establish read aloud routines. O yan. Ang mga young children ay nag-thrive sa consistency at predictable routines. So kaya mahalaga na ma-establish ng yung regular na oras sa pagbabasa. Ang recommendation, mag-schedule daw po ng read aloud twice a day. So ang pag-establish ng consistent read aloud routines ay isang powerful way para mapabilis ang language development. So ang mga key benefits ng read aloud routine, sabi, it builds vocabulary, nabanggit na natin. So ang pakikinig sa mga books nag-expose sa mga learners sa isang mayaman, rich, complete words at sentence structures na hindi karaniwang ginagamit sa everyday na pagsasalita. It also improves comprehension. Yung kapag decoding at pronunciation ay naalis bilang hadlang, ang mga listeners ay maaaring mag-concentrate ng lubos sa kahulugan na nag-i-improve ng kanilang ability na maunawaan ang material higit sa kanilang independent reading level. Also, ito rin, ang read aloud, sabi, it models fluent reading. Ang pakikinig sa isang fluent reader ang nagdadala ng buhay sa binabasa.

0: nagde-demonstrate ng proper pace, expression, punctuation, pauses, at saka pitch o yung tono ng boses. It also, sabi, reading aloud strengthens emotional bonds. Totoo yan. So ang shared reading, lumilikha ng isang predictable at comforting space na nagre-reduce ng stress at nagbi-build up ng strong social emotional connection sa pamagitan sa pagitan rather ng reader at ng listener. At syempre, ang read aloud create habit and expectation. So, ang predictable routine ay nagbabago ng reading sa isang malalim na daily expectation. Yan. Tulad halimbawa, pag si Cipilio, bedtime preparation, nagiging part yun ng kanilang routine. So that's one. So read aloud. Tapos ito rin, maganda rin yung sunod, number six. Read in small groups. Upang mas maging mabisa ang literacy mula sa mga read aloud experiences, siguraduhin daw na maglaan ng panahon na magbasa sa mga bata sa small groups. So ang research nagpapahayag na ang mga bata na nakikinig sa story sa isang small group setting ay nagde-develop ng stronger comprehension skills, nagtatanong at sumasagot ng mas madalas, at nagko-comment sa kanilang binabasa. So ang small group reading ay nakakatulong sa mga bata na mabilis matuto sa pagbibigay ng targeted lessons, personal attention at mas maraming chances na mag-practice ng mas malakas. So ano yung mga key benefits ng small reading? Siyempre, personalized instructions. So ang mga teachers maaaring mag-match ng books at lessons ayon sa specific skill level at pangangailangan ng bawat bata. Ano pa? More participation. Ang isang tahimik at mahiyaing bata mas safe na makapagsalita, magtanong at mag-share ng idea sa isang mas maliit na grupo. Siyempre, may real-time feedback. Ang mga teachers ay mas nakikinig ng maigi, nakukuha ang mga mistakes kaagad at nagagabayan ng mga bata upang ma-decode ang words at mag-build ng vocabulary. Meron ding better comprehension. Ang group discussion ay tumutulong sa bata na mag-analyze ng kwento, maunawaan ang main ideas at pag-usapan ng kanilang nabasa. At syempre, it also increased confidence. Ang success sa supportive group ang nagpapababa ng anxiety at nagpapatatag ng isang lifelong love for reading. So napakahalaga po talaga ng read aloud routines, ano? Kaya nga habang maliliit pa yung mga bata, gawing rutina sa pamilya ang may read aloud. Maging ito ay nakasked sa araw o kahit bago matulog, bedtime stories. Ang mga panahong ito ay nag-iwan ng isang masaya at magandang karanasan sa puso ng mga bata na dadalhin nila sa kanilang paglaki. O ang tanong, ginagawa ba natin ang reading time sa ating tahanan? O hinahayaan lang natin sila sa gadgets? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, anak. Ganda uli yung sinabi mo. Ang ating pong pag-aaralan sa ngayon ay immortality. Ang pagiging immortal. Tayong mga walang hanggan, walang katapusan ang ating existence, ang ating paglahi. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What are we to expect as heavenly immortals? Better things are waiting for us in eternity. Mas mabuting bagay ang naghihintay sa atin sa walang hanggan. Sa Hebreo 10:24, magiging concern tayo sa isa't isa. I-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Elijah carried by whirlwind into heaven. Si Elijah dinagit ng buhawi patungong langit. Sa pangalawang hari, 2:11, habang naglalakad, nagpapatuloy sila sa pag-uusap, tapos pinaghiwalay sila na karwaheng nag-aapoy na hinihilan ng mga kabayong nag-aapoy din at dinala ng buhawi si Elijah paakyat sa langit. Wow, amen. Free gift of God is eternal life. Mateo 25:46 says, itatapon sa walang hanggang parusa ang tumatangging tumulong, pero dadalhin sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid kay Jesus. Romans 6:23, kasi kamatayan ang pambayad sa kasalanan, pero libreng ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, that is why for sure God is mine forever. Akin ang Diyos sa walang hanggan. Psalm 73:26, ang katawang ko at isip ko pawang nanghihina, pero ang Diyos ang nagpapalakas sa akin, sapat na siya sa akin forever. Hold tightly to eternal life. Hawakang mahigpit ang buhay na walang hanggan. Sa unang Timoteo 6:12, ipaglaban mong mabuti ang faith mo para makuha mo ang buhay na walang hanggan. Tinawag ng Diyos na buhay yan. Nung di dineclare mo sa harapan ng maraming mga tao tungkol sa faith mo kay Jesus Christ. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe si Timothy kay Lord, at lalong grabe naman si Lord kay Timothy sa kanyang pag-ibig ng sobrang tunay na tunay. Jesus gives us eternal life. Si Jesus ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga mortals tayo, mga immortals tayo kay mga mortals tayo kay Adan, ginawang immortals tayo kay Jesus Christ. John 10:28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Never silang mamamatay. Walang makaaagaw sa akin sa mga ito. Jesus is the resurrection and the life. Jesus ang pagkabuhay na mag-uli. John 11:25-26, ako ang muling pagkabuhay at buhay, sabi ni Jesus. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin. Kahit kailanman di mamamatay ang mga taong nananalig sa akin. We are the immortals going to reign with the King of Kings and the Lord of Lords. Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba na?
0: Opo, Ama. Nung nilikha tayo ni Lord, nung nilikha si Adan at saka si Eva, immortal sila. Kaya lang, nung kasalanan ang pumasok, naging mortal. Pero, alam ng Diyos na kung, kasi di ba nabalo tayo ng flesh eh, yun yung naging mortal, di ba po? Pero the real us, yung breath, yung hininga niya sa atin, sa tao, alam niya na yun ay mag-immortal. Kaya nga merong salvation eh. Kasi kung hindi, eh kung hindi dumating ang Panginoong Jesus at namatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para
1: wala
0: bayanan,
1: tayo.
0: Ay dun tayo magsasuffer immortal dun sa impyerno.
1: Mananatiling immortal.
0: Yun eh. Dun, yun yung point na eh. Yun ang mangyayari kasi eternal damnation eh. Or eternal life. Yun ang talagang direction natin. Kaya nga, sabi nga, for God so loved the world,
1: amen,
0: that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Everlasting
1: amen.
0: Life meaning, meron tayong relationship sa Panginoon, kasama natin siya, malapit na yan mga kaagapay, whether muling babalik ang Panginoon, malapit na, or sa ating mga seniors, malapit na rin tayong tawagin, di ba? So, ang anong mas maganda, laging maging handa.
1: Amen.
0: Yun, laging maging handa. Kasi nga sa 2 Peter, yan, favorite verse ko din yan, for God has given us everything pertaining to life and godliness. Pero kung babasahin mo yun, may mga sunod-sunod na instruction yun, ha? Na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan, dapat ganyan. So, ang bottom line po natin sa Panginoon, obedience. Susunod tayo. Pag tinanggap natin ang kaligtasang ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, sabi nga niya, we are already justified by faith. Pero sinasanctify niya tayo, ginagawa niya tayo, binabago niya tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit,
1: Amen.
0: binabago niya tayong maging Christ-like, maging kawangis ni Kristo, at continuous process yan. Yung kagaya nga po nung kanta, little by little in every way, little by little in every day, He is changing us to the likeness of our Savior. Kaya nga po mga kaagapay, dapat patuloy yan ang patuloy na paggawa. God is not finished with us yet. And that goes as
1: Yes.
0: well to other people na minsan alam mo yung nawawala na tayo ng pag-asa, no? Let us continue to pray for them until such time that they will come to the Lord. Sabi nga po dun sa Acts 16, di ba? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved in your household. So claim natin yan. So pray na po tayo. Lord, marami pong salamat. Salamat po Panginoon sa katotohanan na kung titingnan namin, we are indeed immortal beings when you created us. Pero dahil sa kasalanan, death became the result of it. Pero because of your love, gusto mo kaming ibalik sa isang tunay na kaugnayan sa iyo. You sent your Son, Jesus Christ, to die on the cross, pay the penalty of our sins so that we can go back, we can come back to our relationship with you. Marami pong salamat doon, Panginoon. And now, choice namin, Lord, is that to obey you, resolve namin sa aming puso to follow you every day. Yun po yung aming dalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming pong mga kaagapay na today is their special day. Si Michael Donna, Sergio Paulite, Clarita Alarcon, Cornelius Balute, Leonora Venancio, Emmy Alipio, Ampi Olores, Gianna Guevara, Marie Teresa Castro, at ganun din po si Tita Lita at si Tita Angelita, Angelita, salamat. Salamat po, Panginoon, talaga. Napakalaking encouragement po yan sa amin, lalo na po sa akin na everyday, meron po siyang word of encouragement na lalong nagpapatatag at nagpapalakas. Marami pong salamat, Panginoon. At Lord, sa mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit na today is their special day, we declare blessings upon them as well. Hindi man po namin sila nakasama sa listahan, pero kagaya ng lagi namin sinasabi, nakalista po sila sa iyong puso and you know them by name. So Lord, maraming maraming pong salamat at ang dalangin namin, continue to protect your people wherever they may be, maging dito man po yan sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa, as you promised in your word. So Lord, be with us as we go through the day at pangunahan mo po kami. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin. At kahit kailanman di mamamatay ang mga taong nananalig sa akin. We are now the immortals going to reign with the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Amen, amen.
0: Amen,
1: amen.
0: Amen.
1: Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalabasan.
0: Amen po. Totoo
1: Amen.
0: Yun. Diba? Totoo po yun. Hindi tayo lalampasan ng Panginoon. Nakakatuwa yung promise ni Lord. At totoo yung sinasabi ni Daddy. Sa millennial reign ng Panginoon, kasama tayo magre-reign with Him. So, ang dalangin natin sa Panginoon, aba, saan kaya ako ilalagay ni Lord? Yan yung
1: mahala na siya.
0: Saan siya kaya? Saan kaya ako ilalagay yung assign ni Lord? Diba? Sabi nga, yun yung mga magagandang tanong natin sa Panginoon. So, saan man tayo ilagay ni Lord, we will continue. Pero maganda yung promise ni Lord na we will reign with Him while He was easy. While He reigns doon sa Jerusalem, diba? And all the people will know, all the world will know, and all the kingdom will know na He is
1: ang
0: true.
1: Jerusalem, anak, ang magiging capital ng
0: yes, world. Yes, Dad, I know. Siya po yun. Siya po yun. At yun ang makikita natin. So mga kagapay, that's a choice we have to make. Tandaan nyo ha. Tandaan nyo, choose Christ always. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamahalang teknika ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw at si Kuya Benji Busura at ang ating pong buong gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalaan po kayo ng Panginoon todo-todo. Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, Kaagapay. Kumusta ka naman dyan, Kaagapay? Sana eh okay ka lang. Chillax ka lang dyan, Kaagapay, kung nasan ka man ngayon. Eh, kahit gaano ka busy ang iyong naging araw, huwag kakalimutang uminom ng tubig at magbaon pa rin ng payong dahil sa mga bigla-biglang pagbuhos ng ulan. Ako po si Wen Balatukan, ang iyong default companion dito nga sa Wednesday Love ng Inspirations Unlimited.
1: Yes, at ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At very true ka naman dyan, Wen. No, talagang unpredictable ang weather natin these days. Talagang neto nga eh, di ba? Kahapon, makulimlim. Tapos ngayon, tignan mo, yung haring araw ay talagang nag-high siya sa atin. Di ba? Damang-dama natin, kitang-kita natin dito sa studio, ang sinag ng araw. Diyan baka agapay, kumusta po sa inyong location, ano pong weather? At syempre, anumang weather yan, kaagapay, eh, huwag pong kakalimutan, no? Na uminom ng vitamins.
0: Yan. Yeah.
1: Diba? Lalo na sa mga kaagapay nating sakitin, mabilis, alam mo yung pag nagbabago yung weather, nagbabago din yung ano.
0: Present.
1: Hindi na pala ako lalayo. No? Yung kaharap ko na pala yung kailangan ko paalahanan. Oh, no? Pero yun nga, kaagapay, dala-dala din kayo ng vitamins kasi nga uso sa panahon ngayon ang sakit. At kung meron man kayong hindi nararamdaman, no? Or nararamdaman na hindi maganda, aba, baka God is reminding you na magpahinga.
0: Oo,
1: diba? Take a pause and break. Huwag natin niya ipagkait sa ating mga sarili, no? Kasi as much as we want, no, na magpursige, magpush, gaya magdrive, eh kailangan din natin magpahinga. Diba? Kailangan natin ipahinga ang ating mga sarili. And speaking of pahinga, kung ikaw ay naka siesta mode. Ayan. Pero sana hindi. Samahan mo kami ngayon.
0: Yeah,
1: huwag kayo matulog.
0: Yes, yes.
1: Ayan, kaagapay. Muli ako po si Absidy Ferrer Tabo at makakasama mo kami ni Wen ngayong Wednesday Love hanggang 4 ng hapon. Kaya wag po kayo matutulog, ha. Huwag niyo kami tutulugan.
0: Kaagapay, samahan mo kami, ha. Sa susunod na isang oras, curious ako, kaagapay, kapag ganito pabago-bago ang panahon, ilang beses mo na kayang pinabalik-balik ang sinampay? Kayo ba, pag ikaw ba, kayo ba'y naglalaba?
1: Oo, naglalaba.
0: Sinasampay niyo pa rin ba sa ano?
1: Oo naman.
0: Traditional sa sikat ng araw.
1: Oo naman.
0: Iba pa rin
1: eh. Nakakatuwa nga eh. Oo, mas nakakatuwa kapag talagang mainit yung panahon. Kasi iba talaga yung tuyo na tinuyo ng ano, init ng araw.
0: Yan.
1: Compared dun sa mga artificial, yung dryer lang.
0: Oo.
1: Hindi masyadong fresh.
0: Yan, tama yan. Kaya curious ako kapag ganitong pabago-bago yung panahon natin.
1: Oo.
0: Alam natin, pag nakakita tayo ng mga maliliit na patak ng ulan, tatakbo na agad tayo sa sampay.
1: Oo, diba? Hindi mo alam kung saan mo siya ikukubli. Pero yun nga eh, kaagapay. Kaya nga nabuhay ang mga dryer, no?
0: Oo,
1: diba?
0: Oo,
1: it comes in handy
0: dryer
1: talaga na may dryer tayo.
0: Oo, totoo naman talaga yan. Eh, kaagapay, sabi nga ni Ab kanina, kung ikaw ay may karamdaman ngayon, na we pray for healing sa mga nakakaramdam ng hindi kaaya-ayang pakiramdam sa mga kanilang mga katawan, siguro pause for a break muna at magpahinga. Ayan, at uminom ng gamot kung kinakailangan.
1: Totoo.
0: Diba? Eh, bago pa man tayo mapunta sa kung saan, binabati natin, happy listening sa mga nakikinig sa kanilang mga PM Radio. Kaagapay, kung ikaw ay nakikinig din sa ating online streaming through febc.ph, sabayan din tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702-DZAS FEBC Radio, at sa ating YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Grabe, growing ang ating community dyan sa YouTube with a total of 54,200 subscribers.
1: Wow.
0: Kaagapay,
1: God.
0: Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel, ha, i-search mo lang sa YouTube ang 702-DZAS FEBC Radio TV, yung may icon ng DZAS at merong more than 54,000 subscribers. Hit the subscribe button at ang notification bell na makikita sa tabi niyan para ikaw ay laging notified every single time na tayo tayo ay live na napapakinggan dyan sa ating YouTube account.
1: Yes, ang galing naman. Kabisado mo yung mga dapat ipaalala sa ating mga listener. No? Hindi lang i-follow, no? Huwag lang din i-click yung like. I-click nyo na din yung notification bell,
0: yes, yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Para hindi kayo mahuhuli sa mga updates ng inyong agapay. Ng
0: as a vlogger.
1: Na, no?
0: Narinig ko lang sa mga vloggers yun.
1: Diba? Kaya nga eh, yun nga yung napansin ko. At syempre, plug na rin natin ang ating 702DZAS mobile app.
0: Yan.
1: Dahil isa rin yung kapamaraanan, kaagapay, para naman updated ka, no? Hindi ka mauhuli sa mga programs na hatid ng 702DZAS. At ang kinagandahan yan, 24/7 ninyo ma-access yan. As long as meron po kayong internet connection, may data po kayo, or wifi, diba? Kung bitin ka ng umaga, tanghali hanggang gabi, iyan, hanggang madaling araw,
0: yan,
1: pwede kayong makinig dyan. Kaya i-download
0: diba?
1: Nyo na yan sa Google Play Store or sa Apple App Store. Libre lamang po yan.
0: Grabe. Dito nga, chine-check ko sa ating mobile app. Meron tayong total of 36 listeners sa ating 702DZAS mobile app.
1: Mm-hmm.
0: Available to kaagapaya both sa Google Play Store and Apple App Store. So yan, ginawa na natin lahat ng kaparaanan para ma-reach ang ating mga kaagapay. Kaya naman nagpapasalamat kami dahil kasama ka namin for more than 78 years.
1: Yes,
0: diba?
1: Grabe. No? Imagine, wala pa tayo sa mundo nun.
0: Mm.
1: At talagang itinatag na, nilagay na ng Lord itong ministeryo ng FEBC. At talaga nagpapatuloy lang ito sa kanyang lakas.
0: Mm.
1: Diba? At nandun tayo sa mission na maiparating ang gospel of Christ, syempre until all have heard, di ba? To communicate Christ in our world, di ba? Yung mga buwan ngayon, parang ambibilis
0: nila.
1: Oo, naalala mo ba nung bata pa tayo, di ba? Parang napakatagal ng isang buwan.
0: Yes.
1: Tapos natatandaan ko dati, pag Christmas party or kaya magbabakasyon, nagiiyakan pa kami ng mga kaklasik ng elementary.
0: Bakit?
1: Nakala mo naman, di ba, na isang taon kami hindi magkikita. Eh, parang dalawang buwan lang naman yung bakasyon natin, di ba?
0: Grabe yung attachment. No? Oh, tapos nakakatawa pa, magkapit-bahay lang.
1: Nakala mo magwawalay ng napakatagal, no? Pero ngayon, na adults na tayo, tapos talaga ang dami nating ganap, kaliwat kanan, hindi nga natin namamalayan, eh, no? Napakabilis na ng mga buwan. At ayun.
0: Na isang MCD per etabwa.
1: Ayun. Paano ba? By God's grace. Oh, by God's grace, ito, nagpapatuloy pa rin tayo, diba? Pero, yun nga eh, nakakatawa lang kasi syempre, diba, pag unang buwan ng mga taon, diba? Kunyari, January, nandyan yung mga goals mo, na magbabawas ka na sana sa sugar, medyo babawas-bawasan mo na yung kanin mo, para at least, diba, makapag, alam mo, mabawasan mo lang yung weight mo kahit papano. Pero hindi eh. Isa yung sa mga bagay na hindi ko napanindigan.
0: Ay, naku, bakit parang nagbabawasan yung mga listeners natin dito sa live streaming? Parang ayaw nyo yung narinig yung sinasabi ni Ab.
1: Feeling ko guilty rin. Ang iba.
0: Balik na lang daw sila pagkatapos.
1: Pag hindi na gato ang usapan. Pero ikaw, Wen, kumusta? Ang iyong, so far, ang iyong kalahating taon. Kalahating taon.
0: Halfway of the year. Nabanggit mo nga to sa namin eh, Circle of Care na meeting kanina. Na halfway of the year 2026, napakadaming transition.
1: Yes.
0: Sa aking life, of course, sa aking civil status.
1: Oo, diba?
0: Unang-una sa lahat. At yung mga paglipat din ng mga team as far as our work here dito sa 702DZAS is concerned. So may mga bago tayong season na pinasok ngayong early part of 2026. And honestly speaking, kaagapay, it's a bit overwhelming, lalo kapag sabay-sabay na nangyayari itong mga transitions na to.
1: Mm-hmm.
0: Pero I was reminded dun sa sinabi ni Pastor Ronald Llobrera kanina sa aming COC na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran na noon na tayo ay challenge sa mga maliliit na bagay, diba, ay the same God na ating pinaglilingkuran sa mga bagong bagay na ating,
1: amen,
0: sa mga bagong endeavors na ating pinapasok at nilalagay tayo ng Panginoon. So yun, I am very at peace right now knowing na patuloy naman tayong isusustain ng Lord kung saan niya hahayaang itapak ang ating mga paa, di ba? So kaagapay, kung ikaw ay overwhelmed sa mga pinagdaraan, mga kaganapan sa iyong buhay ngayong unang bahagi o unang part ng taong 2026, huwag mong kalimutan na kasama mo ang Panginoon sa journey mo, sa bawat hakbang na iyong tinatahak, di ba?
1: Totoo yan, no? Napaka-comforting truth naman nung sinabi ni Pastor Ronald, no? The same God na sumama sa atin noon is the same God na sasama rin sa atin sa mga panibagong yugto pa ng ating buhay. At yun talaga yung assurance na meron tayo at ating pangahawakan dapat. Diba? At yun nga kaagapay prayer namin, no? Na kayo ay nasa maayos na kalagayan at ang bawat isa ay maglaan, no, ng panahon to make the most of the days, yeah. Diba? Na kung nasan tayo ngayon at sa mga paparating pang mga araw, no, wag natin i-take for granted yung mga araw na yan, diba? And for some of us, siguro naging fruitful na agad ang first half ng taong 2026, di aba, diba? It is something to be thankful for, diba? At talagang marapat na i-celebrate kasi ano yan dito man makikita yung faithfulness, diba? Faithfulness ng Panginoon. Noon, ngayon, hanggang bukas, yeah. Magpakailanman, diba? Kaya, yan, celebrate small wins. Kahit gaano ba yan kaliit or kalaki, marapat na ipagpasalamat yan at ipag-celebrate. Diba?
0: Kaya naman kaagapay, hayaan mong marinig to sa galing sa amin, ha, na proud na proud kami sa iyo at sa mga small achievements na iyong nagagawa sa iyong buhay. Kaya naman ikaw ay maging proud din sa sarili mo dahil you made it happen and you made it happen together with God. Para naman sa iba, baka naging extra challenging ang unang kalahati ng taong ito, reminder for us na laban lang kaagapay. Every day is a brand new day for us to rise again and do better. Diba? Ang mercy and grace naman ng ating Panginoon ay palaging brand new every single morning we wake up. Diba? Mm-hmm. Kaya naman kaagapay, rise up and be reminded and know that the Lord is for you.
1: Amen. Amen to that. At yun nga, when, no, kanina nabanggit natin na July. July ngayong buwan. Ngayong buwan.
0: Yes.
1: Kumbaga ngayon ay July. At syempre, meron tayong alam na sineselebrate tuwing July. Sa mga schools, syempre lahat tayo napagdaanan yan. At minsan nakapag-costume tayo na tayo'y isang patol. Kangkong, papaya.
0: Paano yung pangkong? Kagapay, nag-costume ka ba nung nutrition month na kangkong? Pag nag-costume ba na kangkong na gulay sa nutrition month, isang bugkus ba?
1: Ang hirap naman kung isang ano ka lang, isang dahon ka lang.
0: Ang funny nung kangkong.
1: Yung kasi una ko naalala Pero yun nga, nabanggit mo na, nutrition month.
0: Yan.
1: Ang ating ino-observe tuwing ngayong July. Yeah. At kaagapay, yun. Gaya ng nasabi namin kanina, minsan bang nagsuot ka ng costume ng mga gulay, mga fruits, yeah. Diba? No? At magandang reminder din ang celebration na ito kasi, syempre, paalala sa atin. Diba? Ito yung kailangan talaga nating araw-araw na ipaalala sa ating sarili, no? Na kumain tayo ng tama, no? At i-maintain natin ang healthy lifestyle. Ayan, grabe, tamang-tama tayo for today's video.
0: Nakita ko yung kaagapay natin nagluluto ngayon ng instant noodles. Ni-stop niya.
1: Napatigil siya, no? Iinom pa, ano pala siya, magsisip pa lang sana siya doon sa soft drinks niya. Na-realize, ay, hindi na pala. Anyway, ayan, bago pa man tayo, no, kung nasan man tayo kaagapay, yan nga, may kinalaman dyan. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon, hindi about gulay ha.
0: Baka hindi about gulay, yes.
1: About pagiging healthy. Ayan, dahil napakaganda na ating question of the day. At ano ba to? When?
0: Ito nga kaagapay, speaking of healthy, gusto naming malaman galing sa'yo, share mo na ang iyong kasagutan sa ating tanong na paano mo masasabing nasa healthy relationship ka.
1: Ayun. Ang smooth pala, no? Ang smooth lang, diba? Diba? Smooth healthy lang, nutrition month, being healthy.
0: You see the connection? Oh. It's connecting.
1: Oo, ngayon, aalamin natin kung paano mo masasabi na nasa healthy relationship ka. So, kaagapay, iwan mo ang iyong pangmalakasang sagot sa aming pangmalakasang question of the day. Ulitin lang natin. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
0: Gusto kong hindi nagpapatalo dito si Kuya Vincent Garcia sa ating comment section. Sabi niya dito, kagabi, ang ulam nila ay bahay kubo, pinakbet.
1: Wow!
0: Hindi na kontento sa isang gulay.
1: Oo, di ba? Pinaghalo-halo niya.
0: Pinaghalo-halo. Lahat lang kasama doon.
1: No? Oo, panalo.
0: Panalo.
1: Pero diba? Ako gusto, mas gusto ko ang chop suey.
0: Ako din.
1: Oo, di ba? Lalo na pag may mini corn ay panalo.
0: Ah, gusto ko yung mini corn.
1: Mini corn, hindi ko alam tawag. May tawag ba doon? Particular, in particular?
0: Mais.
1: Ayun. Basta yung maliit na.
0: Basta yung maliit. Anyway, kaagapay, bago pa tayo mapunta sa kung anong pagkain at ulam yan.
1: Yes.
0: Again, ating question of the day. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Reminder lang kaagapay na all forms of relationships naman ito. Sa panahon kasi ngayon, maraming standards ang nakikita natin, especially online sa social media tungkol sa love and relationships. Mm-hmm. Alin nga ba sa ating mga nakikita ang totoo? Lahat ng magiging sagot nyo sa ating question of the day ay welcome. Kaya naman, sagot na, paano mo nasabi o masasabing nasa healthy relationship ka? In the meantime, magbe-break lang tayo real quick. Sa mga nakatutok sa radyo, stipot lang kayo dyan at pakinggan ang hininda naming awitin to remind you of God's amazing love. Dyan ka na kaagapay, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: At kayo pa rin ay nakatuned in dito nga sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang magandang awiti mula sa Papuri 24 entitled Sukdulang Pag-ibig.
1: Yes, at meron tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? So yan, patuloy ang encouragement namin sa inyo mga kaagapay. Iwan nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: At earlier this morning, pinost na natin yung ating question of the day sa ating Facebook page. At meron tayo dito mangilan-ngilan na nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Once again, sa katanungang, paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Unang-una na, si Kuya Jasper Bautista, sabi niya dito, relationship siguro, I guess, ni Kuya Jasper with his mom and with God always. Ang siguro ang priority, ang tinutukoy dito ni Kuya Jasper para ma-inspire at ma-guide si Kuya Jasper sa tamang direksyon sa buhay. Mm-hmm. So I guess ang pinapriority ni Kuya Jasper nga ay ang relationship niya, una with God and pangalawa ay with kanyang nanay.
1: Ayun. Thank you so
0: much. Thank you, Jasper.
1: At ito, galing kay Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, nasa healthy relationship siya. Or, nasa healthy relationship ka if Jesus Christ is the center of the relationship. Ay, oo naman.
0: Yes.
1: Totoo po yan. Definitely
0: sa lahat
1: agree.
0: Sa relationship, o ba? Oo. Sa romantic, di ba?
1: Oo, totoo yan. Yeah, thank you so much, Kuya Vincent.
0: Si Alcor, ano to, EJF.
1: Ayun. Ayan.
0: Sabi niya dito, si Ate Alcor, me and my husband and my good children here, sila daw ay masaya at malusog ang kanilang family. Kasama si God at ang kanyang mga apo.
1: Aww.
0: God bless po.
1: Diba? So, kumpletong-kumpleto sila with mga apo pa.
0: Oh, healthy relationship talaga kapag ano, masaya at siguro malusog na din.
1: Mm-hmm, diba? Oh. At ito, galing naman kay Briggs Berina. Sabi niya, healthy kung sa kabila ng bagyo sa relasyon ay di matitinag ang pagmamamahalan. May hirap at sakit pero magkadaupang palad pa din sa pagpapatuloy. Wow naman, parang wow to. Ha?
0: Oo
1: nga. At ang resulta sa iba ay makikita ang pagsama ng Diyos. Kaya nagiging encouragement ang mga pangyayari at Diyos ang pinupuri. Ayan. Parang ang napipicture ko dito sa sagot ni Briggs ay yun nga, yung relasyon ng mag-asawa. Diba? Especially kapag nadadaan ka na sa mga trials ng buhay. Mm. Diba? Dati, kung nasanay ka, ikaw lang mag-isa.
0: Yeah.
1: Wow. Oh. Diba? Single ka pa. Diba? Parang hinaharap mo ang mga challenges mag-isa. Yes, syempre kasama natin ang Lord. Pero nakakatuwa lang na in this life, eh, meron ka ng ka-journey. Diba? At yun din yung taong binigay ng Lord sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, ayun lang. Nakakatuwa. Imaginin yung itong sagot ni Briggs.
0: Yes. At nilarawan niya nga yung journey. Na parang journey na hindi kumaga darating ang panahon na meron ka mga storms in life.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Totoo, parang weather natin lang ngayon. Diba? Napaiba-iba. Hindi naman guaranteed talaga na every single day a bed of roses.
1: Ay, oo. Totoo.
0: Ang
1: bed of roses with yung thorns. Kasi
0: hindi kasi nilino na
1: petals
0: natanggal. Lang. Totoo yung kaagapay, di ba? Bed of roses naman siya, pero kasama yung tangkay na may tinik.
1: Oo, hindi po natanggal. Oh. Yes.
0: Nakakatawa yun. Pero totoo, di ba? Mm-hmm. So, hindi siya guaranteed na parang, kumbaga, parang glitz and glamour, talagang in good times palagi ang relationship. Of course, darating yung mga pagkakataon na matcha-challenge ang relationship na meron ka with someone. Kaya dito papasok yung sinabi ni Kuya Vincent Garcia na dapat ang pinaka-sentro ng relationship na meron tayo ay ang Panginoong Hesukristo.
1: Yes.
0: Diba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Eto naman, sabi ni Kuya Jonathan Clerigo, "Happy Wednesday. For me, nasa healthy relationship ka if both are open to listen, whether problems man iyan or insights from a devotional material or good news or mayroon man nais itanong without any judgment."
1: Napakaganda. At yan din talaga yung isa sa mga dapat, no, na meron sa isang relasyon. Na you are open or you are free to open up sa iyong partner or kahit sa iyong loved one, sa family mo. And makakasiguro ka or may assurance na there's no judgment. Diba? Kumbaga safe space nyo sila. Diba?
0: In return, dapat siguro ka-absidy, ano, magiging ano rin tayo. Good listener din tayo, di ba? So, kung comfortable man tayo na mag-open up sa ibang tao, eh magkaroon din tayo kaagapay na ng eagerness na pakinggan mga sentiments ng mga taong nakapaligid sa atin. Most especially siguro kapag nanonotice natin na yung taong yun eh hindi naman normally ganun. Na hindi common para sa kanya ang bigla-bigla na lang mag-open up sa mga personal matters sa kanyang buhay. Kung ikaw kaagapa, pinagkatiwalaan ng isang tao sa mga bahagi ng kanyang buhay na hindi niya normally sinishare sa iba, that's something na iti-treasure mo talaga, di ba?
1: Totoo, di ba? Sense dapat nating i-cherish at i-treasure, no? Kung may ganun kang klaseng tao sa buhay mo. At maging ganun ka rin para sa iba, di ba? At ito, sagot naman ni Ate Maricar Loriaga, para sa kanya, masasabi niyang nasa healthy relationship siya kapag si Jesus ang sentro ng relasyon. At syempre, sa pagbabasa din ng word ni God. At syempre, hindi lang doon nalilimitahan, dapat may application din sa ating pamumuhay. Diba? Nakikita yung ating binabasa. Hindi lang tayo puro basa. May application din.
0: That's right. Naku, importante yan. Kasi syempre, dapat yung mga nababasa natin sa salita ng Diyos, magkaroon ng manifestation sa way of living natin. Actions man natin yan.
1: Walk the talk.
0: Ayan. Exactly. Ito naman, binabati natin si Ate Lulu Jarabes Taplera. Sabi naman ni Ate Tess Dionela Estanislao, "Pinagpalang Wednesday po sa lahat. Para sa akin ay kung tanggap ang pagkatao ng asawa o anak o kahit sino pa, kayang unawain, pinapalampas ang maliliit na issues ng isang relasyon. Sa mag-asawa naman, kasi kasama mong tinanggap ang mga kahinaan ng iyong asawa. Normal lang na may hindi pagkakasunduan. Minsan dahil magkaiba ang pinagmulan at pagpapalaki."
1: Ayun. Oo. At talagang kailangan magkasangga, no? Magkaagapa yung mag-asawa sa ganito. Kasi nga, syempre, hindi talaga madali magpalaki ng anak. Diba? At talagang kailangan team. Diba? With the Lord, syempre, sa tulong ng Panginoon. At ito si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, masasabi niyang nasa healthy relationship siya kapag hindi daw stress at hindi daw toxic. Ayan. So, ano kaya mga indicators?
0: Kaya nga, siguro ang gusto next question of the day natin sa susunod na episode, paano mo manasabing stress ka sa relationship?
1: Baka marami ding sagot, no?
0: Baka maraming sagot, no? Magandang diba? Pag-usapan
1: controversial yan. Controversial yung ganyang mga katanungan.
0: Pero ikaw, Ab, kung ikaw...
1: Sige, pwede naman.
0: Kung ikaw ang tatanungin, siguro, paano mo malalaman na nai-stress ka na sa relationship or may mga stress indicator sa relationship na meron ka?
1: Stress. Siguro doon ako magpo-focus sa paano ko malalaman kung toxic yung relationship. Kasi 'di ba pag stress parang part naman talaga
0: kahit hindi sa relation. Lahat ng aspeto ng buhay.
1: Sa lahat ng aspeto ng buhay, di ba? Parte ang stress.
0: Mm-mm.
1: Pero pag ito, siguro pag toxic, malalaman ko or masasabi kong toxic ang isang relasyon kapag nako-compromise na yung values mo.
0: Yeah.
1: At higit sa lahat, syempre, kapag nalalayo ka nung relasyon yun kay God. Yun. Kumbaga, alam mo yun.
0: Malinaw na ano yun, ha? Standard yun.
1: Oo. Diba? Hindi na naaayon sa kung paano dinesign ng Lord yung relasyon. Yun. So, dun ko masasabi na, ay, toxic na to.
0: Yes.
1: Hindi na to kalooban ng Lord.
0: Kasi bago ka naman pumasok sa relationship na yun, I'm pretty sure meron ka ng established values sa buhay mo. Eh, diba? Na ito yung, kumbaga, pamantayan.
1: Pamantayan. Yes.
0: Kung ba, basihan mo na ito yung mga tama, mm-hmm. diba? Ito yung mga hindi tama. At kung pag may pumasok ka sa isang relationship, tapos na-notice mo na, ay, yung tama para sa, ay, hindi tama para sa akin, bakit parang tama sa kanya, diba? So, parang doon na papasok yung conflict, mm-hmm. diba? Magandang, ano yun, siguro, sabihin ko naman, batayan.
1: Oo.
0: Batayan, or kumbaga, way of weighing things.
1: Yes.
0: Kung nararapat pa bang ipagpatuloy ang relationship na yon despite those differences.
1: Mm-mm.
0: Diba? O, diba? Ang ikli lang ng salud ni Ate Mercy. Talaga
1: pero ang dami natin take away.
0: Salamat, Ate Mercy, sa iyong kasagutan. Ito naman, si Simonette Ocampo. Kapag umaayon siya sa ipinag-uutos at gabay ng salita ng Panginoon.
1: Ayun. Tama.
0: Thank you po.
1: Agree po. Ito si Ate Lala Pagdanganan. Sabi niya, masasabi daw niya na siya ay nasa healthy relationship kapag meron daw peace and prosperity.
0: Ay.
1: Ayan. So, oo nga, no, isa din nga yan sa mga bagay na pwede maging indicator. Pero, syempre, no, sa isang relationship, hindi, gaya na sabi natin kanina, di ba, hindi siya bed of roses.
0: Yeah.
1: Pero bed of roses with thorns.
0: So, at times, nawawala yung peace.
1: Oo. Pero ang tawag dito, makakasiguro tayo or pwede natin panghawakan yung assurance na yes, there are times na walang peace dun sa isang relasyon, pero ang panghawakan natin yung peace that surpasses all understanding.
0: Yeah.
1: Diba? Ito yung binibigay ng Lord, hindi ito yung binibigay ng estado nyo, ng sitwasyon nyo, ng mga gamit ninyo or material na bagay sa buhay nyo. It is only found or makakamit lang natin yung peace na ganon if we anchor our relationship.

0: wala na agad yung peace kasi sobrang overwhelming na mga bagay na ito. Pero yung peace that surpasses understanding, regardless of those situation, alam mo na yung kapanatagan na yung puso ay nanggagaling sa Panginoong Hesukristo.
1: Yes, amen.
0: And yun. Ito naman, sabi ni Ate Len Dizon. Aha, anumang relasyon, mag-asawa o sa mga anak, sa kakaibigan man yan, kapitbahay man yan, kailangan ang sentro ay ang Panginoon.
1: Yun.
0: At pag-ibig, lagi ang mamamayanin sa puso ng pamilya, kaibigan at kapwa. Yan, malusog ang lahat ng relasyon kapag meron tayong relasyon sa Panginoon.
1: Yun, amen. At talagang ano eh, maganda rin talaga no kapag mamahalin natin yung mga tao sa paligid natin sa lente ng Panginoon. Kasi kung sa lente natin, ay wala. Hindi natin kaya, 'di ba?
0: Yes.
1: Talagang yung ano lang talaga, yung overflowing love lang ng Diyos na binubuhos niya sa atin. Kaya tayo kaya din natin magmahal. Kaya din natin i-extend yung pagmamahal na 'yon. Diba?
0: Yeah.
1: At ito lang, natatawa lang ako sa sagot ni Ate Marisa Cruz Alcanar. Sabi niya, healthy relationship daw, kapag hindi na stress, ganun yun. Parang linya mo yun. Ganun yun.
0: Ganun yun.
1: Pero yun nga, stress.
0: Oo. Well, siguro, I guess. Pero kasi may tinatawag naman tayo na stress management.
1: Ayun, oo. Kaya siguro nabuhay or nabuo yung stress management. Para matuto tayo, i-navigate ang buhay kasama yung stress. Kasi
0: siguro,
1: nasa pagmamanage din talaga yun eh.
0: Ng stress. Siguro sinasabi doon na inevitable. Inevitable. Hindi na maiwasan na makaka-encounter tayo ng mga stressful situation. Siguro, lalo na kapag may mga bago tayong na-encounter na situation na hindi tayo familiar.
1: Yes.
0: Diba? Unless parang nag-decide ka na kaagapay to remain stagnant sa kung nasaan ka ngayon. Pero of course, growing tayo, being tayo eh. Diba? We are conquering new heights, encountering new situations in our lives na nagdadala ng stress sa ating buhay. Ibig sabihin, yung stress talagang darating at darating sa buhay natin.
1: Ayan.
0: Importante na magkaroon tayo ng kakayahan na i-manage ang mga ito at hindi totally maka-apekto sa iba pang aspect ng life natin.
1: Yes, definitely agree.
0: Ayun.
1: Sino pa next natin? So, ito rin, nakakatuwa din sagot na itong next
0: ano sabi?
1: Natin. Ayan, galing kay James Gideon Tinsay. Mm-hmm. Sabi niya, masasabi niya na nasa healthy relationship na siya. Pag lagi daw pinapakain at nabubusog ka naman.
0: Gideon, di kami naniniwala. Hindi kami naniniwala sa part na yan. Pero pag gusto mo siyang patunayan,
1: pwede kami ano.
0: Maaari naman nating itest ang iyong teorya.
1: Kung totoo ba.
0: Oo. Your thoughts dito sa statement ni Gideon.
1: Sa akin, siguro mas mapapadalas lang yung kain mo.
0: Yan. Oh. Mas masarap kasi na merong kasabay kumain.
1: Oo,
0: na
1: diba?
0: Someone you love.
1: Totoo. Dati kasi nung pa lang kami, boyfriend, girlfriend pa rin kami ng husband ko. Siyempre, di ba, parang hindi naman kayo magkasama. Tapos, parang limited lang yung mga napupuntahan ninyo, ganyan. Eh ngayon, magkasama na kayo sa buhay. Yeah. Kumbaga, pwede nyo itry kung saan-saan. Fast food, restaurant na gusto nyo sabay, alam mo yung itry.
0: Yes.
1: At nakakatuwa lang, di ba, parang mas nagigihiyang ka na.
0: Yun, that's right.
1: So yun, that's the joy. That's the joy.
0: Siguro hindi lang sa pinapakain ka ng ng taong yun kasi tinilibre ka, di ba? Pero the idea of having someone na kasabay mong kumain kahit sa simpleng pagkainan nga lang.
1: Di ba yung mga fishball, quick, ay panalo. Pang merienda, nagugutom na tuloy ako.
0: So yun, Gideon.
1: Pero yun, Gideon, pag napadaan ka.
0: Yes, bisita ka minsan. Thank you, Gideon, sa pagpapadala ng iyong kasagutan. Sabi naman ni Ara Negad, I guess ito yung yung parang isa sa mga interested na makasama natin dito sa 702 DZAS, si Ara. Sabi niya dito, when there is peace, single daw siya at sabi lang daw yun ng nanay.
1: Ayun.

0: Eh di at least, 'di ba? Na i-ano niya, na i-communicate or na i-communicate. Ang tawag doon, at least nakita na agad ni Ara na pag may peace, 'yun ay isa sa healthy indicators na nasa healthy relationship ka.
1: Oo.
0: 'Di ba? Peace that surpasses all understanding.
1: Pero siguro kapag pumasok ka sa relationship tapos na notice mo na sa pagpasok mo walang peace.
0: Mm. Maraming hurdles, maraming hurdles. Hadlang.
1: Siguro magandang reminder din sa atin na tayo mismo ang maging tagapagdala, ng mag-uphold ng peace sa relationship, 'di ba?
0: Kasi may bringer, no?
1: 'Di ba?
0: The bringer of
1: the
0: peace.
1: Bringer of peace. May salita bang bringer? Anyway, yun nga kaagapay, sa mga lugar, mga pagkakataon na aware tayo na ayo itong area na to or kapag itong nakausap ko itong taong to, lagi itong galit eh. Lagi itong may sentiment sa buhay, laging may reklamo,
0: rant.
1: Laging may complaints, rants, and all that. Maganda, hindi naman sinasabi na huwag ka makipag-relationship dun sa taong yun dahil puro negativities ang naririnig mo mula sa kanya. Magandang makipag-in fact, it's a challenge for us na makipag-relationship doon sa taong yon at maging tagapagdala ng peace doon sa relationship na mabubuo mo together with that person. Who knows, di ba? Ikaw ang makapag maging dahilan para ma-open ang kanyang eyes. Diba? Sa mga areas na hindi niya nanonotice na ay masyado na pala akong magagalitin, masyado na pala akong maraming rant sa buhay.
0: Uy, ang gandang reminder niya na kaya isa sa mga bagay din, no? Pag-pray mo, di ba? Mali mo, may kakilala ka, may nakasalubong. Nakasalubong? Bakit?
1: Baka may friend. Ka, no? Madami kang rant sa buhay.
0: Random naman, no? Hindi, ito, kidding aside, baka meron kang family member or meron kang kaibigan, may loved one ka na baka ikaw yung gamiting instrumento ng Lord, 'di ba? To bring peace, to bring love dun sa buhay ng taong 'yon, 'di ba? Kaya 'yun, maging open lang tayo sa mga ganung opportunity na binubuksan ng Panginoon, 'di ba?
1: Kasi baka minsan nagiging close-minded na tayo masyado. 'Di ba? At nagkakaroon na tayo ng prejudice towards other people na kapag naka-encounter ako ng magagaliting tao, never ako makikipag-deal sa kanya, 'di ba? Pero pwede tayong gamitin ng Panginoon to help that person be a better version of him or herself.
0: Yes.
1: 'Di ba?
0: Sino pa ang next natin?
1: Ito naman, meron pa tayong isa dito sa ating post kaninang umaga, sabi ni Kuya Gerald Kenneth Potente. Para sa kanya, madali. Pero mahirap daw bilang kabataan, lalo na sa larangan ng pag-ibig, na madalas daw nauuwi sa away, sa pamilya man yan, o sa kaibigan. Sabi niya dito, mula lamang sa Panginoon ang magandang relationship, I guess, ang tinutukoy dito ni Kuya Gerald. At sabi niya, masaya lang dapat. Your thoughts, Ab, dito sa masaya lang dapat?
0: Masaya lang dapat? Hindi.
1: Hindi po ganun. Ideal siya, pero...
0: Ideal siya, pero the reality is hindi laging masaya. Pero nagmamatter kasi na kahit hindi masaya, hindi maayos, or hindi palaging, yun nga, bed of roses without thorns,
1: yan,
0: is kasama mo pa rin siya. Diba?
1: Oh, I agree kasi. Totoo naman na, alam mo yun, parang, no, hindi po laging masaya.
0: Yung hindi lang siya nandyan for convenience, diba? Kumbaga, kasama mo siya any hurdles ng buhay mo,
1: yes.
0: Diba? Pareho kayong magta-thrive kasama ang Lord, diba?
1: At bukod doon, Abe, parang kapag mas lalong nakikilala mo nga yung tao, napapansin mo na yung mga pagkakaiba nyo at mas nagiging vocal ka na galit ka sa kanya. Na hindi mo gusto yung ganitong ginawa niya.
0: Oo.
1: Diba? And kapag nalagay ka sa sitwasyon na ganun, hindi po siya masaya. Hindi siya kasiya-saya, di ba? Mm-hmm. Kainis-inis, mm-hmm. kagalit-galit, di ba? Yun yung mga emotion na mararamdaman mo kapag napunta ka sa mga ganong situation.
0: Mm-hmm. Pero ang kinagandahan naman nun, kapag nasa ganon kayong situation dalawa, pareho kayong napuprune.
1: Yan.
0: Kasi nga, di ba, yung marriage, parang ano yan eh, lifelong pruning yan. Journey.
1: Lifelong pruning journey.
0: Hindi pa siya finish line. Nakala mo natagpuan mo na si the one. Yes, natagpuan mo na. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Diba? Patuloy kayong pinuprune ng Panginoon. Patuloy kayong pinapalago ng Panginoon sa mga pagdadaanan pa ninyong dalawa. Wow.
1: Right. Nakakatawa yung comment dito ni Kuya Vincent.
0: Ayan, yes guys. Ano ba yan? Sige, basahin mo.
1: Healthy po ba ang relationship kapag gulay ang ulo?
0: Pwede rin. Kasama yan.
1: Depende po kung masarap yung pagkakaluto.
0: Yung talaga magiging healthy ka.
1: Yes.
0: No? Pwede, di ba?
1: Oo, di ba? Siguro magiging healthy siya kapag yung luto naman na ulam na yun. Gulay man yan. Mm. O kahit sabihin na natin iba pang putahe, ay galing dun sa taong minamahal mo at nagmamahal din sa'yo.
0: Yes. Diba? That's the important part, diba? Kahit ano man ang ihanda, ihain, diba? Appreciate
1: yes.
0: it.
1: Yes. Minsan nga, kahit aminado tayo na hindi masarap yung luto niya, talagang, sobrang sarap. Pero masarap yung... Nakikinig si Ella ngayon. Masarap yung luto lagi na asawa ko.
0: Ayun. Very good.
1: Palo pag uwi.
0: Tagot ka sabi mo, hindi pala masarap ha. Wala ka ulam ngayon.
1: Ang maraming nagpadala ng... Bago pa tayo mapunta sa mangyayari sa akin mamaya. Maraming nagpadala ng sagot. Masaya natin real quick dito lang sa ating ongoing life.
0: Yes.
1: Again, Kagapay, question of the day. Paano mo masasabing nasa healthy relationship ka? Sino ba ang pwede nating basahin dyan?
0: Ayan, basahin muna natin yung mga bumabati. Yan, si Kuya Vincent Garcia. Umaga daw sa kanila at maaraw malamig.
1: Hello
0: at na
1: po.
0: Nagawa daw siya ng pizza bread for breakfast. Wow naman. At si Rest Valdo, sabi niya, good afternoon, isang maaliwalas daw na araw, watching siya from accounting office daw sa LGU Pura. Ayan, hello po sa inyo.
1: Yeah, binabati din natin si Ate Helen Alaurin, good afternoon, nakikinig mula sa Calaguas, Vinzons, Camarines Norte. Ayan. Mm-hmm. Sino pa? Ito naman, si Chloe Ramirez. Sabi niya dito, Ab, wala daw kasing ang pala yung chapsuy kaya gusto mo.
0: Pwede.
1: Pero ang sagot niya sa ating question of the day, siguro daw malalaman na nasa healthy relationship ka kapag nag-grow kayo individually and as a couple.
0: Yun.
1: At kapag nag-glow ka.
0: Ayun. Uy, ang ganda to. Isa to sa magandang indicator, no? Dahil nga, dapat yung, ano, kumbaga, parang kahit, yun nga, nasa marriage or married ka na, hindi siya dapat maging hindrance na mag-grow ka individually. Diba?
1: Akala ko dun sa mag-glow.
0: Pwede rin.
1: Yes.
0: Go, glow, grow. Yeah. Nutrition man tayo.
1: Pasok.
0: Sige, go.
1: Pero dun kasi sa glowing part, di ba? Kapag, alam mo, nasa healthy relationship ka, isa rin, ano, siguro indicator kapag mas inaalagaan mo yung sarili mo.
0: Ah, yes. Oo. Yung hindi mo nalilimutan yung worth mo. Mas lalo pang ikaw, alam mo yun, napapaalahanan na you are this, kanya.
1: Di ba? You take care of yourself better. Mm-hmm. Why? Kasi, alam mo na merong mag-worry, mag-aalala kapag hindi mo inalagaan yung sarili mo ng mabuti.
0: Yes. Diba? Oo. Yung ganda nun ah. Thank you, Ate Chloe.
1: Thank you, Ate Chloe. Marami pa na nagpadala
0: si
1: ng
0: Kuya,
1: mga sagutin.
0: Ano, si Kuya Angel Villaflor Gorospe, God bless daw. Maging si Kuya Reynaldo Rentigrado, good PM, watching daw siya sa kanilang bahay. God bless din po. Si Ate Irene Tiu Libres, ayan, nasa Saudi Arabia, nakikinig. Hello po sa inyo.
1: Ayan, happy listening po sa inyo, Ate Faustina, Frankie Habla, basahin lang natin mabilis si Ate Elisa Del Torre Raffle, nakikinig naman mula sa Cainta, Rizal. Sabi niya, in good health and sa hirap ng buhay na palagi kayong magkasama, may away at bate at magkasama kayong family sa church din daw kapag kayo ay nagsa Sunday worship. Hello po.
0: Hello po. Si Kuya Federico Termulo Jr. Sabi niya, hello. Ah, healthy. Healthy po ang relationship. Kahit gulay ang ulam, basta may pork.
1: Hindi ba na sagot? Naguluhan ako dun.
0: Di ba pala yun? Pero ito bumabati ng Good PM si Ate Remy Ibardeloza. Ayan, hello po sa inyo. Si Emmanuel Barco, sabi niya, when both of you could withstand or outgrow each other's shortcomings and imperfections with patience, that is when you are in a healthy relationship. Further, when both of you learn to yield with what the Lord wants in your relationship.
1: Beautifully said, Kuya Emmanuel. Mm-hmm. Ito naman si Akoni. Para sa akin, Ate Joy of Dubai na Dubai UAE ang nagpapadala ng kanyang kasagutan. Nakikita sa inyo ang fruit of the spirit. Mm-hmm. Love, joy, peace, patience, kindness. Kahit may challenges, may inner peace ka pa rin. Binabati niya ang colorful friends na sina Renzi, Eva, Lai, Melissa, Jean, Aileen, especially kay Mabel Grace Soriano na malapit nang mag-asawa kay Tito Will. At hello din kay Mama Ila Soriano of Valenzuela, Philippines. Happy listening po sa inyong lahat.
0: Happy listening po. Ito, last na. Babasahin natin kay Lirsp. Sana basa ba? Tama basa ko. Lirsp Serrano. Ayan. Sabi niya, malalaman mo na sa healthy relationship ka kapag hindi lang care ang naibibigay, kundi meron ding reverence na naibibigay sa both side. At kung naipapakita ang totoong kayo, yung pagiging makulit, witty, and pabebe. Kasama talaga yun, oo. Oo nga naman, kasi package yan, di ba? Hindi pwedeng, hindi mo to gusto, tas ito.
1: Yeah, correct.
0: Part and parcel. Ayun. Thank you po.
1: Thank you po. Naku, daming nagpadala ng kanilang mga kasagutan at sadyang mabilis ang ating oras. Overall, we can say na bilang mga tao, tayo ay relational beings.
0: Yes.
1: Diba? Mahalaga sa atin that we get to have a good relationship with the people around us. With that, kaagapay, allow us to leave you with a beautiful verse sa Ecclesiastes chapter 4, verse 10. Sabi doon, two are better than one. If either of them falls down, one can help other up. Beautiful verse kaagapay, no? To remind us that relationship is meant to build up and not tear us down.
0: Ayun, napakaganda, no? To build up and not to tear us down. Ayan, maraming salamat mga kaagapay sa pakikipagkwentuhan nyo sa amin ni Wen ngayong hapon. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga sumagot sa ating question of the day. Ayan, thank you so much po. At sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, maging kay Jabez Mancho. At sa ating Bukawe Transmitter Site team, thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: When Mark Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited.
0: Bye!
2: Inspirations Unlimited. 702 Agapay ng Sambayanan. 702 Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Nasubukan mo na bang magsipilyo gamit ang non-dominant hand? Halimbawa, kung kaliwa ka na sanay, gagamitin mo yung kanang kamay. Halika, let's reflect on that. Ako si Jo. Ang atin pong text ngayon is mula sa 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Again, that's in 2 Corinthians 12, verse 9. Sa passage po na ito, may big reveal si Paul. Sinabi niya na meron siyang thorn in the flesh. Pero hindi niya dinetalye kung ano man itong pagsubok na to. Basta thorn. Thorn na hindi mawalang-wala sa kanya. And it was out of his comfort zone. He feels limited, probably in pain. But that was not made clear. Ito ba ay in flesh, in principle, pero kasi nga, thorn in the flesh. So maraming nag-iisip na ito ay sa pangangatawan. At tatlong beses niyang inilambing sa Lord na siya ay pagalingin. Maaaring sakit, maaaring kahinaan, o matinding physical limitation. Tatlong beses na ipinanalangin na alisin ito. And the Lord answered him in a very specific manner. At hindi ito yung pag-alis ng tinik, kundi yung kanyang pangako. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Itong thorn in the flesh ni Paul, hindi kayang inuman ng paracetamol o pain reliever, tapos ay mawawala na. Ibig sabihin, sasagot na ito ng Panginoon sa 2 Corinthians 12:9, hindi kailangan alisin ang limitasyon, ang kahirapan para maranasan mo, makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. And the Lord sometimes puts us out of our comfort zone. May mga bagay na nakasanayan tayo na ginagawa. Classic example na nga lang dito, kapag ikaw ay natapilok, diba, masakit yung paa mo. So, ang force na tatanggap ay yung sa kabila na hindi natapilok. Isa pa, kapag nawala ng tubig, o nasira yung ref, o nag-brownout, o yung baterya ng sasakyan, nag-diskarga. Minsan nalalagay tayo sa sitwasyong inconvenient. Pero yung mga ganyang sitwasyon, level 1 pa lang yan. O baka nga, nasa intro level pa lang. Basic. Kumbaga, madaling ma-overcome. Pero paano kung the thorn that never goes away? Yung paulit-ulit, pabalik-balik, o hindi na nawawala. At marami sa atin ang nakakaranas nito. Ang pagsubok, ang thorn in the flesh, hindi nangangahulugang hindi na tayo mahal ng Panginoon. At paalala na sa gitna ng lahat, kasama natin ang Diyos. Hindi magiging hadlang kailanman ang pagsubok sa pag-ibig ng Diyos. Minsan sinusubok ang ating pananampalataya, hindi para tayo ay pabayaan, kundi para lumalim ang ating tiwala sa Kanya. At sa panahong ang pakiramdam natin, pagod na, kulang na, ang paalala ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat. Sa pang-araw-araw na naiisip natin, ang daming kulang. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hindi kailangang maging malakas sa ating sarili, dahil sa Kanyang biyaya, doon tayo tumatatag. Ito po yung magpapatunay na sa mundong ginuglorify yung strength, yung victory. Ang faith nagtuturo sa atin ng pag-amin sa kahinaan at mas nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nito. Kapag tayo ay nasasaktan o nahihirapan, the Lord is close to the brokenhearted. Sabi rin po yan sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When our hearts are broken, whether by grief, by loss, by failure, suffering, betrayal, we often feel alone, but this reminds us na God is closest when we are most broken. And He is not just a distant observer, He is a present comforter. Nakakakitaan ko ng kalakasan ang isang babaeng leader na meron siyang anak na PWD, tapos yung kaniyang anak requires critical attention. And yet, sa gitna ng mahirap na sitwasyon, nakakaiyak na season, meron siyang space para huminga, para mag-grieve, at the same time, maranasan ang unspeakable joy. Sa kahirapan ng buhay, nakakaranas siya ng kasiyahan. Dito lang napapatunayan na sa gitna ng ating kahinaan, doon nahahayag ang kalakasan ng Panginoon. yung mga nawala ng mahal sa buhay. Sa kabila ng napakalungkot na karanasan na to, nagagawa pa rin nila na maging masaya. Nabibigyan sila ng mga dahilan ng Panginoon kung paano maging masaya. At natututo tayong umasa hindi sa sariling galing, kundi sa biyaya ng Diyos na sapat siya sa bawat sitwasyon. At mapapa-oo tayo, no, na wala talaga tayong maipagmamalaki. Dahil ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang biyaya at ng kanyang kahabagan. Sapat po ang biyaya ng Panginoon. Hindi niya ipinangakong aalisin ang lahat ng pagsubok, ng hirap in an instant, pero tiniyak na ang sapat ay ang kanyang biyaya para tayo makalakad araw-araw, para ma-survive natin yung isang araw. Di ba minsan nga kapag sobrang bigat ng pagsubok, ang panalangin mo na lang, Lord, mairaos ko lang ang bawat araw. Mairaos ko lang ang isang araw na ito. At sinasabi sa atin ng Panginoon, kakayanin natin ang lahat ng pagsubok. Ganito naman ang mundo, imperfect, maraming available na thorn in the flesh, ang never-ending na pagsubok sa buhay, hindi nawawala. At ang mahinang bahagi ng katawan, yung counterpart nun, ang magiging source ng kalakasan. At ang ating kahinaan, ang thorn in the flesh, ay maaaring blessing. Hindi ito kabiguan. Blessing kasi ito yung pagkakataon para maipakita ng Diyos sa atin yung kaniyang kapangyarihan, na ang kaligayahan ng tao ay hindi dedepende sa perfection, sa kayamanan, sa kasisikatan, sa kasaganaan. At ang pagsubok ay opportunity para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi kapag lahat ng bagay maayos, madali tayong nananangan sa sarili nating galing. Maraming mayayamang mga bansa ang magpapatunay na bibihira na lamang silang magsimba o i-express yung kanilang pananampalataya kasi they feel like they are already self-sufficient. At kapag dumaan sa apoy ang isang tao, natututong kumapit sa Panginoon. Dalawang bagay, kumapit o maging mapait. Ano ang pipiliin mo? Kapag dumaan ka sa sitwasyong out of your comfort zone, alalahanin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat sa araw-araw. Madalas kasi ang dahilan ng pagkawala natin sa comfort zone ay yung pagbabago ng buhay, di ba? Pagkawala ng routine ng dati nating nakasanayan. Pero sa kabila nito, merong bagong pagtitiwalaan. Sa kabila ng mga plano na nasira, merong pag-asa. Sa gitna ng mga thorn in the flesh o tinig na hindi mawala-wala, ang joy na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay, ang kayang makapagpuno nito. Kaya nga po, kagaya ni Paul, pwede nating i-declare, "Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." 2 Corinthians 12 verse 9.

0: Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa pagpapatuloy po ninyo na kami ay tulungan, kami ay iangat, kami po ay i-encourage sa kabila ng napakabigat na sitwasyon. Dinadalangin ko po siya na kasalukuyang dumaraan sa mabigat na season na ito, a season that is out of his or her comfort zone. I pray, Lord, that they will be able to realize na lagi po kayong nariyan. Kasama niyo po sila. Never po kami na nag-isa dahil kayo po ay laging namin kasama at laging niyo po kaming inaalala. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng patuloy na kalakasan, ng sigla, ng inspirasyon at ng kababaang loob na magpatuloy sa buhay at aminin na apart from you, we cannot do anything. It is only through your grace and through your love that we can stand and say, thank you, Lord. Thank you for enabling us to brave the day. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga ni Haring Solomon, there is a time and season for everything. Pero sa gitna ng season na to, ang nakakatuwa sa bawat space ng season and even through that season, in and out of season, laging naroon ang Panginoon. Tandaan po ninyo na hindi po tayo iniiwanan ng ating Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan sa ere. Kasama po natin siya. At ang kailangan lamang po natin ay manalangin, manampalataya, umasa sa kanyang kakayanan. Nawa ay maging isang encouragement po itong episode na ito at makapagbigay sa iyo ng dahilan upang ikaw naman ay ngumiti at mapagaan ang bigatin sa iyong damdamin. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you at magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Wednesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Kaagapay, kumusta ka? Ngayong Wednesday morning, ito po si Kayla Escalante ang inyong Wednesday. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan ng live na live sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong transistor radio, sa inyong PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho sa kanilang mga car stereo. At syempre sa ating online streaming sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download ng ating mobile app, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre ang ating mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello, hello din po sa mga nanonood sa ating live streaming sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Aba, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, barkada, churchmate at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday afternoon, Wednesday morning. I-share nyo na rin po mga kaagapay ang ating episode para naman po masubaybayan din tayo ng iba pa nating mga kaagapay. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, welcome po dito sa Family Matters sa Wednesday edition at samahan nyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan. At basa lang ako ng ilan nating mga kaagapay na present na dito sa ating Facebook live streaming. Siyempre si Pastor Romel Guevara ay nag-hello sa atin. Hello po Pastor Romel and kay Ate Susan. Kumusta po kayo? Kay Ate Cleo Alfonso, nakikinig na rin daw siya habang kumakain ng breakfast. Si Ate Karen Damian mula sa Japan ay nag-good morning na rin sa atin. Aba, good morning din po sa iyo Ate Karen at kumusta po ang weather dyan sa Japan. Kaagapay, ipadala nyo na rin po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe at babasahin po natin yan dito sa ating programa. Very exciting at I'm sure ay mabless tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga dahil ang dami nating naririnig no na mga balita, madami nating mga chaos na nararanasan in life. Pero paano nga ba makita yung kapayapaan, yung peace, paano natin mararamdaman yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon? Finding peace, kaagapay, yan ang ating topic for today. Kaya join ka na kaagapay, tuto ka lamang dito sa ating programa. And of course, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Meron po tayong makakasama upang makakwentuhan. At very excited ako kaagapay na muling makasama dito sa ating programa itong ating kaagapay na ito. Siya po ay isang events and TV host, comedian, and someone na deeply passionate about building meaningful conversations and communities. Mga kaagapay, atin pong i-welcome muli si Ate Eileen Cubello. Hello, Ate Eileen.
1: Hi, mga kaagapay. Good morning and I'm happy to be back dito po sa ating show na Family Matters. So, saan mang sulok ng mundo tayong lahat, good morning po sa inyo and I'm very happy to be here.
0: Yon, welcome po dito po sa Family Matters again. At Eileen, para lang makita ng mga kaagapay natin ng iyong kagandahan, isod lang daw po tayo ng konti.
1: Ganito ba?
0: Yan, no po.
1: Okay.
0: And very colorful si Ate Eileen ngayong Wednesday. Ganyan ka-colorful ang topic natin for today. Pero bago tayo magsimula, Ate Eileen, baka meron kang gusto i-shout out.
1: Wala naman. Gusto ko na i-shoutout yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Also, of course, nandito po sila Ma'am Rosalinda Ohano Manzano. Good morning po sa inyo. Ma'am Judith Valdez Jimenez, Miss Edna C. Tenco, Miss Sol Lazo, and of course, Miss Faustina Frankie Habla. Good morning po, and sana po masiyahan kayo sa ating topic for today's conversation.
0: Yes, amen. Oo, dami na nga po nga bumabate dito sa ating ongoing Facebook Live. Kaya kaagapay, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga komento, mensahe at i-share ang ating episode for today dahil nga ang ganda ng ating topic, finding peace. Pero bago yan ay basahin muna natin ang salita ng Panginoon. Ito po ay mula sa John chapter 14 verse 27. Ako po ang si Ate Elin po ang babasa ng NIV at ako naman sa Magandang Balita Biblia. Muli kaagapay mula po ito sa John chapter 14 verse 27.
1: All right. So Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid."
0: Sa Magandang Balita Biblia naman, kaagapay, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Muli kaagapay, from John chapter 14 verse 27. Di ba napakagandang promise yan ni Jesus na ibinigay niya during nung siya ay paalis na physically. Nangako siya ng kapayapaan at ang maganda dito ay yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ganun pala yun, no, na hindi nakadepende sa sitwasyon, sa tao, sa bagay, yung tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon.
1: True, pero aminin natin na ang hirap talagang hanapin ng peace.
0: Agree.
1: Sabi nga nila, kahit magkaroon ka ng malambot na kama, malamig na kwarto dahil naka-split type aircon ka, masarap yung kinain mo, no? The whole day, meron kang, kahit nga meron ka ng asawa, magandang trabaho o career, hindi talaga nito mabibigyan ng assurance,
0: yes,
1: yung isang tao o yung mga buhay natin that we would find or we would feel peace. Naranasan mo na ba yun, Kayla, na yung okay ka naman, pero paggabi, hindi ka makatulog?
0: Yes. Opo, talagang mag-agree ako dyan na may mga ganyan talagang moment sa buhay natin. And I'm sure ang ating mga kaagapay ay makaka-relate dyan. Kasi minsan, ang ingay ng thoughts natin.
1: True.
0: Oo, and the hardest part niyan ay hindi natin yun kayang patahimikin ng sarili lamang
1: natin. At ang daming factors kung bakit maingay yung thoughts. Pero ang ganda din kasi, doon nga, yung verse po na binasa natin kanina, it was not said by anyone. Hindi ng mga disciples or ng mga Pharisees doon sa Bible. Si Jesus mismo yung nagsabi na napakaganda po. To be honest, nung bata ako, wala naman akong pakialam sa peace. Kasi parang, ano ba yung peace? Parang gusto ko pera, di ba? Or love. Pero sa totoo lang, kahit meron ka po ng mga bagay na yun, pero kung hindi po payapa o hindi po kalmado yung puso natin, yung spirito natin, ang hirap-hirap pong magpatuloy. Pero ang ganda po nung sinabi ni Jesus na hindi niya sinabi na bibigyan niya daw tayo ng peace kapag okay at kalmado yung sitwasyon sa buhay natin. But Jesus will leave us peace in all circumstances that we have in life. So ibig sabihin, even dun sa mga point na magulo yung utak mo, o kaya may mga pinagdadaanan ka, o problema, o nasusubok ka ng buhay, maaari mo raw maranasan yung kapayapaan. Grabe, sobrang ganda nun.
0: True. Very comforting itong word na to mula sa Panginoon, no, na ang dami natin iniisip bilang tao, trabaho, relationship sa ibang tao, bills, kung mababayaran na ang mga Judith.
1: True.
0: Diba? May marami tayong what if, marami tayong why, marami tayong paano to, pero yun nga yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon noon ang kanyang ibinibigay sa atin. Nasa kanya pala talaga manggagaling yung peace. At ito ay kakaibang peace.
1: Yes, yung sabi nga nila, peace, sabi sa Bible,
0: yes,
1: peace that transcends all understanding.
0: Imagine, yes. Na hindi natin maintindihan minsan na, ba, ang gulo-gulo ng paligid, pero bakit ako panatag ako?
1: Yes.
0: Yun pala yung peace na nagmumula sa Panginoon.
1: True. At ito yung peace na hindi mo pwedeng dayain.
0: Yes.
1: Kasi may mga peace na, kasi nag-meditate. Ang dami kasi, alam mo sis, nung nag-pandemic, di ba? Totoo naman, hindi ko alam kung naranasan mo yun. Kasi ako, na-experience ko yun. Parang nagkaroon ako ng mga anxiety,
0: yes.
1: Nagkaroon ako ng mga mild depression. Actually, during the pandemic, I was diagnosed with mild depression.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, isolated ako. And obvious naman po, mga kapa, kapanali. Mga kaagapay na ang tawag, sasabihin ko sa nakapanatag. Iba pala yun, brand ng milk. Pero anyway, nung pandemic nga po, syempre, lagi po akong mag-isa kasi nga 'di ba, mayroong social distancing.
0: Mm-hmm.
1: Tapos parang obvious naman na I am an extrovert talaga.
0: Mm-hmm.
1: That's my personality. So hirap na hirap po talaga
0: mm-hmm.
1: ako. And so, to make it short, kinailangan ko na ng tulong ng mga counselors, 'di ba? Kasi nung mga time na 'yon, hindi lang naman ako yung tinatamaan eh. Parang halos lahat tayo.
0: True.
1: Pero sabi ko nga, iba yung kapayapaan.

0: po siya, hindi lang po sa mga mukha natin, kundi po dun sa buong pagkatao natin. Well, in fact, sabi nga po dito, if you read the Bible, you're not just reading any words, but Jesus himself.
1: Mm-mm.
0: Kasi, di ba sabi nga po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
1: Mm.
0: So, it was really the Lord na yung binabasa natin, tinatake in natin, at talagang nag-eminate po sa ating buong pagkatao. Kaya po, iba talaga yung tao na babad sa presensya
1: yes.
0: ng Panginoon.
1: Amen.
0: So, mo yun.
1: True. Lalo ngayon, no, sa panahon natin ngayon na ang dami natin naririnig na mga negative issue, maaaring hindi instantly mawala yung chaos sa paligid. Pero alam natin yung kapanatagan natin ay nakadepende sa Panginoon, yung kapayapaan niya. At ang ganda nung sa last part ng ating binasa, yung bilin sa atin na huwag mabagabag.
0: Yes.
1: Do not be afraid. Dahil nga naman, ano pa ang dahilan natin para matakot? Eh, alam natin, nakasama natin palagi ang Panginoon at yun nga yung peace na nagmumula sa Kanya ay laging ibinibigay niya sa atin. So, kaagapay, kung ikaw man ngayon ay merong pinagdaraanan, nasa chaotic season ka ng iyong life, John 14:27, ang kapayapaan ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin.
0: Amen.
1: Simula pa lang to ng ating
0: true,
1: kwento.
0: True, parang palaban na yung ano natin. No? Pero speaking of peace po, no, hindi lang naman po yung mga personal problems natin, if we are aware din, syempre, nandito tayo sa Pilipinas, marami talaga nangyayari. And the other day, nagkaroon po ng malakas na lindol sa Mindanao. And for sure, kung ikaw yung nasalanta nung lindol, talaga ang hirap nung sitwasyon mo ngayon.
1: Agree.
0: Pero hindi namin kayo sinasike or sinasabi na, oh, i-meditate mo lang to, magiging okay ka. Pero nandun po yung assurance na sa lahat po ng pinagdadaanan natin, bagyo, apoy, sunog, lindol, o kahit heartbreak pa yan, kasama mo si Lord.
1: Amen.
0: At siya yung magbibigay ng kapanatagan sa iyo, kaya hindi mo kailangang matakot at mabagabag. Yun.
1: Amen. Gaya nga ng sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Sonia Bargola. Amen daw. Peaceful heart and mind. Even na maingay ang mundo, ang daming worries sa buhay na ito. At si Kuya Severino Mamaklay ay nag-God bless sa ating lahat. Maging si Ate Terry Panganiban ay nagbumabati sa atin ng magandang umaga. Si Ate Merlin Guillermo ng Family Matters Thursday Edition ay nakatutok din ngayon. Again, kaagapay, ang ating topic for today ay finding peace. At una natin nga pag-uusapan, no, Ate Eileen, mga kaagapay, bakit nga ba minsan ang hirap hanapin ng kapayapaan? Una na, ay dahil daw baka we might be living 5 steps ahead.
0: Nako
1: yung mga overthinker dyan. Overthinker ka, Ate Eli.
0: Yes.
1: Ang dali.
0: Kaya nga ako yung anxiety ng pandemic. Actually, hindi lang ng pandemic. Talagang ever since.
1: Uh-oh.
0: Alam mo, sobrang OA ko na mahilig kasi ako magplano. Pero hindi naman ako yung parang OCD na talagang dapat ayos-ayos yung plano. Pero sa lahat po ng bagay, mahilig po ako magplano. At well, in fact, kakaplano ko, pati yung mga pangit na pwede mangyari, naplano ko na. Minsan, wala namang problema, pero nagkakaroon ako ng problema.
1: Yes.
0: Kasi, siguro po sa line po ng trabaho ko, and sa experience ko din po in life, I tried to train myself to have the ability to anticipate.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi ako pwede na walang backup plan eh.
1: Yes.
0: Hindi ako pwede walang plan B to Z. Pero ang problema nga, kahit anong perfect nung plano mo, hindi talaga yun yung assurance na magiging okay ang lahat. And yun po, hirap na hirap ako kasi ang daming mga bagay na hindi naman kailangan ikaw-worry, pero winorry ko yun.
1: Advance tayo mag-isip, yung mga overthinker.
0: True. And kasi siguro, Kayla, parang natatakot kasi akong mag-fail.
1: Mm-mm.
0: Natatakot din kasi akong, kaya ako natatakot mag-fail kasi ayoko ma-reject.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Kaya magpapaka-advance ako. Pero yun nga, kaka-advance mo, nasira mo naman yung now.
1: Yes.
0: Alam mo yun, parang most of the time, a lot of people are chained by the world to really focus on what's ahead. But we don't know how to live anymore in the present. Kaya sobrang sayang.
1: Yes. Mm-hmm. Oo, totoo na tayo. Ako rin po ay overthinker. Bilang tao, we have this tendency na problemahin na kahit yung mga bagay na wala pa

0: Naman, isipin na yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. At yun nga yung gaya ng sabi ni Ate Eileen, dahil doon sa kakaisip natin, ang nangyayari, nawawalan tayo ng peace.
1: True.
0: Kasi kakaisip, kaka-worry natin, worry ng worry tayo. At minsan nga, hindi natin na-enjoy yung present dahil isip tayo ng isip sa future.
1: Yeah, tsaka wala pa, pagod ka na, nakakaloka.
0: Nadedrain ka na agad.
1: True. Oo. Ano lang po siya, hindi lang siya, ano, parang mentally draining, emotionally din.
0: Yes.
1: Sobrang nakakapagod siya. But also at the same time, na-realize ko sa sarili ko, na-addict ako mag-worry.
0: Mm-mm.
1: Kasi ano talaga, pero sabi naman sa Bible, sabi nga ni Jesus, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself.
0: Yes.
1: Kasi kung tayo yung mag-aalala para sa kinabukasan, mauubos yung ngayon.
0: Mm-mm.
1: And sayang, 'di ba? Sa totoo lang, hindi naman po natin kailangang ma-stress dahil sa mga nangyayari sa panahong to. Pero na-stress tayo dahil dun sa 20 things na inisip natin na posibleng mangyari. And aminin mo yan, maski ikaw. Lalo na kapag hindi ka sigurado sa ibang bagay.
0: Yes.
1: Or maybe sa ako, before kasi sakit ko po yun, yung hindi ako sigurado sa isang tao na gusto ko or sa isang trabaho na ina-applyan ko. Pero sino po bang nagsabi na kailangan nating alalahanin? Oo, kasi sa totoo lang, kahit anong gawin po natin, may mga bagay po tayo na pwedeng makontrol.
0: Mm.
1: Pero konti lang yun. Mas malaki yung mga hindi mo kontrolado.
0: Mm-mm.
1: Kaya sabi ko nga nung nakaraan na bumisita ako dito, in this season of my life, I have really learned the hard way to trust in the Lord.
0: Mm-mm.
1: And alam mo, mga kaagapa, ang hirap talaga magtiwala kay Lord kahit dun sa mga maliliit na bagay.
0: Mm-mm.
1: Ikaw, nadadalian ka ba?
0: Kung meron pong nadadalian.
1: Shout out sa'yo.
0: Kasi talaga may tendency tayo na tayo, akala natin tayo yung all-knowing.
1: True.
0: Na tayo na, Lord, ako na lang po magkakontrol, alam ko na po. Pero ang totoo naman, hindi natin alam.
1: Diba?
0: Ang nakikita lang natin yun ngayon, yung mamaya nga mangyayari, hindi natin alam eh. Pero si Lord, kita na yun.
1: True.
0: Pero tayo, hirap tayong mag-tiwala sa Panginoon na parang hindi natin siya kakilala.
1: Oo, pero kasi alam mo, sa totoo lang, parang human tendency talaga.
0: Yes.
1: Kasi na mag-alala kayo. Mm-mm. Na parang, hala, paano mamaya?
0: Paano mamaya?
1: Diba yung mga magulang nga natin, naku, paano ito mga anak ko pag lumaki na? Nagbuntis ka pa lang, diba? Naku, paano ito pag lumabas?
0: Paglabas
1: naman, paano ito pag lumaki?
0: Diba?
1: Naisip mo na yung
0: college. Yes.
1: Which is, I think, normal. Pero pag naging Kristiyano ka, pag nakilala mo po ang Panginoon, matututunan mo talaga na mas masarap at madali po ang buhay kung ipagkakatiwala mo kay Lord.
0: Amen.
1: Yung mga bagay-bagay.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang daming pagkakataon na parang, Lord, tumabi ka, ako na to.
0: Ako na to, Lord, itabi mo, ako na
1: oo,
0: to.
1: Oo, kasi Lord, mas marunong ako sa'yo, teka lang. Pero hindi
0: yes,
1: talaga, eh, diba?
0: So, mas lalo tayo magkakamali pag ganun yung mindset natin. Kaya nga, ipagkatiwala talaga.
1: Oh my gosh, magkakamali. Amen. Amen to that.
0: Sabi ni Ate Merced Mataro, minsan talaga napapangunahan natin si Lord sa mga plano niya para sa buhay natin. Kaya ang hindi nakaka-frustrate, kaya nawawala ang peace.
1: Parang
0: kaya,
1: hindi lang po minsan. Parang
0: madalas. So, so yun yung number one, kaagapay, no? Tayo ay nagiging overthinker. Tayo ay nag-live, namumuhay tayo 5 steps ahead. Minsan nga, hindi 5 steps ahead.
1: Oo, mga 20.
0: At pangalawa, old emotions still linger.
1: True. Ay,
0: minsan nakala natin okay na tayo. Minsan nakala natin nakamove on na tayo. Okay na, Lord, nalimutan ko na po yung pain na yan. Kung meron dreams na hindi natupad, okay na po, Lord, nandito naman na po ako sa, okay naman po itong kinalalagyan ko. Pero minsan, aminin natin, kaagapay, na bumabalik sa atin yung pain or yung emotion na nakalipas na at ninanakaw nito yung peace sa atin, yung mga unresolved na situation, yung mga painful event, minsan nagre-replay sa utak natin. And minsan nga, nananakaw nun yung kapayapaan na meron tayo.
1: Yes, at hindi lang kapayapaan, eventually, yung maayos na relationship mo sa ibang tao, pwede ring maapektuhan. Lalo na kapag na-trigger ka. Alam mo, Kayla, naranasan ko, no, na kasi ang dami ko po talagang naranasang hindi maganda sa buhay. And so, parang there was a point or a season in my life where I was seriously seeking healing talaga. Mm-hmm. And shout out po no sa mga sa family natin sa Living Waters Philippines, mm-hmm, kasi talagang natulungan nila ako. But I've also learned that healing is a lifelong process.
0: Yes.
1: Hindi ibig sabihin na oh nag-retreat ka, nagpa-counseling ka, pag okay na yung pakiramdam mo, okay na. Kasi alam mo, natutunan ko, akala ng marami kapag umokay na yung pakiramdam mo, magaling ka na.
0: Uh-uh.
1: Pero hindi pala porket tahimik na yung sugat mo ay ibig sabihin okay na. Minsan or madalas, kailangan mo pa ring dalhin kay Lord ng tuluyan para siya yung magpagaling. Mm-hmm. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi napakarami pong sugat ang akala ko okay na dahil busy ako sa work, dahil mm-hmm nakapagbakasyon na ako, dahil meron naman sumalo sa akin na kaibigan o bagong relationship, only to find out na eventually, pwedeng makutkot yung sugat.
0: Yes.
1: Eh. Tapos magiging trigger point mo siya. Mm-hmm. Tapos yun na yung magiging cause na bigla ka na lang sasabog. Naranasan mo ba yun?
0: Yes, oo. Kaya nga, I agree, Ate Elina, talagang sa Panginoon natin hanapin yung healing.
1: True.
0: Talagang isurrender natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Kasi kung tayo lang, lagi tayong sasabog.
1: Oo. Yes. Pero hindi namin binavalidate po yung mga yung mga pain na nararanasan natin. Kasi baka naman sinasabi nyo, grabe naman kayo, nasasaktan na nga ako ngayon, dalhin ko kayo. Eh, hindi ko nga magawa yun sa okay lang po, take your time.
0: Yes.
1: Well, in fact, gusto ko lang i-share, no? Kasi alam nyo po, isa po akong fur mom. Mm-hmm. And shout out po sa mga fur mom na nakikinig at nanonood sa mga oras na to. Pero recently po, namatay kasi yung alaga kong pusa, si Conan. And then, sobrang lungkot ko talaga. Mm-hmm. Tapos, napansin ko na after nung namatay si Conan, bigla na lang ako umiiyak. May mga time na lang na bigla akong parang nalulungkot. Pero kapag naman pag mag-isa ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag ka naman nasa trabaho ko, okay lang ako. Tapos na-realize ko na possible kasi na meron akong mga naging unresolved na issues.
0: Mm-hmm.
1: At mga na hindi naman related kay Conan sa pusa. Kasi nga po, ang naging issue ko talaga is yung rejection and abandonment.
0: Mm-mm.
1: Ever since I was young. Tapos natitrigger kasi yon, kasi nga ang daming factors, may mga kamag-anak akong dumating dahil sa probinsya at kung ano-ano yung mga pinagsabi, na hindi mo kasi talaga makokontrol tong mga bagay na to. Eh. Pero ang isa pong nakita ko naman, kapag ikaw ay nasa Panginoon at si Lord talaga yung bumabalot, yung presensya niya yung bumabalot sa buhay mo, sa puso mo, kahit anong dilubyo yung dumating, kahit anong sabihin ng ibang tao at maranasan mo, okay ka.
0: Mm-mm.
1: Or kung di ka man okay, ma-handle mo siya ng tama at makakapag-respond ka ng maayos.
0: Yes.
1: Usually kasi pag na-trigger ka, awayin mo na lang sila eh.
0: Oo, sasabog ka na lang talaga.
1: Oo, marami akong naaway kasi na-trigger ako. And hindi kasi po pwedeng lagi nating i-excuse na, hindi na-trigger lang ako kaya ako ganito.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi, I believe hindi siya makakristyanong pamumuhay. Kasi at the end of the day, kahit naman, di ba sinasabi natin, meron kasi akong period ngayon sa mga babae, kaya dapat intindihin mo ako na masungit ako today. Di ba may mga ganon? Pangit yung gising ko, gutom ako. Di ba? Tama, mali. Pero, sabi nga nung kaibigan ko na si Mark na umuwi na kay Lord, kahit may period ka, gutom ka, may pinagdadaanan ka, may Holy Spirit ka.
0: Amen.
1: So, hindi po excuse na meron tayong pinagdadaanan para po sungitan yung mga tao sa palig. Sorry, kasi guilty ako dyan.
0: Guilty tayo.
1: Oo. Madali po ako matrigger. Na po. Sorry po dun sa mga hindi po makakomprehend ng maayos. My gosh, may patience. Pero yun talaga, may pinagmulan yung trigger.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi dahil may sugat ka, may karapatan ka ng manakit ng iba.
0: Ay, totoo po. Yun nga, naapektuhan minsan yung relationship natin sa ibang tao. Kaya nga, mahalaga na isurrender talaga natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Sabi ni Ate Karen Damian, yung di malimutan yung pain, bumabalik minsan. Pero salamat sa Lord na merong Holy Spirit na mag-urge sa atin to move on and be okay. So,
1: yes.
0: That's the word, surrender all to God. O kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay merong pinagdaraanan, yes, naiintindihan po namin yung pain na nararamdaman po ninyo, yung bigat. Pero yun yung ang reminder sa atin na i-surrender natin sa Panginoon yung bawat emotions na ating nararamdaman. At pangatlo, ito sa ating mga young adult, yung mga 30-hen, 40-hen, nararamdaman natin to, constant comparison.
1: Amen.
0: Yes. Mm-hmm. Yung pagtingin natin sa milestones, sa success ng ibang tao, eh yun pala ay nagbibigay sa atin minsan ng pressure. Hindi pala minsan, madalas ng pressure sa atin. And bilang tao, ang laki ng tendency natin na mag-compare na bakit siya ganto na yung sahod niya, bakit siya meron ng asawa, meron ng jowa, may sarili na siyang pamilya, bakit ako, Lord, ganto pa rin, nandito pa rin po ako sa gantong season. Yung pag-compare natin sa journey ng ibang tao, ay nakakanakaw ng peace na meron tayo.
1: Yeah, and ano po tawag dito, hindi po talaga, cliche as it may sound, huwag mo talagang i-entertain yung comparison. Mm-hmm. Not even a single bit of it. Bakit? Because it actually steals. Yung comparison po yung nagnanako nung kapayapaan sa puso natin. Kasi instead po na mag-focus tayo sa kung ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, nadadivert yung focus natin sa kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay ng ibang tao. At naiinggit tayo. Mm-hmm. And guilty po tayong lahat dyan. Kasi okay ka naman, pero pagtingin mo ay, 'di ba? Nawawala yung contentment.
0: Yes.
1: Kaya nga po parang mahirap po talaga. Ako kasi lumaki ako sa isang pamilya na pinagkukumpara-kumpara kaming magkakapatid, magpipinsan. Naalala ko nung bata ako, laging kinocompare sa amin yung mga itsura namin. Mm-mm. Ang hirap po talaga noon. Pero isa po sa mga natutunan ko, and na-realize ko pala habang tumatanda ay yung mga sugat o yung mga bagay na naranasan ko nung bata ako, pwede mo siyang dalhin hanggang tumanda ka na hindi mo namamalayan.
0: Oo.
1: Kaya kailangan po talaga nating ingatan ito. And tayo naman po, limbawa po, may mga magulang po dito nanonood at nakikinig, huwag niyo po kayong magpagamit sa kalaban. Huwag niyo na po i-compare yung mga anak niyo kasi ang hirap po talaga, nabibit-bit po nila yan hanggang pagtanda nila. So, yun po. And ako naalala ko lang, no, Kayla, meron kasing, ako nag-host kasi ako ng mga events.
0: Apo.
1: And as of now po, I'm still single, but I'm really, really happy. Pero aminin ko po, meron pong time kapag nag-host ako ng mga weddings, ganyan, napapatanong ako kay Lord, na Lord,
0: kailan kaya?
1: Oh, baka naman, diba? Pero recently, nagbago po talaga yung posture ng heart. Kasi mga more than a year na, when I started to surrender to God, kasi nga, na-realize ko na hindi naman po talaga lalaki o asawa at pamilya ang makakapagkumpleto at buo sa akin, kundi
0: Amen.
1: Po si Lord.
0: Amen.
1: Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-asawa. Pero depende po yan eh. It's just sa mga panahon na to, okay po ako na, na kaming dalawa lang po ni Lord. Tapos meron po ako na-attendan na na wedding no isang beses. Tapos sabi sa akin nung couple, kasi Christian wedding eh, so pray, ganyan-ganyan. Nung nagtitingin ko sila dun sa mga suppliers, nung ako na po yung pinapasalamatan, sinabi po nung bride na hindi ka nakalimutan ni Lord.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi ko naman hinihingi yung prayer na yon. Pero ang sarap po sa pakiramdam na marinig na hindi ka nakakalimutan ni Lord. Mm-hmm. Kasi madalas, when another person's prayer is answered, we forget that God is also working in our lives. And also at the same time, it doesn't mean that He answered another person's prayer is that He forgot yours.
0: Mm-mm.
1: Meron pong tamang panahon Amen. Para sa mga bagay-bagay. Hindi man siya, sabi nga sa kanta, di ba, di man siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo balang araw.
0: Dumating din yun.
1: Correct. So, lang po, magtiwala lang po tayo. And kahit hindi po niya ibigay, know that that the Lord has your best interest in mind.
0: Amen. Mm-hmm. Napakagandang reminder niya, no, Ate Elena. Talagang, kasi ang naano ko rin, kapag nagko-compare tayo sa journey ng ibang tao. Para bang kine-question natin yung kakayahang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Na alam naman natin na talagang merong plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Meron lang tayong mga kanya-kanyang timing. Yun nga yung kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon, no? Yung kanyang timing. Dahil siya yung nakakaalam kung kailan tayo ready na tanggapin yung mga blessing na hinihingi natin sa kanya. Sabi ni Ate Mila Pasqua, nakaka-bless naman si Ma'am Eileen sa kanyang mga advice. Holy Spirit talaga. Amen. Praise Amen. God. Amen. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw, Family Matters. Timely, very timely ang topic. Tunay na ang Panginoon ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Let God be God. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares upon Him and He cares for you.
1: Amen.
0: Ang ganda nung sinabi ni Ate Ana Marie, let God be God sa ating mga buhay.
1: Huwag tayo. Huwag tayo manguna.
0: Amen. So yan kaagapay ang ilan sa mga reason. Bakit nga ba minsan nahihirapan tayong maranasan yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Sana kaagapay ay dyan pa lang ay napagpala ka na. Pero later sa ating pagbabalik ay mapag-uusapan naman natin ang finding peace kapag ang buhay natin, feeling natin ay unsettled. Pero sa puntong ito, kaagapay, ay we will take a short break muna. Pero kaagapay, huwag kang bibitaw ha. Patuloy kang tumutok dito sa Family Matters Wednesday Edition at patuloy nyo pong i-share ang ating episode. Patuloy po ninyong ibahagi ang inyong mga mensahe at komento. At makalipas lamang ang ilang paalala at ng isang awitin, magbabalik po ang Family Matters.

Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: back, Kaagapa, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapa ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante at ang ating special guest for today, si Ate Eileen Cubelo. Dito po sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Cleo Alfonso ay sabi niya ang ganda po ng mga insights and wisdom. Salamat daw po dito sa ating programa. Si Noel Bautista ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Ate Marilu Locay-Locay. Si Kuya Epifanio Salvador, good morning, siya daw ay nakikinig sa PM Radio. Si Ate Mirna Kritika, sabi niya kapayapaan, pinagpalang araw po mga kaagapay. At si Ate Cleo Alfonso, hindi tayo nag-iisa, God is our comfort. Ayan, hallelujah daw. Thank you po, Ate Cleo. Si Josephine Hernandez ay bumabati na rin sa atin at nag-i-amen sa ating topic. Muli po, ang ating topic for today, kaagapay, ay finding peace. Kanina nga po ay binahagi namin ni Ate Eileen kung bakit nga ba yung ilang reason, bakit nga ba minsan tayo bilang tao ay nahihirapang mahanap yung kapayapaan. At sa puntong ito, atin naman pong pag-usapan ng finding peace when life feels unsettled. Mm-hmm. Ate Eileen, familiar yes. ka ba dun sa hymn na It Is Well With My Soul?
1: Yes. Mm-mm. Familiar naman.
0: Yes. Opo, ito kasi kaagapay, no? Trivia lang, no? Kasi related din naman sa ating topic. Yung awiting ito, yung It Is Well With My Soul, ay kinompost, sinulat ni Horacio Spafford. Mm-hmm. Alam nyo, very tragic yung nangyari sa kanyang pamilya na namatay habang para lumubog yung barko. Pero naranasan niya yung kapayapaan mula sa Panginoon. Imagine na halos naubos yung pamilya mo, pero na nandun pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, kung tayo lang talaga ay lalapit sa Panginoon, Kanyang laging ibibigay sa atin yung kapayapaan. At this point, finding peace when life feels unsettled. Una na kaagapay, let your thoughts speak.
1: Yes.
0: Oh, ito na naman yung usapang thoughts.
1: True. And sabi, as an overthinker, no?
0: Yes. Marami tayo niyan.
1: Marami mga examples dyan.
0: Marami tayong thoughts. Pero yun nga, sabi dito ay, sabi daw sa psychological studies na pinapakita daw na yung ability natin to reframe yung mga stressful events at hindi natin i-ignore. Hindi natin uh-huh. i-shrug off yung ating nararanasan ay may malaking role sa ating emotional well-being. So, kaagapay, maganda, no, mainam na pakinggan natin for a moment yung ating mga thoughts. Pero hindi tayo magdudwell at yes. hindi natin nahayaan na manakaw nito yung ating kapayapaan. Let your thoughts speak.
1: Yes, and also siguro, ano rin, maganda rin mga kaagapay na we acknowledge what we feel.
0: Yes.
1: We acknowledge what we think. Kasi mm-hmm. ang nangyayari kasi hindi kasi siya nasasabi. Mm-hmm. Kasi meron tayong toxic culture sa Pilipinas na kapag sinabi mo yung totoo mong nararamdaman,
0: i-judge.
1: Masama yung ugali mo.
0: Yes.
1: So huhusgahan ka na ng ibang tao. Mm-hmm. And to be honest po, as a recovering people pleaser, ang dami pong mga pagkakataon na kapag hindi ako okay, hindi ko sinasabi yung totoo kong nararamdaman kasi natatakot akong maka-hurt
0: yes.
1: or maka-offend ng ibang tao. But I've realized po na kailangan mo talagang magsabi ng totoo eh. Diba? Sabi nga, I'd rather hurt you with the truth than fool you with the lie.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, dahil gusto mong ingatan yung relationship na meron ka dun sa isang tao, hindi mo na lang sinasabi yung totoo.
0: Mm-hmm.
1: And yun nga, ang hirap po kasing pagalingin ng isang bagay or i-deal ng isang bagay na hindi mo naman gustong i-reveal.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kasi paano mo i-heal muna yung isang bagay kung hindi mo ina-acknowledge una? Diba? Lalo na sa ating mga Christians, parang kasalanang malungkot.
1: True.
0: Kasi bakit ka nalulungkot? Diba, Christian ka? Pero tao lang din naman ako na nakakaranas ng kalungkutan. Pero yun nga, kaagapay, wag nating i-shrug off, wag nating i-ignore yung ating mga na nararamdaman, yung ating mga nararanasan, mainam na yan ay ating i-acknowledge, no, kaagapay. Yes. Let your thoughts speak. At pangalawa, to set a quiet moment every day. So, wow, pumili tayo sa isang araw, kahit 10 minutes, 5 minutes, na ano tayo, na slow lang yung ating ginagawa, na yung walang walang masyadong urgent, sa lalo no sa ating mga young adult na ang dami nating inaasikaso sa work, sa ministry. Talagang parang wala nang quiet moment, parang lahat na lang ay nagmamadali. Pero yun nga, sa dami ng ganap natin in life, maalaga din na minsan ay mag-slow down tayo, magpahinga tayo, at ito ay signal sa ating mind na okay lang magpahinga, okay lang mag-slow down minsan, hindi kasalanan ang pagpapahinga.
1: And also din kasi, tawag dito, marami pong pagkakataon na yung sa totoo lang, yung life, tuturuan ka talaga niya na hindi, dapat magpaka-busy ka.
0: Yes.
1: Pagka na-heartbreak ka, may problema ka, sinasabi nila sa'yo, hindi, magpaka-busy ka para di mo maisip. Pero all the more kasi po na meron tayong pinagdadaanan, we really have to sit down, not just with the problem, but with the problem and the Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi unless po na i-deal natin to o iluhod natin to, wala po talagang mangyayari. Alam mo, ang daming mga moments sa buhay ko na akala ko okay ako kasi naging busy ako, productive naman ako, pero maraming breakthroughs po ang nangyari at naranasan ko, hindi nung marami akong nagawa, kundi nung nanahimik ako.
0: Yes.
1: And it's so hard to silence your thoughts. Kasi pag sinilence mo yung thoughts mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumasok sa utak mo eh. Mm-hmm. Diba? So, napakahalaga po nung mga bagay na ini-input po natin, yung mga mini-meditate natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan talaga yung makakapag, hindi balanse, kundi makakapag-ayos sa ating mga isipan. Mm-hmm. At ang hirap pa, ang hirap talaga na maging quiet. Lalo na kapag maingay ka, ang hirap maging quiet. Kasi pwedeng hindi ka nagsasalita, pero ang dami mo naman iniisip.
0: Ang dami iniisip.
1: True.
0: Yes.
1: Ikaw ba nagagawa mo ba to everyday?
0: Ang tumahimik po.
1: Oo. Hindi, yung maging, yung just to be quiet in front of the Lord.
0: Actually po, ang quiet moment ko yung biyahe.
1: Biyahe.
0: Oo, talagang naka-earphones ako, nakikinig ng worship song. At dun ko na mas na pra-process yung sarili ko. Kasi parang ako, parang hindi ko sila kilala lahat. Parang ako lang yung mag-isa doon. Doon ko mas nakakapag-set ako ng quiet moment, nagpe-pray, nakikinig ng music. So, yun na yung aking quiet moment. Ikaw ba, ate?
1: Oo, ako naman. Yung sa biyahe din. Kasi syempre, as a commuter, mahirap talagang bumiyahe ng mahaba. Pero ang ginagawa ko, nag-i-earphones ako. Alam mo ba, minsan, madalas, naglasalpak ako ng earphone sa tenga ko, pero wala naman akong pinapakinggan. Gusto ko lang yung feeling na parang
0: tahimik.
1: Oo, nakahiwalay ka sa ingay ng mundo.
0: Yes.
1: Tapos kasi pag nangyayari po yun, I get a chance to get alone with my thoughts and with the Lord.
0: Amen.
1: Sabi mo nga nakakapag-proseso eh. Pero alam mo ba, share ko lang, meron pong season ng life ko, ng pandemic talaga to. Grabe talaga, sobrang ma-pray ko. As in, gumigising ako ng 5 o'clock, nagpe-pray ako. Tapos, shoutout po kay Pastor Jerry Ebes sa his life. Kasi po, siya yung nagturo talaga sa akin mag-pray-pray, sila Pastor Ru de la Torre. Talagang, sila yung nagtuturo sa akin mag-pray po. May time nun, sumo-join po ako sa online prayer meeting nila sa church. And dun po talaga, na-cultivate ko po yung habit of praying. And nakakatuwa, kasi akala ko dati, kapag nagpe-pray ka, parang hindi ko kasi alam kung paano patagalin yung prayer. Parang, Lord, ito yung mga kailangan ko. Thank you, Jesus name, amen. Pero, yung prayer pala talaga, totoo talaga siyang pakikipag-usap kay Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi doon ko naranasan na, alam mo yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, hindi mo na alam kung anong mangyayari, kasi ang gulo-gulo, hindi ka sigurado. Tapos, nung after mong lumuhod, pagtayo mo, ang lakas-lakas mo na, na-experience mo yun.
0: Yes, ang gaan diba? Na ang nararamdaman mo. Nailabas mo lahat, at ang maganda pa doon, alam mo nakikinig.
1: True.
0: Yung pinagsumbungan mo,
1: true,
0: yung pinagasabihan mo, alam mo nga nakikinig. Kaya nga, kakaiba din yung peace no, na naibibigay ng prayer.
1: Tsaka parang kang sobrang may ibang kapangyarihan sa
0: parang
1: katawan mo.
0: Parang bagong likha.
1: True. parang ka nagpaspa ng mga 75 times. Hindi, sobrang sarap po sa feeling.
0: Yes.
1: And sabi ko nga kung meron po kong opportunity talaga na maibalik ko yung ganung klaseng lifestyle ko na ma-pray talaga. I set aside time to pray kahit an hour a day. Gusto ko siyang gawin, pero ang hirap.
0: Kasi nga busy.
1: Busy, dami, pagod, mga ganun. Pero sabi nga natin, hindi po excuse yung mga bagay na yan. Mm-hmm. Kasi kung gusto po talaga natin, may paraan.
0: Yes, yung mga moment na yung amen mo umaga na.
1: True, kasi nakatulog ka.
0: Oo, pero yun nga, mahalaga ka agapay, no, yung ating prayer time para makausap natin, makaniig natin ang Panginoon. Sabi dito sa ating Facebook Live si Ate Irene Enales, ang ganda po ng talakayan ng usapan. Sobrang totoo dahil isa po ako nakakaranas sa mga sitwasyon na yan. Marami po ang nakakaranas niyan. God bless daw sa ating lahat. Si Kuya Severino Mamaklay, magaganda po ang mga advice. Palagi daw siyang nakikinig sa DZAS. Ako, maraming salamat po. Si Ate Christy Odsinada, good morning Family Matters. Hello po sa ating guest. Ang ganda daw ng topic na papanahon. Praise God po. At salamat po na kayo po ay napagpapala ng ating topic, Finding Peace. At una nga, let your thoughts speak. Pangalawa, set a quiet moment every day. At pangatlo, kaagapay, allow an structured time without guilt. Mm-hmm. Without guilt daw, Ate Elina.
1: Paano yun?
0: Paano yun? Oo. Yung empty, eto kaagapay reminder sa atin lahat, no, na yung empty time natin, yung mga wala tayong ginagawa, ay hindi naman daw kailangang i-justified natin. Oo. So, hindi pala kasalanan na meron tayo mga unstructured time. Inaalaw nga tayo nito na mag-rest. At muli kaagapay, no, lagi natin sinasabi na hindi kasalanan yung pagpapahinga. Yan din ay part ng ating worship sa Panginoon. Kasi, di ba, yun tayo nare-refuel. Kasi paano natin magagawa yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon kung tayo ay pagod, kung tayo ay ubos na, di ba? Kailangan natin minsan magpahinga.
1: Hindi lang minsan, dapat part lagi ng,
0: yes, part ng
1: routine
0: life
1: natin.
0: Yes,
1: ang hirap din kasi, sa totoo lang, lalo na kung busy ka, marami kang ginagawa sa buhay, marami kang kailangang patunayan, mga ganon. Sabi nga nila, for high-performing individuals, this is very difficult. Kasi sanay ka nga kasi nang may ginagawa. Mm-mm. Ako, I have a confession po, I never go on vacation. Sobrang sulit na sulit yung kumpanya sa akin. Kasi hindi ako nagbabakasyon, hindi ako nag-absent. Kasi for me, yung bakasyon, yung pahinga, pag rest day, yung matutulog ka. Pero kasi na-realize ko po na we really have to honor not just our bodies, but also the one who made your body, who is God. Kasi nga, at the end of the day, mahalag, kaya po si Lord, sinasabi nga natin, si Lord nga nagpahinga nung ikapitong araw, dapat tayo rin po. And yun po kasi yung nakakaligtaan natin. Dahil nga, ang dami natin kailangang gawin sa buhay. Pero isa po sa mga ina-apply ko talaga sa life ko, no? Especially sa akin po na kailangan lagi akong may ginagawa, dapat productive ako. Mm-hmm. I would always try to sit down with myself and tell myself, "Oy, it's not okay to always work and work." Mm-hmm. And rest is not a reward. Kasi ginagawa nating premyo yung pag marami ako nagawa, mag-judge, tsaka ako magpapahinga.
0: Yes.
1: Uy, mali po yun. Alam niyo po, natutunan ko, no, that we should not work to rest, but we should work from a place of rest. Kaya nagpapamassage ako lagi.
0: Totoo, no? Tinitignan natin yung reward minsan ng pahinga. Na,
1: true.
0: Ang katotohanan naman, ang pahinga nga ay part ng ating routine.
1: Yeah, at hindi mo kailangang ma-achieve lahat ng bagay at ma-check lahat ng nasa checklist mo
0: bago
1: ka mag-rest. Anytime that you need to, we should learn how to pause. Tinuruan kasi tayo ng mundo na hindi, dapat dire-diretso. Kapag tumigil ka, babagal ka, walang mangyayari sa buhay mo, matatalo ka. Pero yung totoo po, wala naman pong competition.
0: Yes.
1: Diba, ang kailangan mo sigurong talunin is yung sarili mo before.
0: Ay, totoo. Ang ganda nun, Ate Elina.
1: Hindi yung hindi yung ibang tao.
0: Yes, ang ating sarili. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, yes, R&R, rest and the recreation.
1: Shoot, mami.
0: Si Ate Thelma Manjares, si Nanay Thelma, blessed morning. Katatapos niya lang daw maglaba para daw makapag-comment sa ating program. Naku, maraming salamat po kaagapay. Patuloy po ninyong i-send, no, yung inyong mga komento tungkol po sa ating topic. Yun nga kaagapay, allow an structured time without guilt. Yan po ang ating number 3. At ang ating number 4, dig deeper into any emotional heaviness. Yun nga yung sinasabi namin kanina ni Ate Elena. Hindi naman natin kailangang i-shrug off lang yung ating nararamdaman. I-ignore. Minsan, kailangan natin, hindi pala minsan, dapat talaga na ilabas natin yung ating nararamdaman. I-sulat natin yan. Maaaring yan ay regret, hurt, or conversation na hindi natin nasabi. Yung mga thoughts natin na hindi natin nasabi. Hindi naman natin kailangan na perfect bago natin yan i-share, no? Hayaan lang natin yung mga words, yung raw emotions natin ay mailabas natin. Journaling, no? Kaagapay, mahalaga yan para ma-process natin yung ating nararamdaman. Mm-hmm. So, kailangan natin ilabas yung ating emotional heaviness dahil kapag yan ay naipon, nako, sasabog na lang tayo.
1: Paano na? Journal ka ba?
0: Yes po.
1: Ang hirap mag-journal ngayon kasi lalo na sa mga mahilig na mag-chat, mag-text. Oo, totoo.
0: Sa notes na lang.
1: Sa notes na lang. Ako, nag-notes ako. Uh-uh. Ako po, hindi ako masulat kasi may carpal tunnel syndrome po ako.
0: Okay.
1: Mm-mm. So, it's difficult for me to write. Mm-mm. So, ang ginagawa ko, natutunan ko po to nung nag-Favor College po ako na hindi mo naman, pwede ka mag-journal, pero pwede ka rin mag-audio journal.
0: Oo.
1: So, kung nahihirapan po kayo na mag-notes, mag-type, or even mag-sulat, pwede nyo po siyang i-record, tapos pakinggan nyo. May mga time, dire-record ko yung sarili ko, tapos, mababalikan ko siya, in-encourage yung sarili ko. Na-encourage ako. Di ba yung iba naman ginagawa ngayon, gumagawa sila ng mga content, di ba? Shout out kung meron kayong, discipline to do that. But the point is, kung meron pong pagkakataon, really sit down with your emotions and process. May mga time kinakausap ko yung sarili ko, tama ba to? Pero sabi nga ng mga counselors, ng mga psychologists, ang ganda daw talaga pag nag-journaling ka.
0: Yes.
1: Hindi naman yung journaling yung nakakagaling, pero kasi habang sinusulat mo, nabibreakdown tsaka napaproseso mo kasi sa isip mo yung mga nangyayari. At sa bagal mong magsulat, sakto lang yon para ma-process mo yung isang issue mo sa buhay.
0: Oo, no, kaagapay. Ikaw ba, share mo naman sa amin kung ikaw ay nag-journaling din. I-share mo sa amin ano ang iyong experience tungkol dyan. Pero yun nga, mahalaga na mailabas natin yung ating nararamdaman. Pwede rin na meron tayong accountability partner, meron tayong friends, support system na maikwekwento natin yung ating nararamdaman. O yun nga yung ating mga counselor, pwede rin na sila yung tutulong sa atin, mag-guide sa atin or tutulong sa atin na ma-proseso natin yung ating nararamdaman. Naalala ko lang, Ate Eileen, yung kani ikaw, voice message. Meron ako isang pagkakataon na during nung nirecord ko yung video na yon, down na down ako. Tapos nirecord ko lang, daldal lang ako ng daldal. Tapos sabi ko, papanoorin ko ulit to kapag answered prayer na. Nakakatuwa kasi dumating talaga yung pagkakataon na sinagot ng Lord yung prayer ko na yon. Yeah. At pinanood ko ulit yung video. Parang na thank you Lord ka na lang. Few months ago, ganito yung nararamdaman ko. Tapos ngayon Lord, ito na yung kasagutan. Pero ang point ko doon ay at least, di ba, meron kang mababalikan.
1: True. At saka ang saya, no, na pinapanood mo yung sarili mo, umiyak-iyak ka. Tapos ngayon sinasabi mo, iyak-iyak pa to, sinagot naman ni Lord yung panalangin ko. Pero ang maganda kasi po doon sa moment na yun, hindi mo naman alam yung mangyayari sa hinaharap.
0: Yes.
1: Pero ang galing lang kasi imagine, kung ikaw nga na-encourage ka habang pinapanood mo yung sarili mong umiiyak or kung ano man ginagawa mo doon, what more si Lord?
0: So, yes.
1: Diba? For sure kasi kita niya na lahat eh. Yes. Na parang, kana umiyak dyan? Kasi may gagawin akong plot twist sa buhay mo. Kumalma ka.
0: Kalma ka lang, diba? Anak. May ganun ako bahala dito. Mm. Oh. Sabi niya, Nanay Thelma, siya rin daw ay nagjo-journal siya. Everyday daw siyang gumagawa nito. Si Ate Cleo Alfonso din, masulat daw siya. I love journaling and gusto kong magsulat ng magsulat. Wow. Meron akong na-meet before na pandemic days. Sobrang down din siya, na-depressed. Tapos nagsusulat siya, nagjo-journal siya. And imagine yung journal niya, naging devotional book.
1: Wow.
0: At naging pagpapala sa mga taong nakakabasa. Imagine kaagapay yung nagawa nung pagjo-journal na yon. So, nilabas lang niya yung kanyang emotions, yung kanyang thoughts, pero naging pagpapala sa ibang tao.
1: Diba? Mm-hmm. Tsaka kaya huwag mo i-minimize yung mga pinagdadaanan mo. Kasi sabi nga nila, your struggle today could be a survival kit for another person tomorrow.
0: Mm-hmm.
1: Ganda nun.
0: Amen. Mm-hmm. So, kaagapay, again, wag nating i-shrug off ang ating mga nararamdaman at talagang ilabas dahil pag yan ay naipon ay mas mahihirapan tayo.
1: Yes.
0: So, number 5.
1: Number 5 na ang dami.
0: Number 5 na, yes.
1: Ilan ba to? 25.
0: Number 5, kakapay. Rejoice in the nearness of God.
1: Wow.
0: May mga pagkakataon sa buhay natin, aminin natin, kaagapay. Alam naman natin na nandyan lang ang Panginoon. Pero dahil nga sa bigat ng ating nararanasan, dahil uncertain na mga nangyayari, ay feeling natin ang layo-layo ng Panginoon. Feeling natin ay kawawang kawawa tayo at tayo ay iniwan ng Panginoon. At kaagapay, isipin natin na ang kaaway, mahal na mahal, gustong-gusto kapag iniisip natin na ang layo natin sa Panginoon. Pero yes, ang katotohanan ay never naman na lumayo sa atin ang Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan, minsan uncertain, pero ang ating assurance ay malapit lang sa atin palagi ang Panginoon.
1: Alam mo, Kayla, one of the biggest lessons I learned in life happened during my lowest moments, yung mga heartbreak moments ko, because I have realized that God is closest to me than ever in those season that I felt very weak.
0: Yes.
1: Alam niyo po yung verse sa Bible na, for God is close to the brokenhearted and He saves those who are crushed in spirit. Dati po, sabi ko, ang ganda naman ito, pang bookmark, pang quote, mga ganyan. Uh-huh. Pero nung dumaan po talaga ako sa matinding pagsubok sa buhay, nabuhay sa akin yung word na yon. Sabi ko, kaya pala sinabi ni Lord na malapit ako dun sa mga brokenhearted. Kasi yung brokenhearted lang po, mga kaagapay, ang heartbreak, I mean, whether it's in a relationship or in your career or in marriage or kahit ano pa po, yung heartbreak na yon, kung ano man yung cost na yon, yun lang po yung tanging paraan at may kakayahan na makapagbigay ng ibang klaseng intimacy sa iyo at sa Panginoon.
0: Yes.
1: Kasi merong closeness kayong dalawa ni Lord kapag okay ang lahat eh.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag durog ka, pagbasag ka, pag hindi ka okay, merong ibang klaseng closeness na nabibigay yon between you and the Lord. Kaya na-realize ko na hindi lang pala regalo yung mga moments na nagbe-breakthrough ako. Mm-hmm. Pero yung mga moments that I am also in breaking, that's also a precious gift.
0: Amen.
1: Yun yung natutunan ko ah. Oo. Hindi ko gusto ma-heartbreak, syempre, kasi ang sakit
0: nun. Sino may gusto?
1: Wali. Pero, alam nyo po, dun ko po, nung mas tumanda na ako, nung nagkaroon pa ako ng awareness in life, sobrang binalyo ko yung mga bagay at mga moments na kaming dalawa lang ni Lord yung magkasama. Lalo na nung mga heartbroken ako. Kasi nung mga time na yun, mas ma-pray ako, mas nagbabasa ako ng Bible, mas ramdam na ramdam ko talaga yung presence ni God. And sometimes, God's presence becomes most tangible when everything else is stripped away.
0: Totoo.
1: Including that person that you are holding on tightly. Or maybe not a person, a career.
0: Dream.
1: Yeah, a dream. Diba? A relationship. Or even the ministry, okay naman yun kasi si Lord yung nagbigay, pero tandaan po natin, dahil si Lord ang nagbigay, siya rin po ang may karapatang bumawi.
0: Yes. Mm-hmm. Oo. Totoo, no, Ate mm-hmm. Eileen? Minsan, during those lowest points ng buhay natin, mas lalo tayo napapalapit
1: yes.
0: sa Panginoon. At ito may nag-comment si Ate Emily Sumabong tungkol sa journal. It mm-hmm. helps a lot when you jot down your thoughts. That helps me a lot during my lowest time nung kinuha ni Lord ang bunso ko. Minsan ang sulat ko ay para kay Lord, minsan para sa bunso ko, at minsan para sa aking sarili. Mm-hmm. Ngayon, binabalik-balikan ko ito. I almost consume 2 notebooks simula nung nawala si bunso. Pero mm-hmm. yun nga, no, dun niya, during din, ang hirap para sa isang ina na mawalan ng anak. Pero dun niya mas lalong inilapit ang sarili niya sa Panginoon. At ang gandang reminder yon, no, para sa ating lahat na hindi sayang even true. Yung mga lowest of the lowest mm-hmm. na ating pinagdadaanan, dahil doon tayo mas lalong napapalapit sa Panginoon, dahil yun nga sabi ni Ate Eileen, ito man ay nakakalungkot dahil mas lalo tayong lumalapit lang kapag tayo ay nasa lowest point, pero yun yung reality ng life, na doon tayo mas talaga lalong lumalapit at mas nakikita natin yung kamay ng yeah. Diyos.
1: Alam mo, ano, Kayla, share ko lang, no, kasi very recent kasi talaga nung experience ko. And right now kasi I'm grieving. Pero hindi naman ako yung high functional griever na okay ako, tapos hindi naman ako okay mamaya. Ano talaga, kasi sobrang halaga po sa akin nung mga alaga kong pusa. Para ko silang mga anak.
0: Yes.
1: Ngayon, nung namatay siya, hindi ko kasi ma-let go. Kasi yung pusa kong yun, ang tagal na namin magkasama, 5-6 years na kaming magkasama.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, ano, 5 years lang pala. Ngayon, so, syempre, nilalaban ko talaga, nadala ko sa vet.
0: Yes.
1: Alam mo, merong time nun, parang may nagsabi sa akin na, ilaban mo lang yan, gagaling din yan. Pero kung nakikita mo ng hirap na yung anak mo, yung pusa ko nga, i-let go mo
0: ang
1: na.
0: Ang hirap din naman.
1: Oo, no? Tapos sabi ko, hindi ko kaya i-let go, sorry. Parang ganun, ilalaban ko siya. And then, nagkaroon ng moment na, nasa bahay ako, nag-pray lang ako, parang sabi ko, Lord, sige, kunin mo na siya kasi nahirapan na siya.
0: Mm-mm.
1: Alam mo, hindi ko maintindihan, pero nakaramdam ako ng ibang klaseng peace sa heart ko. Alam ko that at that point, I would be losing something so important and precious to me. But because I prayed that prayer, even if I know that I'm feeling yung pain nung moment na yon, meron akong unmistakable peace na nafe-feel. And lo and behold, after a few minutes, naghingalo yung pusa ko sa vet, namatay siya, ganyan. And was it a good experience? Of course not, kasi naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na payapa ako. And every time na malulungkot ako, binibigyan ako ng ibang klaseng comfort ni God. Kasi alam ko, kasi nagtitiwala ako sa Kanya and ipinagkatiwala ako sa Kanya yung isang bagay na mahalaga sa akin.
0: Mm-hmm.
1: And alam niyo po, kung ano man yung pinagdadaanan niyo po ngayon, baka sabihin niyo, ay, bakit naman ganyan? Pusa lang naman yan. Or bakit naman yan yung pinaproblema mo? Trabaho lang naman yan. Or ministry lang naman yan. Or hindi lang naman natupad na promise yan. Alam niyo po, si Lord, yun po yung maganda sa Kanya. Kasi regardless po of whatever it is that you concern of, may pakialam si Lord.
0: Amen. Oo.
1: Yung pinakamaliit na bagay na akala mo hindi siya ka-share-share sa iba, si Lord, mahalaga sa kanya yun.
0: May pakialam si Lord doon. Oo nga, no? Kasi minsan na-invalidate tayo ng mga tao sa paligid natin. Yan lang, iniiyakan mo na.
1: True.
0: Pero ang Panginoon, salamat na lang sa Panginoon na talagang naiintindihan niya kahit yung pinakamaliit na bagay na iniiyak natin, meron siyang pakialam doon. At yun ay assurance sa atin.
1: Yes.
0: Na He cares for us. Siya yung bahala doon. At yung naramdaman ni Ate Elina, yun yung kapayapaan na sinasabi natin na hindi natin maintindihan. Ang lungkot nung nangyayari, pero bakit meron akong kapayapaan? Yun ay mula sa Panginoon.
1: At hindi ibig sabihin na payapa ka, okay ka na.
0: Yes.
1: Kasi alam niyo po, umiiyak pa din ako. Ngayon nga naiiyak ako pag naalala ko Pero kahit umiiyak ako, kahit may pinagdadaanan ako, kalmado yung puso ko. Kasi alam ko kung sino yung kasama ko eh. At alam ko kung sino yung nag-control nung sitwasyon ko nung mga panahon na yon.
0: Amen.
1: Was it favorable to me? It was not. Kasi may nakuha eh, may binawi. Pero, okay ba yung puso ko? Oo. Kasi alam ko na si Lord naman yung... ano, yung sumama sa akin dun sa mga panahon na yon.
0: Yes. So, ang kapayapaan talaga na nagmumula sa Panginoon ay hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Kasi, yun, kay Ate Eileen, ang lungkot na mawalan ng alaga, pero kalmado siya kasi nga, yun ay dahil sa Panginoon.
1: Amen.
0: So, hindi nakadepende ang kapayapaan natin sa kung ano yung sitwasyon natin. Si Ate Ernalie Katage, good morning daw. Ginagawa ko po yung prayer ko na nakasave sa phone ko every day. Sa Bible app daw niya, sinusulat ko yung mga saloobin ko through my prayers. Nakaka-amaze kasi mas marami po ang answered prayers ko. Doon ko nakita ang kabutihan ni Lord sa buhay ko. Nako, praise God po. Salamat po sa inyo mga ibinabahagi, no, kaagapay. Pero, yun nga, ang ating pa rin pong topic, finding peace, at ang ating panglima ay rejoice in the nearness of God. At pang-anim, thank Him in every situation. Nako, in every situation, paano naman to, Lord? Paano po magiging thankful kahit na ang sakit ng aking pinagdadaanan? Kasi nga, kaagapay, no, may tendency na yung mga iniisip natin, yung mga worries natin, ay natatakpan nun yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat. Pero, yun nga, thank Him in every situation.
1: Tsaka ano, sa totoo lang po, yung gratitude, it doesn't take away the problem. It doesn't take away the reality na ito yung nararanasan mo. But it reminds us that whatever it is that you're going through, that's not the whole story.
0: Yes.
1: Alam mo ba, sis, hindi ko naman ito laging nagagawa, pero pag wala na akong masabi kay Lord, nag-thank you ako. And dun, ang pinaka-practice ko talaga is kapag dun sa mga moment na masasakit, mga hindi ako okay, nag-aano ako, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin to. Lord, ito pa rin yung ginawa mo. Lord, thank you kasi kahit hindi okay yung nararanasan ko ngayon, alam ko na meron kang gagawin. At
0: Amen.
1: Kahit wala kang gawin, kahit hindi mag-turn around yung situation ko, alam ko mabuti ka. Nag-iiba yung wiring ng utak mo, sa
0: Amen.
1: Totoo lang.
0: Naalala ko dyan yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
1: Yeah, even if.
0: Even if, Lord, even if hindi mo sagutin itong pinaka aasam-asam kong prayer, hindi po ako mag-worship sa iba, ikaw pa rin po yung i-worship ko. Even if, kaagapay, ano man yung maging sagot ng Panginoon sa ating mga prayers,
1: yes,
0: nawa ay palagi pa rin tayo maging mapagpasalamat. No? Yung, kapag kulang tayo financially, kapag meron tayong worry sa ating financial, salamat sa Panginoon sa kanyang faithful provision. No? Pag inalala natin, no, ako, Ate Eileen, ngayon na kumikita na ako. Tapos naaalala ko kung paano ko itinawid ng magulang ko nung nag-aaral ako. Paano yon? Pero yun ay provision ng Panginoon, no? Pag inalala natin kung paano nag-provide ang Panginoon sa ating mga nakalipas, and kung paano tayo magtitiwala pa rin ngayon na siya pa rin ang ating provider. Kapag merong health struggles, no, kapag meron tayong hinaharap sa ating kalusugan, praise God na tayo ay wonderfully and fearfully made. Diba? Kapag yun nga sa ating mga relationship, kapag merong breakups, kapag merong friendship breakup, meron na rin pala nun ngayon.
1: Ganun na ngayon,
0: friendship breakup. Salamat na nakilala ko. Thank you, Lord, sa memories. Thank you, Lord, sa na nakilala ko siya. Diba? Yung nashi-shift yung ating nararanasan dahil nagiging mapagpasalamat tayo. Yung ating mindset ay naiiba dahil alam natin na despite ng mga pinagdadaanan natin, meron pa rin ginagawang kabutihan ng Panginoon at nananatili siyang in control, nananatili siyang mabuti sa ating buhay.
1: Pero yun nga, ang ganda nun na, even if, Lord,
0: even if
1: hindi mo sagutin, hindi mo ibigay, hindi mo baguhin, hindi mo i-turn around, okay lang.
0: Nananatili kang Diyos.
1: Mag-worship ako sa'yo.
0: Yes.
1: Pasasalamatan kita. I think yun yung greatest test ng ano natin eh, nung faith natin, nung gratitude natin na paano pag hindi okay? kaya mo pa rin bang sumamba sa kanya.
0: Amen.
1: And ako, to be honest, meron pong mga pagkakataon na ang hirap talaga. Mm-mm. Parang may mga time, inaaway ko na si Lord eh. Pero, yun din po yung maganda kay Lord, ha? Kahit po hindi ka okay, relating to dun sa previous nating topic mm-hmm. kanina, kahit di ka okay, okay lang yun. Sabi mo sa kanya, magalit ka. Mm-hmm. Kasi si Lord mahahandle niya yun eh.
0: At naiintindihan niya.
1: True.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Naiintindihan niya. Kaya nga, napaka-loving no, ng Panginoon natin na ating kinikilala. Kasi kahit yung pinaka-raw na ating emotion, naiintindihan niya at ini-invite niya tayo palagi to pray, to thank Him, diba? Pero yun nga kaagapay ang reminder sa atin na maging grateful tayo, maging thankful tayo sa bawat sitwasyon na hinaharap natin. Yes, ang hirap maging mapagpasalamat kahit na ang chaotic no nangyayari. Pero kung tayo ay titingin lang sa brighter side, kung tayo ay mag-shift lang natin yung ating mindset, marami pa rin bagay, magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon Amen. Sa ating buhay. At it takes practice, a lot of practice sa na maging yung maging habit natin.

0: man ng Lord in every season ng ating buhay. Ay,
1: yes.
0: Totoo po. Amen. O, yan kaagapay number 6 na, thank Him in every situation. Mm-hmm. At ang ating pang 7 at pang huli, think about such things.
1: Ano ba if you think?
0: Yun nga, kaagapay, mm-hmm. no, ang ating dapat isipin, no? Kasi nga, minsan talaga ang kalaban natin yung ating sariling thoughts.
1: Yes.
0: Oo. Pero maganda, kaagapay, no, na pag nagsisimula na yung mga anxious thoughts natin, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang thoughts na to ay praiseworthy?
1: Yeah.
0: Ito bang thoughts na to ay nakakalugod sa Panginoon? At kung yan ay no, yes, naiintindihan niya ng Panginoon, pero maganda, no, na i-redirect natin yung ating negative or fearful thinking sa godly perspective.
1: Oo, tigil-tigilan mo yan. Pero ang ganda, kasi saan ba, ano ba yung sinasabi na think about these, mm-hmm. things? Alam niyo po, galing po yan dun sa verse sa Bible na Philippians chapter 4, verse 8. Sabi po dun, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is right, pure, and lovely, and admirable. And think about these things that are excellent and worthy of praise.
0: Amen.
1: Diba? So, maraming mga binanggit eh, si Paul. Pero kung yung mga, ang tawag dito, yung mga bagay na kasinungalingan, di naman maayos, diba? Yung kabaligtaranon, wag mo nang isipin kasi guguluhin lang nun yung utak mo, and at the same time, ipopollute ka nun eh.
0: Mm-mm.
1: Diba? So, hindi naman ibig sabihin na, oh, may pinagadaan ako. Akala ko ba okay lang pag-isipan yun? Yes po, okay lang pong isipin yun. Ipoprocess po natin. Pero ipoprocess po natin siya sa presensya ng Panginoon.
0: Amen.
1: At ibabangga po natin yung realidad na pinagdadaanan, mm. natin sa katotohanan ng salita ng Diyos.
0: Amen.
1: Kasi kung ipoproseso mo lang siya mag-isa, eh wala na talaga. Madi-discourage ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And yun po yung naging biggest lesson ko sa life ko na akala ko dapat okay lang na, hindi, okay, pa-counseling ka lang dyan, process mo yung mga problems mo, event out mo lang yan, pero hindi eh, kasi meron po tayong tinatawag na we are rehearsing the situation or rehearsing the,
0: mm-mm.
1: pain. Na the more kasi na nakukwento mo siya, nare-remind ka lang nare-remind, which
0: yes.
1: is at a certain extent, okay lang po siya, pero may limitasyon po yun. Hindi po dapat puro rehearse. Dapat po meron po tayong ginagawang paraan para po to ay ma-process, mm-hmm. at ma-deal.
0: Yes, mm-hmm. amen. Pero yun nga, no, kaagapay ang reminder sa atin from Philippians chapter 4 verse 8. Yan ba ay praiseworthy, di ba? Mahalaga na malaman natin yan. Kasi nga, aminin natin, yung paglalakad natin sa kapayapaan, nagsisimula yan sa ating thoughts. Eh kung ang thoughts natin ay hindi aligned sa Panginoon, paano pa tayo magkakaroon ng kapayapaan?
1: True.
0: Kung ang iniisip natin ay puro lies from the enemies, paano tayo magkakaroon, mm-hmm. ng kapayapaan?
1: And kaya nga, Kayla, instead of us soaking or nagbababad tayo sa TV, sa mga balita, okay naman po yan,
0: mm-hmm.
1: kasi kailangan natin ng awareness,
0: yes.
1: at naging relevant. Pero kung puro po tayo relevance, baka mawala naman yung revelation,
0: mm-hmm.
1: na galing po sa salita ng Diyos, at
0: yeah.
1: mas mahalaga po yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa totoo lang, yung reality po natin is non-compare to the truth that the Word of God brings. And yung truth po ng Scripture will always override our situation.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. So, magbabad sa presensya ng Panginoon at lagi tayong babalik talaga sa katotohanan ng salita ng Panginoon.
1: Uh-oh.
0: So, imbis na magbabad tayo sa ating mga worries, sa ating sa lies mula sa enemies, di ba? Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon at doon natin mararanasan yung kapayapaan na nagmumula,
1: mm-hmm.
0: sa Kanya.
1: Mm-hmm. Pero yung dinidiscount po, kasi ang hirap talaga, kasi halimbawa, makasalubong mo yung nanay mo, pinagalitan ka, may sinabi. O yung tita mo, kunwari, may sinabi sa'yo na hindi naman maganda, ma-hurt ka na naman. O kaya yung katrabaho mo, yung boss mo, di ba? We acknowledge these things po,
0: yes.
1: pero they are not the final authority in your life.
0: Mm-mm.
1: Mas matindi pa rin po ang otoridad ng salita ng Diyos. Kaya mas maganda po talaga na nagbabasa tayo ng Bible at ito po ang nagiging pang-balance o pang-neutralize ng mga lies na nare-receive natin,
0: mm-hmm.
1: oo, from the world.
0: Amen. Mm-hmm. Dahil nga, ang daming, ano, no, dami natin maririnig,
1: true.
0: Sa mundo na talaga

0: Di-discourage tayo, pero ang salita ng Panginoon, yan ay para ma-encourage tayo at talagang yung katotohanan yan, yan ang katotohanan ng ating buhay. Amen. Sabi ni Ate Shirley Diansay, salamat, ang dami ko pong natutunan today. Mm-hmm. Praise God. Si Ate Lucy Legaspi, ang sarap daw pakinggan ng ating topic. At si Kuya Efren Bualgado at Aya, na-remind na He will never leave us nor forsake us. Si Kuya Tristan Wyatt Gulay, Aya, nag-good morning sa atin, sa ating YouTube channel. Si Earl Steve Genite ay nag-good morning sa atin at ang ganda daw ng topic natin for today. Nako, Kagapay, maraming salamat po sa inyong mga mensahe na ipinadala. No, recap lang tayo ng ating topic ngayon, finding peace when life feels unsettled. Number one, let your thoughts speak. Number two, set a quiet moment every day. Number three, allow unstructured time without guilt. Number four, dig deeper into any emotional heaviness. Number five, rejoice in the nearness of God. Number six, thank Him in every situation. And number seven, think about such things. Nako, Kaagapay, nawa nga po ay napagpala ka ng ating napag-usapan. At sa lahat ng to, syempre ang atin naman talagang ang itinataas ay ang Panginoon. Siya lang naman talaga ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. And with that, Ate Elinay, baka meron ka pa pong gustong i-add tungkol sa ating topic.
1: Yes, siguro ano po, bago po natin tapusin yung ating kwentuhan ngayong umaga, gusto ko lang po i-remind yung bawat isa and syempre yung sarili ko na rin, no, na hindi lahat ng thoughts natin yun yung totoo at yun yung final. At hindi po lahat ng thoughts natin kailangan po nating or deserve nilang paniwalaan natin sila. Kailangan din po matuto tayong sumala, mag-filter, di ba? Kasi mas maganda pa rin po na itong mga bagay na to iproseso natin through the lens of the Word of God.
0: Mm-mm.
1: Hindi po siya ganun kadali, pero totoo lang, simple lang siya eh. Pero naiintindihan natin na meron kasi tayo mga habits, may mga patterns na tayo, kaya natin mabreak agad yung mga bagay nyo. But if you can, and I believe that the Holy Spirit will enable us, let's always process and let's always look at these things, these thoughts, these emotions, these actions through the lens of the Word of God.
0: Amen. At ang reminder pa rin po sa atin, no, yung pagkakaroon ng kapayapaan, hindi naman ibig sabihin wala na yung chaos.
1: True.
0: Having peace is not the absence of chaos.
1: Yes.
0: Pero ang presensya ng Panginoon ang siya magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan.
1: Amen.
0: Agapay, napakasarap ng ating usapan ngayon, no, at sa ating pagtatapos ay hilingin natin si Ate Eileen to pray para sa ating mga kaagapay.
1: Okay, sige po. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw at buhay na ibinihagi mo po sa aming lahat. Salamat, Lord, dahil ngayong umagang to, nakapag-usap kami at na-remind kami kung gaano po kahalaga ang iniririgalo mo sa bawat isa na kapayapaan. Hindi po ito mabibili ng pera, hindi po ito mababayaran, o hindi po ito makukuha kapag may ginawa kami, kundi sa iyo lamang po. Jesus, you are the Prince of Peace, and we believe that as we accept you in our lives as our Lord and Savior, your peace will not only emanate but all will also embody us and will cover our hearts. Lord, sa mga oras na to, I pray for those people who are grieving, who are experiencing anxiety, who are overthinking, who are worrying. Lord, would you replace their worry with your peace? Alam ko po na hindi po ito madali, but I know that supernaturally you can do that. I pray for everyone who is hearing the sound of my voice, that they would receive comfort and peace, this peace that transcends all understanding right now in the name of Jesus, and that you will deliver us from everything that is from the enemy, from any anything that is trying to destroy and steal our peace, because we know that you are greater than anyone of this, than anything of this. As the word says and declare, you are greater, Lord. Greater is he that is in us than he that is in the world, and therefore we believe that you are greater than our circumstances, our problems, our situations, even our present and future. And Lord, I pray that right now you would give us the peace in our hearts to really just to surrender to you and to really just accept your will for our lives and to trust you that whatever happens, you have the best interest for us. Panginoon, kung meron po dito na gusto niya pong tanggapin kayo sa kanilang buhay, na maaring hindi niya na-realize na ito pala yung pinag-uusapan, ikaw pala yung pinag-uusapan, I pray that you would visit that person. I pray that you would open the heart of that person. And kapatid, kaagapay, kung ikaw ito, I would just like you to follow me in this simple prayer. Kung nasaan ka man, kung gusto mo mag-renew ng iyong ng iyong relationship kay Lord, manalangin tayo ng sabay. Lord Jesus, humihingi ako ng tawad para sa lahat ng kasalanang aking nagawa. Alam ko na nagkamali ako, na hindi ikaw ang naging Diyos sa buhay ko. Pero sa oras na to, dalangin ko, nagtulungan mo ko na mag-surrender sa'yo, magtiwala sa'yo, ibigay sa'yo ang lahat, at tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na napako sa krus, na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, ng kapayapaan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat po, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Ate Eileen, for that prayer. At muli, salamat po, Ate Eileen, no, sa iyong time na tayo po ay magkasama muli dito sa Wednesday edition ng Family Matters. At sa iyo rin, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Salamat kay Lourdes Magtunaw, sa kanyang assistance, kay Kuya Reggie Villena, sa ating protest. Sa RTV team, andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University. Salamat din kay JV Tabua at sa ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter site. Muli, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahig o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS.
4: A relaxing trend, house blend on 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, at 10 ng Setyembre. Daniel, chapter 4-6.
3: Gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Ganito ang isinasaad. Kapayapaan nawa ang sumainyo. Buong kagalakang ipinapahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang kababalaghan ay kamangha-mangha at kagilagilalas ang mga himala. Walang hanggan ang kanyang kaharian, kapangyarihan niya'y magpakailanman. Akong si Nebuchadnezzar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. Minsan, nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip at mga nakakasindak na pangitain habang natutulog. Kaya ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babylonia upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na iyon. Dumating naman ang mga salamangkero, mga encantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito maipaliwanag. Ang kahuli-hulihang nagpunta sa akin ay si Daniel, na pinangalanan kong Belteshazzar. ayon sa pangalan ng aking Diyos, sapagkat sumasa kanya ang Espiritu ng mga banal na Diyos. At inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko, Belteshazzar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong sumasa iyo ang Espiritu ng mga banal na Diyos, at alam mo ang lahat ng hiwaga. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito sa akin. Ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa lilim nito ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ng lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas, "Ibuwal ang punong kahoy na iyan, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at mga ugat nito. Tanikalaan ito ng bakal at tanso. Bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang kasama ng mga hayop at mga halaman. Ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, Belteshazzar. Ipaliwanag mo ito sa akin. Ito'y hindi na ipaliwanag ng mga tagapayo ng Babylonia, ngunit naniniwala akong kayang-kaya mo, sapagkat sumasa iyo ang Espiritu ng mga banal na Diyos. Si Daniel, na tinatawag na Belteshazzar, ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Sinabi sa kanya ng hari, "Belteshazzar, huwag kang mabahala kung anuman ang kahulugan ng aking panaginip." Sumagot si Daniel, "Mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo mangyari ang inyong panaginip. Ang lumaking punong kahoy na nakita ninyo sa panaginip, tumaas hanggang langit at kitang-kita ng buong daigdig, may makapal na dahon at maraming bungang makakain ng lahat, sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon, ay kayo po. Kayo ang lumakas at lumaking puno na abot sa langit na ang nasasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay na inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang, ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niyang, ito'y pababaya ang mabasa ng hamog at makakasama siya ng mga hayop sa parang at paparusahan sa loob ng 7 taon. Ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahang kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka. Sa kaparangan kayo maninirahan at 7 taong paparusahan hanggang sa kilalanin ninyong ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at maibibigay niya ang kahariang ito sa sinumang kanyang naisin. Ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari kayong muli sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan, namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, "Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lunsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan." Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin." Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog. Humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Ang paghahari niya ay magpakailanman. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, "Hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag dito?" Sumagot ang hari. Ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at tatlong beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon, ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari." Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, "Naway, iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran." Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay! Iniligtas ka ba niya sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari! Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo." Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, "Sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia."
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga, Kaagapay! Ito po ang unang salmo na hatid ng 702 Days AS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abside Ferrer Tabua.

Kaagabay, may tanong ako sa'yo ngayong umaga. May taong hindi mo pa rin baka sundo hanggang ngayon? Baka may nakaalitan kang kapamilya? O baka may hindi pagkakaunawaan sa opisina? O baka naman may tampuhan sa ministry, sa barkada, o kahit sa sariling tahanan? O kaya naman, baka hindi kayo

nag-aaway ng harapan, pero tahimik na lang kayo at matagal nang may distansya. Ang totoo, normal ang conflict. Kahit saang may tao, may pagkakataong magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero ang tanong ay hindi kung may iwasan ba natin ang alitan. Ang tanong ay, paano tayo tutugon kapag dumating ito? Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang napakagandang halimbawa mula sa buhay ni Abraham at Lot. Isang kwento ito na nagtuturo sa atin na ang tunay na kapayapaan ay kadalasang nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagbibigay daan. Sa Genesis chapter 13, pareho ng pinagpala ng Diyos sina Abraham at Lot. Pareho silang yumaman at pareho silang dumami ang mga alagang hayop. Pero dumating yung problema. Hindi na kasya ang lupang kanilang tinitirhan para sa kanilang mga kawan. Dahil dito, nagsimulang mag-away ang kanilang mga pastol. Isipin mo yon, hindi sila nag-away dahil sa kakulangan. Nagkaroon sila ng alitan dahil sa kasaganahan. At minsan ganun din ang buhay natin. Hindi lahat ng conflict ay dahil sa masamang tao. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil magkaiba lang tayo ng pananaw, ng pangangailangan o prioridad. Sa pamilya, maaaring magkaiba kayo ng decision. O kaya sa trabaho, maaaring magkaiba kayo ng approach. O kaya naman, sa simbahan, maaaring magkaiba kayo ng opinion. Hindi ang pagkakaiba ang problema. Ang tanong ay kung paano natin haharapin ang pagkakaibang iyon. At napakaganda ng unang sinabi ni Abraham, hindi tayo dapat mag-away sapagkat magkamag-anak tayo. Kumbaga, sa madaling salita, parang sinasabi niya, mas mahalaga ang relasyon natin kaysa sa argument na ito. At napakalalim nito kaagapay kasi sa panahon ngayon, parang mas mahalaga ng manalo kaysa magkaayos. Kung titignan natin sa social media pa lang, makikita mo na kapag may hindi nagkasundo, gusto agad patunayan kung sino ang tama. Kung may debate, kailangan may matalo. Kaya naman pag may argument, kailangan may huling salita. Pero kaagapay, hindi ganoon ang puso ng Diyos. Minsan ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino yung tama, kundi paano natin mapapanatili ang pagmamahalan at kapayapaan. Ang mas nakakagulat pa sa kwento na ito ay si Abraham ang mas matanda. Siya ang tiyuhin at siya rin ang unang tinawag ng Diyos. Kung tutuusin, may karapatan siyang pumili ng pinakamagandang lupain. Pero ano ang ginawa niya? Binigyan niya ng unang pagpipilian si Lot. At hindi yon kahinaan. Hindi rin yun pagiging talunan. Ang tawag doon ay pagpapakumbaba. Minsan iniisip natin na kapag nagbigay daan tayo, talo tayo. Pero sa kaharian ng Diyos, iba ang sukatan. Sa mata ng mundo, ang dakila ay iyong laging nauuna. Pero sa mata ng Diyos, dakila ang marunong magpakumbaba. May mga pagkakataon talagang kailangan nating bitawan ang pride para mapanatili ang peace. Hindi dahil tama ang kabilang panig sa lahat ng pagkakataon, kundi dahil mas mahalaga ang relasyon kaysa sa ego. At ngayon baka may nagsasabing, iha, paano naman kung ako lagi yung umiintindi? Aba, magandang tanong yan. Ang kapayapaan ay hindi ibig sabihin na papayag ka na lang sa lahat ng mali. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng boundaries. At hindi ibig sabihin na hayaan mo na ang pang-aabuso. Ang ginawa ni Abraham ay hindi compromise sa katotohanan. Ang ginawa niya ay paghahanap ng mapayapang solusyon. Yung solusyon na may wisdom, solusyon na may grace at pagmamahal. At yun ang gusto ng Diyos para sa atin. At napansin mo ba ang mga sumunod na nangyari? Pinili ni Lot ang mukhang pinakamagandang lupain. At sa tingin ng tao, parang si Abraham ang nalugi, diba? Pero pagkatapos nila maghiwalay, muling nagsalita ang Diyos kay Abraham. Mas pinalawak pa ng Diyos
ang kanyang pangako. At napakagandang paalala nito na kapag inuuna natin ang kapayapaan at nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi tayo nawawalan. Maaring may isuko tayong pansamantalang advantage, pero hindi kailanman malulugi ang taong nagtitiwala sa Diyos. At kaagapay, napapanahon ang mensaheng ito dahil sa mga pamilya natin, kailangan natin ng mas maraming pagpapakumbaba kaysa pagmamatigas. Sa mga mag-asawa, hindi lahat ng argument ay kailangan may manalo. O kaya naman sa magkakapatid, mas mahalagang relasyon kaysa sa mana o tampuhan. At sa simbahan, hindi tayo tinawag para magpaligsahan, kundi para maglingkuran. At maging sa ating bansa, napakagandang ipanalangin na ang ating mga pinuno ay magkaroon ng puso na tulad ni Abraham. Mga leader na inuuna ang kapayapaan kaysa personal na interes. Mga leader na marunong makinig, kaya makipagtulungan at handang magpakumbaba para sa ikabubuti ng nakararami. At kapag ang pagpapakumbaba ang namuno, mas madaling magkakaroon ng pagkakaisa. At kapag may pagkakaisa, mas madaling umunlad ang isang komunidad at isang bansa. Kaya kaagapay sa huli, ang pinakamagandang halimbawa ng kapayapaan ay ang ating Panginoong Hesus. Tayo ang nagkasala. Tayo ang lumayo, pero siya ang unang lumapit. Hindi niya ipinaglaban ang kanyang mga karapatan. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus upang maibalik ang ating relasyon sa Diyos. At ang kapayapaang tinatamasa natin ngayon ay nagsimula dahil may isang nagpakumbaba. At dahil tinanggap natin ang kapayapaang iyon kay Kristo, tinatawag din tayo upang maging tagapagdala ng kapayapaang iyon sa iba. Kaya kaagapay, tandaan mo ito, hindi lahat ng laban ay kailangan panalunan, pero ang bawat relasyon ay mahalagang ingatan. Minsan ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamalakas makipagtalo, kundi iyong may lakas ng loob na magpakumbaba, magpatawad, at maging unang gumawa ng hakbang tungo sa kapayapaan. Kaya ngayong araw, kung may pagkakataon kang pumili sa pagitan ng pride at peace, piliin mo ang peace. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi bunga ng pagiging tama sa lahat ng pagkakataon. Ito ay bunga ng pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos at handang magmahal higit sa sariling karapatan.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Abcidi Ferrer Tapua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo.

0: Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sumasa sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores po. Kamusta kayo, Ona? Thriving Thursday! Ayan, Thriving Thursday na tayo, mga kaagapay. At dahil Thriving Thursday, ay may kanta tayo, di ba? Okay, handa na? Yan po ang ating nota, everyone. Okay, let's sing.

0: Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
1: Apo, mabagal yung ano niya. Amen. Amen. Ang galing. Pakatuwa naman ang tatay ko. Diba? So,
0: baka ako yung mabang.
1: Bawal yun, daddy. Bawal.
0: Ay, baka ihulog ako sa lupa.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Kami po'y mag-ama, ha? At ang nakakatawa, pareho na kami senior. Naging senior na kami dahil sa FEBC. Pero hindi, talaga honestly, it's a blessing to be here.
0: Tabit talaga tayo.
1: Opo, kasi po, sa totoo lang, the first time na kasama po ako sa DZS, ay sa hiyas ng tahanan nung ako'y 9 years old. O, di ba?
0: Si Max Atienza naman ako.
1: Sa Division of Asian Evangelism. O, tandang-tanda ko yan. Pagkatapos po, syempre, na-involve po ako sa Papuni. Di ba po? Pagkatapos po, ano pa? Ayun, bumalik ako nung nang gabay dito sa daddy ko. Wala na po akong magawa eh. Talaga.
0: Nung umuwi na si mami sa langit.
1: Pero, that was, I mean, that's probably... Ilang years na, Dad? 20 plus years na, no?
0: Matagal na.
1: Oh, 2005 po, kinuha ang mami ko. So, we're here, kami ng dad na, dito na rin po ako nag-senior. Senior na po ang daddy ko nung time na yon. Pero dito na po ako nag-senior sa programang Gabay. Pero the Lord is so good, kaya nga po ang encouragement ko sa mga seniors na kagaya ko. Alam niyo po, yung mga karanasan, kagaya namin ng daddy, yung mga karanasan po natin sa Panginoon, those are a great resource to be encouragement to younger people, younger couple. Totoo yan. Kasi parang sa atin, napatunayan na natin na ang Diyos ay tapat at mabuti. And we can tell them, yes, the Lord is
0: amen.
1: Good. Diba?
0: Amen. Amen.
1: So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po sa 702 GZAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ay Transistor Radio, PM Radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig. Tayo binabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao. At ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula apare hanggang hulo at sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin sa Facebook live stream, sa 702 app, or naka-tune in sa atin sa pamamagitan ng YouTube. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. We always declare protection upon each and every one of you. At patuloy tayong lumago at lumalim sa ating kaugnayan, sa Panginoon, wherever in the world nilagay tayo ng Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At ang ating Thursday ay maging thriving Thursday. At isulat na natin ang mga pasasalamat sa Panginoon para pagdating ng Linggo, we can rejoice with God's people in worshiping Him for His goodness and His faithfulness. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilang radio, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdahan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, minsahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon maging ganap na katotohanan ito kay Kristo Jesus lamang na siyang tanging anak ng Diyos na tanging kasagutan sa lahat ng ating mga problema. Amen, amen, amen, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan, pinag-uusapan natin 8 ways to support literacy skills development. Tamang-tama to kasi dapat tulong-tulong tayo bilang isang pamilya sa pagsusuportahan sa bawat isa, di ba? Eh ito yung problema natin dito sa Pilipinas, eh, yung literacy program, literacy skills ng mga kabataan. So, let's go back to reading, o di ba? Kaya nga po itong gusto natin sabihin. September 8, International Literacy Day, established ng UNESCO. Ginawa po nila to noong October 26, 1966, nung dineclare nila sa kanilang session, General Conference, at noong September 8, 1967, nagsimulang mag-celebrate ng Literacy Day. So, ang ganda eh, kasi it gives us, sabi nga, bilang saligan ng dignidad at karapatang pantao. So, ang article na pinag-usapan natin, talagang solid na tayo, convinced na tayo, reading ang pinakamabisang pamamaraan para po sa world sa literacy skills development. So, nung Lunes, pinag-usapan natin na dapat makukuha natin ang interest ng mga bata bago po natin basahin yung aklat sa kanila, yung book sa kanila. So, gamitin din daw po ang pagbabasa bilang paraan ng pagtuturo ng mga bagong salita, vocabulary, na sa ating pagbabasa sa kanila. Noong Martes naman, pinag-usapan natin yung classic na strategy sa reading, yung see, show, and say, na halos ginagamit ng mga magulang sa buong mundo sa kanilang reading time. At ito, nabanggit din po natin yung kahalagahan ng pag-highlights ng mga favorite books ng mga bata at ang paglalagay ng mga sticky notes dito upang ma-mention na sa reading time na ito yung favorite books nila kasi ngayon merong ownership. So kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon talaga ng reading aloud routines. Ito ay nagdudulot ng positive results sa mga bata, mga anak at mga apo natin, nagpapataas ng kanilang comprehension, nagpapatatag ng bonding, at maaring magtanong at sumagot at nagpapalalim ng kanilang pagmamahal sa reading. So ngayon naman, ito na yung last two. Ito gusto ko to. Support children who are learning two languages. So upang masuportahan ang mga dual language learners, magsama ng mga books at recording reading na nasa first language ng mga bata. So kung pwede, basahin muna ang kwento sa first language o sa mother tongue ng bata bago ito basahin sa English. O diba? Ang pag-support sa mga bata sa kanilang pag-aaral ng dalawang languages ay nakakatulong upang magkaroon ng mas matatag na thinking skills, nag-i-improve ng academic success, at nagpapalalim ng cultural connections. Ang ganda. So, ano yung mga benefits? Sabi nga doon, brain power ang cognitive benefits. May mental flexibility. Yung switching sa two languages ay nagiging exercise ng brain na tumutulong sa mga bata na masolve ang problems at mag-isip ng creativity. Tapos better focus. Ang bilingual children ay mas nakikinig kahit sa isang magulong silid at may kakayahang gumawa ng maraming bagay ng sabay. Also, stronger memory. Ang pag-manage ng dalawang language system ay nag-i-improve ng working memory at nakakatulong sa pag-aaral sa math at sa science. Anong pa? Long-term health. Ang kaalaman ng higit sa isang language ay nagtatatag ng isang healthy brain reserve na nagde-delay ng memory decline sa kanilang pagtanda. We are blessed bilang mga Pilipino kasi we are bilingual. English, Tagalog, marami pa, science, ang dami. So, pinagpala tayo ng Panginoon. Also, start early. Sabi niya, read with infants and toddlers. Sabi niya, gawin physically interactive ang reading sa pag-invite ng mga bata na hawakan niyang book, ibaling ang page kung sila ay physically able. Mag-offer ng isang laruan na maaari nilang hawakan habang ikaw ay nagbabasa. So, i-focus ang kanilang attention sa pagtuturo at pagsabi ng mga bagay sa picture. At maging handa na basahin ang parehong aklat ng paulit-ulit. Kasi ang mga bata ay nag-thrive sa routine at repetition. So, ang pagbabasa sa mga infant toddler, nagpapatatag ng early language skills. Nagbo-boost ito ng marami, brain development, at nagpapalakas ng emotional bonds. So, building language skills, sabi nga ganon, more words, nakakarinig ang mga babies ng bagong words at sounds na hindi nila karaniwang narinig sa regular na pag-uusap. Better talking din, ang pakikinig sa iyong boses ay nakakatulong upang matutunan ang pagsasalita ng kanilang native language. And early learning, ayon sa 0 to 3, ang roots ng language ay lumalago sa brain ng baby bago pa man sila makapagsalita. O diba? Also, it helps brain growth. Neural pathways. Ang pakikinig sa stories ay lumundika ng connection sa fast-growing brain ng isang baby. Listening and looking. Ang matching sounds sa pictures nagtuturo sa brain na mag-process ng information. Better memory. Rhymes and repetitions ay nakakatulong sa babies na maalala ang patterns at mag-predict kung ano ang susunod. Ano pa? Sabi, strengthen emotional bonds. So, when you read with them, sa babies nyo, they feel safe. Ang pag-snuggle na may book ay nagsasabi sa bata na sila ay loved at safe. Learning feelings, pinagmamasdan ng mga bata ang iyong mukha upang matutunan kung paano mag-express ng emotions. At also, calm routines. Ang bedtime stories ay nakakatulong sa mga bata na mag-relax at madaling makatulog. So sa pinag-uusapan natin sa gabay, sa linggong ito, kung nais nating masuportahan ang literacy skill development ng mga bata, magbasa sa kanila kahit infant pa o toddlers. Dahil ang daming benepisyo nito, lalo na sa kanilang brain development. Kaya mga kagapay, uulitin ko uli, hindi gadgets ang kanilang gamitin upang maging matalino ang mga bata. Ang iyong pagbabasa sa kanila ang siyang pinakamahusay na susi sa kanilang literacy development. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Thank you, Uli Anak. Kabaliktaran sa ating mga immortals ay ito. But the impenitent, siyang aayaw magsisi. Isang maling pagpili sa mundong ibabaw at maging sa langit man. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. They are the what? The blind and stubborn. Bulag na, matigas pa ang ulo. Psalms 81:11-12. Pero ayaw akong pakinggan ng bayan ko. Matigas ang ulo nila, kaya hinayaan ko na. Bahala na sila, gawin nila kung ano ang gusto nila. Death to truth, bingis sa katotohanan. Acts 7:51, sinabi ni Esteban, ang titigas ng ulo ninyo, hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi ninyo sinusunod ang Holy Spirit. Tatlong bagay ang titigas ng ulo. Hindi kayo sumusunod sa salita ng Diyos at sa Holy Spirit. Gaya ng mga ancestors ninyo. Do not harden your heart. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Hebrews 3:8. Huwag na kayong magmatigas gaya ng ancestors nyo. Nang nagrebelde sila sa Diyos, sinubukan nila ang pasensya ng Diyos nung nasa desert pa sila. They are like dogs that return to their vomits. Ang mga aso bumabalik sa kanilang mga suka. Proverbs 26:11, ang mga bobo umuulit sa mali nila. Parang asong kinakain uli ang suka niya. Thus growing increasingly bold in wickedness, lalong sumisidhi at taas noo sa kasamaan. Psalms 52:7, ganyan ang taong hindi umaasa sa Diyos. Umaasa instead sa kanyang kayamanan sila nagtitiwala. At umaasang masisave siya ng masama niyang ginagawa. Thus, no remorse, walang pagsisisi, walang paghiwalay sa sala. Jeremiah 44:10. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagpapakumbaba o nagpapakita man lamang ng takot sa akin. Di kayo sumusunod sa batas at ang mga instruction na ibinigay ko sa inyo at mga ancestors niyo. Pay no attention to God, that is what you are. No pansin sa Diyos. Proverbs 1:24, makailang tawag na ako sa inyo, hindi kayo nakikinig. Ilang beses ko na kayong in-invite, pero hindi niyo ako pinapansin. Remember, rebellion is bad as what witchcraft. Ang pag-aalsa ay kasing sama ng pangkukulang. 1 Samuel 15:23, ang pagsuway kay Lord ay kasing sama ng pangkukulam. Rebels from earliest childhood, rebelde na simula pa sa pagkabata. Isaiah 48:8, di ninyo nabalitaan, di ninyo nalalaman, dati pang nakasara ang tenga ninyo dahil alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan. Refusal to give hearts to God, ang hindi pagsusuko ng puso sa Diyos. Psalm 78:8, di sila gagaya sa mga ninuno nila na matitigas ang ulo at hindi masunurin. Kulang sa tiwala at hindi naging tapat sa Diyos. They are to go, refusal to obey, tumangging sumunod sa Diyos. Psalms 106:25, nandoon sila sa tent, ang dami ng kanilang angal at di sila nakikinig sa sinasabi ni Lord. Stubbornly follow evil desires. Matigas ang ulong sinusunod ang masamang gusto. Jeremiah 16:12, pero mas malala pa kayo kaysa mga ancestors niyo. Ang sasama at titigas ng ulo ninyo. Ginawa ninyo kung ano ang gusto ninyo at ayaw ninyong makinig sa akin. Unbending neck, matitigas na mga leeg. Isaiah 48:4, dahil alam kong matigas ang inyong ulo at kasing tigas ng bakal ang leeg nyo at gaya ng tanso ang noo ninyo, bahala na ako sa inyo. Alam ko na noong pamplano ko na patas siyang turmabaho. Habang may hininga pa kayo at makapagpapasaya pa kayo, makakapagpasaya pa kayo, last chance pa kayo, magsisi na kayo at kay Kristo'y manumbalik upang kayo ay iligtas. Kung hindi, bahala na ang Diyos sa inyo. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Tinignan ko nga po yung word kasi yung impenitent, hindi po talaga siya sorrowful sa ginagawa niya. Hindi siya ayaw niyang humingi ng tawad sa Panginoon. Talagang yun talaga, Dad. Matigas ang ulo, matigas ang puso.
0: Matigas ang leeg.
1: Lahat, diba? Kapag ganyan, yun nga, Dad, blinded, nakasalanan, deceived ng kaaway. Yun.
0: Pinili na nila ang kanilang...
1: Yun nga, Dad. Ngayon ko, Dad, naalala ko yung lagi mong sinasabi nun sa amin. Sige, piliin niyo yung kasalanan. Hila, ano yun? Sungay nyo, dala nyo, buntot nyo,
0: hila
1: nyo. Noong una, hindi ko siya maintindihan. Pero now I know. Sabi ko, nga, it's your choice. Whatever your choice is, the consequences, kasama mo yan. It's your Correct. Choice. Correct. Kaya nga, binigyan tayo ng Panginoon. This John 3:16 was, believe on the Lord Jesus Christ.
0: Amen.
1: Yun yung solid niya eh. Manampalataya tayo sa Panginoon. At maliligtas tayo, diba? Sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ. Sabi, God so loved the world, binigyan niya ang kanyang bugtong na anak. So mga kaagapay, choice natin yan. Piliin natin. Sige, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan ito. Salamat po na ang talagang point namin is to really trust in you. Huwag po kaming mag-harden ng aming puso. Yun po yung aming dalangin. So Lord, salamat po kasi pwede kami, binigay mo sa amin ang kaligtasan. You've done that for us by dying on the cross for us. So Lord, we pray na ikaw po ang siyang manangan sa amin. Makita namin ang kahalagahan ngayon at gumabay ka po sa amin. Lord, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Si Ate Early Bitong, pagpalain mo po siya, Panginoon. Gabayan mo po siya, pagpalain. Ganun din yung aking kaibigan, si Omega Raimundo. Si Ate Melba Magay, Panginoon, thank you Lord for her life. Ang aming mentor sa community at saka sa health evangelism. Ganun din po si Jane Santos, yung aking classmate. Continue to bless her. Si Edgar Topico, si Nerissa Tamares, si Save Madlang Bayan, si Lars Galera, si Fredsi Kinale, Rose Aquino, Corazon Labadan, si Chris Telth, at ganun din si Rosalinda de Guzman. Panginoon, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. At ang dalangin namin, continue Lord to guide them. At yung mga kaagapay namin na hindi man po namin na-mention, pero ngayon din po ang kanilang special day, whether it's birthday or anniversary, pagpalain mo po sila, Panginoon. And may they experience the goodness and your faithfulness, not only today, but every day. So Lord, maraming maraming pong salamat. We pray, Panginoon, na you be with us. Ganun din po, Panginoon, lalo na rin po sa aming mga kaagapay who lost loved ones lately. Continue, Lord, to embrace them so tightly. And may your comfort and peace, yun po yung mag-guard ng kanilang puso. Marami pong salamat.
0: Panginoon, salamat po sa sinabi ninyo. Bahala ako sa inyo. Alam ko na noon pa man ang plano ko. At dahil doon, alam ko po, Panginoon, na hindi niya kami lalampasan. Kung kaya, amen, amen, amen, amen.
1: Amen, amen talaga, ano, Dan? Ganun talaga ang Panginoon.
0: Talaga, amen.
1: Kaya salamat sa Panginoon, ano, yung para makikita natin, Lord, salamat kasi ikaw talaga yung gumagawa sa aming buhay. Ikaw yung, yun nga kasi doon talaga ako nawindang nung, di nawindang, doon ako lalong naging assured nung nakita ko ngayon sa 2 Peter. Binigay na ng Panginoon lahat para sa atin. So tayo, ang gagawin na natin, sumunod sa Kanya, piliin natin ang Panginoon. Huwag tayong kagaya nung tumigas ang puso, tumigas ang isip, tumigas ang lahat. Mm-hmm. Diba yung ating, yung how we rebelled against God? No. Mm-hmm. We submit fully to the Lord in humility and let Him work His purpose and plans in our lives.
0: Amen.
1: Amen yun. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalam. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rajiv Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama na rin po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukavit Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo talaga. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Mm. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

At isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Kumusta ang iyong puso sa harap ng ating Diyos? Ano man ang iyong kalalagyan sa oras na ito, sa panahong ito, kahit saan ka man naroon, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin at tumuon tayo sa kaniyang salita. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga, sa panibagong araw na kaniyang ipinagkaloob. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayong kasama natin ang ating Diyos at hinding-hindi niya tayo iiwan. Narito tayo ngayon sa Hardin ng Panalangin, isang sandali para huminto, magnilay at makipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin sa Kanya ang ating mga kamay, ang ating mga pasasalamat, tanong, no, at mga alalahanin.

pakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong makakasama at mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po Panginoon sapagkat sa bawat pagising, Panginoon, kami nakatitiyak na maaari kaming dumulog sa iyo, ang aming mga hinaing, ang aming mga kalalagyan ay maaari naming ihatid sa iyong luklukan ng biyaya at awa, Panginoon. Marami kami mga kinahaharap, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming sitwasyon ang aming kalalagyan, ang aming kaisipan, Panginoon, ay maraming nagiging mga kabigatan, O Diyos. Subalit, salamat sa iyong salita, sapagkat sa tuwi nang sa aming pagtuon sa iyong salita, nakasusumpong kami, Panginoon, ng kaaliwan. Nakasusumpong kami ng panibagong simulain. Nakasusumpong kami ng katatagan, Panginoon. O Diyos, salamat po, sapagkat sinabi mo sa iyong salita na ang sino mang makikinig at gagawa ng iyong mga kautusan, ng iyong kalooban, O Diyos, ay iyong itutulad sa isang marunong na tao na nagtayo ng kaniyang tahanan sa ibabaw ng bato at matibay na bato, na kahit dumating ang ulan, ang baha, ang malakas na hangin, Panginoon, ang tahanang ito'y patuloy na magiging matibay at nakatayo, Panginoon. Kaysa doon sa maaaring makinig, subalit hindi gumagawa, Panginoon, ng iyong kalooban at ng iyong kautusan, ng iyong mga sinasabi sa iyong salita. O Diyos, gusto po namin ang aming buhay, ang aming tahanan, pati ang aming tahanang sambayan ng Pilipino ay makatayo, Panginoon, ng matibay. Turuan mo nga kami, Panginoon, na hindi lamang makinig sa iyo, kundi gumawa ng mga bagay sang-ayon, Panginoon, sa iyong katuruan, sa iyong katotohanan. Ito ang nais po namin, Panginoon, upang kayo ay malugod at maluwalhati sa aming buhay. Para sa amin din po ito, Panginoon. Balutin mo kami ng iyong katotohanan, ng lahat ng iyong kalooban, upang magawa namin ang dapat, Panginoon. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta kayo kaagapay, lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig ng hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Dalangin namin ay kayo nasa isang mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at gabay sa iyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan at higit sa lahat sa buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo sa ating mga panalangin dito sa Hardin ng Panalangin. Ngayon po ay ikalawang Huwebes na ng buwan ng Setyembre. Ano po? At palagay ko yung maganda na ang pag-usapan natin ay yung pagkakaroon ng karunungan. Karunungan sa pamumuno, lalo na sa pagkakaroon ng pagkakaisa. Naalala ko doon sa Proverbs chapter 11 and verse 14, ay ganito po ang sinasabi. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Napakaganda po ng bilin na ito ng salita ng Diyos. Alam niyo, parang inulit din ito doon sa chapter 24 naman at talatang 26. Ang sabi naman dito ay, for by wise counsel thou shalt make war, and in the multitude of counselors again there is safety. Alam niyo po, sa dalawang talatang ito ay binibigyan tayo ng katuruan ng salita ng Diyos.

paanong tayo ay nasa lugar ng may pag-iingat. Gusto po nating lahat yan. Lahat naman tayo gumagawa ng mga desisyon, hindi po ba? Nang tayo bata pa, tinuturuan tayong gumawa ng desisyon ng ating mga magulang. Ika'y iingatan mo ang lahat ng iyong gawa, wag mong gagawin ito, dyan ka lang, okay? Kailangan po natin yun. At madalas, nung tayo nasa kabataan pa, gumagawa tayo ng kung anong mga kagustuhan natin ng padalos-dalos. Eventually, we realize na mali pala. At hanggang tayo magkaedad, gumagawa po tayo ng desisyon. Sapagkat kasama po sa buhay yan. Walang tao na hindi gumagawa ng desisyon para sa buhay. Kinakailangan mong mag-aral. Ano? Kinakailangan mong magkaroon ng kabuhayan. Kinakailangan mo meron kang relasyon, no? Pati yung bagay na sino ba ang iyong magiging asawa, pagdidesisyonan mo yan. Okay? Gagawin mo araw-araw. Hindi po ba? Meron kang tinatawag na short term at mga long term plans. At sa lahat pong bagay na ito, ang gusto mo hindi lang yung maabot mo, yung gusto mong abutin, kundi magkaroon tayo ng safety. Merong pag-iingat na makararating tayo. Kahit po sa pagmamaneho Ano po? Hindi maaari na hindi ka susunod sa gabay. Gusto mo makarating sa iyong paroroonan, but you would not want na makarating doon na ika'y baldado o ika'y na disgrasya. Sa lahat po ng bagay, gusto natin ng safety. Totoo po yan. Sa lahat ng landas, kahit saan tayo naroon, hindi lamang tama yan sa bansang Pilipinas, kundi maging sa abroad. Kayong mga OFW, gusto nyo rin po yan. Sa inyong paglalakbay, halimbawa, paano ba? At ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi, where no counsel is. Kapag wala ang patnubay, kapag wala ang gabay, kapag hindi natin kinukonsidera ang dapat na advice o counsel ng ibang tao. Ang sabi pa hindi lang po iyon, kundi by wise counsel sa pamamagitan ng marunong na bilin, marunong na advice. No? Ang sabi, thou shalt make war and in the multitude of counselors. Ayun na naman. Sa karamihan ng maaari magbigay ng kanilang kaisipan at marunong na kaisipan. Yun po ang kailangan natin. Okay? Now, alam niyo po, ang talatang ito, noong araw, ang Israel po'y maraming kalaban. Hanggang ngayon, marami silang kalaban. Kaya nga kung titingnan natin ang kanilang history sa Old Testament, palagi nilang silang nasa giyera, no? At kabilin-bilinan po sa kanila na huwag kayong papasok sa isang gera na hindi kayo nag-uusap, wala kayong counsel, magpaplano kayo, mag-i-strategize kayo, pag-uusapan nyo. Because in the multitude ng lahat ng may karunungan at mag-uusap-usap, there is safety. Okay? Alam nyo, marami din mga talata sa salita ng Diyos na ang sinasabi sa atin, you have to cease from your own wisdom. Itigil mo. Kapag ikay magbabase sa iyong sariling karunungan, masusumpungan po natin yan sa Proverbs 23:4. At doon din sa Proverbs 3:5 and 6, ang sinasabi, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. So, gayon po iyon. Ang ibig sabihin, kapag ang bottom line natin ay safety, makarating tayo ng maayos, magplano tayo ng maayos. Alam niyo po, hindi lang po tayo nasa talagang gerang pisikal. Nasa gera din po tayong spiritual. Ano? At hindi nawawala ang existence ng kasalanan sa ating kapaligiran.
Kahit po itong ating lupang katawan, alam niyo po ba na hindi nawawala sa ating laman ang hatak ng kasalanan? Hindi nawawala sa ating kaisipan, kahit ang ating kaisipan, ang lahat ng kaisipan na hindi maayos. Okay? Kahit anong dunong natin sa kalooban ng Panginoon, kahit anong edad natin spiritually, nakakaisip tayo ng mga bagay na hindi maayos, na hindi tama sa harap ng ating Panginoon. At lalo pa, kapag tayo nasa kalagitnaan ng lahat ng nangyayari sa mundo, okay? Sa gobyerno, at lalo na kapag aktibo tayo sa social media, maraming mga kaisipan, maraming mga kasabihan, maraming mga influence, at tayo, pag hindi po tayo nag-iingat at wala tayong pag-iingat, abay, madadali nga tayo. Kahit po doon sa Ecclesiastes, ang bilin sa atin ng wise man ay two are better than one. Sapagkat, abay, kung ikukonsidera mo na dapat merong kang kabilang, merong kang kaagapay, ika nga, abay, merong magandang kahihinatnan ang iyong pagpapagal. Okay? Kapag ika'y mahuhulog, abay, merong aabot sa iyo. Yun lang pong bagay na ito para sa ating safety. Sa bagay naman po ng plano, for example, magpaplano po tayo. Alam niyo sa government, dapat merong mga short-term at long-term plan. Meron doong talata sa Proverbs chapter 15 and verses 21 to 22. Ang sabi, without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. Now, mukhang yung dapat na word na safety, ang nakita naman natin dito ay established. At may kinalaman doon sa purpose. Alam niyo po, kapag tayo ay may gustong gawin, kinakailangan meron tayong layon, meron tayong layunin. Ano ba talaga ang pinakagusto nating abutin? Okay? Kahit sa buhay natin, meron tayong gustong abutin. No? Naglalatag tayo ng purpose. Wala pong nagtatayo ng business, walang nagtatayo ng kumpanya na hindi naglalatag ng purpose. Okay? Kinakailangan po ang discipline natin sa ating buhay ay gayon din. Halimbawa, no? Sa ating mga gawain sa Panginoon, no? Mga churches, meron din po tayong purpose diyan. Hindi lang yung tayo'y makawin ng mga kaluluwa, kundi ang ating gawain, ang ating mga churches ay tumungo sa kaluguran at luwalhati ng ating Panginoon, which is actually our bottom line. At kapag pinag-uusapan itong may karunungan sa kalooban ng Panginoon, nai-establish po yung ating direksyon at nagkakaroon tayo ng safety. Eh kahit po minsan, kahit tawagin nating meron tayong church, pero ang nasa loob naman na ating mga kaugalian at ating pagkilos ay hindi rin po safe. Kaya kinakailangan talaga ng wise counsel. Kaya kinakailangan ng marami ang may karunungan sa bagay na ito. Alam niyo po, ang ating salita ng Diyos, no, ay hindi lang po tayo kumukuha ng mga aralin base sa isang talata, kundi sa buong konteksto, at kumukuha pa tayo ng sinasabi ng ibang mga writers sa salita ng Diyos. Okay, kapag may sinasabi si Apostol Pablo, tumitingin tayo sa kaunong sinasabi ni Apostol Pedro, tumitingin tayo sa sinasabi ni Apostol John. At nakikita po natin na consistent ang lahat. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, kapag tutunghayan natin at pakikinggan natin, meron tayong safety. At lalo na ang Espiritu ang siyang nakikiusap sa atin. Ano po? Alam niyo po, itong sinasabi natin na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, no? Tayo magpakumbaba, tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at tayo tumanggap sa Kanya, hindi lang po isa nagsabi niyan, marami nagsabi niyan. At sa karamihan ng mga nagsabing iyan, lahat po ay may katotohanan. Kaya there is safety. Hindi lang po tayo tutungo sa langit. Lalakad din tayo na may pag-iingat. At lalo na sa ating bayan, lalo na sa ating government,
kailangan natin ng safety.

Okay? Alam niyo po ang sinasabi doon sa Proverbs chapter 16 and verse 22. Ang sabi, understanding is a wellspring of life. Yan ang kailangan po natin sa lahat ng bagay, sa kalusugan, sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating kabuhayan, sa ating mga churches, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Kailangan po natin ng safety. And where there is counsel, wise counsel, there is safety. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.

Pastor Reynang De Leon ng Tanay Community Christian Church, Sampaloc, Tanay Rizal. Panalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihan Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos na kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

At magpatuloy na po tayo sa ating mga tinanggap na mga request. Ito'y nakagrupo na actually at banggitin ko lamang po kung sino-sino sa larangan ng kagalingan, kalusugan at kalakasan sa pisikal. Narito ang kahilingan ni Leonila de Jesus Espiritu, no, sa kanya bilang isang ALS patient. Si Nanette Palencia, kagaling at kalusugan para sa kanyang pinsan na si Ligaya Colina na may sakit na Parkinson's disease. Si Nanette Naval, para naman kay Yolanda Roque na may stage 4 cancer. Si Ador Malapitan, no, para naman sa kanyang stroke at tuluyang mawala ang kanyang pilay. Ano po? Panalangin na rin para sa kanyang mga anak, manugang at buong pamilya. Si Baby Adriano at complete healing para kay Anwil Matan Palencia. Mayroon siyang ubo at sipon para kay Margo Jade Estranero sa kanyang behavior at para sa kanyang sariling tuhod at fever. Panalangin din, protection, healing, provision at spiritual strength. Si Ricardo Armenta Marcaida, patuloy na kagalingan sa kanyang kapatid na si Ricky Marcaida na may CKD. Kay Mary Ann Marcaida na nasa ospital at kay Sister Maribel nakaranas siya ng mild stroke. Si Maricel Sapungan Arpia, para sa kanyang pamilya at sina Tatay Danny, Mary Joy, Alicia, mabilis na recovery para kina Bubot at Manayon. Si R.M. De La Cruz, malalim na sugat. Para naman sa recovery mula sa operasyon na kilay Noni Balbino sa kanya naging bypass operation. At para sa pamilya, protection at spiritual strength kay Lisel Domingo at kay Maricel Sapungan Arpia, kay Baby Adriano Bishop, kay Ador Malapitan. Para naman sa nangangailangan ng kabuhayan para sa negosyo, trabaho at kalalagyan sa pinansyal. Si Sablawon Samson Aurora at si Maricel Sapungan Arpia, no? Pasasalamat sa ministry, no? Si Lolit Malyari Adia, pasalamat para kay Brother Arnel Sabido na naging speaker sa CCF Taytay. At meron din pa po, no, si Aloha, no, meron siyang GBS, Guillain-Barre syndrome. Si Rosana Quinto, si Pastor Ver ng KBCF, si Jaira Poltrias, si Arlie Ligan, si Cynthia sa kanyang kidney issue at may options ng surgery procedure itong September ito. Si Lily, recovery from stroke. Si Tamiya, para sa bone disease. Si Kyla, meron siyang bone cyst sa kanyang wrist. Si Jinky, sa kanyang kidney problem. Si JC, panalangin po, magkaroon ng malusog na katawan ng kanyang anak. Okay? At meron ding mga pagbati sa kanilang birthday, dagdag na taon, kay Emerita Faustino. Manalangin na po tayo kung hindi man umabot ang inyong mga request, patuloy lang kayo magpadala at ilalagay din natin yan sa mga listahan po natin. Manalangin tayo. Muli po aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sapagkat sa pagtawag lang namin po sa iyong Ama, nakasusumpong na po kami ng kaaliwan, kalakasan, Panginoon. At ngayon pong araw na ito ay pinag-usapan namin ang tungkol sa kaingatan, Panginoon, sa aming mga desisyon. At salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong salita, nagkakaroon kami ng gabay, nagkakaroon kami ng direksyon, Panginoon. At lalo na, meron kaming mga nakakausap na maalam, Panginoon, sa iyong kalooban tungkol sa iyong salita. At O Diyos, kami dumudulog sa iyo at dinadala namin ang lahat ng aming binanggit, Panginoon, na mga pangalan. Iba-iba ang kanilang kalalagyan. May mga kahilingan,
para sa kagalingan, para sa kalakasan, sa kanilang kalusugan. May mga kahilingan para sa recovery, sa kanilang mga naging operasyon, mga kalalagyang pisikal. May mga kahilingan ng mga pamilya para sa proteksyon, sa spiritual strength, para sa pinansyal na mga kalalagyan, trabaho, negosyo, Panginoon. At marami pang iba, Panginoon, pati ang aming mga churches, pati ang aming mga pamilya maging nasa Pilipinas at nasa abroad, Panginoon, ang aming mga OFW, O Diyos, dinadala po namin ang lahat sa iyong luklukan ng biyaya at awa, Panginoon. Batid ninyo, O Diyos, ang kalalagyan ng bawat isa, magmula sa aming kaisipan hanggang sa aming pisikal na kalalagyan, material na kalalagyan, O Diyos. Unay, bigyan niyo po kami ng pagkilos sang-ayon sa kalakasan mula sa iyong biyaya, Panginoon, na magawa namin ang kalugod-lugod sa iyo. Makapagpasalamat kami kahit sa aming mga kalalagyan sapagkat wala na pong masihigit pa sa iyong ipinakitang pag-ibig at kahabagan at biyaya sa aming lahat, O Diyos. Ito lang sa bagay na ito, anuman ang aming kalalagyan, physical man o material o emosyonal, higit na dakila, Panginoon, ang iyong pag-abot sa amin sa lahat ng kalalagyan. Kami hinango mo sa kapahamakan, sa kasalanan, Panginoon. At gawin mo, Panginoon, na kami makapaglingkod sa iyo ng may papuri at pasasalamat. Balutin kami, Panginoon, ng katatagan sa kalooban. Magkaroon kami ng panibagong mga simulain. O Diyos, ang lahat sa amin po ay hindi namin kaya ang aming mga sarili. Sinabi mo sa amin, without me, ye can do nothing. Kaya, O Diyos, ang lahat pong ito ay aming idinudulog sa iyo. And let us be faithful and thankful to you in every way. For your glory and honor. This we pray in Jesus' name.

At kung mayroon pa kayong ibang concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At muli, magkarinigan tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at sa GCTV Digital. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at masusumpungan natin siyang sapat. Hinding-hindi magkukulang. Purihin lang natin, Panginoon.

0: sa aking trabaho at profesyon. Pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 6:31 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, G's sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, alternative arrangement ipinairal sa mga trabaho at klase sa NCR at iba't ibang lalawigan. Impeachment court nagsimula ng markahan ang mga karagdagang exhibit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, Malacañang inilihad ang mga hakbang laban sa unemployment. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Ipinatupad ngayong Huwebes, Setyembre Agis, ang alternative work at learning arrangements sa National Capital Region at 13 mga probinsya dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Kabilang sa mga apektadong lugar ang National Capital Region, gayon din ang La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, gayon din ang mga lalawigan ng Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. Inilipat sa alternative learning arrangements ang mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga nabanggit na lugar. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Southwest monsoon o habagat ang umiiral pa rin sa Central Luzon, Southern Luzon at maging sa Visayas. Ang Zambales ay makararanas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at ang Occidental Mindoro ay may manakanakang pag-ulan na dala pa rin ang habagat. Ang Visayas, na lalabing bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.7 hanggang 29.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 6:02 ng gabi.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang tampok na ulat, nagsimula na ang Senate Impeachment Court na markahan ang mga karagdagang dokumento kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y paggamit ng mali ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kasunod ito ng pamamahagi na sa mga partido na mga dokumentong ipinatawag ng impeachment court. Kabilang sa mga natanggap na dokumento ay ang mga record mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at iba't ibang mga bangko. Isinama ang mga ito bilang karagdagang exhibit sa impeachment proceedings. Sakop na mga dokumento ang mga record ng peso-denominated accounts at transaksyon, pati ang financial interests ni Vice President Sara Duterte Carpio at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio, gayon din ng 20 entities. Batay sa Senate Public Relations and Information Bureau o PRIB, sakop na mga record ang taong 2007 hanggang 2025.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, haharap sa arraignment si Vice President Sara Duterte Carpio sa Biyernes, Setyembre 11 sa Quezon City Regional Trial Court, kaugnay ng tatlong kaso ng grave threats. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, hindi pa nila napag-uusapan ng pangalawang pangulo ang mga detalye ng arraignment. Ipiniliwanag ni Poa na kailangang personal na humarap sa korte ang akusado para formal na maitala ang kanyang plea o sagot sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Inihain ng Department of Justice ang tatlong kaso kaugnay ng mga pahayag ni Duterte Carpio na kumuha siya ng tao para paslangin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling matuloy umano ang isang plano laban sa kanya. Nauna nang naglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa vice-presidente nitong Setyembre 4 kung saan nakapagpiansa rin siya kinabukasan.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Inilahad ng Malacañang ang mga hakbang laban sa unemployment sa bansa. Ito at ang iba pang mga balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Sunod ng pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, sinabi ng Malacañang na kumikilos ang gobyerno para tugunan ang problema sa unemployment. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 6% ang unemployment rate noong Hulyo o 3.14 milyong Pilipino ang walang trabaho. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa ginagawa ng gobyerno ang nationwide job fairs, pagpapalakas ng public employment service offices o PESO,

0: sa skills training at workforce development. Dagdag pa ni Castro, pinapadali ang pagnenegosyo at tinutulungan ang maliliit na negosyo para makahikayat ng investors at makalikha ng mas maraming trabaho. Sa iba pang balita, inaasahan ng Department of Agriculture o DA na maaaring tumaas ng 15% hanggang 20% ang presyo ng mga gulay dahil sa habagat at apat na bagyong tumama kamakailan. Ayon kay DA spokesperson Arnel De Mesa, mas ramdam ang epekto sa presyo ng mga lowland vegetables dahil naapektuhan ng Central Luzon at Southern Tagalog. Posible ring tumaas ang presyo ng mga upland vegetables sa Cordillera Administrative Region o CAR, ngunit mabilis naman umanong makakabawi ang produksyon ng mga gulay. Umabot naman sa 4.38 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura, habang sinabi ng DA na hindi inaasahang maaapektuhan ng mga weather disturbance ang presyo ng bigas at hindi rin gaanong naapektuhan ang livestock sector. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 56 centavos sa US dollar, 45 pesos at 38 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 47 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 66 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, ilang mga senador nais na Supreme Court ang magpasya sa impeachment vote threshold. Paglalaan ng budget sa ititindig pa lang na Ombudsman Marshal Service, tiyak na. At sa palakasan, UST nakuha ang unang panalo sa V-League.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Umapela ang ilang senador na mas mainam na ang Supreme Court o SC ang magpasya sa bilang ng boto na kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment case. Giniit ni Senador Erwin Tulfo na kailangan munang linawin kung paano maaabot ang 16 vote threshold dahil hindi lahat ng senador ay palaging nakadadalo sa impeachment trial. Nais naman ni Senador Joseph Victor Ejercito na SC na ang magpasya sa usapin para hindi na mahirapan ang Senate Impeachment Court sa pagdedesisyon. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hihintayin muna nila ang magiging talakayan kasama ang mga constitutional expert bago magbigay ng sariling posisyon. Nilinaw naman ni Tulfo na hindi niya nais ibaba ang 16-vote threshold, kundi gusto lamang niyang magkaroon ng malinaw na batayan sa kinakailangang bilang ng boto.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, paglalaan ng budget sa lilikhain pa lamang na Ombudsman Marshal Service, tiyak na. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
3: Tiniyak ni Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercitong tuloy na ang paglalaan ng budget sa ititindig na Ombudsman Marshal Service. Ito ay kahit didinggit pa lang ang panukalang batas na magtatakda ng karagdagang opisina na inaasahang magkakaroon ng 100 tauhan. Ang mga inaasahang tauhan ng Ombudsman Marshal Service ay maghahain ng cyber warrants of arrest, mangalap ng ebidensya, sumunod sa mga atas ng ombudsman at magbigay din ng proteksyon sa mga investigador ng tanggapan. Ang tinig ni Senador Joseph Victor Ejercito.
4: Then we will decide on the plenary. Kaya may plenary debates tayo. And then that's where the other senators, the other legislators will ask their questions, you can concerns.
5: Are we guaranteeing therefore na mapapasa po yun within the year?
4: Which one?
3: Yung pagtatayo, pagtitindig nitong office na ito.
4: Yan yung ano eh, yan yung request nila to make things fast. Inaano naman natin, we're considering it kasi nga yung drive for against grafters and corruption, no? Nakita naman natin yung mga recent events na may resulta naman.
3: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na ulat, dagdag na budget para sa susunod na taon, kinakailangan umano para tumaas ang antas ng ekonomiya ayon pa rin kay Senator Joseph Victor o JV Ejercito. Nagbabalik para sa detalye si Baby Lynn Cacho Resulta.
3: Tiwala si Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito, ang pagdadagdag ng budget para sa susunod na taon ay magsisilbing tulong upang sumiglang muli ang ekonomiya. Ang pahayag ng mambabatas ay sigun sa katanungan ng FEBC Network News kung bakit kailangang itaas ng 7% ang panukalang pambansang budget sa susunod na taon, samantalang dalawang quarter o sangkapat na ang pagtamlay ng ekonomiya. Ayon sa mga ekonomista ng pamahalaan, ang pagtamlay ng ekonomiya ay dahil sa paghina ng investment ng pamahalaan. Ang tinig ni Senador Joseph Victor Ejercito, chairman ng Senate Finance Committee.
4: Kaya nga natin binapa-accelerate yung spending para nga makaabol yung revenues ay inflation, kailangan has to be in check. So kaya nga yun, we're trying to accelerate para maitaas yung GDP para makabawi.
3: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Sa ibang dako naman, 5 katao na sawi sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: 5 ang naiulat na nasawi habang 42 iba pa ang nailigtas matapos masunog ang isang passenger ship na may sakay na mahigit 100 pasahero sa karagatan ng Coron, Palawan. Sinabi ni Philippine Coast Guard Commodore Jane Gisurgon, District Manager sa Palawan, na nagmula sa Baseco sa Maynila ang MV June Aster at patungo sana sa Coron nang masunog ito. Patuloy namang iniimbestigahan ng Coast Guard ang sanhi ng sunog habang nakipag-ugnayan ito sa Bureau of Fire Protection, MDRRMO, lokal na pamahalaan ng Coron at iba pang mga ahensya para sa rescue at pagtulong sa mga sakay ng barko. Samantala, naitala ang pagbuga ng abo mula sa Canlaon Volcano. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umabot sa 500 metro mula sa bunganga ng bulkan bago inanod patungong Hilagang Silangan. Samantala, nananatili naman sa Alert Level 2 ang bulkang Canlaon. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nanguna si AJ Edu at ang Gunma K or Crane Thunders laban sa Levanga, Hokkaido sa unang laro ng B-League Manila Games sa Mall of Asia Arena. Nagtala si Edu ng 3 puntos, 7 rebounds at 4 na assists, habang si Dwight Ramos naman ay nagtala ng 13 points para sa Levanga. Muling maghaharap ang Thunders at Levanga para sa ikalawang laro ng preseason showcase.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nasungkit ng University of Santo Tomas sa UST ang unang panalo nito sa 2026 V-League Collegiate Challenge. Ito'y matapos talunin ng De La Salle University sa straight sets sa Mandaluyong City. Nanguna si Al Bukhari Sali para sa UST na may 16 points, habang may 8 puntos naman si Trevor Valera at 6 naman ang inambag ni G-Boy De Vega. Umakyat ang UST sa 1-3 record habang bumagsak naman sa 2-3 ang La Salle na susunod na haharap sa Far Eastern University. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Dating First Lady Imelda Marcos, pinawalang sala ng Supreme Court sa graft case. Department of Energy nagsampa ng dagdag na reklamo laban kay Representative Leandro Leviste. At sa ibayong dagat, Estados Unidos nakaranas ng pinakamainit na tag-init sa record.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Binaligtad ng Supreme Court ang graft conviction ni dating First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay ng financial interest sa pitong Swiss foundations. Sa desisyong may petsang June 10, 2026 at inilabas nitong Miyerkules, Setyembre 9, binaligtad ng SC First Division ang desisyon ng Sandigan Bayan noong 2018 na naghatol kay Marcos sa 7 counts ng graft at nagsentensya sa kanya ng 6 hanggang 11 taong pagkakakulong sa bawat bilang. Sinabi ng SC na hindi napatunayan ng prosecution ang kanyang pagkakasala ng lampas sa makatwirang pagdududa dahil kulang sa halaga at hindi maaaring tanggapin ang ilan sa mga ebidensyang iniharap. Sa unang desisyon ng Sandigan Bayan, sinabi nitong pangunahing itinatag para sa kapakinabangan ng pamilya Marcos ang 7 foundations na may mga bank accounts, paglilipat ng pondo at investments sa Switzerland mula 1978 hanggang 1984. Sa pag-apila ni Marcos, sinabi ng SC na hindi wastong na-authenticate ang mga dokumentong mula Switzerland at walang mapagkakatiwala ang testigo na makapagpapatunay sa mga ito. Nilinaw din ng Korte Suprema na ang pagbubukas ng bank accounts, paglilipat ng pera at pagkita ng interest o investment profits ay hindi otomatikong nangangahulugan na nagpapatakbo ng negosyong isang foundation, kaya hindi napatunayang sakop ng batas laban sa graft ang mga financial interest na iniuugnay sa dating unang ginang.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Naghain ang Department of Energy o DOE ng supplemental complaint sa kasong estafa laban kay Representative Leandro Leviste at 2 pang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Kinumpirma ni Attorney Gabriel Corpuz ng DOE Renewable Energy Management Bureau na inihain ang reklamo sa Taguig City Prosecutor's Office, ngunit hindi muna naglabas ng kopya dahil sa patuloy na investigasyon. Kaugnay ito ng alegasyon na nabigo ang SPBC na maihatid ang ipinagkaloob na kapasidad ng kumpanya noong December 2025 at hindi nito napanatili ang kinakailangang performance security para sa unang green energy auction. Nauna nang nagsampa ang DOE ng reklamo sa Department of Justice laban kay Leviste, Hazel Iris Lafuente, Irma Flaminiano at iba pang opisyal ng SPBC dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Samantala, sinabi naman ni Leviste na walang basehan ang mga alegasyon ng DOE habang wala pang tugon ng DOE at ang kongresista sa bagong supplemental complaint.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inaasahang aprobahan ng House of Representatives sa 3 at huling pagbasa sa October 9 ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Sinabi ni Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. na siyang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee na pasok sa itinakdang timeline ang pag-aproba. Ito ay dahil natapos na nitong Setyembre 8 ang pagtalakay ng komite sa mga panukalang budget ng iba't ibang ahensya. Kasunod nito, magsisimula na sa susunod na linggo ang plenary deliberations para sa General Appropriations Bill.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Naitala ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA ang pinakamainit na summer sa Estados Unidos. Ito'y mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon, kung saan nakapagtala ng average temperature na 23.6 degrees Celsius. Sinabi ng mga climate scientists na ang patuloy na pag-init ng panahon kaugnay ng climate change ay dulot ng mga aktibidad ng tao.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Isang landslide naman ang tumama sa mga pangunahing starting point ng mga umaakyat sa Mount Fuji sa Japan. Ito'y matapos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa. Tatlong sasakyan ang natabunan ng gumuhong lupa, ngunit wala namang naitalang nasaktan o nasawi.
2: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa 14 na kabanata ng Juan, talatang 18. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo.
2: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, Adjis sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:54 ng umaga.
6: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
7: Tahanan ng aking lahi.
8: Kinukupkup ako at tinutulungang
7: maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
9: Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
10: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
7: Naglilingkod, nag-aaral
6: at nananalangin ng buong katapatan.
8: Iaalay ko ang aking buhay,
7: pangarap,
8: pagsisikap
7: sa bansang Pilipinas.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin mo na.
0: Diba?
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa FEBC.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako hindi mo na ito mabilang. Pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay, hindi ba? Malaking challenge para sa atin ang pagiging patient, but it pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Ano nga ba ang mga benepisyo ng paghihintay? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, Look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral.

0: nangyari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
10: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
11: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
12: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasaiyo na sa ilang saglit.
13: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
14: sa febc.ph
13: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
15: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
16: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
17: Oras na, Pilipinas!
1: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
17: Oras na, Pilipinas!

0: Sarap matulog. Dahil sa panahon, no, Bishop, kung pwede lang, sa mga oras na to ay nakatunga nga ka pa sa kama.
1: Pangatlong tao ka na nagsabi sa akin.

0: talaga.
1: Mula kaninang umaga. Mula kanina.
0: I feel the Philippines. In the Philippines. Ilang araw na tayong ganito. Gloomy ang weather. Kaya naman, alternative na naman ang arrangements sa ating gobyerno.
1: Ayan.
0: At dito sa NCR, sa klase.
1: Anong
0: ano?
1: Tagalog ng alternatibo?
0: Tagalog.
1: Tagalog na ba yan? Pamalit.
0: Pamalit. Eto muna. Hindi pa ganon.
1: Ito na lang muna.
0: Hindi pa ganon, pa ganon.
1: Ito na lang muna ang gawin nyo habang kayo na sa ganyang kalalagyan.
0: Yes. Yan. Ganyan talaga. Adjust, adjust. Kesa naman, yun na nga, kalagitnaan at saka magsususpend kung kailan bahabahan at saka lakas-lakas na ang ulan.
1: May nagsabi sa akin, Bishop, okay lang yan. Bakit ang Japan nga, mayroon ding floods?
0: Oo nga.
1: Oh, pero sabi ko, yung flood naman sa kanila, ilang oras lang.
0: Flash flood lang. Humuhupa agad. Yung ibang lugar dito sa atin, aba, nakukuhang maglumot ng tubig ba? Nakukuhang mangitim ng tubig, ano? Kadir-dir. Yan, so mga kaagapay, kumusta po kayo sa mga team bahay? Yan, sana all. Pero sa mga team on-site, di ba? Meron nga ako mga nakikita sa social media, parang nagtitimbang Bishop. Meron daw siyang, halimbawa, ang sweldo niya ngayon, sabihin na natin, mga 40,000, ganyan. Pero meron siyang dalawang araw lang na on-site. Yan. Pero meron daw siyang in-applyan, sabihin na natin 60 ang sweldo, pero everyday on-site. Ngayon nagtatanong siya sa netizens kung papatusin ba niya yung mas malaking sweldo, yan, pero everyday na bang papasok. Ayun, no? Sabi nung mga pulso ng netizens, pagka naranasan mo na na meron ka talagang work from home, parang hindi mo naaasamin na everyday papasok ka dahil nga sa hassle ng ulan, MRT,
1: iba ang
0: public
1: sagot,
0: commute.
1: Iba ang sagot dyan ng ibang henerasyon.
0: Ano?
1: Yung mas batang henerasyon sa mas may
0: mas
1: edad.
0: Bata? Oo.
1: Sa bahay na lang.
0: Bahay na lang. Uh-oh. Kaninong henerasyon yon?
1: Namin.
0: Sa bahay? Oo, hindi mo na aasamin na makipag-tagisan, maging mandirigma sa araw.
1: Ano ba? Bihira.
0: Oo, diba?
1: Papasok ka.
0: Yan yung mga bagay na i-consider mo, diba? Kasi baka naman break-even lang kasi mamamasahi ka, tapos kakain ka sa office.
1: Hindi ka lang mamamasahi, makipag-agawang ka pa sa estribo.
0: Oo, hindi sana. Ba?
1: Madudukutan ka pa.
0: Nako! Ayoko na lang mag-blind item. No? No, Ara, no? Madudukutan daw. Yan. So, ganyan talaga. Pero salamat nga at nakapag-adapt ang maraming mga kumpanya. Magmula nung nag-pandemic, ano, Bishop, ay talagang na-maintain ng iba yung work from
1: Pero
0: home.
1: Pero alam mo, mas maganda ang tulog ng talagang may pagod.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Yung ibig sabihin, naging productive ka.
1: Naging productive ka.
0: Tapos natulog
1: yung
0: ka.
1: Yung meron kang physical.
0: Oo.
1: Meron kang physical na pakikipag-ano.
0: Kesa yung
1: dyan, no?
0: Nagbabatak ng buto.
1: Yun. Yun
0: diba? Kesa yung inabangan mo lang na matapos yung araw. Wala kang ginawa. Patak lang ng patak ang minuto at segundo.
1: Oo. The sleep of a laboring man. Mas
0: masarap ang
1: mas
0: tulog.
1: Masarap.
0: No. Yung gising.
1: Pero, alam mo, minsan
0: importante may gising.
1: Minsan nagmamaneho ako. May kasama akong isang ano. Sabi, Bishop, nakikita mo yun? Mas maganda yung buhay nila, no? Ang tingnan ko, yun natutulog sa bangketa. Ba't mas maganda? Abay, Bishop, nakakatulog sila ng ganyan ang kalagay nila. Ako, may kama ako, hindi ako makatulog. Well,
0: kanya-kanyang POV, ano?
1: Well, hindi lang talaga POV yan talaga.
0: Sige po. Basta gising tayo ngayon. Thank you, Lord. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Sasamahan kayo hanggang 8:25 dito po sa Oras na Pilipinas. Mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na nasusubaybayan sa iba't iba nating platform. Ayan. Hello sa mga viewers na mula pa kanina sa ating FB Live.
2: Hello po!
0: And shout out sa mga gumagamit din ng ating radio app.
1: Oo. Streaming tayo sa GCTV Digital.
0: Ay, hello
1: po. Magmula dito hanggang sa kung saan kayo naroroon.
0: Yun, no? Europe,
1: yes.
0: US, yes. Middle East, pwedeng-pwede sa GCTV Digital. Uh-oh. And hello din sa mga viewers natin dito sa YouTube channel.
2: Thank you very much.
0: Don't forget to subscribe kaagapay dito sa ating official YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Unahin ko na, Heidi, gusto kong batiin ang pamilya ni Ner De Leon na nanonood ngayon sa Texas.
0: Wow, US of A.
1: US of A.
0: Oo.
1: Nakausap ko siya kanina. Eh.
0: Anong platform gamit niya?
1: Ito sa FB.
0: Ah, okay. Hello po. Hardin pa lang nanonood na. God bless you.
1: Sabi ko kanina, manood kayo. Parang awa nyo na.
0: May pagmamakaaw. Sana'y nag-enjoy po kayo habang sumusubaybay sa mga ganap dito sa Pinas at kayo'y nandyan naman sa Texas. Shout out din sa ating mga kaagapay. Siyempre, yung Team Radio and Team PM Radio.
3: Happy listening.
0: Uy, alam ko, meron tayong PM Radio sa booth ng PCBS sa MIBF sa Manila International Book Fair. Ongoing yan. Baka po masadya kayo kasi talagang mahilig kayo sa mga libro. Visit po kayo sa PCBS booth. Ayan, meron silang mga PM Radios. So, pwede nang itabi yan, ano? Pangregalo sa Pasko, Bishop.
1: Ay, diba? Yes. Na ang gandang regalo niya.
0: Yes. Ang daming, ito yung wish list. So, yan po sa book fair dyan sa SMX Convention Center. And, shout out din sa mga nasa biyahe. Siguro maluwag ngayon, Bishop. Di kasi nga.
1: Medyo nga, maluwag.
0: Oo, alternative work arrangement sa government.
1: Kahapon ba, maluwag?
0: Hindi ko po alam. Ako'y team bahay kahapon. Nagbantay ako sa anak. Ayan, thank you pala kay Pastor A, kay Pastor Rene sa pagtaong bahay kahapon. Mommy duties muna ako, Bishop. Ang aming uniko iho ay not feeling well kahapon. Ayan. Pero praise God at all clear naman ang kanyang mga laboratory. Bagamat inabot kami ng madaling araw kanina sa ER. Just to be sure lang, ma-rule out. And tama na yung medication, di ba? Kasi pagka hindi mo pa pinadoktor, mga paracetamol lang binibigay.
1: Panahon ngayon, talagang medyo sa respiratory. Mabago-bago.
0: Dami nga, dumarating din kahapon sa ER. Marami din, Bishop, yung sa tiyan, kagaya ng sa anak ko.
1: Oh.
0: Opo. Pare-pareho lang naman kami ng kinain. So, di na rin masabi kung saan ang galing. Anyway, get well soon din po sa mga nasa banig ng karamdaman ngayon. Maging makabuluhan ang ating Oras na Pilipinas. Sali din kayo sa ating malayang talakayan. Tungkol din sa piso, Bishop, ang pag-uusapan natin ngayon.
1: Piso?
0: Yung peso-dollar.
1: Ah,
0: diba? Sunod-sunod yung record low niya.
1: Yes.
0: Magkano na ba ngayon? So, yan ang uunawain natin. Meron ba tayong dapat na ipangamba? Ito rin ba yung perfect time, Bishop, na bibili ba ng dollar o huwag muna? Maganda bang bumili? Kasi mas tataas pa siya sa mga susunod na araw o linggo. So, alamin natin.
1: Ipunin lang muna yung dolyar ninyo dahil abangan ng susunod na kabanata.
0: Kaya nga. And of course, ano din yung epekto niyan sa atin, di ba?
1: Yes.
0: Siyempre, anong sabi mo nga, Bishop, kapag bumahing sila doon, tayo yung sinisipon dito. Di ba? So, check po natin yan ang ating paksa ngayon, ang sunod-sunod na record low ng ating peso.
1: Alam mo talagang iba-iba talaga pananaw ngayon ng mga tao. Iba ang pananaw ng mga kabataan tsaka ng mga may edad. Tuwan-tuwa ako sa apo ko, yung anak ni Reza, si Micah.
0: Si Micah.
1: Three years old yan.
0: Three?
1: Oo. Tapos na yung aming service, yung coming together. Nung Tuesday.
0: Opo.
1: Oo. Sabi ko ganyan. Oh, goodbye young lady.
0: Wow.
1: Oh, ganda ganun. Oh. Sabi ba naman sa akin, goodbye old man.
0: Ay!
1: 3 years old.
0: Old man. Hanggang nung henerasyon natin yan, may palo ka.
1: Sigurado.
0: O, paano mo hinandel?
1: Wala, hinag ko lang.
0: Basta apo talaga, o. Oh. Oy, Bishop, teka muna, mag-press con ka muna. Marami kang na-prank nung laban ni Alex.
1: Pasensya na po kayo.
0: Ayan na, mag-press con ka na.
1: Ang unang-una nag-confess,
0: oh.
1: Si Maya.
0: Si Maya.
1: Napahinggan ko kayo. Ganito lang po yun. Kasi may account ako sa online.
0: Uh-oh.
1: Eh, nung binuksan yung...
0: Nakakanood po siya ng US Open.
1: Oh, nakakanood ako ng full, no?
0: Mm.
1: Abay yung kuha doon sa Arthur Ashe na stadium. Sabi ko, ang ganda nito.
0: Ashe pala ba sa doon?
1: Sabi ko, akin yung telepono ko. Nag-selfie ako.
0: Sa TV.
1: Yung TV
0: na sa
1: Nicole,
0: screen.
1: Yan. Wala naman kong sinabi, nandoon ako. Ang sinabi ko lang,
0: mag-i-start
1: ayan,
0: na.
1: Magsisimula na at Arthur Ashe Stadium.
0: It's a prank! Ibig sabihin talaga, credible ka.
1: Credible ako.
0: Oh, yun, no?
1: Hindi ko naman, nandoon ako online.
0: Mm-mm.
1: Pero, may nag-message
0: talaga
1: sa akin, private
0: humingi
1: message.
0: Humingi pa ng autograph.
1: Sabi sa akin, sana all bishop, sabi ganon. Pagkatapos, ay, nako bishop, bigyan mo ko ng autograph. Pabigyan mo ko ng autograph.
0: Diba?
1: May nagtanong pa, magkano raw binayad ko?
0: Wow. Hindi ka lang credible. Able ka rin. Yan ang tingin nila. Kaya mong bumili. Ang mahal kaya ng mga ticket doon sa US Open.
1: Pinagagalitan ako ng mga taga Lighthouse, bishop ha, ikaw. Pastor, kaya ikaw ha. Fake news ka. Ano? Hindi fake news yun. Selfie talaga yun.
0: Kaya ito na po ang paglilinaw, ha? Wala po siya doon. Pero may account
1: ako, siya. 24,000 views.
0: O siya, ito pa ang ating mga kasama ngayon, si Reggie Villena sa control.
2: Reggie sa control. Salamat po.
0: All right, and syempre tinutulungan siya ni Ara.
3: Yes naman oh.
0: Uy, gawan mo na nga siya, Reggie. Kung sino-sino, kung ano-ano yung nagda-drop in pag si Ara. Magandang umaga rin kay Lourdes Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Oh, nag-meet and greet na ba sila ni Shekina kahapon? Good morning, Sheki!
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekina.
0: Mm-hmm. And salamat din kay Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: Magandang morning din kay Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: And of course, sa ating RTV, sino nandun? Si Pastor.
8: At your service.
0: Pastor Jabez Mancho. Tapos sa ating engineering at Bukawet Tech people.
9: No problem.
0: Yan ang ating mga katsing positive bishop. Umulan umaraw.
1: Kahanga,
0: ayos lang.
1: Kahanga.
0: O, diba? And magandang morning sa mga kaagapay natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Stay safe po! Kung wala namang importanteng lakad, stay at home na lang at makinig na sa atin umaga, tanghali, hanggang gabi. Ba't nangingiti-ngiti ka dyan? Gandang umaga kay Marcelo Bravo. Ayan. 78 years old, Tatay Marcelo Bravo mula sa Iruhin East, Tagaytay City. My only station, 702.
1: Amen.
0: Sabi niya dito, Bishop. Thank you po, Tatay Marcelo Bravo. Ganda ng apelido niya, Bravo. Parang si Alex Iyala, Bravo. Uy, Bishop, grabe yun ano. Yung narating ni Alex.
1: Uh-oh.
0: Tsaka napakahusay niyang sumagot.
1: Totoo.
0: Isa rin yan sa gustong-gusto ko sa kanya.
1: Oo, tsaka ano, wala siyang bitterness. Wala.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, pambihira ka ako eh kung...
0: Yung iba, diba?
1: Kung Kristiyano ito ka ako, si Alex, mas matino pa siya sa maraming Kristiyano.
0: Kasi yung ibang player, diba? hinahampas yung raketa, di ba? Hindi nako-control yung frustration nila. Anyway, ngayon naman, abangan natin siya sa Asian Games, no? Yun naman ang goal din
1: Abangan natin siya sa December.
0: Anong meron? Ah, sa arena.
1: Sa arena.
0: Ano yun? Live ka na doon.
1: May alam nga ako na naghahanap na ng ticket.
0: Naghahanap na.
1: Meron na, meron na.
0: Naglabas na ba?
1: Naglabas na.
0: O, ang aabangan namin kung nandun ka. O, mag-selfie ka na naman sa TV.
1: O, Reza, mag-usap kayo ni Heidi.
0: Magkawikaan muna tayo. Time check 7:23 na ng umaga.
8: Kawikaan, kayamanan.
9: Kawikaan, kayamanan.
0: Uy, paborito mo. Yung pag-uusapan natin ngayon. Proverbs 24:3, sa pamamagitan ng karunungan, naitatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan.
1: Ay, o, diba, ang Bishop? Ganyan. Oo. Tama ka, paborito ko ang subject yan. Sa wikang English, through wisdom, a house is built. And by understanding, it is established. Ang ganda. Mm-hmm. Eh, palagi natin pinag-uusapan yung knowledge, yung kaalaman, karunungan, at kaunawaan. At lalo na ito, ina-apply po sa isang tahanan. Hindi lang po ito yung physical na tahanan, kundi yung talagang tahanan natin, yung sambayanan. Magmula sa ating tahanang pamilya, no, tahanang simbahan, tahanang bayan. Ayan. Oo. Eh, through wisdom. Pero ang tanong, ano po bang wisdom? Hindi po wisdom of this world. No? Eh, Bible ang pinag-uusapan natin eh. Alam niya ang sabi ng Panginoon doon sa Mateo Kapitulo 7. Ganito yan. Ang sabi niya eh, ang sinumang nakikinig sa aking salita at ginagawa ito, okay, ay ihahalin tulad ko sa isang marunong na tao na nagtayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato.
0: Wow. Okay. Yes.
1: Oh, dumating man ang ulan, ang baha, no, ang malakas na hangin, no, at hinampas ang tahanan ito, hindi ito mabubuwal. Okay. So, ano dito ang component ng marunong na tao? Una, nakikinig sa kanyang salita. Okay? Nakikinig sa kanyang nakikinig sa kanyang katotohanan. At ginagawa ito. Kaya ang conclusion, Heidi, ang wisdom pala ay hindi lang pangkukote. Ang wisdom ay yung pag ginagawa mo, yung iyong napag-aralan, yung iyong tinanggap. Halimbawa, eh, nakarinig tayo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay ginawa mo yan. Yan ay karunungan. Okay? At kapag nagagawa na po natin, ang bagay ng binigyan tayo ng instruction, ng command, sang-ayon sa warning, sang-ayon sa rebuke, no? Sang-ayon sa blueprint ng ating Panginoon at ginagawa natin yan, abay talagang ang ating tahanan ay may tatayo ng maayos. Oo. E pag hindi mo po gagawin yan, eh di substandard.
0: Kastil yung buhangin, Bishop. Oo. Mga panahon na naman natin.
1: Yes. Oo.
0: Diba?
1: Oo. Eh, kaya nga po, nagkakaroon tayo ng nagigibang mga gusali. Eh, hindi sang-ayon sa tamang...
0: Standard.
1: Standard.
0: Oo. Substandard. Substandard. Yung iba nga, ghost pa eh.
1: Ay, naku, iba naman yung ghost talagang... Hindi na
0: substandard. Iba naman yung plinano nun. Sa iba, inapply ang karunungan nun. Karunungan din ba yung tawag dun, Bishop? Kung ginagamit mo sa mali?
1: Karunungan pang mundo. The wisdom of this world ang tama ang tawag diyan.
0: Kasi grabe din 'di ba yung pang-i-scam, no? Yes. Bishop, ibang ibang talent.
1: Ibang
0: talent ibang din 'yun eh, no?
1: Oo. Grabe. Ibang dunong 'yun.
0: In-apply sa mali.
1: Kaya nga doon sa 1 Corinthians chapter, no? Yung 1 Corinthians chapter 1. Eh doon pinag-uusapan yung ano, yung the wisdom of this world and the wisdom of God. Magkaiba 'yun. Oo. At para sa atin po, ang gusto natin ay karunungan mula sa Diyos.
0: Yes.
1: The wisdom from above ang kailangan natin.
0: So may kasama yung pagkatakot sa Diyos, no? May banal na pagkatakot sa Diyos.
1: Yung sinasabi mo na ang simulain, ang takot sa Diyos, ang simulain ng karunungan. Kasi nga, may pag-iingat kang pakinggan ito at gawin ito.
0: At saka hindi mo aakala na mas magaling ka sa kanya. Diba?
1: Oh, totoo.
0: Delikado yun eh. Oo. Kaya nga siguro wala nang takot yung iba dun sa maling lapat ng karunungan. Kasi akala nila sila lang to. Diba?
1: Oo. Eh, alam mo eh, kanina pinag-uusapan doon sa hardin ng panalangin.
0: Mm-mm.
1: Diba? Ebe, ang safety po natin, ano, ay nasa counsel ng sang-ayon sa wisdom.
0: Amen.
1: In the multitude of counselors, there is safety.
0: Mm-hmm.
1: Ayun.
0: No, yan.
1: Mayroong pag-iingat.
0: Napakagandang pagbulay-bulayan at yan po ang sumaatin, ang karunungang galing sa ating Diyos. Proverbs 24 verse 3, ang ating pinag-aralan, ang sabi po dyan sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y na itatatag dahil sa kaunawaan. Huwag na nating pag-intayin sa ating linya ang maghahatid ng ula trapiko mula sa MMDA Metro Base.
10: Minamahal ko ang bayan.
11: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
12: Oras na, Pilipinas!
13: Hatid ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
14: Metro Manila Development Authority.
13: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Good morning, Ma'am Ann Gozon.
15: Good morning po, Ms. Heidi at Bishop Ruben. Sila po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA southbound. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan sa West Avenue po. Masusundan ay sa pagbagal sa may Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal po sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po hanggang Taft Avenue magiging mabagal po ang daling sakyan. Masusundan ulit ang pagbagal sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas po ng Buendia, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound Divis flyover magiging mabagal ang dalang sakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Masusundan ulit ang pagbabagal dito na lamang po sa may Mackenzie. Ang ating C5 northbound dito po sa may Pinagsama Village hanggang Upper Mackenzie, asahan natin pagbagal ang dalang sakyan. Paglagpas naman po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo sa Ateneo. Paalala po sa ating mga motorist sa biyahe po ngayong araw ng Thursday na may palaka nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Good morning and thank you rin sa iyo, Ma'am Ann Gozon, mula sa MMDA Metro Base. All right. Mm-hmm.
1: Wala tayong masyadong problema ngayon sa trapiko.
0: So, ibig sabihin ba nito, mga taga-gobyerno at saka lagot tayo? Ang nakakapuno. Yung mga students din, syempre. Students. Yung mga gumagamit ng ating mga kalsada. Yan. So, ingat po kapag pero, maluwag ang daan.
1: Madulas ang kalye pa rin.
0: Ayun nga. Oo, wag ma-excite.
1: Oo. Lalo yung ganyan yung ang ulan, patakpat yung, yung ang tawag yan, ambon lang. Ambon. Akala mo ambon lang, syempre. Porque hindi naman masyadong ano yung ulan, mabigat. Bibilis yung under mo. Makakalimutan. Yes. Madulas pala yung kalye. Oh, kaya ingat-ingat po.
0: Alright. So, bago lang natin bigyang daan ang susunod nating tagapagbigay ng gabay ngayong umaga, magbibigay na tayo ng ating QOTD. Alam ko meron na tayong stinger dito, Reggie Boy, no? Hagilapin mo na dyan. So, ang ating QOTD ngayon, Bishop, dahil nga tungkol sa performance ng piso ang ating pag-uusapan mamaya, mag-share kayo kaagapay ng mga subok mo ng tipid hacks.
1: Oh.
0: Yun, no? Yung sure ball na, na kapag ito yung ginagawa nyo, nakakatipid talaga kayo. So, mag-share na ng inyong subok ng tipid hacks dito sa Oras na Pilipinas. Oh. Mag-isip tayo. Sabi nila, Bishop, kahit anong tipid, Heidi, wala na nangyayari. Diba? Oh.
1: Pero yung mga anak ko, ibang tipid nun. Eh.
0: Ano?
1: Matipid ako pa nandiyan si Papa.
0: Sana all. Papa is the key to tipid. Yeah. O, sige, check muna natin ang weather. Narito na ang ating weather specialist from Pag-asa DOST, si Miss Lori De La Cruz. Ma'am Lori, good morning po.
16: Good morning at sa ating mga kababayan. Patuloy na

0: nakakaranas po ng maulap na papawirin at mga malalakas na pag-ulan ang Zambales sa araw na ito dahil po sa epekto ng habagat. Samantala, ay yung moderate naman o katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ay nararanasan naman po dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at maging sa Occidental Mindoro. Habang sa Visayas, rest of Luzon, sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, ay maulap ang papaborin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkilat-pagulog. Then the rest of Mindanao, generally fair weather. Wala po tayong bagyo ngayon, pero yun nga po, kahit wala tayong bagyo, meron at malakas ang habagat. At yun po yung sanhi ng mga pag-ulan sa atin. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori Delacruz.
1: So, Ma'am Lori, may reason talaga kaya nag-shift muna sa alternative work and class arrangements yung ating NCR and yung iba't ibang mga provinces. Kasi nga sa effect pa rin ng habagat.
0: Yes po, most likely naman po. Yun naman din po ang pinagbasehan nila. Mm-hmm. Dahil definitely for today, hindi pa rin tayo good weather. Mayroon pa rin mga minsan malakas na pag-ulan na pwedeng maranasan.
1: Mm-hmm. Mga hanggang kailan to, ma'am? At saka may estimate na ba tayo kailan naman papasok yung amihan?
0: Well, by tomorrow naman po, we're expecting na kahit paano mag-improve ng weather dito sa Metro Manila. Yung amihan po, medyo matagal-tagal pa naman na after ng habagat transition period muna ng ilang weeks and then onset naman ang amihan.
1: Mm-hmm. Okay, thank you, ma'am.
0: Good morning.
1: Yeah.
2: Hindi pa yata medyo magkaklaro ang panahon.
1: May. Tagal-tagal pa. Oo. Sabado. And good morning kay Merle Largado. Sabi niya dito, God bless to all. God bless you too. Leonila Zamora, kay Ann Valenzuela, kay Cleofe Villegas. Sa Orion, Bataan daw, mahina-hina na daw yung ulan. Mamaya po, may online seminar kami.
2: Oh, yeah.
1: Ingat.
2: Pastor John Murillo, nanonood mm-hmm. siya. Watching and from Oriental Mindoro. Sa Victoria yan.
1: Ay, hello po. Yeah. Emerita Faustino, pabati na rin po sana. Birthday ko September 12. So, sa Sabado yon. Happy birthday! 83 na daw siya. At ang kanyang granddaughter sa Perth. Yun. Tapos si Ate
2: siya
1: Emerita.
2: Siya naman nasa Houston.
1: Yung
2: ha?
1: Nasa Houston. Oh, Texas. Kagaya nung binati Texas. Mo kanina,
2: yes.
1: Bishop. Hello, Mama Bear. Napa-amen siya sa kawikaan natin kanina. And si Luz Aguilar, pag prito ang talong, unahin po yung balat para di magastos sa oil. Ah, ambag niya to sa ating QOTD. Ganun pala yun. Pag nag-cook po ako ng ginisang munggo, isinasabay ko na pong i-boil ang pork sa munggo. Ah, para okay. Lalambot na sila all together. Mm. Ah, okay. Yung iba pa dyan, mag-share na kayo. Biruin mo, ngayon ko lang nalaman, dapat pala pag-prinito yung talong, una yung balat. Kaya pala, ang lakas nga sa mantika. Kapag ka yung ano muna, yung puti. Ayun, so dapat pala, una yung balat para hindi magastos sa oil. Sabi ni Ate Luz Aguilar. Tatandaan ko yan, ate. And yung iba naman, ang kanilang tipid hack, Bishop, talagang nagbabaon, ano? Mm-hmm. Nagbabaon ng pagkain sa trabaho. Gaya ni Ara. O ayan o, si Ara mahilig yung magbaon. At meron din siyang mga ipinagbabaon. Kaya ang bigat-bigat ng baonan niya, Bishop. O, sabi dito ni, sino to? Si Kael ba to? Tipid hack po. Know your circle. Huwag sumama sa mga gastador.
2: Pwede.
1: Tabi-tabi po.
2: Pwede.
1: O, ikaw, Bishop. Eh, palibasa, sabi nga ni Reza eh. Ikaw ang kanilang tipid hack. Pagkasama ka, di sila gumagasta.
2: Matipid lahat pagkasama ako. Kasi mabubusog ka sa katatawa eh.
1: Ha? Tawa-tawa lang
2: tawa,
1: pala.
2: Tawa lang.
1: Hahanginin o. Kakabagan yarn. Oh, sino pang sumagot? Uy, meron tayong viewer, Bishop, from El Nido, Palawan. Hi! Ganda dyan. Si Dulce Gimao. Hello po. Jing Hoson. Magandang araw. Si Leigh

0: Kaliente, ang tipid hacks ko po, nag-meal prep po ako pang 5 days.
1: 5 days?
0: Guaranteed na matipid. Ah, oh. So, luto na lahat. May ganun, no? Parang sa isang araw, parang 6 hours silang luto ng iba-ibang putahe. Tapos, lalagay na nila yun sa mga container. Mm. Tapos, nilalagay nila ng label, Bishop. Tapos, i-ref or i-freezer nila. Tapos, sa loob ng linggo na yon, init-init lang. Init-init lang. Ganon. Ano daw? Matipid talaga. Si, sino to? Wow! Ante, gumagawa ng sariling Greek yogurt. At meron din siyang meal prep for 1 week. Wow! Ang tiyaga. Oh. Sabi ni Kayla kay Kael, sorry Kuya Kael, mukhang may guilty dun sa know your circle, wag sumama sa gastador.
1: Si, sabi ni Emily, kapag po magre-ref kayo ng karne o isda sa freezer, i-portion nyo na yung iluluto nyo.
0: Ayan.
1: Gigilingin na torta kapag di naubos. Oh, okay. Kinabukasan, pwede siyang haluan ng maraming eggs para maging omelette okay.
0: Ayon.
1: Pwede.
0: Oo.
1: Yung pangat?
0: Pangat.
1: Pangatlong init. Di ba tipid yun?
0: Opo. Si Ezra, eto nag-visit kahapon dito sa studio natin, Bishop. At nanonood siya ngayon sa ating YouTube live stream sa Bacunyo Family and New Life in Christ Church Family, Pastor Ezra sa New Life, Carmona. God bless you. Sayang di tayo nagkita kahapon. Pero inasikaso naman siya ng ating mga ka-DZAS. At nakita ko, nag-picture-picture din sila ni Kapapuring Larry Ilagan at Ruby Poyos. Si Pastor Tony Aldaya, may mga tipid hacks na entry din. Kung malapit lang ang pupuntahan, mag-commute na lang. Madalas problema pa daw kasi Bishop ang parking. Mm. Tapos pag nagsaing sa umaga, hanggang gabi na daw yon. So isang saingan na lang. Hello, Ate Mimi at sa mga taga Bible Centered Fellowship Incorporated.
1: Oo. Merong mga likas na matipid, Heidi, di ba, ng mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi nila, mga Ilocanero matipid.
0: Mm.
1: Oo. Eh, Batanggenyo din, matipid
0: din. Ayan, si Ara, Batanggenyo.
1: Lalo na yung mga Boholano.
0: Matipid. Boholano, oo, bakit? Yun
1: daw pinakamatipid.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Pero ang kilala talaga, Ilocano, ano?
1: Oo, Ilocano.
0: Oo, and?
1: Pero walang tatalo dun sa kilala ko.
0: Sino na na?
1: Hindi, may kumakain kasi, kaya wag na lang.
0: Bulong mo na lang sa akin. Hello kay Nathaniel Mendoza. Namiss daw niyang makinig sa atin. Sending my warm regards from Pampanga. Alright. Pasok niyo lang inyong mga tipid hacks kaagapay. Magbigay na muna tayo. Ito hindi matipid sa pagbibigay ng mga trivia.
1: Sige.
0: Si Desa Girl para sa ating Bida Bandila.
2: Bida Bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
3: Hello kaagapay! Welcome sa bagong episode ng Pagbida ng ating bandila. Siyempre, bago tayo tumungo sa ibang mga bansa, magandang unahin ang bansang Pilipinas. Desa the Explorer po, mapadaigdig o mapalalawigan man, nandito pa rin ang inyong radio tour guide. Tungo naman tayo sa land of volcanoes, beaches, food, and friendly people. Walang iba kundi ang location ng Mayon Volcano, Albay! Ito ay located sa Bicol Region. Long before nang mapunta ang Spaniards sa bansa, noong 1569, ang Albay ay may magandang civilization and mayaman sa kultura, fertile ang land, at makikita mo lamang ay kapatagan at mountains. Isama mo pa ang earth minerals and gold. Nagmula ang pangalang Albay sa salitang the bay at al na da ang ibig sabihin sa Spanish, kaya tinawag itong Albay or the bay. O diba? Famous pat baka mo? Aba, lalayo pa ba tayo sa perfect cone and most active volcano in the Philippines? Walang iba kundi ang Mayon Volcano na matatagpuan sa Legazpi Albay na na-destroy matapos ang eruption noong 1814. Pero sa kabila ng pagkasira, patuloy pa din ang pag-akyat ng mga turista sa Mayon dahil ito'y tinatawag ng beautiful disaster. Kahit nasira na, maganda pa rin ang kinalabasan. Isa rin ang Kagsawa Ruins sa tourist destination dito. Dahil matapos sumabog ng Mayon at mapuno ng lava and other volcanic matter ang buong town ng Kagsawa, nag-iisang survivor dito ay ang Church Belfry at dito rin ang isa sa best spot para makita ng buo ang kagandahan ng Mayon. Kung water experience naman, aba, Joveller Underground River ang para sa'yo dahil ito ay may falls, bridge at magandang rock formations. Kilala ang Albay sa kanilang mga maaanghang na dishes. Kaya naman kung mahilig ka sa maanghang, for sure mag-e-enjoy ka sa mga pagkain nila dito.

0: Tatlong nagkakape na magkakaibigan.
1: Tapos?
0: Eh, pinakita nila kung gaano sila matipid.
1: Mm.
0: Lahat sila may kape.
1: Mm.
0: Eh, tamang-tama naman, lahat ng tasa nila ng kape, dinapuan ng langaw.
1: Magpasintabi ka muna.
0: Magpasintabi nga.
1: Sa mga nagkakape.
0: Di, para yung isa, siyempre matipid. Sabi ko, para matipid ako eh. Ang ginawa niya, binuus niya yung kalahati ng kape.
1: Mm.
0: Kasama yun lang. At least, man yung natirang kalahati.
1: Okay. Tinapon niya yung half. Oh. Okay.
0: Yung isa, kinuha niya yung kutsara. Kinutsara niya yung langaw.
1: Okay.
0: Pati yung paligid na kape.
1: Okay.
0: At least, ang nabawas lang, isang kutsarang kape.
1: Okay.
0: Iba yung
1: pangatlo.
0: Pangatlo. Bakit kamo? Ebe, kinurot niya yung langaw. Ikaw nakikihati ka pa sa akin. Tinapon niya. Parang wala nabawas sa kape niya. Tipid.
1: Gising na ba kayo?
0: Oh, yan.
1: Check-in nyo. Baka may langaw yung kape nyo. Pagka, Bishop, minsan dito sa studio may langaw din. Paano siya nakaakyat dito sa 46th floor, di ba? Kataas-taas na nga. Mayroon tayong viewer from Aklan, si Joyce Fernandez. Hello po. Si Guy Santos daw, sabi niya, pagpupunta ng palengke, kundi maglakad ay bisikleta ang gamit. You know? And mahal daw kasi ang pamasahe. Si Princess Faith naman, may hugot naman, sabi niya. Nagstay po sa mall para makatipid sa kuryente. Tama. Okay. Eh, baka naman mapagastos ka doon, di ba? Okay. Dami mong nakikita na S-A-L-E in red, bold letters. Ed's Plegaria, tipid tips, wag hayaang nakabukas ang ilaw kung
0: ayun,
1: walang tao sa CR or sa kwarto ninyo.
0: Oo.
1: Si Maria Maglaya, ang tipid hako po ay nagpapalambot ako ng Adidas o paanang manok o nilalagyan ko ng tinidor o kutsara pag boil ng egg. Nilalagay ko, sinasabay ko na sa sinaing. Mm. Masarap din yun, no? Yung Adidas chicken feet. Salamat po. Magbigay daan lang ako lang sa ilang mga announcement, Bishop. Nasa linya na ang ating bisita. Pero paanyaya po muna para sa Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas. Ito po yung leadership summit nila. Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Family, Faith, AI, and Nation Building. October 23, 7 a.m. hanggang 11 sa Grand Ballroom ng Shangri-La the Fort, Manila. Para sa pagpapatala at karagdagang impormasyon, visit nyo lamang po ang leadershipsummit360.org. And ang isa pang good news, Bishop, magkakaroon tayo ng bagong program dito sa DZAS, Your Captain Speaking. Ito ay hosted by BJ Candole. Ito yung program tungkol sa pag-reach out sa persecuted Christians worldwide. Or yan, makaka-reach out tayo sa mga persecuted Christians worldwide. At ang daming mga testimonies nga na mapapakinggan natin dito sa Your Captain Speaking. Ang first airing nito, yung pilot episode, ay October 7. Monday po iyan, so every Monday na sila, 4 to 4.30 ng hapon dito lang sa DZAS.
0: We need actually to be aware of this situation ng mga kapatiran natin na dumadaan sa persecution.
1: Tama. Kaya minsan din, ano, na-appreciate din natin si Desa Girl.
0: Yes.
1: Kapag pinapasyal niya tayo sa ibang bansa, tapos may mga info tungkol nga sa persecution dun sa lugar na yon or sa country na yon, nagiging prayer item din natin.
0: Yes.
1: Alright. Si Shaira, may hatid mo ng gawang kabutihan. And then mamaya kaagap ay pag-usapan na natin itong sunod-sunod na record low ng ating piso kontra dolyar.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Ang simpleng pagkilos para makatulong ay hindi kailanman simple, lalo na kung buhay ang nakasalalay. Happy Webest, kagapay! Isang alagang aso ang inanod ng malakas na agos ng baha sa Olongapo City. Bagamat nakakalangoy, hindi ito naging sapat upang mailigtas ang kanyang sarili. Agad namang tumugon ang isa sa mga kapitbahay, ngunit hindi niya naabot ang alaga dahil sa lakas ng agos. Saktong napunta naman ang aso papalapit sa isang lalaki na palabas lang sana ng kanilang bahay na

0: agad tumugon at tinulungan ang aso na makaligtas sa baha. Kaagapay, kapag may pagkakataong tumulong, kumilos tayo dahil ang malasakit ay nakapagliligtas ng buhay.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
0: Isang babae ang umano'y nangialam sa mga pagkain sa isang convenience store, saka ibinalik sa lagayan at ibinahagi pa ang ginawa sa social media. Maaaring mukhang biro o katuwaan lamang ito, pero maaari itong maglagay sa panganib sa mga bibili at kakain ng naturang produkto. Hindi rin dapat ginagamit ang pagkain para sa content na maaaring makapinsala sa iba. Kaagapay, isipin muna ang magiging epekto ng bawat kilos bago gawin o i-post. Ang isang joke para sa atin ay maaaring maging panganib para sa ibang tao. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Shaira Gabornes.
2: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
3: Time check natin, alas 7:53 ng umaga. Dakuan na natin ngayon ang ating pag-unawa dito po sa patuloy na pagtatala ng mahinang piso kontra dolyar.
4: Minamahal ko ang bayan.
5: Pilipinas. Pag-usapan natin.
3: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang inyong agapay ng sambayanan. At para sa ONP, kami pa rin ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Bishop Ruben Abante.
3: Nakapagtala po ng panibagong all-time record low nitong Tuesday ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara po ito sa 62 pesos and 63 centavos para markahan ang sunod-sunod na paghina ng halaga ng ating currency sa halaga nito kontra dolyar. Kapag mahina po ang piso, mas nagiging mahal ang mga inaangkat nating produkto. Kabilang na po dyan yung napaka-dependent natin, Bishop, na langis at iba pang produktong nakabatay po sa dolyar. Kaugnay nito, ang tugon naman ng Malacanang, mas magiging disiplinado sa paggastos ng public funds at uunahin ang mga proyektong may malalaking pakinabang sa ekonomiya at mamamayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipagpapatuloy din yung mga programa sa uplift gaya ng 20 pesos kada kilong bigas, zero balance billing sa ilang ospital at libreng toll para sa mga sasakyang may dalang agricultural products. Pero aside dyan kaagapay, mayroon pa bang mga dapat na maging tugon, lalo na ang ating gobyerno, dito po sa mga hamon ng sunod-sunod na paghina ng halaga ng ating piso. Sa linya ng ating telepono, kasama natin, Bishop, ang ating iginagalang na ekonomista, si Dr. Alvin Ang. Doc Alvin, good morning! Hello, Dr.
7: Hello,
3: Alvin.
7: Magandang umaga po.
3: Good morning po.
7: Magandang umaga.
6: Magandang umaga sa iyo, Doc Alvin.
7: Magandang umaga po, Bishop and AD.
3: Yeah.
6: Ayan. The peso has dropped to historic lows against the US dollar. Anong dahilan nito, Doc Alvin?

0: po, eh, dami na pong lagi naman po natin na experience, ano, itong paghina ng ating peso para sa US dollar. Siguro po unahin ko, no, ito po marami hindi na iintindihan ang merkado ng pananalapi, no, ng palitan. Ang wala pong sinakinalaman ang lagay ng ekonomiya sa currency, no? Mm-hmm. So hindi po ibig sabihin porque umihina ang palitan, pangit ang ekonomiya.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan pong maging malinaw po sa atin 'yon. Sapagkat wala, kung lumalakas ang piso, hindi rin po ibig sabihin maganda ang ekonomiya. So, yung ibig lang sabihin, no, yung palitan ay nanggagaling sa paggamit ng piso at ng dollar. So, sa panahon po na humihina yung piso, ibig sabihin, mas marami pong nangangailangan ng dolya kaysa sa piso. Kaya yung palitan tumataas. Ibig sabihin din nyo noon, eh, maganda rin po sa isang banda. Ibig sabihin ay maganda ang kalakalan, ang international trade ng Pilipinas.
2: Mm-hmm.
0: Pero yung kapalit noon ay mas maraming ang dolyar ang kailangan. Dahil mas maraming dolyar ang kailangan, yung kapalit na piso ay mas dumadami kasi hindi marami ang dolyar natin. Yung po yung premise para po hindi po tayo makabahan. Ano?
2: So, walang kinalaman. Masasabi natin na hindi ito marka ng kung ano ang lagay ng ekonomiya. Pero ang trade natin, hindi ba ito nag-i-indicate din na hindi balanse ang ating import at ang ating domestic na ano trade?
0: Oh, eh kasi po, may mga bansa naman talaga po na maraming deficit. Na hindi lang po tayo. Na, ibig sabihin, gumagamit po sila ng maraming imported.
2: Yes.
0: Marami silang inaangkat. Tayo po, ganun din. Ano? Kaya lang sa atin, kung ang piso ay manapakahina, eh, ang pinaka-main source po niyan ay yung ating tinatawag na deficit. No? Malaki po yung traders, marami po tayong ini-import. Pero kung titingnan po ang performance ng ating export, mahusay po. Kaya lang, kaunti lang kasi ang ating produktong ini-export.
2: Ayun.
0: Kaya hindi po natin kayang pan yung ating inaangkat. No? Ang dami. Hindi na po natin mapipigil yung sapat-angkat kasi kahit sinong tao, ang tanongin natin na Pilipino, wala naman pong 20% sa ating ginagamit ay gawa sa Pilipinas. Eh. So, ang ibig sabihin, unless may local po tayong mga in-export na produkto, ayun po ay ibang usap. Ano? Kaya yun po ang dahilan, isang pangunahing dahilan, no? Yung trade deficit. Isa pa lang po yun. Meron pa pong dalawang dahilan na kailangan maintindihan din natin lahat dahil sa nangyayaring global rearrangement. Ano? Una-una, meron po pa, hindi pa po tapos yung gera sa Iran.
2: Okay.
0: At epekto po nun ay ang pagtaas ng presyo ng langis. Dahil bakit tumataas ang presyo ng langis? Dahil nga baka kukulangin. At sa hindi nakakaalam ng kararami, ang pambayad po sa pag-angkat ng langis ay US dollars. Kaya po, tumataas po yung demand sa US dollars ng lahat ng bansa. Kasi yun po ang bambili nila ng langis. Mm-hmm. Eh kung tumataas po yung langis, yung presyo niya, kailangan nila mas maraming dolya. Pangalawa pa ba lang po yun. May panghuli pa po.
2: Mm-hmm.
0: Ang Amerika po, sa current condition ng Amerika, sila po ay napakalaki ng kanilang utang. At dahil napakalaki ng kanilang utang, at gusto nilang ang kanilang utang ay umutang pa.
2: Mm-hmm.
0: So, ang kapalit po noon, para maman mas maraming magpautang sa kanila, tinataasan po nila yung interest ng utang nila. At dahil po doon, yung mga may perang tao na may sa kahit saan sa mundo, ay dalarang ang paglalakakan ko ng aking ipon kasi mas mataas ang interest. Kaya yung mga dollar sa iba't ibang bansa umuuwi ng Amerika. Itong bagay po yan nangyayari sa labas na umaapekto sa piso natin.
1: Mm-hmm.
0: At hindi lang po tayo